0: Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
7: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
8: Symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
12: XFM.
13: XFM.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
15: Una sa balita, angat sa musika,
14: angat sa komentaryo,
15: angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo.
14: Exciting!
16: Exciting!
17: Bullseye! Bullseye!

0: nagbabalik po ang Bullseye. Ako, baka bigla kayong maghulat. Tuloy natin ha, ito pong Bullseye. Pero si manager po, si Kalui, meron pong importanteng tawag na natanggap na kailangan niyang lakarin. Ka Gerald po ang magpapatuloy ng Bullseye hanggang alas 9 ho ng umaga. May nakaschedule pa naman sana tayo. Ay Piskal umalis, saglit lang po ha, Piskal ha. Meron tayong dalawang hearing eh. Nakaschedule, lakad ng PS1. Lakad din po ng CPDEU. Ngayong 8:30 ng umaga, nakaschedule tayo. Dalawang kaso dyan po sa Justice Hall para umupo sa witness stand. Malit lang tayo ng konti ha, Piskal Mali. Malit lang po ito. Tapos sakanti na rin tayo dyan sa mga hearing. Bullseye! 8:08 ng umaga. Baka hindi nabasa ni manager yung mga comment ninyo. Basahin muna natin. Bago natin ipagpatuloy. Ito hong Bullseye! Sila yung mga nag-comment to. Si Weng Hara Elevera. Good morning, Kalui. Kay Jason Smith, Buksita, sir, please, follow up ko po sana yung chat ko sa inyo. Okay. Jason, kay ano, no? Kay manager yung chat mo? Abot natin sa kanya. Gerald Pili Paalan, Sher Dana, at magandang araw mga katropa. Good morning, Gerald Pili Paalan. Aida Santiago, good morning Kalui. Binabantayan ko po yung asawa ko na si Daryl Santiago. Ah, binabati. Kala ko binabantayan. Baka mamaya meron na naman nagawa eh. binabati yun, yung asawa niya na si Daryl Santiago na gumagawa raw na bangka dito sa amin, Aroy. Bangka yan, pang bangkarera ba yan o pang bangka pang isda? Da! Biro. Kung yung mga nakaraan, pagawaan ng tricycle, ito naman, pagawaan ng bangka. Binabati natin si Daryl Santiago dyan sa Napsan. Mukhang malaking bangka yata ang ginagawa mo ha. Jing Muta Abian, dito po sa Puerto Kalawi, saan po clinic ninyo? Itong Yes to Health Clinic. Yan po yan sa Barangay San Manuel. Oh, sa ano lang po yan, harap ng kain na to. May building dyan sa harap niyan. Nandyan sa second floor yung po, Yes to Health Clinic. Pwede kayong pumunta dyan para maipa-check up ninyo ang pong mga karamdaman. Sa tanong po yan ni Jing Buta Abian. Sabi ni Roy, Sir Bichin Pamor. Nabitin ba paring Roy? Budbura mo ba naman ang bitin? Diretso si R. Norvalio din, Sir Kalui. Gandang umaga po. Bati naman po kami dito po sa Barangay Raan, Rizal, Palawan. Makibati naman ang aking mga anak na yan. Sila Michael, Maddor, Madjinor, Noriam, Madhamlay, Hamnali, Absari. Salamat. Ay, mga pangalan ng anak mo, Norba. Ding Estrella, Shardan. At good morning po, Katropa Gerald. Good morning, Alas. Kaabas, good morning. 8:21 ng umaga. To, hinihintay ni manager ha, ni Kalui yung paliwanag mo. Si Toto Badjaw. Grupo nila na umiikot sa mga munisipyo sa Puerto Princesa para mabili ng mga baboy. Bullseye! Eh, iyan na lang paliwanag mo to. Tignan natin, baka makumbinsi mo si manager. Bullseye! Kasi kawawa naman daw yung baboy na nabalian doon sa Kalatigas Nara. Bullseye! Bullseye! Oh, eh, paano pa mapapakinabangan yun? Diba? Siguro po pwede, nakatayin yun. Pag kinatay yun, tapos pabenta lang sa mga kapitbahay o kaya pautang sa linggo, babayaran.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Pero, paano yun? Na-damage gawa ng tinitimbang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dami kasing nakapalibot. Pero sabi si Toto kahapon busy, naglilitsyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Toto naglilitsyon kahapon, To!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, pwede ka na magpalawanag. Sabi ka kung saan para mapuntahan ka ni manager kung hindi ka matawagan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Palagay ko, wala namang epekto sa'yo yung mga issue na ito. Gawa ng baliwala na sa'yo kahit ma-videohan ka.
1: Bullseye! Bullseye! Ah,
0: parang napopromote pa nga eh, si yung grupo niya Toto pagka nabibideohan at mayroong mga naglalabasan sa Facebook eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matindi grupo ni Toto, yan umiikot ho yan sila sa mga munisipyo, bibili ho ng baboy yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na bebenta naman nila pagkatapos, eh, meron ng supply sa palengke mabibili.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paliwanag na lang ni Toto kasi ang sabi, pinaiikutan daw ito. Nung pinaikutan, parang nagbabago yung timbang. Yung maliit na baboy, mas mabigat doon sa malaking baboy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pang nung binitawan doon, bumagsak, nabalian ng paayong baboy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, reklamo to, oh. Dayaan na naman daw sa timbang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, papaliwanag naman yan. Magaling naman magpaliwanag si Toto eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba to? Eh, siyempre, magaling nga mangumbinsi na mga nag-aalaga ng baboy at bibilihin nila sa presyo na, kita mo naman, 130 ang presyo nila dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magaling yan magpaliwanag to. Paliwanag ka to ha, inihintay ni manager yung paliwanag mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 8:14 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Saka nga pala, maraming salamat doon sa mga ano ha, nagbibigay, nagpapaabot ng tulong doon sa kabarangay namin, mga kabarangay namin na nasunugan doon sa Manalo Street, di ba? So meron na hong mga pumupunta doon sa barangay hall at nagpapaabot ng mga tulong.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Konsyal LG, nagpaabot doon kahapon ng tulong. Salamat!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Galing kay Senator Bongo, yung pong mga tulong na yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Baham ganun din, nagbigay rin, nagpaabot din ng tulong doon, dating Congressman Bahamitra.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung lady rider, yung samahan ng mga motor, mga rider, mga babae, yun, nagpaabot din ng tulong eh.
1: Bullseye!
0: Kahapon. At iba pa, may mga marami pang mga ano eh, na ipopost yung barangay na nakikita natin na nagpapaabot ng tulong para ho sa mga nasunugan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Opo, halo-halo po yung mga nasunugan dyan. Di lang naman yung mga negosyante, yung pitong pwesto sa harapan, sa may tabing kalsada. Di lang naman sila. Kasi meron pa pong mga bahayan, mga nasa apat na bahay sa likod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lalong-lalo na yung pong mga boarding house, mga estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, kawawa rin sila kasi nadamay rin yung kanilang mga gamit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nandun yung iba sa kanilang mga kaibigan, sa mga kamag-anak, tumira pansamantala, meron din sa barangay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya kung meron pa pong magpapaabot ng tulong, kahit na anong klaseng tulong sa tingin ninyo, magagamit at mapapakinabangan ng mga nasunugan, welcome po. Pwede ho kayong pumunta sa barangay hall.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa bangkaw-bangkaw sa barangay hall para po maipabot yung pong tulong na inyo pong maibibigay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alam natin yan, napakahirap pagka yan po ay nasunugan kaysa ho sa nanakawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala hong diniklarang partially damage dito. Yung pong bilang na nasa 27.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lahat yung tupok po yun. Totally damage po yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakita rin natin na nililinis na rin nila yung pong lugar, mukhang babalik ka agad. Lalo na yung mga negosyante, yung mga nagtitinda ng mga iaw-ihaw na mga pusit, na mga isda, sila saday. Yan, babalik at babalik yan dyan kasi yan po yung pangunahing hanap buhay nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tsaka para tuloy-tuloy yung momentum. Yan yung sikat eh. Isa yan sa dinadayo. Hindi lang mga taga-bangkaw-bangkaw, pati ibang mga taga-ibang barangay. Dyan din talaga bumibili. Dyan din pumipila para bumili ng mga inihaw. Malalaki pa naman. Mga panga, mga tuna, mga surahan nandyan eh. Iba yung amoy ng inihaw nila eh. Masarap talaga eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para sa kanila, hindi pa tatagalin yan. Babalik at babalik. Gagawa sila ng paraan para makapwesto uli dyan para maipagpatuloy yung pong negosyo nila. Magtitinda ho. Kasi iba dyan, talipapa. May mga nagtitinda ng mga damit. May sari-sari store. Pero karamihan talaga sa kanila dyan, pwesto, ihawan, barbecuehan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Makakabangon at makakabangon. Malakas ang loob niya nung mga nasunugan na talagang di papayag na dyan lang sa sunog, magiging down yung kanilang buhay. Hindi. Naangat at aangat yan. Titindig tapos magninegosyo ulit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 8:17 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Kahapon tayo po ay naimbitahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon sa munisipyo ng Brooks Point.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aroy, pambiraw nga pala o. Ngayong araw din pala ito yung i-inquest. Dalawin pupunta natin yung Justice Hall para sa hearing tapos yung pag-inquest. Kasi kahapon ng madaling araw, anong nakaraan? Naimbitahan din ho tayo doon sa isang mall diyan sa Barangay San Manuel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Ali, ako nahuli doon po sa hindi baybas yun ha. Tinawagan tayo ng PS2, merong namamalimo sa loob ng mall.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito bon, muna. Namamalimos doon sa mall.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Ngayon, naka-istorbo na ho kasi ito eh. Opo, naka-istorbo na doon sa mga nagtatrabaho sa loob ng mall.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya sinitan ho ito ng gwardya. Tinanong, sir, bakit ano bang meron? Kasi nai-istorbo na yung mga nagtatrabaho sa mall eh. Sabi naman nung lalaki ni Ali, nagsosolicit ako eh, para doon sa pasyente namin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Inimbitahan siya doon sa opisina ng mga gwardya. Pagdating doon, gusto rin sanang buksan yung bag. Kaya lang, ayaw rin pagbuksan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw pagbuksan, tumakbo. Nung tumakbo ito, naabutan, pero habang tumatakbo, may tinapon na pouch.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nung tinapon, nakita rin ho ng mga gwardya at nung binuksan, eh mayroon pong hinihinalang shabu.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero imo, no, namamalimos ka para doon sa pasyente mo, pero makikitaan yung bag mo ng hinihinalang shabu.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun. So alas 8 ng gabi hanggang alas 12. Nandun tayo hanggang alas 12 ng gabi.
1: Bullseye!
0: Sa mall.
1: Bullseye!
0: Tapos nakauwi tayo nun, ano na eh, alauna ng madaling araw kasi mayroon pa tayong pinuntahan na birthday yan eh, kabarangay natin.
1: Bullseye!
0: Alauna ng madaling araw, gising alas 2:30 tapos alas 3, bihay na ng Brooks Point. Grabe!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kunti lang tulog pero sinisikap, bumangon para sa trabaho. Ang tulong doon, tumutulong sa akin yung Santon Vitamin C. Oh, maganda sa katawan. Kahit nabitin yung tulog mo, kahit na 2 hours lang yan, 3 hours, pambira pagka naka-Santon Vitamin C ka, pagising mo, parang bawing-bawi yung ano mo eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yung puyat. Tapos pagkagising mo nun, kakapi ka lang eh. Santon plus coffee mix.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, pagka nainitan ka na ng kape na itong Santon plus coffee mix, ayos na. Diretso na ang trabaho mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gising eh. Simula dito sa Puerto, madaling araw hanggang Brooks Point.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So ngayong araw, schedule ho yun, i-inquest mamaya. Doon din pala tayo sa fiscal office para i-file yung pong kaso dahil nakuha na, nakunan ng illegal na droga yung pong lalaki na namamalimos. Biruin mo, umamin sa atin yun ha. Hirap na talaga ng buhay pero sa loob ng isang linggo, ayan siya oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, i-play nga natin ito Bon, yung paliwanag niya. Sige, prepare natin. Ito yung namamalimos. Nung namamalimos ito, tinanong ko, sabi ko, sa'yo ba ito, yung illegal na droga?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Namin niya rin sa akin. Sabi niya, upo sa akin po yan eh. Ang una nga nito, sabi niya, isang beses, isang araw ang gamit niya eh. Pero nabago na nung nag-record na kami.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, pagdating doon, sabi niya, dalawang beses na lang sa loob ng isang linggo. Pambira, walang trabaho pero nakakagamit. Alam niyo kung magkano yung kanyang bili?
1: Bullseye! Bullseye!
0: 200 per sachet na lang ngayon ng illegal na droga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nanghihinayang ako kasi humingi ka ng tulong. Eh, siyempre, pagka nagbigay ng tulong, wala kang trabaho eh. Hihingi ka ng tulong pa 20, 50. Tapos iipunin mo. Ah, hindi ko na mapagkatiwalaan. Sasabihin niya pang pasyente. Baka naman mamaya pang bisyo niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nabot kami ng alas 12. Ito, tignan mo. Paliwanag ni Ali.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ano ginawa? Bullseye.
3: Nasusulisit lang po.
2: Para?
3: Pakala po sa panggabot po ng benang ko, sa Hardy Lars Smith.
2: Pero sabi yung dala mong reseta, 2024 pa?
3: Yeah. Hindi po sir. Bago yung una po ngayon, yung una pang-bid niya po sa ano, pang-tawid-tawid lang po sa panggamot, pang-alalay na panggamot sa maintenance. Kaya po nagpilit na mag-solicit.
2: Sige, nag-solicit ka sa loob, tapos nasita ka?
3: Nasita po.
2: Tapos?
3: Ay, siyempre po, natakantala po ako ng gano'n, natabakbo po ako, na gano'n kasi nga may kunting yung dalawa.
2: Hindi, yung...
3: Sasay.
2: Sasay. May isang sachet. Kaya, baga, ayaw mo nang pabuksan yung bag mo sa kanila, tumakbo ka na.
3: Opo.
2: Ngayon, naginala sila, hinabol ka nila.
3: Opo.
2: Tapos, sa kanila
3: hindi,
2: na...
3: Hindi, ako tumakbo sir, kasi inisip ko sir, baka yung bunting makuha sa kanila, bumakita yung ganun. Narakot po ako, kaya ako tumakbo.
2: Oh, yun nga, yung sachet. Opo. Sabi mo nga, hinabol ka nila.
3: Opo. Kaya po tinabong po. Kaya wala naman pumita.
2: Sige nga, yung sachet na yun, isang sachet na nakita doon sa pouch. Pang ano mo yun?
3: Pang gamit ko lang po yun sir.
2: Hindi pang benta?
3: Hindi po, hindi pa ako nagbibenta.
2: Gamit lang?
3: Ang gamit lang po.
2: Kailan huli mong gamit?
3: Mga dalawang araw na po.
2: Tapos ilang beses ka gumamit sa isang araw o sa isang linggo?
3: So, mga isang beses lang din po.
2: Isang beses sa?
3: Sa isang araw. Ano po?
2: Isang beses lang?
3: Sa mga isang linggo po, maximum mga dalawang beses.
2: Ah, bali, dalawang beses sa isang linggo ang gamit mo. Bakit ka gumagamit?
3: Pampaano ko lang siguro sir, pampawala po ng kamay ng katawan.
2: Pampaliksi?
3: Sa kayo, isa po nag-iikot po, naglalakad lang kasi ako sa pag-solicit.
2: Pang pampalakas ng katawan mo, parang ganun. Pero sayang naman yung pera mo kasi susolicit ka nga para doon sa ano pasyente. Tapos bumibili ka rin yan, bili ba yan o ano lang?
3: Sir. Ay, matagal ko na pabili yan sir.
2: Magkano bili mo niyan na isang sachet?
3: 200.
2: Mura na lang pala ngayon, 200 na lang?
3: 200 lang yan sir, panggamit lang ako.
2: Anong tama niyan pag ganyan, maliban doon sa talagang maliksi yung katawan mo? Sa utak, anong pakiramdam mo?
3: Ano sir, yung pang... hindi ko ko yung naantok.
2: Mga gano'n. Pero matagal ka nang gumagamit?
3: Bago lang po ulit. Bago lang naman po.
2: Kailan yung bago na yun?
3: Hindi ko sir, mga ano na sir. Mga 2 weeks na.
2: 2 weeks na. Sige, pero ang benta hindi.
3: Nagang po ako ng bilis
2: ha. Sige, paproseso ka nila. Bakit ka kasi nagdala doon sa loob eh, kaya tuloy ang duda sila sa'yo.
3: Tama po. Nang pumuli ko.
2: Kaya mo bang sabihin kung kanino galing yan, kung kanino ko nag bumibili?
3: Yung ano po yun sir, dinap lang po yan sa akin na haan.
2: Bentahan, drop-drop na lang.
3: Yung nag-drop po ata yun, baka nahuli din yung daw ata nakakaan sa Santa Monica, yung Dark Window Brand. Nahuli na rin.
2: Sige, di ba, dito lang muna tayo sa part na ito. Ipoproseso ka dito, doon natin malaman kung ano yung takbo ng kaso mo, ha?
3: Ako.
2: Okay, sige.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito ako naaaway sa ganitong kalagayan ng tao. Namamalimos ka na lang, tapos linggo-linggo, dalawang beses ka gagamit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala naman tayong rehab center dito sa Puerto. Anong paraan? Kailangan talagang mahuli para doon sa loob makapag-isip, madisiplina at makapag-isip-isip.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hirap kaya doon sa loob. Miroin mo, ilang isang taon, siyam na taon, nasa loob ka. Di mo pa alam kung anong mangyayari doon sa loob. Eh. Anong hirap mang madadanas mo doon? Ngayon, pag nakalabas ka, pipiliin mo pa ba na pumasok ulit sa loob ng kulungan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maawa ka talaga sa ganito, namamali mo. Sabi niya, ha? Kaya siya gumagamit kasi naglalakad siya. Yan ang pangsuporta niya sa paghahanap ng namamalimos eh. Yung pasyente niya, 2024 pa yun. Diba? Pang maintenance. So kailangan niyang umikot ng umikot para mamalimos para doon sa biyanan niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sorry sa biyanan ha, ikaw kasi yung ano eh, ikaw kasi yung dahilan ni Ali para umikot ng umikot. Ngayon, kailangan niyang mayroong supporter, sustain siya sa katawan para makaikot, para makahingi ng tulong daw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gagamit siya. Dalawang linggo, halimbawa, Lunes gagamit siya, yung epekto nun, naabuti ng tig tatlong araw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pangatlong araw, gagamit na naman, tatlong araw ulit, sakto rin talaga, bago ma-power off.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gagamit at gagamit siya sa loob ng isang linggo, dalawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At umamin din ito sa atin na kagagamit niya lang ng time na yon.
1: Bullseye!
0: Karan, araw. So, Na nakaka- kaya ako sama ako nang sama sa mga ganitong mga lakad, sa mga operation. Kasi mahal kong Puerto Princesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Ang Puerto naman, tahimik naman dati. Halos lahat-lahat magkakakilala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isla lang ito yung Palawan eh, di ba? Wala namang ganito dati.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Masaya yung Puerto eh. Pero ngayon, dami ng tao. Tapos ganito na yung mga bisyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakakaawa yung mga ganito. Walang-wala na. Diba? Tulungan natin na mabago yung kanyang buhay. Doon sa loob, makaisip-isip yun siya doon kung ano yung mga pwede niyang gawin pag makalabas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, oo naman. Sige, mahal natin yan. Purok malaya. Barangay Bangkobang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Buong Puerto. Kahit puyat yan, sasamahan natin yan. Para lang mahuli. Kasi kung papatuloy ko sa bisyo na ito, wala eh. Hindi na, halimbawa, ikaw, pamilya, merong involved sa loob. Wala yan. Basta involved na yung kanyang utak. Hindi na basta-basta mapapayuhan yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, kahit na anong payo mo, labas-pasok lang yan. Ganito yung pwedeng paraan para pagdating doon sa loob, mahabang oras, maklensing siya. Oo. Hindi siya makagamit. Dito sa labas, payuhan mo ng payuhan, di mo mabantayan yan. Tatago yan sunod na araw tapos gagamit yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon sa loob, o yan yung pagkakataon, isang taon, mahigit pa, walang gamit, magbabago yung kanyang katawan. Kaya nga nahihirap kami minsan pag pinapaturo doon sa court. Yung suspect nagbabago yung katawan, pumuputi, ay gumaganda, yung nagiging fresh yung kulay, tumatama, nagbabago eh. Pag, sa labas, kala mo zombie. Pagdating doon sa loob, fresh na, okay na uli. Pag pinaturo, nagbabago itsura.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mapahinto mo lang ng isang taon, yung taong gamit ng gamit na nandoon sa loob, nakakatulong na yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, kaya tayo, mas maganda rin kasi pag mahuli na mayroong witness. Maniwala ko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gamitan nyo lang na malalim na pag-iisip. Mas ligtas, mas maganda na mayroong witness. Kasi tayo yung witness, insuliting witnesses, dalawa yan. Mas maganda na mayroong testigo pag hinuli kayo. Alam nyo yan, mga gumagamit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? O kaya sasama tayo para rin sa inyo, para rin sa batas, para maging fair din yung process ng pag-aresto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kahit pagpuyatan ko yan, basta mga taga-Puerto, puyatan natin. Pero minsan, na ano lang ng oras.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagigipit lang ng oras. Pero sasama at sasama tayo para rin sa inyo.
1: Para Bullseye! Bullseye!
0: Kaya lang tayo naman nalalagay sa langanin eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kaya yan. 8:30 ho ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Request namin ito mamaya ng konti. After nito, dalawang hearing muna tayo tapos pupuntahan natin, tutukan natin ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos mamaya hapon hanggang gabi, barangay naman tayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oof, ang bihirang trabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: It's a nice job.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. 8:30 ho ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ko nga kahapon alas 3, bumiyahe ho tayo ng munisipyo ng Brooks Point.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, napuntahan ko yung ito ng si Pizzo. Gerald, good morning. Palawag po na, Pipis Kalumali. On the way, hinapok ko.
1: Bullseye! Bullseye!

0: yun. Dumating tayo doon mga alas 6, alas 7 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagdating natin doon po sa munisipyo ng Brooks Point.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Merong quarterly. Yung pong third municipal
1: Bullseye! Bullseye!
0: Peace and Order Council meeting.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Ginanap kahapon dyan po sa munisipyo ng Brooks Point. Ito pong third quarter municipal peace and order council meeting.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon po, dami mga nandun eh. Andun yung una si mayor, vice mayor nandun din, yung admin nandun din, yung pong mga pulis, yung mga sundalo nandun din.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lahat ng ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa peace and order ng munisipyo ng Brooks Point nandun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pangunahing bisita, yung pong NCIP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dahil tatlong beses na pala itong inimbitahan yung pong NCIP na si Provincial Officer Attorney Jansen Huntilla.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bakit inimbitahan? Dahil merong hindi matapos-tapos na usapin tungkol ho doon sa pagtanggal ng barikada sa isang mining site.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon po sa Sichulinaw, sa barangay
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipilan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Meron ho kasing grupo doon nung mga nakaraan na nagbarikada.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos nagtayo na rin sila ng bahay-bahay nila para habang mayroong barikada, doon sila titira.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito yung grupo nila panglima, Celso Paida. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ang sabi doon sa tarpaulin, yun daw po ay property ng mga lumad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? So napag-usapan po yun dahil noong nakaraan, nagiba po yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naimbitahan din tayo noong time na yun, naging saksi ho tayo doon sa pagiba noong pong barikada.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Natalakay po yan doon sa quarterly meeting ng MPOC.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong pagtanggal ng barikada ng mga lumad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Sichulinaw, Barangay Ipilan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon po ay ipinaliwanag ng NCIP. NCIP Palawan ni Provincial Officer Attorney Jensen Ontilla na ang demolisyon ay sinagawa sa bisa ng memorandum order na galing po sa NCIP Mimaropa Regional Office.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na kailangan niyang ipatupad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun po kasi yung naging susi para po ma-demolish nung pong nakaraan yung pong barikada. Gawa na meron pong ibinabang order yung pong NCIP Mimaropa na inihain o isinerve naman ng NCIP Palawan. Doon po ibinasa o binasa po ni Attorney Huntilla yung pong nilalaman ng order sa harap nila pang lima paida.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ng mga lumad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Hiling ito ng mga leader ng mga lehitimo at validated na leader na katutubong Palawan dahil sa reklamo na kanilang natatanggap. Mula rin po yun sa kapwa at maliliit na katutubo sa lugar na napeperwisyo raw at nalalangay sa panganib dahil sa barikadang yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Yung iba kasi parabang pagkadumaan doon nahaharang at kinukumbinsi na sumama dito po sa grupo nila pang lima paida.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nahaharas daw at nahihirapan yung ilan na dumaan doon. Yung iba kasi gusto diretso daan lang kaya lang umiiwas na lang doon. Nahihirapan gumagawa ng mga malalayong daan para lang hindi makadaan at makita yung pong grupo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At yung mga tao na yon na nahihirapan ay lumapit po sa
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bycam. Okay? At yung pong bycam na yon ay nag-usap-usap, nag-imbestiga hanggang sa gumawa ng isang resolusyon na humihiling na tanggalin po yung pong barikada.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: Ang ginawa ho ng NCIP, nag-imbestiga sa ginawa nilang pagsisiyasat ng National Validation Team.
1: Bullseye! Bullseye!
0: NCIP ha, National Validation Team. Yung pong nagsagawa ng pag-imbestiga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon po sa nasabing barikada. Nakitaan ito na mga paglabag tulad ho ng pag-claim ng lumad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa lupaing dinuno, kahit pa hindi sila kinikilalang katutubong komunidad dito po sa atin sa Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walang lumad dito sa Palawan. Ang meron, nandun po sa Mindanao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun. So, hindi ho kinikilala ng NCIP yung pong grupong lumad. Kaya ho, sa investigasyon at pagsisiyasat ng National Validation Team.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ba, eh, labag ito para sa kanila. Nakitaan ho ng paglabag, lalo na yung pag-claim ng mga lumad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayon pa kay Attorney Hontilla ng NCIP Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagbigay po sila ng mahabang panahon sa grupo po ni Panglima Celso Paida na sila hong umuukupa doon po sa lugar, na sila hong naglagay ng barikada.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasama po ang grupong lumad. Ang sabi ho ng NCIP, kung po pwede upuan ito, ayusin at pag-usapan itong problema na ito at magkaroon ng dialogo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balit katagalan noong pong hiling at sana'y pag-uusap, wala ho nangyari hanggang ito po ay nauwi na sa pagdesisyon at pag-iba.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ng barikada.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, kung matatandaan ninyo, nandun din tayo, may mga video tayo noon. Nung time na yon at nakita natin yung pong nasa NCIP kasi ng time na yun, nandoon tayo noon, napasama tayo doon. Kita natin yung pong pagbasa nung pong nilalaman ng memorandum order galing po ng NCIP Mimaropa. Binasa yon ng NCIP Palawan doon po sa grupo nila Panglima.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Celso Paida. At nung binasa yon,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Medyo hindi rin maganda para doon sa grupo. Kaya kahit na meron silang, kita natin may mga itak yun sila doon, merong mga sibat, may mga supok pangaraw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun yung kanilang mga gamit nung pong mga nagbarikada. Pero, in fairness naman, ako nakita ko, hindi nila ginamit yun. Yung mga armas na meron sila, yung sibat na grabe katutulis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga itak na kumikinang sa talas. In fairness naman, hindi nila ginamit yun. Hindi yun sila nanlaban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon po sa ginawang pagtanggal, pagbarikada. Nandoon yung galit, yung inis, yung talagang gusto nilang ipaglaban pero hindi nila ginawa. Diba? Naging tahimik lang sila ng mga panahon na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At nagawa nga yung pong pag-demolish gamit po yung bako. Okay? At
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nilinaw po ni Attorney Hontilla na wala namang malubhang na sugatan. Okay? Wala ho ha. Wala hong malubhang na sugatan sa magkabila ang panig. Lalo na ho sa grupo ni Panglima Paida.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Baka mag-react yung kabila, yung tinutukoy ditong malubha, yung fatal ho, yung matindi yung mga tama, yung mga wakwak, yung mga talagang sugatan na kailangan isugod sa ospital. Pero ako nakita ko na meron pong napabagsak doon. Babae yun eh. Tapos mukhang, hindi ko alam kung nasugatan siya, pero may iniinda siya nung time na yun sa kanyang mukha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mukhang nasagi ho ng kahoy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun lang, hindi ko na nakita kung dumugo yun. Masa nakita natin, bumagsak. Babae yun, ano pa, bata pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dito, sir, sinasabi po ni Attorney Hontilla, NCIP, na siya ang in-charge sa mga katutubo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walang malubhang nasugatan sa magkabila ang panig. Lalong-lalo na sa grupo ni Paida. Dahil hindi harapan na magkabila ang katutubo ang nangyari hong pag-iba, kundi gumamit sila ng bako upang mag-iba yung pong barikadang kahoy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mabuti na rin po yun na equipment ang ginamit kasi kung ang grupo nila Titi ng Baikam pati yung grupo nila pang lima, pagka tinanggal yung bakod na yun, tao sa tao, katutubo sa katutubo, eh baka doon magkaroon ng, baka mayroong duguan doon, di ba? Kasi hindi talaga papayag eh. Yung alab ng damdamin noong grupo nila pang lima paida, nandoon eh. Pag lumaban o pagka ipinili talaga ng Baykam na tao ang gigiba doon sa barikada nila, magkakagulo yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat na lang ha. Salamat na lang tayo dahil mayroong equipment na ginamit doon para hindi makalapit yung grupo ng Baykam doon sa barikada. Equipment lang ang ginamit doon. Malaking tulong ho yun para wala hong masaktan sa nangyaring, walang malubang nasaktan doon sa nangyaring pagiba ng bako.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At dito rin po sinabi sa pulong na ilalabas o nailabas na humiram ho ng ito pong mga katutubo ng bako para ho maiwasan ito na nga, na magkasakitan yung pong pagiba. So yun, humiram talaga yung pong mga katutubo para magiba.

0: Senuntilia.
1: Bullseye! Po sa barikada ay nag-start pa po nung as early as January. Tawa ba? January or February. So marami din pong pag-uusap. Actually, nag-field po kami ni Ma'am Au. Kasama doon, dasi na rin sa order ng regional office. And even before that, mayroon pong national validation team. Yung tinatawag natin NVT from the central office na nag-imbestiga po patungkol po dito sa problem po doon sa area. Then after po noon, binigyan po kami ng order yung dito po sa baba, pero hindi po namin na pa-implement because syempre po sabi ko hindi naman yan na sa part na NCIP, kundi dapat po sa katutubong pamayanan. Kasi po, for the record, base po sa record sa NCIP, ang claimant po or owner na mamayari po ay yung katutubong pamayanan ng Palawan doon sa Baycam. So yun po ang record namin sa NCIP. Pero after doon, hindi po yun na-implement yung national ng order ng National Validation Team. Nagkaroon po ng resolution yung mismo po yung Baycam. Hindi naman po ito organization, pero mga leaders po ng Baycam sa resolution bilang 42. So, base rin po sa records ng SIP, nagkaroon din po kami ng mga listahan po ng mga validated na leaders yan po sa Baycam, kasi part naman na yan ng documentation. Since po na nag-start po yun sa Baycam and na-update lang po during the sa mga FPIC natin ng mga activities, kasi one of the isa sa mga gawain po during the first community assembly is yung to validate po yung leaders. For the record po, for now, wala po kasi tayong confirmed IPS. Wala pa pong nakumpirma ang commission. So sa level lang po natin ngayon ay yung mga validated leaders. At undergo po ng validation na ginagawa naman po ng NCIP. At sabi ko nga, from old list, na-update po yan during my activity. At dahil po doon sa katugunan sa resolution number 42, lumabas po ng order after po na sa kinanda po naming validation para po mag-assist yung NCIP para doon sa kahilingan ng Baycam. Na yun nga, kasi nakaharang po doon at nakalagay po kasi mismo kung nung binabaan po namin, nakalagay po doon na ancestral domain ng Lumad. So isa rin po yun sa nagpatulong, kasi sabi ko nga, base po talaga sa record ay Palawan po yung nagmamayari. At base din po yun sa field-based investigation. Kaya nga kahapon nag-present ako ng map para doon sa claim. So kung sabihin natin na patuloy natin para magbabago tayo ng records na luman na po yung owner, siyempre hindi naman po papayag ang NCIP. Pero alam naman po natin, ang Lumad po ay isa rin po siyang katutubong pamayanan. Yun nga lang po, base sa records ng NCIP, hindi po siya dito claimant ng ancestral domain sa Palawan. Kasi yung mga claimants po natin ay siyempre 9 lang po yung records natin. At dito sa Brooks Point, especially sa Baycam, ay yung Palawan po. So after po doon, nung sa pag-implement ng memorandum order, in-inform po namin naman, kaya nga sabi niyo, nakita niyo sa video, binasa namin. Kasi marami na rin naman pong pagkakataon na kinausap po natin si Panglima Celso Paida. At base rin kasi sa mga dokumento, mismo pong si Panglima Paida ay isa po sa mga signatories sa Memorandum of Agreement na dito po sa Macro Asia. Nung nagkaroon po ng FPIC noong 2009-2010, nagkaroon po yun. Yung 2010 po na yun na FPIC para po sa Macro Asia, wala pong issued CP po doon. Dahil po yun sa complaint ng mga katutubo na sa Baycam po kasi 6 po yung ancestral domain, 6 po yung barangays na involved, at 4 lang po ang nagbigay ng consent. That's why in 20

0: 2023, di ako mamali. Nung pumasok na po ako sa NCIP, kasama po yung FPIC team, kami po yung nag-continue ng FPIC process ng Macro-Asia, na kung saan po nakalagay din po doon yung operator, si Calvea, by virtue of the operating agreement na approved din naman po ng MGB at part din po ng record ng FPIC. So after po natapos yung dalawang barangay, which is Aribungos and Barong-Barong, pre-present po yan sa commission kasi yun po yung large scale, pinipresent po sa commission at na-approve po yun and eventually po na-issuehan po ng CP. So from 2010 continuation ng 2023, tapos na-issuehan na po ng CP. And again nga, isa doon sa mga signatories ng MOA ay si Panglima Paida.
1: Yan ho yung paliwanag. Ilan lang doon sa paliwanag, ano po ng NCIP Palawan? Bullseye! Kinikilala naman yung pong grupong Lumad, pero dito sa atin sa Palawan, hindi sila claimant na mga ancestral domain. Bullseye! Doon sa ibang mga probinsya, lalo na sa Mindanao, sa ibang mga syudad, meron yan, Lumad. Pero dito sa atin sa Palawan, walay. Hindi siya kasama. Bullseye! Bullseye! Mga katutubong Palawan, Tagbanwa. Bullseye! Bullseye! Yung mga katutubo na meron tayo dito sa Palawan, pero yung Lumad, wala dito sa atin. Bullseye! Bullseye! Kaya ho, nagreklamo yung pong mga maraming katutubong Palawan, maraming mga katutubo sa Brooks Point, nagreklamo, eh bakit nagkiklaim yung Lumad? Bullseye! Bullseye! Nasamantalang kami, yung mga lehitimong mga katutubo, 'di ba, na taga Brooks Point, yung Lumad bago lang naman napunta diyan, tapos sila pa yung nagke-claim di raw yun. Bullseye! Bullseye! Kaya gumawa ng hakbang ng action yung pong grupo na yon, yung Bicam. Bullseye! Bullseye! Okay, para ho matanggal yung pong barikada. Bullseye! Bullseye! Okay. Yung maliit na grupo ni Paida at yung malaking grupo ng Bicam, yung katutubo kasi parang nahati na eh. Meron ng 3/4 na majority, super majority, yung pong mga katutubo dyan po sa Brooks Point. At mayroong grupo ni Paida na ilan. Pero gusto hong maayos, gusto hong mapag-isa yan ni Mayor Jun. Bullseye! Bullseye! Okay, para maging isa uli yung pong grupo, mga katutubo dyan po sa munisipyo ng Brooks Point. Pero Bullseye! Bullseye! Ang Bicam, ano ho, yung pong mga katutubong mas marami, willing na rin akayin ito pong grupo nila Celso Paida. Sila Paida naman, eh, gustong meron pang mamagitan. Diba? Doon sa paghihikayat na maging isa sila. So ang naiisip doon na magkaroon ng pag-uusap, mukhang ngayon ding buwan ng Agosto, yung pong pag-uusap ay magaganap. Kasi nag-volunteer na ho dito, ayun pa, sabi Boss Kuyunin at Kagayanin, katutubo rin po dito sa South. Ayun, meron pa. Bullseye! Bullseye! Ayan ha, hindi lang Palawan, hindi lang Mulbog, di ba ganun din? Hindi lang Palawan, Tagbanwa, nandyan din yung Kuyunin at Kagayanin. Bullseye! Bullseye! Ayan, di naman katutubo yung Kuyunin pero kinikilala na yan dito sa atin. Gawa na yung mga unang tao, di ba? Bullseye! Bullseye! Yung lingwahe na talagang kung saan nagmula, Palawan talaga. Bullseye! Bullseye! Kaya napasama na rin siya. Kung titignan nga natin, mas marami yung mga Kuyunin na nakaupo ngayon bilang IP representative sa bawat barangay. Bullseye! Bullseye! Di ba? So, pag iisahin sila at nag-volunteer, si Mayor, sabi niya, sige, tutulong kami na mamagitan. Ano po, yung mayor at vice mayor ng munisipyo ng Brooks Point. Bullseye! Bullseye! Magkakaroon sila ng pag-uusap, mukhang magkakaroon yata ng latag ng kondisyon yung pong grupo nila Paida na ididiga naman ni mayor doon po sa grupo ng Bicam. Bullseye! Bullseye! Kasi ang kinikilala talaga yung Bicam, di ba? Mukhang magkakaroon ng ganong pag-uusap, pero tignan natin kung anong kalalabasan. Pero tapos na sana yan, wag na pag-usapan yung pong barikada na yan, natanggal na. Bullseye! Okay na yung mga katutubo doon sa Ipilan. Bullseye!
2: Tungkol saan?
1: Iba naman ang pag-usapan. Iba namang issue ang pag-usapan para sa mga katutubo.
2: Tungkol saan? Tungkol saan?
1: Royalty share.
2: Tungkol saan? Tungkol saan?
1: Malas 9 na umaga.
2: Tungkol saan? Tungkol saan?
1: Kailangan natin magpaalam eh. Kasi kailangan natin makapunta ka agad. Bukod po sa fiscal office. Pagkita rin po sa court hearing.
2: Tungkol saan?
1: Maraming salamat mga kababayan sa inyo pong panonood at pakikinig dito ho sa XFM Palawan. Hinahanap na ho ng marami pag may mga nagtatanong, na kayo ni Kalawi Kajara. Dito na ho tayo ha, sama-sama na ho tayo dito sa XFM Palawan. Patuloy na tumataas yung pong mga followers. Everyday 1,000 na dadagdag. Salamat sa mga bagong followers po ng XFM Palawan. Siyempre, ang oras 8:54 ay hatid sa atin ng 1+. Okay, 1+.
2: Bullseye.
1: Mga katropa, feeds para ho sa alaga ninyong baboy ang hanap. Narito na po ang 1+. Feeds na may kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy. Ito po'y maganda dyan dahil ito po ay nakakatulong panlaban po sa mga sakit na po pwedeng dumapo sa inyong mga alagang baboy.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Malakas ang resistensya, matibay ang pundasyon, maiiwasan po na magkaroon ng sakit yung pong mga alagang baboy. Kaya ano ang resulta niyan? Yung pong kita, tiyak ho nalalago. Dahil ho yan sa 1+ feeds.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad. 1+, kabalikat mo sa pag-asenso.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Basta feeds, 1+ na tayo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Si Axel Bonno Barreres, kasama natin sa technical side.
2: Bullseye!
1: Sunod ho. Naku, hindi mo na tayo makaupo ng serbisyo ha. Sa katropang mic mo na. Kung uupo sa serbisyong katropa. Maraming salamat mga kababayan. Magandang umaga sa inyong lahat.
2: Ang programang Bullseye.
3: Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan.
2: Bullseye.
3: Bullseye. Dito lamang sa XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Mara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drugstore, Taytay Palawan, sa Pes Drugstore at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, ganap na ang alas 9:01 ng umaga. At ang oras natin atin po sa inyo ng Uno Plus, mga katropa feeds para sa baboy baang hanap. Narito na ang Uno Plus feeds na di kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lakas ang resistensya ng baboy panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Magandang, magandang, magandang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan.
1: Servisyong Katropa.
0: Kumusta na po kayo mga ginigilin natin mga tagapagsubaybay? Araw po ngayon ng Huwebes. Ngayon po ay August 6, 2026.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa ngalan ni Katropa Gerald Gales. Pansamantala ko po makakasama ninyo hanggang alas 11 ng tanghali sa programa Servisyong Katropa. Ako po yung lingkod, Katropang Mike Escote.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa bahaging teknikal, si kasama natin si Katropang Moises Acosta.
1: Servisyong Katropa.
0: Live na po tayo sa ating himpilan, wano sa ating Facebook Live, brother. Siyempre sa himpilan, live talaga tayo.
1: Servisyong
0: sa Facebook natin, 104.7 XFM Palawan. Pwede ko kayong mag-comment dyan sa mga pag-uusapan nating mga usapin.
1: Servisyong.
0: Pwede rin kayo tumawag 0953-514-1303. Ito pang programang sumbungan ng bayan, hingian ng tulong.
1: Servisyong Katropa.
0: Pwede kayong humingi ng tulong dito sa mga may problema kayo sa hospital bill, meron kayong problema sa mga reseta ninyo.
1: Servisyong Katropa.
0: May problema. Basta may problema kayo, dito yan sa Servisyong Katropa, itawag nyo yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa 0953-514-1303 o di naman, magano po kayo, mag-message kayo sa Facebook page sa amin, 104.7 XFM Palawan.
1: Servisyong Katropa.
0: Ang ating programa hatid po sa inyo ng Santon. Ito pong napakaganda para po sa inyo pong mga pampalakas ng immune system. Ha? Para hindi po tayo tamaan ng ubo at sipon. Santon Vitamin C. Ito po ay ascorbic acid. Makakatulong para magkaroon po ng collagen ang atin pong katawan na napakahalagang protein na tumutulong para ma-maintain na yung ating cartilage, tendons, ligaments, and blood vessels. Dali din pong gumaling yung mga sugat pagka meron po kayong vitamin C, no? Yan. At syempre, talagang yung resistance natin lalakas. Pag vitamin C ang pinag-usapan, Santon Vitamin C yan. Mabili-bili po yan sa lahat ng Yes 12 Clinic. At syempre sa lahat po ng mga butika, pagka po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa mga pahuneng butika sa lalawigan ng Palawan at sa buong bansa. Tandaan niyo po ha, Santon Vitamin C, 500 milligram capsule.
1: Servisyong Katropa.
0: Si board member Ryan ba na-interview kanina? Hindi ko napansin eh. wala. Meron kasi siyang post ngayon. Yung ordinansa, Provincial Ordinance Number 3776, Series of 2036, yung Hog Farm Gate Floor Price Policy and Regulation Ordinance of the Province of Palawan, magiging epektibo na raw sa August 8. Baka pwede nating matawagan. Kasi dito sa Puerto Princesa, hindi daw makagawa ng farm gate price eh. Oo, para matulungan yung hog raisers, bago natin tawagan yung mga hingin ng tulong. Ito muna, bago lang kasi itong post ni Board Member Ryan, 19 minutes pa lang. Meron siyang pahayag at napansin natin dito, magiging epektibo na raw. So ano yung magiging implication nito kapag formal na magiging epektibo sa August 8? Ang August 8 ay 6 ngayon, Biyernes, bukas, Sabado. Pagka magiging epektibo na sa Sabado.
1: Servisyong Katropa.
0: At magkano yung farm gate price? 170 ba? Ang, sa ordinansa, sa probinsya. So tingnan natin, tanong lang natin ano yung maging basis din nila, no? Legal basis para maipasa itong hog farm gate floor price policy ordinance na ito.
1: Servisyong Katropa.
0: Kasi dito sa City Council, sinasabi ng City Legal Office, hindi raw po pwede, wala raw sa kapangyarihan ng sanggunian yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Ha? Tawag-tawagan mo lang, baka sakali. Yan ang inano ko rin eh. Baka pwedeng ma-interview. Ko rin siya. Baka pwede tayo maka-interview now. Kasi malaking nandyan ba? Kina-cancel? Baka busy? Kasi kung sa probinsya, sa mga buong probinsya, magiging 100, hindi bababa, sabi niya, sang-ayon at mong suporta tayo sa kanilang napagkasunduan na anunsyo na pagkakaroon ng hindi bababa sa 170 kada kilo bilang suggested farm gate price ng baboy sa lalawigan. So, anong magiging epekto niyan? May epekto yan sa lungsod ng Puerto Princesa ba? Kasi sa Sabado na pala eh. Sa Sabado na maging epektibo yung batas ng probinsya, so sa mga munisipyo ay 170 na yung pinaka farm gate price niyan.
1: Servisyong Katropa.
0: Pagka pumunta yung mga middleman sa mga munisipyo, ang bili nila 170.
1: Servisyong Katropa.
0: Suggested farm gate price.
1: Servisyong Katropa.
0: Hindi nalugi yung mga taga munisipyo. Yung middleman, dito na lang sila bibili sa Puerto Princesa kasi kaya nilang baratin pa.
1: Servisyong Katropa.
0: O, kasi 130 lang ang bilihan dito. Ay sa Sabado sa probinsya, epektibo na yung magiging epektibo na yung ordinansa, Provincial Ordinance Number 3776, Series of 2026 na may mixing pamagat na Hog Farm Gate Floor Price Policy and Regulation Ordinance ng Probinsya ng Palawan. Yan, ha? So si ano na lang, si ang head ng Committee on Agriculture ngayon, si Board Member Rafael Ortega III, Sir June, subukan natin. Baka kasi may committee meeting pala ngayon, no? Pero subukan lang natin. Kung siya kasi yung chairman ng Committee on Agriculture sa sangguniang panlalawigan.
1: Servisyong Katropa.
0: Masahin ko lang itong statement ni Board Member Ryan. Ay, ito daw. Okay daw kay Board Member. Okay daw. Sabi ni Board Member Ryan Maminta. Okay na daw. Okay na daw. Ano kaya ang magiging implikasyon nito? Kasi mas marami pa rin bumibili sa Puerto Princesa eh. Maraming yung konsumo ng baboy dito, maraming kumukonsumo.
1: Servisyong Katropa.
0: So sa Sabado na 'yan, ha? Magiging epektibo. Talaga naman, oh. So pag mga middleman, sa Sabado, epektibo na yung batas ng probinsya. 170 pesos na.
1: Servisyong Katropa.
0: Nasa kabilang linya natin si Board Member Ryan Maminta. Board, magandang umaga. Live tayo sa programa Servisyong Katropa. Si Katropang Mike Escote po ito.
2: Good morning. Magandang umaga. Katropang Mike at magandang umaga sa lahat ng mga taga-panginig.
0: Opo, nakita ko yung...
2: Sa buong lalawigan ay magandang umaga.
0: Iyon po, nakita ko po yung post ninyo, yung suporta ninyo sa atin pong mga hog raisers. Napansin ko dito yung Provincial Ordinance number 3776 Series of 2026 na may sabi niyo may mixing pamagat na Hog Farm Gate Floor Price Policy and Regulation Ordinance of the Province of Palawan, formal na magiging epektibo sa August 8, 2026. Board, ang tanong ko dito po, uunahin ko lang ito kasi paano ba kayo nakapag-come up ng ordinansa na ganito? I-relate ko lang kasi sa sangguniang panunsod, wala raw kapagyarihan sa sangguniang panunsod para maggawa ng ordinansa. Sa inyong pabuboard, ano po ba yung naging batayan para magkaroon ng ordinansa ng ganito?
2: Ang tako na yung batayan po namin ay yung pangkalahatang pakinabang at yung mga patayang serbisyo na dapat ay iniuukol ng isang lokal na pamahalaan para sa ating mga nasasakupan o mga kababayan. At mayroon pong pampublikong interes na kailangan ng regulasyon, kailangan ng mekanismo, may kinalaman dito. Mm-hmm. Kaya... tayo ay bilang isang pulisiya na pamahalang panlalawigan na protektahan at isulong yung kapakanan ng mga hog raisers at higit sa lahat ay talakasin yung mga kabuhayang ito. So suportahan yung kanilang industriya at mai lagay sa katiyakan yung tinatawag na seguridad sa pagkain.
0: Mm-hmm.
2: Para din sa kabutihan pa lahat at yung akibat ng pag-iinstitusyon ng mga pulisiyang ito ay nilarapat ng sangguniang panlalawigan na magkaroon ng isang mekanismo ng industriya para doon sa swine at yung hog industry sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan po ng paglalagay ng mga mekanismo para makapaglagay ng tinatawag na minimum farm gate floor price ng pagbebenta ng mga baboy along sa weight ng mga baboy sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi po ito direktang pagtatakda ng presyo.
0: Mm-hmm.
2: So, pang Mike, pagkos nilikha namin yung tinatawag na Provincial Hog Industry Price Board.
0: Mm-hmm.
2: Na ang pangunahing mandato ay maging isang lupon ng at kalupunan ng mga grupo ng mga tao at mga ahensya na magiging consultative advisory at recommendatory para doon sa pagpipresyo ng live weight ng baboy.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, dadaan ito doon sa tinatawag na mga pag-analysing technical, kasama na yung konsultasyon at pagsasagawa ng mga tinatawag na evidence-based recommendation para makarating tayo doon sa minimum farm gate floor price ng hogs na hindi direkta na naglalagay ng tinatawag na price fixing authority sa pamahalang panlalawigan.
0: Mm-hmm.
2: Because yung sektor na ito ay bubuuin sa binuo sa pamamagitan ng ordinansa at yung kanilang kapangyarihan ay inilagay doon base na rin sa mga konsultasyon at yung executive committee na gagawin sa pangunguna ng provincial agriculturist at ng provincial veterinarian. Mayroong kinatawan ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, provincial planning, mga kinatawan ng hog raisers at kinatawan ng hog traders pati ng mga consumers ay mag-uusap-usap at pag mayroon na silang rekomendasyon, ipapadala yan sa gobernador para doon para naman sa pag-uutos ng pagpapatupad sa buong lalawigan ng Palawan. Ngayon, kung ang nakikita ay sapat itong batayan ngayong panahon na ito, yun yung mananatiling rekomendasyon, yung mananatiling kautusan. At kapag nakita naman na kailangang amyendahan, hindi na sila dadaan sa sangguniang panlalawigan bagkos yung executive committee na at yung price board na yung gagampan nito para tuloy-tuloy yung pag-uusap. Hindi lang po yun yung mandato nito. Hindi lang yung pag-fixation, pati na rin yung monitoring system, hindi lang yung determination ng farm gate floor price, pati na rin yung
0: package na ito. Package.
2: Package po ito. Pati yung pagpapatupad, partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan, price monitoring, accreditation ng mga hog raisers and traders, pasama na yung regulasyon doon sa mga timbangan, yung market study, pati na rin yung pabuatan, manipulasyon at iba pang mga maling akto na kinalaman sa industriya na ito. So, pag may reklamo, mayroon na ring proseso na gagawin at yung tinatawag na parati ang review ng farm gate price ay kasama na rin sa mandato nila.
0: Opo. So,
2: ibig sabihin, hindi po ito direct fixing ng base doon sa mga rekomendasyon. Ito'y isang talikunan ng mga tao na nasa industriya na gagawa ng mga pag-aaral, pag-uusap at rekomendasyon para doon sa pagbipresyo.
0: Ayun. Kasi po, ay tatanong ko sana kung nakonsultan nyo ba yung legal office ninyo at yun po kasing question na may kapangyarihan ba ang sangguniang palalawigan para magpasa ng farm gate price. Kasi yung epekto nitong ordinansa, parang mayroon din pong farm gate price board.
2: Yung mekanismo po ginawa namin. Without necessarily directly fixing yung farm gate price. At sa konsultasyon namin sa mga opisinang legal at sa mga batayang legal, ay hindi naman kami nagkulang. Hindi naman kami nagkaroon ng sasawalang bahala doon sa mga usaping legal. Bagkos ay nagkaroon kami ng mga konsultasyon sa mga legal na batayan may kinalaman po dito sa ordinansang ito ng pamahalang palalawigan na inaprubahan noong June 8 at mayroong 6 na pong araw para doon sa implementing rules and regulations na magtatapos sa isang araw para sa pagsisimula na ng mga provincial hog industry price board, executive committee at iba pang mga bubuing mga lukon na kinalaman po dito sa pagpapatupad ng Provincial Ordinance number 3776.
0: Sa madaling salita po ba niyan, yung sangguniang panlalawigan, hindi siya nagpasa ng ordinansa para magkaroon ng farm gate price. Pagkos, siya ay nagpasa ng ordinansa para bumuo ng isang lupon at yung lupon na yon ang magdetermina, yun ang magsasabi ng farm gate price. Tama ho ba?
2: O, base po sa kanilang mga pag-aaral, base sa mga available na scientific technical data at konsultasyon sa ating mga kababayan at higit sa lahat ay masusing pag-aaral na naayon po sa mga ebidensya. So,
0: May binabanggit po kayo, board.
2: Kailangan natin yun sa tropang Mike kasi yung industriyang ito ay lubos na apektado nung tinatawag na uncontrollable industry forces na ang tanging balikat ng mga hog raisers yung tinatamaan at nasasaktan.
0: Opo, opo. Yun pong pinag-usapan, nabanggit niyo po, parang 170 yung suggested farm gate price, 170 pesos per kilo yung live weight, sir?
2: Hindi po yun yung determinasyon ng committee o ng lupon. Yun po ay support ako doon sa pinag-usapan ng Federation ng Hog Raisers sa Palawan. Kasi noong nakarang araw po, hindi ako magkakamali, noong Martes ng hapon, nagkaroon ng pag-uusap yung Palawan Federation of Hog Raisers. Yung mga kababayan ko sa Nara, mga kababayan natin sa Borlan, sa Southern Palawan, nagkaroon sila ng pagpupulong, naghalal sila ng kanilang mga opisyal, at bumuo sila ng kanilang grupo para dito sa kapakanan ng mga hagracers sa buong lalawigan ng Palawan. Ngayon, maliban sa pagbubuo nilang grupo, nakapag-uusap sila base sa kanilang karanasan, base sa kanilang mga datos na nabuo nila sa kanilang paghahanap buhay at sali dito sa industriyang ito na 170 yung kanilang isusulong na minimum farm gate price. At sa pagsusulong nila na yan, na nakapala rin yan sa mga pahayagan nila, sa kanilang mga forum, sa kanilang mga social media platforms, ay nakausap natin yung kanilang mga leader, yung kanilang mga asosasyon, yung kanilang mga grupo dito sa Palawan Federation of Hog Raisers, sinusuportahan natin yung kanilang pagsusulong na 170. At maliban doon, sinusuportahan din natin yung pagtatayo ng mga consolidation center, lalo tigit sa lungsod ng Puerto Princesa. sa totohanan, may panukala tayo dyan sa Sangguniang Panlalawigan na aprobado na rin na maglagay sa Erawan.
0: Opo.
2: At pag-aralan yung pagpapatakbo ng isang livestock consolidation center sa buong na magpagdadalhan ng mga produktong livestock, ito lang baboy sa ating pangunahing economic center, yung lungsod ng Puerto Princesa, para matulungan sila. At yung panawagan ko na yan, yung pahayag ko na yan, ay alinsabay na rin nung pagsusulong ng implementasyon ng Provincial Ordinance Number 3776.
0: Opo.
2: Sir, so, ito ay isang bahagi ng mga suporta natin sa industriya.
0: Sir, puntahan ko muna yung sa presyo, ha? Mamaya, puntahan ko rin mamaya yung sa livestock center. Dito sa presyo, pagka ito naging epektibo na sa August 8, not necessarily ang magiging presyo sa buong lalawigan ng Palawan, except Puerto Princesa, ng farm gate price ng baboy ay 170. Tama po ba?
2: Tama po yun. Wala pa pong determinasyon ang executive committee at ang kautusan galing sa opisina ng gobernador. Bakit sa rekomendasyon ng executive committee. Kasi ito pa lang yung panahon na matatapos yung 60 araw na ibinigay sa mga opisina ng pamahalang panlalawigan katulad ng Provincial Agriculturist at ng Provincial Veterinary Office na tapusin yung implementing rules and regulations at buuin yung mga lupon na ito at magtakda ng mga pagpupulong. Ibig sabihin, formal na siyang magiging epektibo sa August 8. Yung mga pag-uusap ay maaring maganap pagkatapos ng August 8 at yung mga pag-aral kasama na yung mga rekomendasyon ay maaring maganap pagkatapos ng August 8. Kaya minamadali natin at gusto nating madaliin nila ito bago matapos ang Agosto, dapat may rekomendasyon na sila. So pagdating ng puntong yon, at meron ng kautusan ang gobernador bilang chairman ng board na ito, ay saka magiging epektibo yung kung anumang presyo, anumang halaga na irerekomenda at papaburan ng kautusan. Not necessarily 170, it could be higher than 170, it could be lower than 170, pati doon sa magiging rekomendasyon ng executive committee.
0: Ayun. So, kala ko magiging masaya na yung mga hog races natin na sa Sabado, 170 na. Hindi pa pala ganun. So, may mga proseso pa.
2: Proseso po yun. Ang sinasabi ko lang po, tapos na ang pag-aaral, tapos ng ang determinasyon ng implementing rules and regulation by August 8 ng Provincial Ordinance Number 3776. Panahon na yan para ipatupad na. At sa pagpapatupad, mayroon pong proseso. Yung kauna-unahang proseso ay yung pagbubuo ng mga grupo o ng mga lupon para mag-usap, magtalakayan at magrekomenda para doon sa magiging tinatawag na minimum farm gate price.
0: Opo. Sir, dito pang sa mga lupon na ito, mawawala ba yung pinaka-problema ng mga hog racers natin, yung middleman, o kasara rin sila?
2: Nasa determinasyon yan nung implementasyon. Dapat mawala yung middleman na nagpapahirap. Okay lang naman yung middleman na hindi nagpapahirap. Di ba? Pero yung middleman na nagpapahirap at umaabuso at nanglalabang, ay dapat mawala yun. Patropang mal. Kasi kung hindi mo alisin yun, kikita yun ng 10 piso, 20 pesos na puhunan sa pamamagitan ng laway at maaaring may mga akto ng pandaraya, ay hindi natin mapaganda yung industriya.
0: Yun. At saka, sila ang ano talaga dito, yung sumasakit yung ulo ng ating mga agrises dahil sa kanila. So kaya isa sa mga kaya nga nagpapagawa sila ito nga humingi sila ng tulong para lumaki yung kita nila kasi pag 150 ano lang break even lang 160 medyo may kita pa. So siguro naman yung lupo naman siguro naman sir, hindi naman nila ibababa ito sa 150.
2: Sa tingin ko naman kasi represented yung hog racers, represented yung traders. represented din yung mga government agency katulad ng provincial agriculturist, provincial veterinar, pati mga kinatawan mula sa mga munisipyo.
0: Pero kayo, sinusuportahan ninyo 170?
2: Yun ang suportado ko ngayon. Kasi mayroon na tayong resolution dyan noong mga panahon pa. Base sa kasalukuyang dispensasyon at galaw ng mga presyo ng produksyon para makapatapos ng isang bahagi ng pagpapalaki ng baboy. Kailangan mong gumastos ng pagkalaki-laki. At yung akma at balancing presyo para kumita ng ilang porsyento at makaulit-uli at tuloy-tuloy-uli yung pagdadaloy ng industriya. Ibig sabihin, magkakaroon uli ng pagbebenta, pwede uling magpalaki, pwede uling maghanap buhay. Naisipin ko, hindi dapat bababa ng 170.
0: Yun, opo. Sir, punta ko lang sa livestock center.
2: Pero ano ko opo. Yun, determination ko yun base doon sa pakikipag-usap ko.
0: Yun.
2: Sa pakikipag-talakayan ko. Yun ay personal at official na pahayag ko bilang lingkod mambabatas. Mm. Kung ano yung magiging determinasyon ng committee, tatanggapin natin. Mm. At hindi rin naman yun para lang influensya ng kung sino, bagkos ito yung bahagi ng pakikipag-ugnayan natin sa mga races dito sa ating lalawigan.
0: Oo. Dapat pala sir, sa lupo na yan, kasama rin yung, ano, yung consumer group. Dapat meron din. Kasi sila din yung nagsasuffer. Kasama yun. Kasi pagdating sa palengke, kahit na mura yung live weight, mahal pa rin sa palengke, nagsasuffer pa rin yung consumer.
2: Yun ang fix eh. Yun ang nagiging fix eh. Ang ngayon, magkano yan? 350? 320 to 350?
0: Kaya, diba? kaya nga talagang mataas ang kaya patingi-tingi na lang yung bili. Okay. Sir, punta ko lang.
2: Yung opo, yes po. Hindi lang yung katropan yung price, yung regulation din sa mga weighing scale kasama diyan sa ordinansa na yan.
0: Yun.
2: At yung mekanismo ng information education campaign pati yung pagbabawal ng pagmamanipula kasama rin yan diyan. At yung market openness ng Palawan pagdating sa trade, pagdating sa industriya ay kasama rin diyan sa isinusulong dahil kasama natin yung Department of Trade and Industry, yung Bureau of Animal Industry diyan sa mga pagpupulong na yan at kasangkapan din sila sa ordinansa na baka naman maisama doon sa mga prioridad ng konsolidasyon ng mga datos at ng mga available na mga supply yung paglalabas ng mga produktong ito, hindi lang sa lalawigan ng Palawan na konsumo, bagkos sa pangangailangan ng ibang mga lugar sa bansang Pilipinas, na kung saan ay makakatulong sa pagdadaloy po ng ekonomiya at pagtitiyak na yung supply natin na lubhang marami kumpara sa demand dito sa Palawan ay makakarating at maibibenta ng mga hog raisers natin sa tamang presyo doon sa mga ibang mga lugar sa bansang Pilipinas.
0: Opo.
2: Kasama po yun. Kumbaga, whole of industry approach muna. Tignan natin kung may mga amyenda naman at base sa nakita natin na mga panuntunan na kailangang isabatas ay magiging recommendatory naman yung executive board at mga ahensya ng pamahalaan na katulong sa pag-aaral at pagpapalaganap ng pagpapatupad ng ordinansyang ito para sa ating mga hagresyon.
0: Sir, bago ko iwanan itong bago ko makalimutan dito sa pagdating sa price, no, ano kaya sa tingin niyo ang implication pagka sa probinsya, pag yung 170, yun ang naaprobahan ng Lupon, ano may implication niya sa Puerto Princesa dahil hindi siya kasama sa sa yung Puerto Princesa, although marami tayong dito, marami talaga kailangan dito, pero hindi siya kasama. So sa pagpapatupad ng ordinansa na yan, ano kaya sa tingin niyo implication niyan?
2: Isa sa mga implikasyon, yung mga traders na nanggaling sa Puerto Princesa, kung titingnan natin, ideally yung pagpapatupad ng batas, kung ano yung magiging desisyon ng executive committee at ng board may kinalaman sa presyo, ay dapat sumunod sila. Dapat sumunod sila kung kukuha sila ng mga supply galing sa mga munisipyo natin. Kasi isa sa mga economic center natin na kumukonsumo ng mas malaking bahagdan ng Port Meade ay ang lungsod ng Puerto Princesa. Mm. Aminin naman natin yan. Dapat matiyak natin na yung pagsunod ng mga trader na nanggagaling sa Puerto Princesa ay maitiyak. So ang implikasyon siguro ay ikita yung ating mga traders kapag yung ating mga hagracers sa munisipyo, may kita rin naman yung mga traders at yung mga retailers kasi hindi naman bumababa yung doon sa merkado eh.
0: Kaya nga.
2: Pati doon sa mga pwesto, doon sa mga doon sa mga palengke natin, hindi naman buwababa na ng 320, pataas pa rin parati yan.
0: So, hindi kaya sir piliin ng mga traders na sa puerto na lang mamili at hindi na mamili sa munisipyo?
2: Maari nilang gawin yon pero malaking porsyento ng supply nang gagaling talaga sa mga munisipyo.
0: Mm-hmm. Sabagay, maano sila, masushort din sila.
2: Sa tingin ko, lalo tigit kapag nagkaroon na tayo ng iba pang mga aktibidad pang ekonomiya na kinakailangan yung pagkain ng tao.
0: Opo, opo. Sir, puntahan ko lang dito sa Live Sack Center. Yung Puerto Princesa Council, merong ordinansa na magkaroon nga niyan. Pero sa Salvacion, yung sa inyo, dito sa Irawan, sa inyo kasi parang consolidated, di ba? So, hindi pa po pwedeng mag-usap na lang yung city at province? Isa na lang?
2: Maari. Yung sa atin naman ay panukala na maaaring pag-isipan at maging prioridad ng ating gobernador. At ng Department of Agriculture, yan sa may bandang Irawan. Kasi mayroong agricultural center dyan eh.
0: Opo, opo.
2: Na pwedeng paglagyan. At kung ito'y magagawa, papabor doon sa ating mga kababayan. Mula sa Southern Calawan. Hindi lang po ito baboy, kundi yung buong livestock industry.
0: Oh, okay.
2: Buong livestock industry. Pero siyempre, may gugugol ng panahon yan at gugugol ng pondo. Kung makakapag-usap at makakapag-dialogo kung saan talaga dapat at kung paano magkakatulungan ang pamahalang panlalawigan at pamahalang panlusod, wala din namang problema yon. Kasi ang end view naman natin, Katropang Mike, ay makatulong sa ating mga kababayang naghahanap buhay sa livestock industry. So, at the same time, matiyak yung seguridad sa pagkain.
0: Okay. Sige, sir. At kami ay natutuwa na magiging epektibo na itong ordinansa na ito at sa mga susunod na araw, sana nga ma-approve ng lupo na yan na 170 pesos yung live weight. Hindi lang, sir, kaming mga nagko-cover ngayon sa City Council, hindi lang namin maiwasang maikumpara na yung provincial board ay nakapagpasa ng ganitong ordinansa na yung effect niya ay isa sa mga effect niya, not directly, na nagpasa kayo ng ordinansa para magkaroon ng farm gate price, pero yung isa sa mga effect niya ay yung pagkakaroon nun. Sinasabi kasi ng sangguniang panlunsod, wala sa kapangyarihan ng City Council, sabi ng kanilang legal office, yung pagpasa ng ordinansa tungkol sa farm gate price.
2: Natural lang yan, Katropang Mike, base sa malusog na diskusyon at malusog na demokrasya na magkumparahan at mag-usap. Basta ang dulo natin ay makatulong sa ating mga kababayan. Tandaan din natin, naglabas din ng kalatas at kautusan ang Department of Agriculture nitong mga nakaraang mga buwan, partikular noong nakaraang 2025 sa huling bahagi, na nagtatakda ng 170 pesos. Na farm gate price para sa mga live hogs. Hindi na ipapatupad ng tama yan at hindi na ipapatupad ng diretso. At hindi na ipapatupad ng mga mekanismo na dapat ang nagpapatupad ay mga lokal na pamahalaan. So nananawagan din tayo ng review niyan mula sa ating bahagi sa Department of Agriculture para naman maibabayan sa mga lokal na pamahalaan kung paano ipatupad. Dahil sa totohanan lang, yung kanilang pagpapatupad naman ay pronouncement na walang direktang maaaring kasangkapan ng pagpapatupad mula sa opisina ng Department of Agriculture. Kasi kung titignan natin yung kanilang kinatawan sa mga munisipyo at sa mga probinsya at mga sudad ay ilan din lamang. So paano natin matitiyak yung pagpapatupad ng kanilang kautusan? So dapat yan, nakaangkla doon sa mga maaring magawa ng mga lokal na pamahalaan at maipatupad ng mga lokal na pamahalaan. So pwede, isa ito sa mga pinagbatayan, isa ito sa mga
0: legal basis.
2: Maaring maging basihan ng pagsisimula ng pag-uusap at hanggang sa dulo na magkaroon tayo ng mga ng mga legislation na maaring makatulong sa ating mga hog raisers.
0: Well, sir, at hindi kaya pa pwedeng magkaroon ng joint memorandum circular yung Department of Agriculture at DILG para maipatupad ito?
2: Yun nga ang binabalak natin eh at nakikita nating kakulangan. Minsan kasi sa mga kautusan, siyempre, katulad yung hindi bababa sa 70 pesos na presyo ng palay, di ba, na farm gate, may mga kautusan din ng Department of Agriculture. Pero yung mekanismo at yung paraan ng pagpapatupad ay tila bitin at tila hindi kumpleto dahil walang koordinasyon sa Department of Interior and Local Government at doon sa mga lokal na pamahalaan. Kasi alam naman natin, sa dulo ng bahagi ng sistema natin, ang talagang enforcing arm ng mga batas at mga kautusan na ito minsan ay
0: LGU.
2: Nauukol sa mga lokal na pamahalaan. Ngayon, kung walang minsan, kung direktang utos, magdadalawang isip si lokal na pamahalaan kasi maaring makagawa siya ng isang bagay na hindi tama at hindi akma sa mga umiiral na mga batas. Pero siyempre, dahil nga malawak naman yung ika-16 na seksyon ng lokal na
0: 7160.
2: 7160. At parte ito ng mga serbisyong patayan ay may sulong yung pangkalahatang kapakinabangan ng ating mga nasasakupan, eh bakit hindi natin lakaran at tignan yung mga kaparaanan na maaring magawa ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng mga lokal na sanggunian katulad ng sanggunian panlalaigan.
0: So siguro Mr. Chairman, isasuggest ko board, mas maganda kung makapagpasa tayo ng resolution requesting yung DA at yung DLG para itong mga pinag-uusapan natin, mga batas na sayang at nais nating mapakinabangan natin mga kababayang mga magsasaka ay maipatupad. Wala daw tayong sound, may nagmi-miss sa atin. Baka po pwedeng ganun na board.
2: Opo, kasama 'yon sa mga ano natin, sa mga isinusulong natin at isinulong na natin kasi kasi nung mga pag-uusap pagtatalakayan, nandiyan naman sila sa ating sa ating kapulungan. So kasama 'yon sa mga hiningi natin ng tulong at hiningi natin ng ayudang patayan sa mga pamahalang, sa mga ahensya ng pamahalang nasyonal na nakakasakop sa atin. So kung ano man yung akto nila sa susunod, dahil kailangan na kailangan yan, ay ibang kaya natin, tingnan natin.
0: Yeah, sige po. Board Member Ryan Maminta, so, sir, maraming salamat po sa tayo na pinagkaloob nyo sa amin. Mabuhay po kayo, sir.
2: Salamat, Kapropang Mike, Ilog Mike. Matagal na tayo din nagkikita.
0: Kaya ka eh. Nalipat ako sa City Council eh.
2: Dumadaan ako ng siksikan, nakikita lang kita, patayo-tayo dyan. Gawat Mike yun, kabanana ko yun.
0: Pag nagta-traffic, baka mahuli kita sa traffic.
2: Huwag naman.
0: Biro lang. Di, inayos lang natin yun, dadaanan mo, board. Inayos lang natin.
2: Salamat.
0: Sige, salamat po. Ingat po kayo.
2: Mag-uhay po kayo. Salamat po.
1: Servisyo Katropa.
0: Si Board Member Ryan Maminta, engineer, wala daw tayong sounds. Hindi daw tayo marinig. Okay na ba? Nakikinig din kasi yung mga hog raisers natin, si Ma'am Cherry Alabado. Oo, yung nakikinig si Ma'am Cherry Alabado, yung presidente ng Palawan Hog Raisers Association. Pwede siguro natin kuhanan ng may number tayo diyan eh. Oh, nakikinig naman si Ma'am eh. Si President, pwede natin kuhanan ng panig na kagad. Dahil sa Sabado na epektibo ito, yung ordinansa, tapos bubuo na ng mga lupon. Yung council, bubuo na para mapag-usapan na magkano ba talaga ang farm gate price ng baboy dito po sa lalawigan ng Palawan.
1: Servicio Katropa.
0: Kaya Press Evelyn Oliver Herdardino, good morning.

0: ng mga hagrisers natin. 150, break even lang yan. So 170, sinusulong ng mga hagrisers natin at ni Board Member Ryan Maminta, sana naman mapakinggan.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung mga middleman na yan, with all due respect, yung mga tinamaan na magaling na mandarayang mga middleman,
1: serbisyo,
0: sana mawala na yan sa ordinance na ito. Si Ma'am Cherry Alabado, nasa kabilang linya natin, Pangulo ng Palawan Hog Resource Federation natin. Ma'am Cherry, magandang umaga po. Si Katropang Mike Escote po ito sa serbisyong katropa.
2: Hello po, Sir Mami.
0: Magandang araw
2: po.
0: Opo, pasensya ka na. Nawala-wala yung sounds namin kanina. Pero napakinggan niyo po yung pareham natin kay Board Member Ryan Maminta, ma'am.
2: Ito na lang pong patapos po.
0: Itong patapos na lang, oh. Yun po kasing ordinance, ha? Yung pinag-usapan namin, yung ordinansa natin sa ito, basahin ko lang itong provincial ordinance 3776 of 2026, yung hog farm gate floor price policy and regulation ordinance of the province of Palawan, magiging epektibo na sa August 8, 2026. So akala ko pag epektibo na, mayroon ng farm gate price na 170, yung pala bubuo pa po ng mga lupon pala at ilalaban pa natin yung farm gate price natin kung magkano. Ano po ang masasabi niyo po dyan?
2: Actually po, Sir Mike, nandito tayo sa Perto ngayong araw gawa ng tinatawag po tayo para sa pagbubuo na po ng council na mag-monitor nga po ng farm gate price. Ito pong council din ang magbubuo at mag-decide kung magkano ang magiging farm gate price per season. So ibig sabihin po, halimbawa, kung makakapag-design kami ng per quarter, 170, susunod na quarter, kung lean season ba ito or peak season po ito. So hindi po talaga kasi tayo pwede magdeklara as lalo na sa wala sa saligang batas po natin ang floor price. So ang itulong po talaga sa atin ng ating mga board members, sila Board Member Ortega, Board Member Maminta, gumawa po sila ng isang ordinansa na magbubuo ng council, monitoring council. So yung grupo na po na yon, nakasama po ang hog raiser doon, siya po ang magdideklara. Magpapatupad lang po ng nasa sa loob ng ordinansa.
0: Hindi pa pwedeng i-adapt yung sabi po ng Department of Agriculture, di ba, 170 pesos?
2: 170, yun po actually yung huling pag-uusap natin, kausap natin sila, yun po yung request natin na kung maari, kung mapag-uusapan ng council, ay hanggang sa 170 na lang po talaga ang ating pinakamababa. So titignan pa po natin mamaya, sir, kasi gawa ng bubuhin pa lang yung grupo kung sino po ang mga magiging membro ng council. Pero technically, ang magiging kasama po doon, yung COVID, provincial agriculture, and then hog raiser, ang alam po may trader at saka may vendor. So bakit po natin request na kasama yung dalawang sektor, ang meat vendor at saka trader? Kasi po hindi rin po pwedeng si hog raiser lang ang magde-decide. So kami ang production, sila naman sa business side. So kailangan din po natin malaman yung parte or side nila kung bakit nga ba nagiging ganun ang presyo nila sa lamesa or pagkuha nila sa mga hagraisers. Kasi kami, we can talk on our side. Sa side ng mga hagraiser, alam namin, kahit tumikit ang mata namin, alam namin kung anong gastos namin. But on their end, siyempre, dahil hindi po kami nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-usap, hindi namin naiintindihan. Gaya siguro na hindi rin nila kami maintindihan. Kaya ang request po natin, nandoon sila sa decision making kung ano po talaga ang magiging farm gate price or buying price ng Palawan. Kasi importante po talaga 'yon.
0: Opo. So sa inyo, para po sa inyo, sa mga hog raiser, so 170 talaga yung gusto ninyo.
2: Yes po.
0: So yung binabanggit niyo yung mga lean months, meron pa lang ganun. Mga ano po 'yon? Mga kailan po 'yon?
2: Kasi po, Sir Mike, meron po tayong tinatawag na peak season, yung pa-holiday po. Ibig sabihin, maraming holidays na mangyayari. So marami ang pangangailangan po niyan sa karne, sa ating lamesa. Yun yung peak namin. So pagdating malapit na po ang bear months, dapat ang production namin talagang dodoble siya kumpara sa after ng graduation. Kasi wala ho masyadong okasyon niya.

0: na, alam mo, April, patapos na po yung ako. So, May, merong may graduation pa. So, after that May, June, July, August, yan po talaga parang regular days lang po yan siya.
1: So, yun so kung titingnan natin, kung evaluate natin, September hanggang February, dapat nasa 170 yung price, yung farm gate price.
0: Yan ang lowest po.
1: Lowest.
0: Maaring mas mataas pa dapat yan kasi yung 170, salin season natin ilalagay siya. Parang ganun po ang gusto naming mangyari. Na hindi na po pwedeng sasabihin na marami ang supply. What we are asking is marami man o konti ang supply, the minimum will be 170. Kasi po, yung gastos naman po talaga ng bawat isa sa amin, hindi naman po bumababa. So, bakit po natin ilo-low, ibababa pa natin ang husto na to the point na marami na sa amin ang titigil, marami na nalulugi. So, paano kami doon po kasi nagiging dahilan na hinahanapan tayo ng stock. Hinahanapan tayo ng akala ko ba, may mga ganun po tayong mga naririnig, akala ko ba, kaya nyo supplyan ng Palawan. So, bakit itong panahon na to, wala kayong ganito? So, ayaw namin mangyari yun, Sir Mike. Hindi dahil sa hindi namin kayang supplyan. It's because napupersa lang ang karamihan sa amin tumigil gawa ng wala na pong ipupuhunan.
1: Ayun.
0: Meron tayo mga malalaking farm na siyempre kaya po nilang ipuhunan. And for the information of everybody, sometimes or most of the time, iba yung gusto ng malalaking farm. Since sila yung kumbaga consistent na makakapag-supply, kumbaga maintain din yung presyo na pwedeng ibigay sa kanila ni buyer. Not unlike kay Hagri, ano lang po, sa backyard. Small scale. Pwede mo nang tawad-tawaran yan, pwede nila. Pero mga big farm, hindi po ganun ang sistema.
1: Pero mas mahal ba, mas mura ba? Saan ba mas mura? Sa big farm o sa mga itong mga normal farms, maliliit lang?
0: Yung mga maliliit po kasi natin, Sir Mike, hindi gaanong well-informed doon sa mga nangyayari sa paligid. Kung ano yung masasabi ni buyer, pag sinabi ni buyer, ay bukas po, bababa ang presyo, ibenta nyo na yan. So kung ano man idideklara ni buyer na presyo, kakagatin nila kasi yung takot nila na kinabukasan mas malugi sila. But with the big firm kasi, siyempre well-informed sila, talagang ayos yung marketing strategy nila. Hindi pwede basta-basta pagsasabihan nyo ng buyer na, ay sir, ganito lang kami, hindi po. Merang kung baga po sa tao, kaya ko mag-provide sa'yo, I can demand.
1: Iyon,
0: parang gano'n po.
1: Opo.
0: Ma'am, so, kaya kung mapapansin po ninyo, maraming big farm natin talaga na nami-maintain po talaga nila. We are not saying na parang unfair, pero dahil po sila po talaga ang kayang mag-sustain, talaga pong saludo din po kami sa kanila kasi kinakarga nila yung kakulangan ng iba na mga maliliit natin na hog raiser.
1: Opo. Pero parang kukunti na lang po yung mga big farms natin dito, no? dito sa Santa Lourdes, nagsara na, hindi ko alam, saan pa, sa Aburlan, parang mayroong big farm. Pero parang dinig ko, parang hindi naman local production ang target.
0: Hindi po, hindi po talaga. At meron tayong memorandum of agreement po doon na hindi po sila pwede sa local. Yun nga po, Sir Mike, ang gusto rin namin makita din ng nasa government natin. Ba? Tignan po yung mga aspeto na bakit nagsasara? Parang ganun po ba? Sana ano po, mag-imbestiga na mas malalim pa. Bakit kaya itong mga dresser na ito walang ginawa kundi mag-ingay? Walang ginawa kundi parang hindi na ata sila nakukontento sa mga actions na binibigay namin. But the question is, yung nangyayari po ba is talagang ano po ba ang solusyon na binibigay natin sa amin? Is it a long term? Short term? Na parang yung katulad po ito, hindi namin minamasama na kumbaga malaki ang pasalamat namin dahil meron na pong ordinansa. Napakalaki ang pasalamat namin kasi sa tagal po, ngayon lang po talaga nabigyan. And then we are very thankful sa mga author, sa gumawa, sa talagang binusisi. Kasi ang hirap po niyang gawin nung time na nag-hearing tayo gawa ng new technicalities po ng batas natin. Baka nga naman mai-ordinansa tapos meron pong mga batas doon na bawal pala. Hindi pala pwede. So bago po talaga na ilabas yun sa parang pinulido po talaga at napaka nagpasalamat po kami doon kasi dekada na po wala pong tuwapansin. Ngayon lang. Yun. So thankful kami po talaga masyado.
1: Salamat sa Provincial Albert Cayla, sa City Council, iba yung kanilang ano, iba yung pagtingin nila. Pero may ordinance may ginagawa din naman in livestock center tsaka yung miniluluto para sa iba pang mga ordinansa, pero sana makapagpasa rin ng ganitong klaseng ordinansa yung City Council.
0: Actually, Sir Mike, we are looking forward na maging halos sabay sana sila na magkaroon. Kasi siyempre po, magkahiwalay po tayo yung city at saka province. So, most of the buyers talaga is Puerto galing. So, pero ang production, mas marami ang nanggagaling naman sa mga munisipyo. So, nung narinig po namin na parang sinubmit ulit yung proposal ni Dr. Indira last year, kasi last year namin yung nilapit kay Mayor Byron. So, parang hindi po siya na-approve ng sa budget, na hindi siya naisama for this year. So, we are hoping na contact.
1: Ayun, namamatay-matay si ma'am na yung cellphone. Hello, ma'am. Yan. Kausap po natin si Mama Cherry Alabado, ang pangulo po ng Hog Resource Association sa Palawan.
2: Servisyo Katropa.
1: Binigyan daan lang. Hello, ma'am.
0: Opo, yes po.
1: Opo, so you're hoping makapagpasa rin ng ganito.
0: Yes po, malaking bagay po sa amin yun.
1: Kaya po tinatanong ko kanina si board member Maminta, anong implikasyon nito kung 170 pesos yung presyo sa probinsya, sa mga munisipyo, baka po yung mga traders sa Puerto Princesa hindi na mamili kasi sa Puerto Princesa 130, 140 lang.
0: Pero Sir Mike, if you're going to remove yung volume na manggagaling sa munisipyo, hindi kakayanin
1: ng Puerto.
0: Correct me if I'm wrong, may nakakarinig ko sa atin or nakakapanood ng mga taga ng mga hog raiser ng Puerto. For the information that we have, hindi kakayanin ni Puerto Princesa itself na supplyan yung market natin. Kasi as per info, 250-260 a day ang kailangan to sustain yung market natin. So ngayon, karamihan po yan ang gagaling sa mga munisipyo at alam po yan ng mga vendors at alam ng mga traders ng gagaling karamihan. So if tatanggalin nila ang buong production ng South and North, mahirapan po ang palengke.
1: Yun
0: po ang mangyari. Hindi naman po kami nagdideklara ng presyo na 170 para lang yumaman. Tama po ba? Kasi gusto rin po namin tumita doon sa mga panahong naghihirap din po. Hindi po ba, parang sabi nga namin minsan sa term natin, no, na mga tao, wala po ba kaming karapatan na parang maging masaya naman
1: sumaya
0: na paghirapan? Yun lang naman po. We are not aiming kung ano yung buhay na meron si traders. Kasi alam niyo naman po, mahalos na kukumpara po kami malimit eh. Na parang si traders ganito na, si hog raisers ganito. So hindi namin hinahangad na kung ano yung meron ka, kung anong mabili mo. What we wanted is to continue the business. Pangalawa, kumita rin naman po kami. Umangat ng konti. Kung naka-top down kami, baka pwede naman umangat-angat ng konti. May pang-deliver na kami na medyo maganda-ganda. Tama po ba? So parang nasa production kami, pero ang the only thing na pwede namin ngayon gawin is mag-build, benta ng live. So how much more kung meron kaming kahit paano na kikitain, baka makapag-isip kayo na meron pa kang isang business na pwede namin gawin.
1: Correct.
0: Doon sa production na meron kami. So marami rin po kaming plano na mga hog raisers, no, na gusto rin namin marating. Sana sa pamamagitan ng pagbibigay naman sa amin ng pagkakataon na makamit yung 170. 170 lang po ito pinag-uusapan natin hindi po to 200 na ang nire-request namin na talagang babago ng buhay ng bawat isa.
1: Opo.
0: So, ang nila namin 170, magkano lang po ang tubo niyan? Parang 1,000, 2,000 plus per head.
1: Kunti lang.
0: Sa apat na buwan. Sa apat na buwan po yan, Sir Mike.
1: So, 1,000 plus lang yung kita nyo sa apat na buwang pag-alaga ng baboy.
0: Yes. Mahirap pa po bang ibigay yun? Mm-hmm. Parang yun lang po ba ang tanong namin? Mahirap pa po ba namin makamit yun?
1: Mm-hmm.
0: Parang ano na po yata, parang hindi po yata tama. Lagi po nilang sinasabi, matagal nyo na sinasabi na titigil kayo. What if nga po pa talaga tumigil kami?
1: Mm-hmm.
0: What if lang?
1: Ay, kawawa din po yung ano, yung consumer. Yun naman ang problema. Yes. Oh, kawawa. Apektado naman tayong lahat.
0: Tama ka, tama po, Sir May. But they are not thinking. Pare-pares din kaming consumer po eh.
1: Kaya nga.
0: Hindi naman po kami producer. Hindi lang sila mga traders. Hindi sila meat vendors lang. Kinukonsume nila kung ano yung pinaproduce ng mga hog raisers. Hindi po kami naghihingi ng sobra-sobra. Ang kailangan lang po namin, suporta. And ito po, nabanggit ko po yata po sa interview ko doon kay Kalumi. Is kung kayo po ang titingin na since nasa government din po tayo, di ba, Sir Mike?
1: Opo.
0: Meron po ba kayong narinig na ayuda para sa mga hog raiser? Ever since?
1: Wala.
0: Na kayo po ay nasa government service?
1: Oh,
0: wala.
1: Wala.
0: Marami para sa nagsasaka, fisher folks.
1: May budget po ba? May budget pa kayo sa bawat barangay eh? Sa hog raisers, wala.
0: Yun po eh. So ano po ba tingin ng government sa amin? Mayaman po ba kami kaya namin sustain? Eh, hindi sila pwede mag-ayuda. Pero if you're going to compute, Sir Mike, yung isang ekarya ni farmers, isang baboy lang po namin yun na pinupuhunan.
1: Talagang malaki talaga ang puhunan pagka nagbaboy, no?
0: So ibig sabihin, kung mamumuhunan ng 10 ektarya ang isang farmer, 10 baboy
1: lang yun. Oo.
0: Eh, next po yung mga malalaking farm namin na nakaka-produce ng tag 7,100 fatteners. Merong sila mga inahin na 100 plus. How much more kung ilan ang ginagastos nila? And then, even a single centavo, wala kaming nakukuha na
1: ayuda.
0: Nagsasabi
1: lang tayo ng ano? Nagsasabi lang tayo ng katotohanan kasi yung mga farmers, ma'am, ay merong libreng abono, may libreng binhi ng palay, 'di ba? May pag-association, may pwede kang manghiram ng tractor.
0: Naka-insured pa.
1: Ipapa-insured
0: mo. Meron pang ganun. Meron pang na-stay yung pwedeng ibalik yung puhunan mo, umwardan pa. Pag nagkasakit, pwedeng balahin sa DA para ipalista, pa-check, ipa-investigate. Nakakakuha sila ng puhunan nila pabalik. How about us?
1: Wala.
0: Saan po kami sa puhunan ng gobyerno? Na parang sa lahat po ng aksyon, sa lahat ng gusto naming mangyari, parang dumadaan po kami sa butas ng karayom bago makamit or sometimes hindi pa.
1: Kung hindi pa maapektuhan ng ESF, ma'am, kung hindi pa maapektuhan ng ESF, hindi pa makakatanggap ng ayuda.
0: tama po. Wala pa po yun ha. Wala pa. Hindi pa. Tapos yun.
1: Green zone pa tayo.
0: Sorry po sa mga nakaupo. Gano'ng kaliit kumpara sa naging puhunan.
1: Kaya nga.
0: Yet you are, most of them, expecting us to produce
1: more.
0: Sana, bago po natin i-expect na makapag-produce ang mga hog raiser, tignan na naman po natin kung paano natin sila tutulungan. Kung nakatali ang mga kamay dahil hindi po kami kayang tulungan, ano po ba yung iba pa natin pwedeng maisip na pantulong? Para sa amin, hindi mong financial siguro, lalapit kami sa inyo for hindi kami humingi ng financial, but the support that we wanted, ito lang naman din po. Kasi para sa amin, ang 170 hindi po kalakihan para kami ay sa isang pitik ng kamay ay umaman, hindi po ganun.
1: Sige.
0: Lang at maging consistent kami para sa mga sa industriya namin. Yun po, sapat na.
1: Opo.
0: Kailangan na po kami ilang libing.
1: Opo. At least po, narinig po yung inyo pong mga tinig. At ngayon po, ano oras po ba yung pagbuo ng council na yan? Ngayong ubagang mamayang hapon?
0: 1:30 po. 1:30 po, Sir Mike. I'd like to inform then everybody sa mga nakakarinig na bumuo na po kami ng federation. Ang ibig sabihin po noon, ito pong nakaraang August 4, Tuesday, nagbuo na po kami ng federation. Ito po ay yung mga presidente, officialist ng bawat Agri-Herbs Association. Mm. So may isang federation na po kami. So ang ating pong presidente, si Sir William Nabitita, ang inyong lingkod po ang vice presidente. So ito po siguro pa ang isa pang panlaban natin sa mga problema kung hindi po namin or hindi po tayo masyadong mabibigyan ng pansin. Ito po ang ginagawa namin. So kung mapansin nyo sa social media, kung nakikita nyo po yung mga post ko, nag-post po kami doon ng 170. So it is 170 kasi yun po talaga ang kiniklaim natin at inihiling. So ngayon, ang requirements lang po natin para maka-avail or makasama ka doon, so dapat maging membro ka ng kahit anong asosasyon sa buong Palawan. For example, wala kang asosasyon, nag-aalaga ka, pag-membro ka.
1: Mm-hmm.
0: Then, magiging makukonsider ka na once na nag-operate na ng dire-diretso, si ang aming marketing arm, kasi si Kaagapay, so sila ngayon ang magmamanage ng lahat po ng alaga ng mga membro.
1: Yun ang maganda.
0: Talagang ka-activate namin. So, we are requesting, if you don't mind, Sir Mike, mananawagan
1: na lang. Go ahead po.
0: Na sina yung mga maliliit nating hagraisers ngayon na nakikinig or nanonood, magpunta po kayo sa mga local hagraisers association ninyo, magpa-member po kayo. Kasi yung mga presidente nyo po ay kasama po, magiging kasama namin para po dito sa pagbubuo ng ating federation. At sila po ang magbubuk ng inyong mga alaga sa federation. And then, si marketing arm po natin, ang hanap ng buyer, para naman makamit natin yung iisang presyo para sa buong Palawan. We are not thinking about kung gaano kayo kalayo, kung nasaan man kayo.
1: Mm-hmm.
0: Yung una muna nating establish is 170. Once na ito po, ay hindi po ninyo sinunod. Kasi marami po nagsasabi sa atin na mga buyer pa na may nakukuha silang 125, 130. So kapag ganun po pala ang gusto ni Hagraisers, wala na tayong magagawa doon. Tama po ba? Kasi decision mo yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung gusto mo ng pagbabago, magkaita tayo.
1: Mm-hmm.
0: Cooperate tayo. Kasi wala naman po tayong ibang hiling. Lahat naman ang ikitay mapupunta sa inyo. So ayaw po ba natin si 170? Kapag diniklara ng lahat ng Hagraiser na mag-170, sino pong kukuha ng mas mababa?
1: Yun. Tama po. Ma'am Cherry Alabado, ma'am, maraming salamat po sa time na pinagkalob nyo sa amin. Siguro po some other time, magkwentuhan po tayo ilot. Salamat po. Mabuhay po ang mga hagraiser sa Palawan. Hello?
2: Servisyong!
1: Wala. Sige na, patawagan mo na. Pa-extrahin lang natin. Paano lang natin si Ma'am Cherry. Nawala.
2: Servisyong katropa!
1: Ma'am Cherry! Opo.
0: Yes po, Sir Mike.
1: Opo, salamat po sa time na pinagkaloob nyo po sa amin. Mabuhay
0: maraming
1: po kayo, ma'am. Opo, balitaan nyo kami mamaya, ha? Balitaan nyo kami mamaya sa hapon.
0: Ayo po. Mag-update po kami.
1: Opo, sige po. Salamat po. Ingat
0: thank
1: po kayo.
0: Po. Opo. Sige po.
2: Servisyong Katropa.
1: Si Ma'am Cherry Alabado, ang Vice President ng Federation, ng Palawan Hagraisers Federation. Sa Vice President siya. Siya naman ay presidente naman ng isang association ng hagraisers dyan po sa Southern Palawan.
2: Servisyong Katropa.
1: Oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang ating oras atin po sa inyo ng Santon Plus Gold na mayroon pong mangosteen peel extract na tumutulong sa atin para malabanan po ang cancer. May mga bukol-bukol, bawala po yan, mga katropa. Ha? Kaya dapat bumili na kayo, minom na kayo araw-araw ng Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng butika sa Puerto Princesa at Alawigan ng Palawan.
2: Servisyong Katropa.
1: 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik pa ang programang Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting! Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santan Gold Coffee Mix.
8: Santan Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santan Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santan Plus Herbal Oil.
11: Ang Santan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santan Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
17: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
18: Santan Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santan Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Ang Santan Plus Gold, Santan Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
20: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
21: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Santan Gold Coffee Mix.
0: Olympics.
1: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santong Gold Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Serbisyong Katropa.
1: Labing limang minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. Medyo sa unang bahagi, pinag-usapan lang natin na patagal itong panayam natin kay Board Member Ryan Maminta at pati kay Ma'am Cherry Alabado, yung pangulo ng isang grupo ng Hog Racers at Vice President ng Palawan Hog Racers Federation Incorporated.
0: Serbisyong Katropa!
1: Napakahalaga kasi noon eh sa buhay ng ating mga kababayang nagbababoy, mga katropa.
0: Serbisyong Katropa!
1: Punta muna tayo sa hingian ng tulong. Ayan, napakitawagan mo na engineer yung mga hihingi ng tulong.
0: Serbisyong Katropa!
1: Itwelson muna yun sa aking kaklase. Ha? Nandyan sa Ace Medical Center. Naku, si paring Ricky Hirsaba na bangga nung ano na bundol ng motorsiklo dyan sa Brooks Point. Medyo nasa ICU eh. At yung ulo yung tumama sa kalsada. Doon sa nakabundol, ha, makikisuyo naman. Seryoso po yung lagay nung kaibigan ko ni paring Ricky Hirsaba. Kailangan din po ng tulong at ng gastusin dyan po sa ospital, Ace Medical Center. Dito sa GC namin ngayon, no, na babasa ko eh, nasa ICU pa rin, sa ICU 9, sa second floor. Baka sabi ng Mrs. Sack, pinuntahan ko noong nakarang araw, sabi ng Mrs. Nung asawa ng kaibigan ko, sabi daw, tutulong daw yung nakabundol.
0: Serbisyong Katropa!
1: Baka nga, sana po, kawawa din ito eh. O, nabundol eh, ulo yung ano eh. Grabe nga, kung makikita nyo dito sa picture, ay nakabundol ha, makikisuyo ha. Patulong naman doon, nangangailangan ng ano eh, ng tulong. Ano naman, buti na lang ano eh, tinanong ko yung nurse kasi pumunta ako doon nakarang araw. Conscious naman siya pero yung merong parang operahan sa ulo eh, may blood clot.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa gusto magbigay ng tulong ha, sa amin, sa batch namin, eh, yun na, nagtutulong-tulong na rin tayo. Kunti na rin tayong inabot doon na tulong nung nakarang araw. So, sa mga gustong tumulong pa, kay paring Ricky Hirsaba, pwede kayong paabot ng tulong dito. Tsaka doon sa nakabundol, please, ha? Baka po pwede kong lagi mong tulungan, ha?
0: Serbisyo!
1: Malaking kasusin, eh, sa Ace Medical Center. Nasa ICU pa rin hanggang ngayon.
0: Serbisyo!
1: Parang umaga siya, tumawid, eh. Nakita ko sa balita, nasa, naglalakad, tumawid. Hindi napansin yung doon nag-buzzer yung motorsiklo daw pero nabundol pa din.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kit Wilson, paring Ricky Hirsaba. Si Brahman, Mike, meron akong may share about sa pangbili ng buhay na baboy. Ay si Brahman, oh. Ano bang pwede mong ma-share? Ano, tawagan ka namin, Brahman? Ayan. So, tingnan natin kung nandiyan na sa linya yung maghingi ng tulong eh. Mamaya siguro, mamaya sa programa natin sa pang alas 11.
0: Serbisyong
1: Katropa. Ano umaga muna kay Sir Boyet Naraga. Idol ko to pagdating sa mga bilihan ng baka, ng baboy. Magaling eh. Kasi nga meron silang restaurant dati. Yan. Ano pangarap ko na magkaroon ng restaurant. Kaya Boyet, paturo naman kay Ate Jemo.
0: Katropa.
1: Kasi lang, yung alam kong luto, ano lang eh. Prito. Saka, ano lang yung mga luto na alam ko. Laing, ano ba? Sinabawang isda.
0: Serbisyong Katropa.
1: Number one tayo, number one. Sige. Punta muna tayo sa Serbisyong Katropa. May mga hingitan tulong dito. Nasa linya natin si Ma'am Belia Abuton. Ma'am Belia, maganda umaga po. Live tayo sa programa Serbisyong Katropa. Si Katropang Mike Scotty po ito.
2: Ano po, anak ko po yun. Ako ang nanay po. Siya po ang naghihingi ng tulong. Ako po ang nanay.
1: Ay, kayo po ang nanay. Opo. Kasi yung nag-message po sa page namin, si Ma'am Belia. Anong pangalan nyo, nay?
2: Los dalumpinis po.
1: Los dalumpinis, meron, hingi po kayo, ano pong tulong ang, ano po pinanay may paglingkod sa inyo na eh?
2: Yung akin po, yung sakit ko po na yung psoriasis po, buong katawan.
1: Oh, okay. So ang nag-message sa amin pala si Ma'am Belia, tapos kayo nga po, yung may sakit daw yung nanay niya, kayo po yung nanay niya.
2: Opo.
1: Oh, okay po. So, psoriasis, may pinadala siyang video dito sa amin eh, si Ma'am Belia. Pwede ho bang pwede namin itong ano, ipakita yung video niya?
2: Opo.
1: Opo. Ano po yan? Kailan pa po yung psoriasis nyo na eh?
2: Nasa 2 buwan na po.
1: 2 buwan. Nagpa-check up na po ba kayo?
2: Wala pa po kasi sa hirap po ng buhay.
1: Oh, okay. Eh, sorry, Nanay Luz, taga saan po pala kayo, Nay?
2: Dito po sa Brooks Point, Palawan
1: Brooks
2: po.
1: Point.
2: Sa Balacan.
1: Sa Barangay Balacan.
3: Nay, Panghubilian.
2: Oh, Panghubilian po. Sitio, Balacan.
1: Okay. Ayun. Iano mo na lang. Nakaano pala si Nanay yung video niya. Ipakiano mo na yung video niya. Paki-blurred na lang. Oo, paki-blurred na lang. Hindi ko kasi na... Paki-blurred mo na lang, nako. Marami po palang, marami kayong... May ano dyan ay, subukan nyo pong magpa-check up po sa Southern Palawan Provincial Hospital. Wala namang bayad yan. Oo, may PhilHealth tayo.
2: Pero parang dito po, sa Perto po, mayroon sa Perto.
1: Oo. So psoriasis, kapal-kapalan mo pa, engineer, yung blurred. Oo. Ano pa? Parang buong katawan na yung psoriasis ninyo?
2: Opo, opo.
1: Dak, talaga naman, oo. So, 2 buwan na yung psoriasis ninyo? Ha?
2: Pa?
1: 2 buwan na yan?
2: Opo, hirap po ako magagalaw. Tapos kalabas ko lang po kasi sa hospital dito ng Brooks Point... Sa Brooks, nakadalawang beses po ako. Ngayong June lang, nakadalawang beses ako na-admit dito ng, sa hospital ng Biraka at saka sa Grado.
1: Oh, ano pong sabi po ng doktor?
2: Yung pinacheck up ko po dahil na-high po ako sa ano ko, sa sugar ko po. Tumaas yung sugar ko.
1: Ah, hindi po sa psoriasis?
2: Hindi po ang yung pina-admit ko po dahil sa sugar ko, hindi po sa psoriasis. Ngayon, paglabas ko ng hospital, mas lalong lumala po itong sakit kong na psoriasis.
1: Oh, hindi ko kayo allergy sa sa gamot?
2: Hindi ko po alam kasi kumapa lahat eh, buong katawan ko, hirap ako sa ultimo sa mga kamay ko, talampakan, hirap ako magkilos.
1: Nire-research ko yung psoriasis eh, kung anong cause niyang psoriasis na yan eh. Ito pala eh, chronic autoimmune condition that speed up skin growth, ngayon po, kailangan niyo pong magpa-check up na eh.
2: Gusto ko sana po magpa-check up kung may budget po eh, dahil po nga hirap din ang buhay, wala din kaming trabaho, 2 mag-asawa kasi tanda na rin kami, Si
1: Mr.
2: Senior na rin.
1: Meron po tayong meron po tayong Southern Palawan Provincial Hospital. Alam niyo po yung kung saan?
2: Ay, hindi po. Sa Perto lang po yata yung sa mga derma-derma na yan po, sir. Puro kapag dito sa Brooks, wala yata.
1: Ah, wala. Diyan sa Southern Palawan Provincial Hospital, wala?
2: Wala po.
1: Okay.
2: Pinapasa po nila ako sa Perto eh, dahil nga po sa hirap ng buhay, wala di kami makunan. Yan ang po, ace lang.
1: Okay, sige. Sige, ganito. Kailangan mapadala kayo sa derma. No? Sige po, ganito, Nay. Pwede po kayong manawagan sa mga kababayan natin na mayroon po mga sobra-sobra para po mabigyan po ng pampa-check up o magano tayo. O, susubukan din namin na ilapit ito sa lokal na pamahalaan kay Mayor June Benedito para po kayo ay ma-check up, mabigyan ng tulong.
2: Opo. Thank you po, sir. Salamat po.
1: Opo, pwede manawagan kayo na sa ating po mga tagapakinig sa may mga sobra-sobra po.
2: Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Luz Dalumpinis. Nagahingi po ako ng tulong sa inyo na
3: ito na po yung kalagayan ko. Nagkaroon po ako ng psoriasis. Hirap po ako maglakad. Hirap po ako maggalaw. Dahil sa naramdaman ko sa katawan ko. And gusto ko rin sana rin magpa check up dahil po sa hirap ng buhay. Hingi po ako ng tulong sa inyo. Kung sino po na ma lambot na puso. Salamat po sa mga tulong nyo. Na sana po magaling po sana ako sa pamamagitan sa inyong mga tulong. Salamat po.
1: Opo, meron pa kayong GCash number, Nay?
3: Aw, mayroon po pero sa anak ko po kasi wala pa rin dito yung anak ko po. Oh. Nag-hati doon sa school ng ano po, ng anak niya.
1: Paano po
3: kami
1: kung
3: lang dito yung kasi mo dalawa?
1: Paano po kung ano, kung mayroon po magbigay ng tulong, paano po magbibigay sila ng tulong sa inyo? San po pwedeng yan? Oh? Dito na lang sa himpilan namin.
3: Opo, pwede din po.
1: O, tapos kontakin na lang namin si Ma'am Belia.
3: Opo, yung anak ko po, doon po yun sa ano, sa wala po yun sa dito, doon po yun sa Manila na na,
1: ah,
3: ano,
1: okay.
3: Na narabay
1: po. Oo, sa Manila pala. Sige, handa lang na yan. Ah, pakitawagan to si Mayor June, baka available. I-ano lang natin si Mayor June. Mabait yan, kaibigan natin si Mayor John Benedito eh. Sabi mo, kahit ano lang, maihingi lang tayong tulong. Kasi mo, 1 minute lang. Oo, para maano lang si nanay dito sa para wala pa lang mga dermatologist diyan sa ano, sa Brooks Point, para mabigyan ng tulong ito. Oo. Sabi mo lang kay Mayor John, sabi mo si Katropang Mike Escote. Oo, baka po pwede lang disturbuhin lang natin si Mayor John, mabibigyan lang natin ito ng ano. Subukan namin tawagan si Mayor June ha, para mai ano lang natin ito si na si yung inyo pong problema. Meron ho pa kayo diyan ano, pwedeng pumunta ano, makakatuwang na pwedeng pumunta po diyan sa Municipal Health Office ng Brooks Point.
3: Mayroon po pero yung anak ko po, ito si tatay mo, hindi rin niya ako pwedeng iwan kasi hirap din po ako maglakad yung anak ko po.
1: Yung mamaya anak niyo po, pa mamaya pa. Oo.
3: Opo.
1: Oo, kasi sandali lang na ha, gawa natin to ng ano, paano natin makagawa ng paraan dito sa ito yung number ni Mayor John ha, saglit lang ha, yan, para paano natin yan sir, doon sa GC natin, sa Servisyong Katropa, yung number ni Mayor John na pwede nating baka matawagan natin. Hindi ho kayo makatulog sa psoriasis, dahil sa psoriasis? Nay, hirap na kayo dyan? Sa, hirap na rin kayo kumilos dahil sa sakit ninyo?
3: Opo. Tapos, kasi kalabas ko lang po sir sa hospital, so, wala, hindi pa ka-arating na isang linggo.
1: O yan. Kasi
3: kung psoriasis, hirap ako maglakad, hirap ako magkilos.
1: Hindi namin makontak si Mayor John. Kinukontak ko sana si ano eh, si tumukha ko si yung kasama namin dyan dati sa ano eh, si ano, si Neo na Abadenis. Subukan natin maka ganito na eh, magkukontak po kami kay Ma'am Belia, maghanap po na kami ng mga contact doon sa Mayor's Office, sa MHO, sa CS, sa MSWDO, para po mailapit namin po yung inyo pong problema ha.
3: Opo, sir. Maraming salamat talaga po sa inyo, sir.
1: Pag meron din po magbigay ng sobrang ano dito, ng konting halaga, ipapadala na lamang po namin sa inyo. Kontakin ko na lang po si Ma'am Belia.
3: Opo, sir. Salamat po, sir.
1: Sige po, Nanay Luz. Maraming salamat po. Sino po si tatay? Kasama niyo si tatay?
3: Opo.
1: Ano pangalan ni tatay?
3: Alvin Dalumpinis po.
1: Alvin Dalumpinis. Mukhang ka, ano ka, kamag-anak na yung kasama kong kagawad, si kagawad Roy Dalumpinis. Ha? Mabait yun eh.
3: Oh. Opo, pinsan po niya yun.
1: Ayo, pinsan niya. Yan, nakikinig yun sa atin palagi eh. Sige po, kontakin ko lang po si Ma'am Belia na eh. Pagbakontak na po namin yung MHO, kaya MSWDO ng Brooks Point or si Mayor, tsaka kung may magbigay ng tulong na eh, ha.
3: Opo, sir. Salamat, sir. Salamat, opo.
1: Sige po. Salamat. Ingat po kayo dyan ni tatay.
3: Opo, sir. Salamat.
1: Okay.
0: Katropa.
1: Si Nanay Luz Dalumpinis sa Barangay Pangubilian dyan po sa bayan po ng Brooks Point. May psoriasis. Hanap tayo ng contact sa baka busy si Mayor Jun kung nakikinig yung MHO MHO Brooks Point, pakikisuyo naman po kami. Kaya para ma-check lang po, may doctors naman tayo dyan sa MHO. Baka po pwede naman po na ma-check natin dyan po sa Barangay Pangubilian. Si Danay Luz Dalumpinis, makikilala dyan naman yan. I think kilala ng barangay yan dyan. Patulong lang yung MHO dyan sa mga taga-barangay Pangubilian. Makikilala, alam naman po nila yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay, 10:31 ng umaga mga katropa. Commercial muna tayo, tuloy na tayo. Sige, maghanap buhay muna daw kami. Mga katropa, 10:31 na ng umaga ang ating programa. Atin po sa inyo ng Premium D3. Meron po itong Virgin Coconut Oil na makatulong sa ating metabolismo para ma-improve ang ating metabolismo at bumaba yung ating timbang. Yan, ha? Premium D3 Soft Gel Capsule Food Supplement. Mabibili po yan sa lahat ng Yes Oil Clinic at sa lahat ng mga kapartner natin ng mga butika sa lusod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Saglit po lamang, kami po yung maghahanap buhay lang.
0: Serbisyong Katropa.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
8: Kasi Sansom
9: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Sanfon Plus
12: Herbal Oil.
14: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
15: Sanfon Plus Herbal Oil.
17: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
17: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang uri ng
20: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
21: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
22: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Premium
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
26: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
29: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
30: Mga katropa, exciting dito!

0: serbisyong katropa.
1: Balik tayo sa ating programa. 10:40 po ng umaga. Robin Batersal Ombehay po, taga Palawan, Concepcion, Puerto Princesa City. May mga taga Concepcion daw, good morning! Diyan kami dati nakatira sa Sitio Hinunukan sa Purok Tarabanan. Diyan sa Barangay Concepcion.
0: Servisyo katropa!
1: Sarap tumira dyan. Tabing dagat na, tapos meron kang bukid, tapos may ilog. Wow, grabe ka, sarap tumira dyan.
0: Servisyong katropa!
1: Ang dami pang isda during that time nung bata pa ako. Kaya lang, kinagat ako ng pukyuta, nag-ano kami, nagtumbada. Siyempre, kaingin yung panahon yun, kaingin eh. Tumbada kami.
0: Katropa!
1: Yung mga kuya ko, kasi balit pa ako nun. So, yung mga kuya ko, nagtumbada, tsaka sila airpods. Maya-maya, nagpuhag sila ng pukyutan. Kinaya ko lang, kuya, to yung huni ng uwak. Aba, niyari ako ng mga pukyutan. Busguro nila yon. Hanggang doon sa baba, hanggang sa bahay, sinundan kami. Grabe, lugaw ang kinain namin ni Airpods.
0: Servisyo katropa!
1: Nakagata pa kayo ng pukyutan. Grabe talaga, nakakalagnat. Nakakalagnat yung pag ikaw ay nakagat ng pukyutan.
0: Servisyo katropa!
1: Good morning dyan ha, sa mga taga-barangay Concepcion, partikular sa mga taga-tarabanan. Nakakamiss dyan sa inyo.
0: Servisyo katropa!
1: 10:41 ng umaga. Meron pa tayong hihingi ng tulong. Okay, tawagan mo yung pangalawa natin. Okay, yung pangalawa nating hihingi ng tulong. Oy, meron pa lang ngayong ano ha? Free legal aid. Diyan po sa City Hall si Attorney Elisa Pua. Wow. Classmate ko pa yung ano ha. Yung IBP. Oh, Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter sa City Hall lobby. Justice Suite in Rich. Libreng konsultasyon nandoon ngayon sa mga gusto pong magpakonsulta. Konsultang legal si Attorney Pua. Si Attorney Elisa Pua. Ang abogado ngayon dyan sa May City Hall. Gusto niyo pong pumunta po doon. Nandoon siya. Kasama rin po si Attorney Glyza K. si Vicente Mungkatar, si CIO. Diba? Si CIO nandoon din. Libreng ano po ito? Libreng konsultasyon po ito. Guys, pa-announce din sa mga program niyo po. Opo, te, ngayon natin. Sakto te na agad, sabi ni Ate Normalin. Sakto program mo na. Libreng konsultasyon po ha. Pagpakiman kay attorney. Yan na. So ito po, inanonsyo po natin sa may katanungan ka ba tungkol sa batas? Kailangan mo ba ng legal na payo o pagpapanotaryo ng simpleng affidavit at iba pang non-commercial documents? Inaanyahan po ang lahat ng mga mayan at mga residente ng Puerto Princesa na samantalahin ang pagpakiman kay attorney. Kung ito, itanong mo kay attorney. Nasa Tagalog, salitang ko yun. Isang libreng legal aid program ng Integrated Bar of the Philippines.

0: At saka yung classmate ng Anki, no? Hindi, proud lang ako. Naging classmate ko kasi to ng first, nag-aral din tayo ng law, pero isang sem lang. Naging loko-loko na tayo. So at si Attorney Elisa Pua, yan, kapatch natin yan siya. Sa law school, pero sila naging abogado, ako naman naging loko-loko.
1: Servisyo Katropa!
0: Loko-loko lang tayo, loko-loko. Punta-punta kayo doon, ha? Ngayon, ha? Hanggang alas 12 yan. At mamayang alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Labing apat na minuto bago sumapit ang ganap na alas 11 ng tanghali. Meron pa ba? Ayan, natawagan na ni katropang Moises, yung isa pang hihingi ng tulong. Ito yung ano daw ito, hindi nag yung isang gasolinahan, sa isang gasolinahan sa siksikan may nagpagasolina. Eh kawawa naman itong gasoline boy natin, ha. Eh hindi po nagbayad.
1: Serbisyo
0: yung nagpagasolina. Oy, panawagan natin ito. Oh, hindi nagbayad. Sabi mo kung ayaw niya pangalanan siya, okay lang naman. Hindi natin siya pangalanan, oo. Ayaw pa interview? Ayaw niya. Pangatlo. Si Jason Boxet. Dito muna tayo sa maputik na kalsada.
1: Servisyo Katropa.
0: Magandang umaga po, sir. Si Katropa Mike Scott po ito sa programang Servisyo Katropa.
2: Magandang umaga, sir.
0: Opo. Sir Jason, nagpadala kayo ng picture doon po sa page namin at parang maputik itong daan. Parang ano ba itong ano nyo? Ano pang concern niyo dito sa daan na ito?
2: Kasi sir, yung daan namin, private road po.
0: Mm-hmm. Saan po itong ano po? Saan pong barangay?
2: Sa San Jose, London Street, Carloville po.
0: Sa Carloville ito. Opo. So, itong kalsada na ito, pinapakita mo, private road yan?
2: Opo. Kumbaga, sariling daanan po namin.
0: Sariling daanan nyo. Anong nangyari dyan? Ano na maputik?
2: Kasi, sir, yung naggawa din sila ng gutter nila, sir. Tapos, yung pinakadingding ng bakod nila, long span po.
0: Mm-mm-mm.
2: So, pag maulan po, yung bagsak ng gutter nila, dito rin po sa private road namin, pati yung sa dingding nila na ambi ng ulan.
0: Oh, so itong isang bahay na ito yung nilalagyan mo ng arrow.
2: Oh. Opo.
0: Engineer, yung picture na is ayan yon, may arrow yan. So pagka tumama ang ulan, bagsak doon sa ano niyo, walang gutter, walang tubo.
2: Opo, wala pong tubo.
0: Okay. So ang gusto niyo po sanang mangyari?
2: Nakailang reklamo na rin kasi kami, sir, wala rin po kasing update yung barangay. Mm. Kaya nilapit ko po sa ano, HHM po.
0: So napatawag na pala ito sa barangay?
2: Opo, pero hindi naman po sila nasipot. Kumbaga ngayon kasi yung bagong may-ari, si ano na po, si Tagusaw Construction po.
0: Si Tagusaw Construction.
2: Opo, siya na po yung may-ari ngayon.
0: Okay. So, pero diyan nakatira din si ano, nandiyan nakatira?
2: Hindi po, bali parang bodega lang din po nila ito.
0: Bodega lang. Di bali, nakikinig yan yung Tagusaw Construction. Kung bodega lang yan, so kaya nilang gawa niyan. May construction company naman yan si ano, yung Tagusaw.
2: Opo.
0: So, sige sir, siguro po, manawagan po kayo sa Tagusaw Construction na madidinig yan tayo dyan na makakarating ito sa kanya po. Kung ano pong nais niya pong mangyari.
2: Sige po. Nananawagan pala ako sa may-ari po na si Tagusaw Construction na nakailang report na rin po kami sa kanila. Nasabi gagawa nila ng paraan. Sabi sa susunod na linggo, sunod linggo na naman hanggang sa nagtatlong linggo na po wala po kasi silang action. Kaya sana po ma-action na rin kasi hirap na rin yung mga senior citizen na labas-pasok sa amin pati yung mga estudyante po.
0: Mm-hmm.
2: So, yun lang sir, maraming salamat po.
0: Opo. Yung daan na ito, papunta yan doon sa Carloville Homeowners Association.
2: Opo.
0: Sino ba presidente niya? Si Gaid pa rin?
2: Opo.
0: Si Bert pa din?
2: Opo sir.
0: Si Bert pa rin pala yung presidente.

0: Sabi mo kay Bert, patambakan na yung ilan ba yung ano? Pwede i-donate na sa barangay yung ano, yung kalsada ninyo.
1: Apo.
0: Ilang metro ba yan? Parang 4 meters lang yan, maliit lang.
1: Mga ano rin sir, mga nasa 10 meters din po.
0: Ah, 10 meters ba yan?
1: Apo.
0: Ah, pwede i-donate na sa ano, sa barangay San Jose para maayos na ng barangay, mapatambakan. Sabi mo kay Bert, gawa lang sila ng board resolution. Yan, alam naman yan ni Bert paano gawin, ha?
1: Apo, sige po.
0: Sige, sabi mo, magkakilala kami yan ni President Bert Gaed. Yan, dito lang yan sa likod lang namin yung bahay niya dito. Sa ano eh, ni, yan. Sige po, sige sir, at least, may panawagan natin. Ha, ano natin yan sa Tagusaw. Sige po, Sir Jason, thank you rin.
1: Maraming salamat po.
0: Yan, home. Bisyong Kaktropa! Si Tagusaw Construction na palang may-ari niyan. So, bossing. Oo, makikisuyo lang po ha. Yung ano daw, yung mabait naman niya yung Tagusaw. Baka patambakan pa yan. Pero maganda yan, ano, i-donate na sa barangay. Kung 10 meters yung road na yan. Magpasa lang ng board resolution. Tapos yung titulo niyan, ayan, magkaroon ng deed of donation sa barangay.
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Siyam na minuto bago sumapit ang alas 11 ng tanghali, mga katropa. Yeah, good morning muna kay paring Winmore Cadalso, yan ha. Paki-inalayan daw yung... Oo inalalayan natin yung ano kasi namin, classmate namin, nabangga. Hindi ko pa nga nakakausap yung nakabangga eh. Ha? Makakausap natin yung nakabangga dun sa Brooks Point. Oh. Ano ang tatanungin ko ngayong misis niya. O kung misis nitong si paring Ricky. Kung sabi, tutulong din daw eh. Panawagan ko dun sa ano ha, sa nakabangga dun sa kaklasiko ha. Baka pwedeng matulungan din.
2: Servisyo.
0: Ihabol pa natin dito yung binabanggit natin kanina na hindi nabayaran yung gasoline station diyan sa Siksikan. Magandang umaga po. Later sa programang Servisyo Katropa. Si Katropang Mike Escote po ito, sir.
3: Opo.
0: Magpapakilala po ba kayo o hindi na?
3: Hide identity na lang, sir.
0: Sige. Ano ba nangyari dyan? Bakit hindi nakabayad?
3: Ano po, sir? Kasi, sir, pagdating niya, sir, sa station, sir, nagpakarga ka agad siya, sir.
0: Mm-mm.
3: Then, pagkapakarga niya, sir, pagkatapos ng transaction ng sir, inabot niya, sir, yung papers ng kanyang sasakyan.
0: Hindi, yung inabot then, niya, hindi pera, papers sa sasakyan niya.
3: Oo, sir, yung copy, sir, ng, ano, sir, ng kanyang, sasakyan ko unit, yung ORCR.
0: ORCR.
3: Then sabi niya sir, ang sabi niya po is babalik sa kagad, kukuha lang siya ng pasahero sa unahan.
0: Ay, sandali, anong gasolinahan nga ito?
3: Sa Phoenix sir.
0: Phoenix, sa Phoenix. So ang purma niya kasi galing siya dito sa South, di ba? Ang purma niya galing siya sa South eh. Nakapurma siya dito sa... Pabayan.
3: Parang galing siya ng terminal, sir. Galing siya ng terminal.
0: Oh, galing siya ng terminal. So, magkano kinarga mo?
3: Ano yun, sir? Nagpakarga siya ng 300, sir. Then sabi niya, ibabalikan niya din daw po kaagad. Mag-ano lang daw po siya. Kukuha lang siya ng pasahero. Then sabi niya, magtiwala daw po ako sa kanya kasi daw po, parehas naman daw po yung plate number sa papel tsaka yung plate number sa sakin niya. Then picturean ko po, sir.
0: Bakit na wala siyang pambayad during that time?
3: Wala rin po siyang sinabi sir, kung wala siyang pambayad, sabi niya wala daw po siyang pera, doon niya daw po kukunin sa pasahero niya, yung ibabayad niya sir.
0: Pero bago ba siya nagpagasolina, nagsabi siya na wala siyang pambayad?
3: Hindi sir, wala siyang sinabi sir, basta sabi niya sir, magpagas daw po siya 300. And ang ano naman kasi sir is, lumabayad naman po siya kasi may times din naman po siya na doon talaga siya nagpapangarga sa amin din gabi, sir.
0: So familiar na sa'yo? Kilala halos?
3: Yes po, sir, familiar.
0: Oo, pero alam mo yung pangalan?
3: Hindi, sir, eh. Kasi ano na rin po yun siya, hindi ko na rin po natanong yung pangalan kasi may nagpakarga naman sa kabilang pump, sir, kaya minadali ko na rin po tapos pinicturan ko lang yung ano niya. Then hindi ko na rin po naalala yung kanyang driver's license na kunin.
0: So ngayon sa madalang salita nakapagkarga siya ng 300 pesos. Kailan na nga ito? Kailan?
3: Noong ano sir, noong Sunday.
0: Sunday ng gabi.
3: Ayos, sir. Madaling araw po, sir. Alas 4.
0: Ah, alas 4 na. Alas 4 ng okay. Sunday.
3: Opo, madaling araw.
0: Oh, madaling araw. So, hindi na bumalik.
3: Wala na, sir. Inaantayan kayo, sir. Inaantayan kayo siya na bumalik. Wala na siya bumalik, sir. Kasi nangako siya eh. Eh, familiar na sa akin. Kaya, inano ko naman, sir. Ginagrab ko naman yung ganong situation, sir. Mm-hmm. Then, nung una, sir, hindi ako pumayag. Kasi nga, ang dami na rin nangyaring ganon, sir. Mm-hmm. Tapos sabi ko, iwanan niya na lang yung phone niya.
0: Mm-hmm.
3: Tapos ang sabi niya, aray, sir, hindi ko maiwanan phone ko. Kasi tatawagan ko kayo, client ko daw, sir, yung pasayero.
0: Mm-hmm.
3: So sabi niya, magtiwala daw ako sa kanya, sir, kasi babayaran naman daw niya po ako.
0: Mm-hmm. So, ang problema,
3: sir, ano?
0: Buti 300
3: buti
0: lang.
3: Po, ano? So, po, buti 300 lang, sir. Saka mm-hmm. naman po, hindi ko naman po inabil yung 300. Ang intention ko lang naman po is for awareness.
0: Mm-hmm.
3: Oh, kasi baka sa sunod sir, hindi lang 300.
0: Oh, pero nakaltas na sa'yo yung 300.
3: Opo sir, yun nga po sir, kinaltas sa akin yung 300. Buti na lang sir, may pantapal ako. Kasi kung wala akong pantapal sir sa trabaho ko sir, possible sir, matatanggal ako sa trabaho sir.
0: Ayun, so tinapalan mo, hindi mo na, hindi na nasabi sa management.
3: Opo, hindi na po nasabi sa management. Then, para hindi rin po ako matanggal sa trabaho kasi kailangan ko rin po ng trabaho eh. Kasi ang kaya nga po ako nagtrabaho para nabuhay sa pamilya sir, hindi yung kung ano lang po.
0: Kaya nga. Anong itsura nung driver?
3: Bata po sir, mga siguro around sa mga 20 up sir.
0: Oh, kasi hindi makita yung mukha niya dito sa CCTV footage na ipinadala mo eh. Hindi makita.
3: Yes, nga po. Bata pa po siya.
0: Oo, bata pa nga. Nakadamit na kulay itim, tapos parang nagmamadali.
3: Yan po yung kanyang sasakyan is plate number niya, sir. Ano?
0: EIC 8762. Tama, oo.
3: Yes po, sir. Yan po yung sir yung
0: India Alpha. EIC 8762. Anong kulay ng van na ito?
3: Gray.
0: Yung anong yun sa ano ba na picture ba anong address doon sa ORCR? Anong address?
3: Pangasinan sir nakalagay sir, pati yung owner sir sa Pangasinan.
0: Pangasinan
3: yung sasakyan.
0: Oh, baka hindi pa na transfer yan yung ano binili sa pang yung original na, na ano ay Pangasinan pa.
3: Oh. Ngayon 2027 pa yung expired niya sir, next year
0: pa.
3: Bago sila yes po.
0: Opo, itong sa atin lang ito, awareness na lang na hindi niya na ulitin. Pero mas maganda kung bayaran niya pa rin, bumalik sa dyan.
3: Opo, kung ano sir, kung ano talaga, willing naman niya sir, okay lang naman din po na ano niya. Sa akin lang naman po. Pero hindi lang ba sir, masira din yung image niya sir, no?
0: Kaya nga eh, kaya lang, opo. Siyempre, wala, hindi na siya nagbalik eh.
3: Hindi nga po eh. Kaya ang inano ko lang doon sir, yung tiwala sir ng tao na binigay ko sa kanya, yung tiwala ko sir na binigay ko sa kanya sir, sinira niya sir na gano'n nga po.
0: Kasi nakailang na bisis na siyang ganyan, nakailang bisis na. Pero yun ang nagbayad.
3: First time niya lang po ginawa dyan sa station namin sir.
0: Oh, eh, pero di ba nagtiwala, sabi mo, nagtiwala ka. So, ibig sabihin, meron ng incident
3: okay,
0: na...
3: May possible...
0: Meron na bang previous incident na hindi rin siya nagbayad pero bumalik siya para magbayad?
3: Wala po sir.
0: So first time lang?
3: Pag nagpapagraga talaga siya sir, cash talaga sir, bumabayad po talaga siya sir.
0: Ayun, no. So ito, first time na pagkakataon, hindi siya nagbayad?
3: Opo, ito po yung ano na to na hindi siya nagbayad. So ano nga rin naman siya sir, mag-ano dyan ang pagkarga sa amin sir, hindi naman sa daily sir, dahil naman ano. Pero nakita ko na siya na nakargaan ko na siya dati sir, ganun.
0: Walang pangalan yung harapan ng van?
3: Wala po sir.
0: Wala. Ano to? Ano yung plate niya? Yellow o green?
3: Ano sir, white.
0: White
3: lang yung sir yung ano niya.
0: White lang no, white lang no.
3: White black.
0: Pero namamasada siya kasi sabi niya kukuha siya ng pasayero eh.
3: Opo, yun po. Sabi niya, ano daw, kukuha muna siya ng pasayero sir doon sa may... sa looban sir, sa may project page sir, tapos ano, babalik daw po siya kagad sir. Actually sir, ano nung pagka umaga, hinanap po pa siya doon, sabi ko, baka kasi pang uwi niya lang yung civil niya sir, hindi ko na rin po siya natagpuan.
0: Sa Virginia Project 5?
3: Yes po sir, kukuha lang daw po siya doon ng pasayero niya sir, kasi blind in lead daw po sir.
0: Di bali, papahanap natin to kay President Brian, dyan sa Virginia Project 5. Oo. Okay, kilala natin yung presidente diyan, si President Brian. Papahanap natin yan diyan kung nandiyan yan. Sige po, sana napablatter mo doon sa barangay. Malapit lang naman yung barangay hall natin. Baka pwede mapablatter mo.
3: Sige po, baka po. Ay, hindi ko pa po kasi napuntaan yung barangay, sir. Kasi ano na rin po ako. Kasi sabi ko nga, hindi ko rin po siya habulin.
0: Awareness na lang.
3: Pwedeng contact ko na lang po awareness. Pwedeng contact ko na lang po kayo para mapakalap kung ano mang senaryo, sir, na nangyari, sir.
0: Ayan, kung pumunta ka nung linggo ng umaga, duty ako dyan sa barangay hall, dapat na assist ka namin.
3: Kasi sir, hindi naman po ako yung ano, hindi lang naman po ako yung may mga ganitong scenario, sir. Marami pa rin pong mga ganyan, sir.
0: pero dyan sa Phoenix, first time?
3: Sa akin, sir, first time po nangyari yun, sir. Pero sa iba kong kasamahan, sir, meron naman po mga motorcycle, pero mga maliliit lang naman po.
0: Ay, nako talagang nabibiktima kayo palagi. Huwag na kayo pumayag, ha? Huwag na kayo pumayag.
3: Yun na nga po, sir.
0: Ako dyan, ako sa inyo nagpapagasolina din. Oo, kasi pagka...
3: Ayun po, sir. Actually, sir, kapag nagpapagas po kayo, napapansin ko po kayo.
0: Ah, yun nga, di ba? Kaya, kaya nga... Sige, sige. Kwentuhan tayo sa sunod pang nagpagasa ko ulit dyan, ha? Sige po, ingat kayo, ha? Ingat. Sige, sige. Papanawagan namin itong tinamaan ng magaling na driver na to.
3: Okay,
0: mga po, sir. Thank you po. Okay. Servicio Katropa. EICC 8762. Ayan, ha? Ang plate number ng shuttle van. Boy! Magbayad ka naman, boy! Servicio. 300 pesos lang, boy. Tinakbuhan mo pa. Servicio. Marami ka naman, boy. Kawa naman itong gasoline ano natin, no? Papatindan tatin. No? Inabunuhan niya, 300 pesos. Pagkain niya pa yun. Servicio Katropa. Ha? Pakit, ano ha, kung nakikinig kang driver ka, EIC 8762, yung plate number ng van. Oh, Chris Brian, baka nandiyan yan. Nagkumuha doon ng pasahero nung dyan sa Project 5 sa inyo noong linggo ng madaling araw. Servicio Katropa. Alas 11:01 na po, mga katropa.
2: Servicio Katropa. Inyong napakinggan. Servicio Katropa.
0: Shoutout muna kay Kagawa Jonathan Soto ng Barangay Siksikan. Kagawa do, nabibiktima pala yung ating dyan, yung Phoenix. Hindi nagbabayad yung mga nagpapakasulina na iba dyan. Talaga naman o. Ayaw ni Kagawa Soto ng ganyan. Sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta sa bahaging teknikal. Norvalio, Denser May, gandang umaga sa inyo lahat dyan. Thank you. Sa ngalan ni Katropang Gerald Gales, pansamantala ko po ang inyong lingkod. Katropang Mike Escote, magpapaalam po ako sa servisyong katropa, pero magbabalik po ako. After commercial, sa programang sentro naman. Pakiawan ito, huwag po kayo ang alis yan. Salamat, bye-bye.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang tulad.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Mary Beth ng Cavite.
13: Sa Coffee Nurse.
12: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
13: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
12: Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw.
13: Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligi.
16: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3.
7: Makatutulong sa kalusugan
11: na may VCO
7: at moringa.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw.
2: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
21: Mapibili sa mga butika.
22: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
23: Mga katropa, excited!

0: ang exciting times of Pilipinas, 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usaping, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Nagdapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
0: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali na po, Luzon ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po mga ginang ng tahanan? Nakaluto na ba kayo? Parating na si Mister. Kumusta ang mga niluluto ninyo dyan? Na tanghalian, masarap na ulam. Si katropang Girly, nako, kumakain na. At saka si katropang Bem. Pinagluto sila ng kanilang mga labi-labs. Talaga naman, oo. Sino ba nagluluto sa inyo? Yung misis o yung lalaki? Ha? Ako? Ako nagluluto din ako sa bahay. Si katropang Girly. Talaga naman. Maraming na-inlove sa kay DJ Girlicious na to, eh. Kasi magaling ito magluto. Paborito niyang luto yung pritong itlog at pritong hotdog. Sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta sa bahaging teknikal, ako po ang yung lingkod, Katropang Mike Escote. Ito na po sa ating programang Sentro. Kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin po mga barabarangay. May mga panukala po ng barangay election. Nako, gawin na lang sa 2028. Sentro. Gawin na lang sa May 2027. Sentro. Pero po mga congressman, naghain po yan ng panukalang batas dyan sa Kongreso noong nakarang araw. Kayo ba, ano sa tingin ninyo? Gusto niya bang ma-postpone yung election, barangay election, barangay and sanggunian kabataan election ngayong November 2? Ano po ang inyong damdamin? Pwede ho kayo mag-message sa amin 09-53-514-1303. Pwede ho kayong tumawag. Magtalas-talas lang tayo. Pwede kayong mag-comment sa Facebook page natin dahil nakalive na tayo sa 104.7 XFM Puerto Princesa sa XFM Palawan. Yan, ha? So, Kagawad, ano ba ang pananaw mo dyan? Ha? Ako gusto kong ano? Gusto kong matuloy yung eleksyon. Ha? Bakit naman gusto mong matuloy eleksyon? Ay incumbent ka. Ha? Pabor sa'yo yun. Sentro. Ganon pa man, alam mo, yung eleksyon kasi, yan yung

0: wala, wala. Di pokpok pala eh. Di pokpok. Pag pinapokpok yung mesa, hello check. Ayun! Di pokpok pala ito. Kailangan pupokpok yun yung mesa. Yun, meron na. Yun, oh. Pinokpok yung mesa, meron na eh. Meron na, di ba? Ayun! Meron na, meron na. Oh, dito na. Kailangan palang anuhin lang. Yan. So, ano po ang damdamin ninyo? Meron ho kasing mga nasusulong sa Kongreso ngayon na ipospon yung barangay election. Ako, ito, ayun. Maganda nating tanongin ito. tanongin natin itong napakagandang kagawad na ito. May number, saan ba yung number nito ha? yung bigyan mo kami ng perspektibo, kagawad Joan Herrera, nakikinig si kagawad Joan Herrera. Hala, nandun sa cellphone kong isa eh. Kagawad, i-chat mo naman sa akin yung number mo para matawagan kita. Yung cellphone ko kasi isa naka-charge. So, nandoon yung, ano, hindi ko makuha yung cellphone ko na doon sa kabila eh. So, ano ang pananaw ni Kagawad Joan Lorenzo Herrera ha? Kagawad, i-chat mo ako. Ito yung cellphone ko nandito eh. Yung isa nandito malayo. Pero para sa akin, sabi ni Kagawad, check daw, check. Ako, ganun din. Gusto ko matuloy yung eleksyon. Kasi dito sa eleksyon na ito, sa bawat eleksyon, dito lamang nagkakapantay-pantay ang mayaman at ang mahirap. Diyan lang tayo nagkakapantay-pantay. Maaaring bumoto yung mga mahirap, yung mayaman, doon lang. Sa demokrasyang prosesong ito ay dito tayo nagkakapantay-pantay. Yan ha. Oy, paki-greet daw si Sayon at si Ate Meds, nakikinig ngayon dito FO by Elementary School. Yan sabi ng aking Ate Mawing Bernas. Yan ha. Yan sabi ni Ate Mao. Yan ang kay Sayon pati kay Ate Meds, nakikinig ngayon. So sa pamamagitan ng isang halalan, yung mahihirap at yung mga mayaman ay pantay sila. Walang mayaman, walang mahirap. Yung karapatan nilang bumoto, rights to suffrage, yun, yung karapatan nila yun, pareho. At doon sila nagkakapantay-pantay. So, para sa akin, mas magandang ituloy itong eleksyon na ito dahil karapatan ng bawat Pilipino ang mamili ng magiging leader nila sa bawat barangay. Di ba? So, kung hindi sila magkakaroon ng pagkakataon ng mamili, palagay ko, na-violate yung rights nila, yung karapatan nilang bumoto. Kasi lagi na lang postpone, di ba? Eh, karapatan ng tao yun eh, na pumili ng kanyang mga leader. Yun sana ang tingnan natin, no? Sa sabihin na natin, kasi kailangan ng budget eh. Oo. Pero, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, eh, ayos na yung kanilang paghahanda. Okay na yung kanilang paghahanda. In place na, na-print na nga yung balota eh. Di ba? So, sana ituloy na lang. At sa mga incumbent, katulad ko, sa pamamagitan nito, ma-evaluate ko din yung aking trabaho. Kung satisfied ba yung mga kababayan natin, mga constituents natin, sa trabaho natin. Pag nanalo ka, ulit, ibig sabihin, gusto ng tao yung trabaho mo. Pag hindi ka na napagbigyan, eh, ayaw na nila sa'yo. Eh kasi nga naman siguro, patamad-tamad ka, committee on silence ka. Diba? Wala kang ginagawa. Oh. Yun, pagka ikaw ay mayroon naman ginagawa, kapag maayos naman yung trabaho sa barangay, o trabaho bilang isang kabataan, SK, o wala ka namang kaba. Sabihin na natin, siyempre sa eleksyon, talaga kailangan ng pera yan. No? Pero ako, napatunayan ko, hindi ko kailangan gumastos ng malaking pera para manalo. With all due respect sa mga kasama natin na gumastos din talaga ng malalaki, ay kung may siyempre, discard din nila. Sa akin nga eh, nakabili pa ako ng washing machine. Kasi yung kay huling ano na rin eh, although na ano eh, meron na tirang pera, sabi ng tatay ko, ay huwag mo yan ang gastusin, huwag kang mamili ng boto. So sabi niya, huwag mo yang anuhin na i-gcash-gcash mo. Kung mananalo ka, mananalo ka. Kung matatalo ka, matatalo ka. Kaya yung natinang pera, yun. Dinagdagan ni Aling Pisay, binili ng washing machine. Diba? So, ganun yun. Sa ang rasos ko ng tarpaulin, gasolina, yung mga ganun. Oh, diba? Mga normal na gastusin yun. Pero awa ng Diyos, kunti lang kasi nga may mga nag-donate din ng tarpaulin, oh, 'di ba? May nag-donate din ng gasolina, oh, may mga ganun, mga tapos nagpahawol pa si Tolmar Ansa ng donation niya. Oh, 'di ba? Meron pa tayong pang merienda. Oh, hindi mo kailangan masyadong gumastos. Pag sa kagawad, pag sa kapitan iba. Iba yung labanan. Nakita ko na yan. Nakita ko yan dahil meron akong nung hindi pa ako kagawad, meron akong isang kaibigan na tumakbong kapitan, kasama tayo sa core group. Una, talo eh. Kasi nung unang huling gabi, sardinas na lang yung pagkain namin eh. Yung pangalawang takbo, yun na, meron na mga supporters. Huling gabi, talagang, mayroon isang negosyante. O, ito, panggastos. Pagkapitan, ganun ang labanan. Iba. Iba yung labanan. Kailangan, meron ka talagang, di ba? Tapos, yung mga pupunta sa botohan, yung mga leaders mo, papakainin mo na yun. Ganun, iba yung ibang level, pagkapitan na. Pag wala kang pera, pagkapitan ka, delikado ka. Ganun yun. Sa nakita ko, ha? Sa nakita ko sa isang barangay, not in Siksikan, dito sa bayan, konti sa bayan. Yan. Yan. Yun ang nakita ko, ha. Nakita ko yan. Nakita ko yun eh. So, i-dispute niyo yung sinasabi ko. Pero yun ang nakita ko eh. Yun ang nakita ko eh, during the time. Ganon yung iba. Iba yung level pagka barangay kapitan. So, sa Siksikan, hindi ko alam. Hindi man ako tumakbo kapitan eh. Hindi ko pa alam. Yung, sa kagawad lang alam kong sitwasyon. Diba? So, pero sa mga kagawad, meron din mga nag-jikas-jikas. Pero bawal yun. Oo. Kung gusto ko talaga ng tao, mananalo ka. Oo. Kahit hindi ka magbayad, hindi ka mag-jikas. So, yun. Maganda na matuloy itong eleksyon. Yung mga nangangarap na tumakbo, mabigyan din ng pagkakataon. Kung ano ba yung maging resulta ng eleksyon, subiit. Diba? Yun ang dyan. At least, maganda inilatag mo yung yung plataforma mo, yung gusto pangarap mo. Ito ha, sa mga botante ha. Mag-start yan sa sa pagka kayo ay mga nangingilatis. Hanapin nyo, ano ba yung pangarap niya doon sa isang barangay, doon sa isang lugar? Dapat, ano ba yung plataforma niya? Titingnan nyo, kasi yun ang niya tapos ililista nyo yan. Tapos, within 3 years or 4 years, 4 years na ngayon, yung mga campaign promises niya, kaya yung mga gusto niyang mangyari, yun, doon ka rin magbabase. Pag i-evaluate mo na siya the next election, ito ba nagawa niya itong sinabi niya? Pag hindi niya nagawa, pwede mong itanong sa kanya during nangampanya, bakit ito sinabi mo, gagawin mo? Eh kasi magpapaliwanag siya, hindi kasi pala pwede.
1: Shanto.
0: May mga pangarap tayo na pagdating doon sa actual, hindi pala pwede. Ako meron din, katulad nun, pangarap ko magkaroon ng mga parang mini health center sa mga purok, sa mga malalayo. Nung pinasa na natin yung ordinance, hindi pala pwede.
1: Shanto.
0: May mga legal implications, no? May mga legal hindrances. Pero mga ganon. So, hindi pala po pwede yun. Mayroon mga ganong na bagay. So, di ba?
1: Shanto.
0: Ayan, sabi ni Kagawa, Joan Herrera, Kagawa at Mike, para sa ating mga walang pera po, tanging dasal at pagmamahalang tao na lang po ang ating panghahawakan. Tama po.
1: Shanto.
0: Yun talaga yun eh. Oo, yung dasal at pagmamahalang tao lang talaga yung ano nato. Kasi wala tayong pangbayad eh. Wala tayong pambayad sa leaders. Magkano ngayon yung volunteer? 300, tinanong ko si Kagawad, ano? Sabi ko, Choy, magkano yung leader Choy? 300 per day? Ay kung meron kang 10 leader, volunteer, I mean volunteer, yung maglalakad, 10 lang. Volunteer lang yun ha? Kasi yung volunteer ngayon, may bayad na rin.
1: Shanto.
0: Kailangan kung mga kapamilya mo, walang bayad yan. Katulad yung mga pamangkin ko. Pagkain lang yun. Yan, yung mga pamangkin ko tutulong, pampagkain lang yun eh.
1: Shanto.
0: Pero pag mga ibang tao talaga, kukuha ka ng ano, may compensation yun. Kasi nga, disturbance fee mo yun eh. Diba? So, kaya, ang hirap. Ako, nag-mathematics na rin ako ng ganun. Hindi talaga kaya eh. Hindi talaga kagawa Joan, hindi talaga kaya kumuha ng mga volunteers yan eh. Kasi halawa, 10 days yung kampanya. Ay, hanggang ano pa yan, hanggang maliban sa 10 days, siyempre hanggang kampanya pa yan, hanggang election yon. Talagang ano, mahirap. Hindi mo kakayanin talaga pag kaya tama, tanging dasal at pagmamahal na lang yung inaasahan natin mga walang pera.
1: Shanto.
0: Pero ang gandahan doon kasi, nakikita ng tao yan kung may ginagawa ka o wala pag incumbent ka. So, kung yung tao naman, hindi naman sila, yan, pukpok mo na, yan. Yan, bumalik na. Dipukpok na pala ito natin, ha. Hindi naman sila tanga, hindi naman sila bubo. Nakikita nila yan, yung mga bagay-bagay na yan. So, kaya, pagka maayos ka magtrabaho, sa tingin ko, ay gugustuhin ka naman din ng mga tao.
1: Shanto!
0: Pag maayos ka pa ikikitungo mo sa mga pupunta sa barangay ninyo, ay gugustuhin ka naman ng mga tao.
1: Shanto!
0: At saka pag para sa'yo talaga, pag sinabi ni Lord, magiging presidente ka, magiging kapitan ka, magiging kagawad ka, walang makakapigil dyan.
1: Shanto!
0: Pag sinabi ni Bossing, kahit wala kang pera, di ba? Example ko lang ha, si Mayor Danau, wala rin pera yan. Oh, walang pera din yan. Tumakbo ng mayor, di ba? At matindi rin ang mga pinangbanggaan yan. Di ba? Pero pag ang isang komunidad gusto ng pagbabago, wala imposible.
1: Shanto!
0: Pag nakatakda para sa'yo, para sa'yo.
1: Shanto!
0: Diba? Yan ang ano talaga yun eh. Marami rin mga kwento na wala namang pera, tumakbo, pero gusto talaga ng tao. Dahil nga sa kabutihang loob. So, yun. Sa pagmamahal, sa pagsiservisyo, yun.
1: Shanto!
0: Pero maganda rin ha, ano ha, yung mga botante, makakuha din kayo ng mga leaders na may ano rin, hindi lang babait, hindi lang mapagbahal, hindi lang tirador ng mga solo parent.
1: Shanto.
0: Kilabot pala, hindi pala tirador, kilabot. Hindi, yung I mean ba, yung meron ding knowledge, kasi makabagong technology na ngayon eh. Pagka wala ka rin namang alam sa technology ngayon, mahihirapan ka din.
1: Shanto.
0: Yan, sabi ni Kagawa Joan, correct po, thy will be done. Yan. Yan, si Lord na yung bahala.
1: Shanto!
0: Pero may mga sitwasyon kasi na ano eh, na di natin talaga alam. Si Lord lang yung nakakaalam. Ako nga, hindi ko nga alam na magiging kagawad ako eh. Ayaw ko na umuwi ng Palawan eh. Diba? Hindi ko, ayoko na nga, ano, ayoko na nga sa Palawan. Nabibenta ko na sana yung bahay at lupa ko. Doon na sana ako sa Pampanga eh. So, okay na kami doon ni Paring Rudy Pangilinan eh. Inom-inom lang kami doon sa San Miguel.
1: Shanto!
0: Eh, pero dito pa rin tayo din nila. Inuwi pa rin tayo ni Lord. So, tapos para pala magserbisyo sa ating mga kabarangay. So sana ito matuloy. Ako gusto ko matuloy itong eleksyon na ito. Ha? So sana hindi pumayag yung Senado. Ang pagkakadinig ko, si Senator Ruin Gatchalian ay parang ayaw na ma-postpone pa ito. Ha? Ma'am Carla, grabe ha, Senate President si Bossing mo, Ma'am Carla. Hindi ka na nagpaparamdam ha. Yung ala ko ha, sa December ha, magbukalimutan ulit.
1: Shanto!
0: Yan, yung staff ni Senator Ruin Gatchalian. Lagi nating katsukaran yan eh, pagka pumunta dito sa Puerto Princesa si Ma'am Carla.
1: Shanto!
0: So sana matuloy ang eleksyon na sentensyahan na yung mga incumbent at kailangan na ng pagbabago sa inyong barangay ay yung mga magiging bagong leaders ay makapagsimula na rin ng mga bagong mga programa.
1: Shanto.
0: Pero sana lang yung mga magandang programs ng mga ano na yon, mga sinundan ninyo ay halo po, magiging kapitan na. Halo po, magiging kapitan na si Kagawa Joan Herrera o yung mga magandang programa ni Kapitan Parangge ay ipagpatuloy.
1: Shanto.
0: Kasi yung lalo yung mga infrastructure project, yung kasi naging problema natin eh, kahit sa mga mayor, sa mga congressman pagka may pinagawa. Pagka nagpalit ng mga leaders, nako, tenga na.
1: Shanto.
0: Yun ang isa sa mga problem sa buong Pilipinas 'yan. At hindi lang sa barangay, sa ano pa, sa munisipyo, sa city, sa lahat, sa hanggang sa taas 'yun ang nagiging problem hanggang sa presidente.
1: Shanto.
0: Yun sana. So, kung ano man yung mga yung hindi na maganda, hindi na epektibo, palitan na 'yon.
1: Shanto.
0: Turuan ko kayo yung mga botante. Yung si binanggit ko kanina, dapat tatanungin niyo, ano yung pangarap ninyo sa barangay? O pagkatatakbo, ano ba within 4 years, anong pangarap mo? Pagdating ng 4 years, ano ang gusto mong maging yung barangay mo? So para maano ninyo? Kasi minsan may nagsasabi, gusto ko lang pong makatulong.
1: Shanto!
0: O, gusto, yun lang, hanggang doon lang. Siyempre, mas maganda sana yung ano eh, yung kandidato na malinaw sa kanyang isipan at puso ano yung kanyang gustong mangyari.
1: Shanto!
0: Hindi yung sabihin, ay, pag nanalo na, saka ko na lang ano ang gagawin. So, sana hindi ganun. Lalo na sa mga barangay captain, no? Importante yung vision, no? Para sa akin, ha? Importante yung vision na yung barangay captain, magiging barangay captain natin, meron talagang malinaw na vision ano yung kanyang gustong mangyari. Yung talagang may specific vision talaga siya. Meron talaga siyang within 4 years, ito ang gusto kong mangyari. Yan. Or 12 years, siyempre, ano mo kaagad, long term na kaagad eh. Siyempre, pagka nanalo ka, gusto mo tuloy-tuloy pa yon. Pero yun sana, merong malinaw na vision, may pangarap, yung magiging leaders natin sa bawat barangay. Kasi pag merong mga pangarap yan, na hindi yung pangarap na manalo lang, yung pangarap talaga, specific na pangarap, ganito ang gusto kong mangyari doon sa barangay natin. Sigurado ako, magtatrabaho ng maganda yan.
1: Shanto!
0: Kasi yung pangarap niya, gusto niyang matupad. Gusto niyang ma-implement. Diba? Hahanap at hahanap siya ng paraan para yung pangarap niya na yon ay matupad niya.
1: Shanto!
0: Diba? Yung mga ganon sana. So yan ha. Hopefully, matuloy po itong barangay election.
1: Shanto!
0: Oras natin, 11:38 ng umaga. Ang oras natin atin sa inyo, Visionix Plus Capsule. Para luminaw inyong paningin, mga lolo, mga lola, mga uncle, mga tatay, para bumalik ang linaw na inyong paningin, uminom kayo ng Visionix Plus Capsule. Mga barangay official, ha, dapat meron, like yun, naka-Visionix Plus Capsule para meron talaga kayong vision na maganda para sa inyo pong mga kabarangay. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic at mga butika sa atin pong mga dito sa Lungsod, Dapat Prinsesa at sa Palawan. Sa susunod, sa pagbabalik natin, pag-usapan natin, meron tayong red tide. Kaya naman, oo. Bawal mo na kumain ng mga bakalan. Sumakit ang tiyan ng ating mga kabarangay. Magbabalik po kami makalipas na may lapat alasta.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
17: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
18: if symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika, Sanfon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
17: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionix Plus? Check. Ang Visionix Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Sanfon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
22: Sanfon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa pusod.
22: Desminorrhea.
24: No more.
22: Sanfon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape?
1: Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
4: Mga katropa, exciting dito!

Huling bahagi na tayo, mga katropa! Meron pong announcement ng city government. Ako talaga, hindi mo na tayo pwedeng kumain ng shells dyan po sa Puerto Princesa Bay at saka sa Honda Bay. Pwede mo matawagan si Sir Bert Abrera. Sabi mo kahit 2 minutes lang, sir, yung ating BIFAR, yung yung RD, Regional Director Bert Abrera ng BIFAR. Kasi meron nang ipinalabas sila na sa selfish advisory. Good morning muna. Good morning muna dyan sa Barangay Langugan. Sabi ni Sir Jeffrey Samora, good day sir. Nakausap ko na po si Cap. Pinatawag ko po ulit sila sa Barangay bukas 1 PM. Sige po. Para yung kulang na kay ito, humingi ng tulong sa atin si Sir Jeffrey. Mukhang may kulang na lang yung may utang sa kanya. Okay, mas maganda yan kasi in-advise natin, ipatawag natin sa barangay ulit yung kinocomplain ni Sir Jeffrey Samora. Ayan, pinatawag na lang natin kasi may kulang pa itong si ma'am ng 15,000. Ha? Hindi na raw makontak si ma'am. Ma'am Joy, hindi ka na raw makontak. May kulang ka pa kay si Jeffrey ng 15,000. Baka pwede naman. May kasunduan na rin po kayo. Baka po pwedeng ma-explain lang bakit hindi ko kayo nakabayad. Bukas, makita ho kayo ha. Makita kayo dyan sa pamunuan ng Barangay Langugan. Ha? Pinapunta natin si Sir Jeffrey Samora na doon sa barangay para magpa-schedule muli ng patawag kasi para ma-execute yung kasunduan. Merong mga ganun kasi na problema na nilalapit sa atin, siyempre nireper natin sa barangay, kailangan na yung mga utang-utang. Para ano lang naman, wala namang nakukulong dyan sa utang unless merong pong fraud. Kasi pag may fraud, estafa na yun. So may announcement na city government, meron pong red tide. Talaga naman, huwag muna tayo kakain ng shells dyan po sa may dito sa Puerto Princesa Bay at saka sa Honda Bay, mga katropa. Yan, shellfish bulletin, Honda Bay, Puerto Princesa Bay, meron pong shellfish collected and tested from, yan ha, moreover, Honda Bay, Puerto Princesa are now positive for red tide toxin. Yan ha, from ano po yan, BIFAR Mimaropa Shellfish Bulletin number 19 of 2026, August 5. Kahapon po yan inilabas. Meron ding mga iba oh. Pero sa Puerto Princesa concern natin at Honda Bay, bawal mo na pong manguha po ng shells pati nung alamang. Bawal mo na po kayo ha. Baka po malason kayo ng red tide toxin. Delikado po yan, delikado. At kayo po, mauwi po yan sa kamatayan, nakakamatay po yan kung akala nyo lang po. Ha? So, ingat po tayo, ingat. Yung sakop niya ng Puerto Princesa Bay ay dyan sa, ito, Siksikan, Santa Monica, Tirigiban, Mandaraga, Tanggan, Donos, Biminda, Mayingista, Don Banda, sa may Bacoo Bangkaw. Pwede ba natin mabilis lang si Sec. Ralph Padilla. Sec. Ralph Padilla na lang ng Barangay Santa Lourdes kasi Honda Bay doon sa kanila yon. Oo, maraming mga nangunguha sa kanila. Anong may number tayo dyan? No, kasi mo, 2 minutes lang. Oo, marami kasi siyang nangunguha doon sa kanila, mga kabarangay nila. Ano ang gagawin natin? Sa mga mawala na kabuhayan eh. Oh, yan ang problema natin eh. So, meron ba tayong meron ba tayong ayuda? Para maano din natin yung mga kababayan natin. Marami na ang wayan dyan sa Santa Lourdes. Ang Puerto Princesa Bay, Santa Lourdes. Sa'yo mo, konti lang.

0: Di lang. O, tungkol lang sa red tide. Always ready naman yan si Sec. Ralph Padilla. Si Sec. Ralph Padilla na Barangay San Dolores. Sec, magandang tanghali. Si Kagawad Iskot ito sa programang Sentro sa XFM Palawan.
1: Good morning, Kagawad Mike at sa tagapaginig po ng XFM Palawan.
0: Ayan, pasensya ka na. Biglaan lang ito.
1: Sige, go ahead. Ano po yun?
0: Ito kasi merong may advisory, selfish advisory. Kahapon yung BFAR dyan sa Honda Bay. Di ba, sakop niya itong Honda Bay. Merong red tide. Kumusta yung ano dyan? Na-monitor niya ba yung mga nangunguha ng ano dyan? Ng mga shells?
1: Kagawad Mike, noon kahapon nga may na-receive tayong memorandum from advisory from city government. Agad-agad naman na i-post natin 'yun. Yung advisory nga regarding dun sa red tide na kasama nga yung Barangay Santa Lourdes doon sa mayroong red tide alert for the meantime, no. For the meantime naman, Kagawad Mike, ano naman, minomonitor natin yung mga ating mga residente. Na-inform naman sila na pansamantala wala munang mangunguha ng mga lamang dagat or mga shells natin sa baybayin ng Barangay Santa Lourdes. Aware naman sila pagdating sa mga ganung bagay, Kagawad Mike.
0: Yun ang concern ko kasi siyempre mawalan sila ng hanap buhay. Gaano ba karami yan yung mga nangunguha ng shells o tsaka ng alamang dyan sa barangay ninyo?
1: Kagawad Mike, siguro mga more or less mga less than 50 naman yung mga residente natin na yung hanap buhay is yung pangunguha ng shells, yung panginginas. I think siguro hindi lang din 50 kasi yung ibang residente natin at yung mga karatig barangay natin talagang nangunguha rin ng mga lamang dagat, mga shells dyan sa parte ho ng Honda Bay natin, ano. So kaya minomonitor din natin yun at yun nga, paalala natin sa mga residente natin maging sa mga kalapit na barangay na pansamantala habang may advisory tayo ng red tide at hindi pa nalilift yung advisory na yun, ay huwag muna na mag-inas or kumuha ng anumang lamang dagat para na rin sa seguridad ng ating mga residente.
0: Oo, kaya nga. Paano ba yung sistema nyo dyan? Kasi siyempre, gagaling sila doon, malaking bahagi ng Honda Bay, Santa Lourdes, di ba? Tama ba ako?
1: Tama.
0: Paano ba yan?
1: Actually, sakop yan hanggang doon sa buhay na tubig, yung tinatawag nating tagbariri.
0: Oo, doon, di ba? Doon sa may bakungan na area na ngayon, sa boundary na.
1: Oo. Apo, tama po.
0: Oo, paano ang sistema natin yan pagka may mga ganito? Saan ba yan sila? Siyempre, dadaong sila dyan sa may di ba? Sa may Honda Bay area, sa mga chine-check ba yan kung may lulusot o wala naman? Wala naman ganon?
1: So far, wala naman, Kagawad Mike, na ginagawa na gano'n na pamamaraan yung ating barangay, no? Ang lang natin is yun nga, talagang aware sila kasi sinesend din natin yan sa GC ng mga Purok President to disseminate din dun sa Purok, dun sa GC din, sa mismong Purok nila para at least, yun nga, aware and inform yung ating mga residente po patungkol sa red tide alert.
0: Iyon, no, kasi yun na baka may siyempre magugutom sila magwa pa rin ako tapos maibenta baka o kaya kainin nila kahit hindi nila ibenta baka sila naman ay mapapahamak.
1: Yun nga din, Kagawad Mike, hindi nga isa sa problema natin. Pero hindi pa naman or wala pa naman na pag-uusapan yung ganun. Hindi ko nilalam kasi kung gaano katagal or gaano tatagal yung red tide alert natin. But siguro inform ko rin yung ating punong barangay, especially yung Committee on Agriculture, kung ano ho yung magiging hakbangin kung sakaling ang tatagal yung red tide alert natin. Siyempre, yun nga yung hanap buhay ng ating mga residente at dyan din kumukuha talaga ng kanilang makakain. Ano. So, para at least kung sakasakali meron mang maibigay na tulong yung ating barangay patungkol dyan, ay makapag-provide din po yung ating barangay.
0: Yan, okay. Maraming salamat po. Soon to be Kagawad Gerald Padilla.
1: Alright, sige, maraming salamat, Kagawad Mike. Hindi natin alam kung tutuloy may election.
0: Kaya may panukala pa na postpone.
1: Oo nga. Anyway, maraming salamat po, Kagawad Mike, sa pagkakataon na binigay ninyo na may paabot natin yung advisory mula sa city government. No? So, muli po, maraming salamat.
0: Sentro. Si Sec. Ralph Padilla ng Barangay San Dolores, yung Honda Bay kasi sa kanila talaga yan. Sila ang concern talaga nila yan. Maraming mga kabarangay nila na kumukuha ng mga shells dyan, ha? So mag-ingat po tayo, ha? Huwag muna tayong magmangguha ng shells. dyan po sa Honda Bay at saka sa Puerto Princesa Bay. 5 minuto bago sumapit ang harap na alas 12 ng tanghali. Wala na kaming oras at panahon, mga katropa. Sa ngalan ni Katropang Moises sa Costa, ako po yung lingkod, Nagawad Mike Scotte. Maraming salamat sa inyong paikinig. Mabuhay ang sabay ng Pilipino.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
6: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
5: Sisdapain. Tanggal ang pain. Sa araw and safe. Sisdapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Bagyong Maymay patuloy na humina bilang tropical depression dyan sa Kalinga.
2: Headlines. Dalawa patay, isa sugatan matapos matrap sa gumuhong lupa sa Benguet.
0: Mayigit 80,000 na mga katao apektado ng bagyo at habagat ayon po sa Indramsi.
2: Unemployment rate sa Pilipinas bahagyang tumaas sa 4.9% noong Hunyo ayon sa PSA.
0: Pangilinan nanawagan ng tunay na konsultasyon sa Pax-Silica Project.
2: Sa balitang regional, magkasunod na malakas na lindol muling yumarig sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok.
0: Balita international, Mexican influencer napatay naman habang nagla-live stream.
2: Sa balitang showbiz, Dagul nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz.
0: At sa sports, katropa, back-to-back win, Alex Ayala at EJ Obiena muling nagdingding sa international stage.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo today, katropa, ng Webes, August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasin niyo na po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita,
1: Bagyo update.
0: As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour, pagbugso nasa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw, 5:41 na umaga, inaasa ang lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang pag-uho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyong medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor ng mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso na lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Bagyo Update. XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacanang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling nakamonitor ang administrasyon sa political tensions sa Middle East at epekto ng El Nino sa presyo ng pagkain at enerhiya. Bumagal din ang inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng pandaigdigang presyo ng langis. Tiniyak ng Malacañang na magpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling abot kaya ang mga bilihin. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Pangulong Marcos, dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live!
3: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang approach na itinuturing nitong pinaka-epektibo para matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Nilagdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng investigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH, kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri, kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa formally kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghain po mga katropa ang mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiyansa sa kasong malversation. May kaugnayan po ang kaso sa Maligos Flood Control Projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa. At nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalagan ang abogado ni dating Congressman Jing Parasang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Parasang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikiling ang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit ito sa naturang modus. Igreet naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan na tumarap sa anumang investigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kaniya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Pangilinan na nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Paxilica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Paxilica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News. XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginiti Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindihan niya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinuwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa umano'y 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista.
1: XFM News Nationwide.
0: Commission on Elections hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
4: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at pananagutan ng mga tatakbo sa halalan simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest, kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, nilayan ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo rin mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
0: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa umano'y pagbabanta ng isa sa mga guro. Tatropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Pinauwi kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanilang vine-verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal na wala namang kaaway ang maestro, ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFL News!
2: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Report. Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Niluan, Cebu kahapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ng mga otoridad katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office matapos iulat ng punong guro ng Niluan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang barila. Dito na-recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, limang bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado ang revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligan na pagmamay-ari ng baril at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang investigasyon katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama na huli po ng mga operatiba dyan sa PRO 2. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Natuntun sa Barangay Midanga na Gilian Isabela kahapon August 5, 2026 ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagad kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong. Ang krimen, naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin na mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Nagilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
8: Patay ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Kalibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansi, Sornumansha. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napag-alaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang nirespondihan ng otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang health helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa Aksapam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Aksapam News.
0: At Katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
9: Muling niyanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Mga katropa, ang Balita International hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarilin na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umunoy direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry, ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata, dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siya nga matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Paras, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News, Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay tennis star Alex Ayala at Filipino pole vaulter AJ Obiena. matapos sumuling magningning sa kanikanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1-4-6-6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at umabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian EJ of Vienna ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ng 5.83 meters jump dyan sa Stabogsprong meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Vienna ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos na makasaysayin din kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, Katropa, August 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika,
11: angat sa komentaryo,
12: angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
11: Exciting!
13: Exciting!
14: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
15: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
17: Sister Pain. O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
18: Pagpili sa mga butika.
20: Sansone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
18: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
18: Sansone Gold Coffee Mix.
22: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
22: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Sansone Gold Coffee Mix.
24: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto ko kung bakit akong bumata at pumuti ako. Sansone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
18: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Pala natin po.
13: Laika po.
6: Laika. Ma'am, ano po yung mga pamis ito sa kape?
13: Sarap. Parang sakto lang yung pamis. Sakto rin yung amba. Yung kanyang pait. Sarap na.
6: Alam niyo pa, paano nga ang sangkap niya? May mga sangkap po siya na.
13: Oo nga. Maganda yan. Yung mangosteen.
6: Bagay po sa mga sakto sa inyo. Sa jogging. Mm-hmm. Salamat po, mama.
13: Sarap sa kuya.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define the secret of health.
25: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Emilitoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. May kasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Magandang araw po, mga partner.
1: Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-wellness. Panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan sa hapon pong ito. At isang antioxidant ang ating pag-uusapan at kung saan natin ito makukuha at kung gaano ito ka-importante sa atin pong kalusugan. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, isang mapagpalang araw, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po muli. Sana marami tayong matutunan sa ating pong talakayan sa araw pong ito.
0: Siyempre, tayo po'y napapahinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM at sa iba mga partner stations po natin na nakahukap dito sa atin pong palatuntunan. Ha? And of course, tayo rin po'y napapahinggan at napapanood ng live sa atin pong Facebook page. And at kung kayo po ay nakatutok na ngayon, nanonood na sa atin pong Facebook page, nako, ay meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health para po makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Ay share nyo ang atin pong live stream streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences po niyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. And of course, huwag niyo kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya pipili po tayo ng mga best comments na makikita po natin sa ating pong live streaming. Ha? Kaya i-comment na ang inyo pong mga good experiences dyan. Sa mga listener natin sa ating pong mga himpilan, ay pwede rin po kayong mag-text ng inyong mga experiences, mga karanasan po ninyo patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At pipili din po tayo dyan if ever meron mang mag-send sa atin ng kanilang mga feedback, ay pwede rin tayong pipili dyan, mga ka-wellness, ha? Para mabahagian ang ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Kaya sundin lamang ang ating pong mechanics, okay? Sa mga ka-wellness natin na gusto pong magpadala ng kanilang mga inquiry sa atin pong programa, pwede kayong magpakonsulta on-air. Ay text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para makanalis natin, ha, dito sa atin pong programa. Sa mga nais na masumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa atin pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, Generics Pharmacy, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, at sa lahat po ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating mga produkto, mga kaibigan, ha? Pwede rin mabili ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At ganoon na rin sa ating online shopping store sa Shopee. Mga isa siya lang, Yes to Health 2011.
2: Pwede rin po kayo makabili ng ating produkto sa lahat ng mga Yes to Health Wellness Center. At ang good news, may discount po tayo sa ating mga senior citizen. Ayan, kung kayo po ay senior citizen, dalhin lang po ang inyong ID at pwede na rin makapagpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant kasi marami tayong program na pwedeng makatulong sa inyo. Katulad po ng cleansing and detoxification, yung ating personalized nutritional therapy at iba pang mga services gaya po ng i-detox, meron tayong terahertz therapy, meron tayong biozapper, magukbuyang, meron tayong acupuncture na pwede hong makatulong kung ano man ang inyong pangangailangan, mga ka-wellness. So puntahan lang po yan sa mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit po sa inyong lugar.
0: Sa mga ka-wellness natin, gusto mong makasubok ng ating mga services na in-offer ng Yes to Health as well as mga produkto natin, eh puntahan nyo ang ating po mga Yes to Health branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. The Secret is Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ehitid sa atin ng Sunzone Plus Gold, ang katawang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa araw po ito, ipag-uusapan natin ang isa sa pinaka mahalaga na antioxidant sa ating pong pangangatawan. Marahil ay naririnig nyo na ang glutathione, kung tawagin, no? Na antioxidants. Kadalasan pag napapakinggan natin, mga partner, ang antioxidants, number one na pumapasok sa atin pong isipan, itong pampaputi ng ating balat, pampakinis ng balat natin. Pero ang totoo, yung glutathione na effect niya ay napapaputi ang isang tao, ay isa lamang yon sa napakaraming binipisyo o epekto na makukuha natin mula sa glutathione. Sa katunayan, ang glutathione ay tinatawag ng maraming scientist na master antioxidant. Ibig sabihin nito, ito ay isa sa pinakamahalagang depensa ng ating pong pangangatawan laban sa pagtanda, sakit, at mga inflammation or mga iba't ibang klase ng pamamaga at pagkasira sa ating pong mga selula.
1: Alam niyo ba, mga ka-wellness, na halos lahat ng mga selula sa ating katawan ay merong glutathione. At ang mga pinakamaraming or pinaka-concentration or parte ng katawan natin na merong mataas na concentration ng glutathione ay ito.

0: ano ito ginagawa ng atin pong pangangatawan? Ano yung mga pangunahing trabaho nito o functions nito sa atin pong katawan? At ano ang mangyayari kapag bumababa ang level ng glutathione sa katawan natin? At ang isa sa pinakamahalaga na tanong, ano ang gagawin natin at paano natin itataas ang level ng production ng glutathione sa katawan natin at kung ano yung mga lifestyle changes na pwede natin gawin para ma-improve ang glutathione production ng ating pangangatawan. Ngayon, simulan natin sa isang katanungan na Doc Algie. Ano ba talaga itong glutathione?
1: Ayan, magandang tanong yan. No? Kasi ang glutathione ay tinuturing na isang malakas na antioxidant. Mm-hmm. In fact, tinuturing nga ito, tinatawag ito na master antioxidant of the body. Ibig sabihin ng master antioxidant, ito yung isa sa pinaka-importante. Kasi pag tinawag na antioxidant, ito yung lumalaban sa oxidation process. Mm-hmm. Di ba? Marami tayong free radicals at ang free radicals ay namimerwisyo. Nanghahawa at nagiging dulot po nito yung sobrang pagdami ho ng mga namamatay na cells sa ating katawan. So, ang kinakailangan mo to reverse that process is antioxidant. Mm-hmm. So, inside our body, we have, sabi nga ni Doc Ron, meron na tayong, kumbaga, innate and built-in antioxidant. Mm-hmm. Yan yung glutathione. So, ito isang protina na binubuo ng tatlong amino acid, katulad ng glutamine, cysteine, and glycine, na ang tanging, ang purpose talaga nito, itong mga amino acid na to, building blocks yan eh. Ng protein na kapag pinagsama-sama itong tatlong ito, doon natin mabubuo yung glutathione. Mm-hmm. Pero ang mga, ano nga ba itong mga antioxidant na to? So yung antioxidant, sinabi ko na kanina, na nagre-reverse sa tinatawag na free radicals. Mm-hmm. So ang free radicals naman, makukuha mo sa napakaraming bagay. Pwedeng air pollution, pwedeng yung bisyo like sigarilyo, yung pag-inom ng alak, yung radiation, isa na yan. Mm-hmm. Yung madalas sa pagkain ng processed and ultra-processed foods, yung stress, naku, eh, pag pinag-usapan yung nagpapataas ng free radical sa katawan, eh, yan yung stress, ano? Kakulangan ng tulog at exposure sa iba't ibang toxins ng sa ating paligid. Kapag maraming free radical, syempre, tumataas yung tinatawag na oxidative stress. Mm-hmm. So, ang oxidative stress, maaaring magdulot po yan ng pagkasira ng ating mga DNA, yung proteins, at cell membranes, alam naman natin na pag nasisira yun, nagiging dahilan ng mas maraming sakit. Maaari dito mag-contribute sa mga chronic diseases gaya ng diabetes, sakit sa puso, ganun din yung cancer. Pag tinamaan naman yung neurologic function natin, pwede kang magkaroon ng Alzheimer's disease or Parkinson's disease. Sa mga pain naman, pwedeng arthritis, pwedeng sa madali sa mga chronic illnesses. Ito yung mga makikita natin sa common na ngayon na mga karamdaman. Ano? So dito pumapasok ang kahalagahan o role ng glutathione. Kasi ang glutathione as a master antioxidant, para itong personal bodyguard ng bawat cell ng ating katawan. Kaya pag mataas ang glutathione natin, mas hindi madaling masisira yung cells kasi meron siyang agarang proteksyon na reliable kasi mismong built-in yun sa katawan natin na ginagawa ng ating atay.
0: Mm-hmm. So, since ang glutathione na Doc ay isang powerful antioxidant na para siyang in default sa katawan natin, ginagawa mismo siya talaga ng katawan natin. Kumbaga, merong ability yung katawan natin to produce its own antioxidant, itong glutathione. Ang tanong, Doc Ron, paano nangyayari yung production na ito ng glutathione sa atin pong pangangatawan?
2: Well, kung minsan iniisip ng iba is we need what we call external supplements,
0: sources
2: para makaproduce ng glutathione or glutathione mismo na inumin natin. But then, kung titingnan po natin, hindi kailangan ng katawan ng external sources. Mm-hmm. Ang pangunahing factory kasi o production line ng ating katawan na mag-produce ng glutathione is yung ating atay.
0: Mm-hmm.
2: Ganito ang proseso niyan. Kapag ang isang tao ay kumain ng mga madami sa protina ng mga pagkain katulad ng isda, let's say manok, itlog, beans, mani at iba pang mga healthy protein sources, hinahati ng digestive system ang mga proteins na ito into amino acids, bine-breakdown into amino acids. Pagkatapos, ginagamit naman ng liver ang mga amino acids katulad ng glutamine, cysteine at glycine upang makagawa ng glutathione. So, ibig sabihin yung tatlong amino acids na yun, ay yun yung ingredients to produce glutathione. Mm-hmm. At kapag nabuo na yung glutathione antioxidant, ang ginagawa ng katawan is ipapadala niya ito sa iba't ibang parte ng organs and tissues sa ating katawan kung saan ito kinakailangan. Mm-hmm. Ngunit, may mga kondisyon na kung saan nagpapababa ng production ng tinatawag natin

0: ng glutathione. And this is the reason why supplementation ng glutathione, kapag meron ka nitong mga ano na ito, mga factor na ito, mm-hmm, na pwedeng maging dahilan ng pagbaba, ay kailangan na ng tinatawag natin ng external sources. Katulad ng ating Santon Plus Gold, mm-hmm, coffee mix, sapagkat mm-hmm ito ay merong glutathione na ingredients. Ngayon, ano itong mga nagpapababa ng production? Mm-hmm. Number one, kapag ka nagkakaedad, mm-hmm, merong sinasabing life begins at 40. Mm-hmm. So, ibig sabihin, when you are at that stage, posible na kailangan mo na ng tinatawag natin na external sources. Mm-hmm. Itong pagka nanigarilyo, itong nagiinom ng alak, mm-hmm, chronic stress, mm-hmm, sa trabaho or sa mga issues sa buhay, kulang sa tulog, lalong-lalo na doon sa mga tinatawag natin na graveyard shift. Mm-hmm. Also, malnutrition, mm-hmm, yung tinatawag natin na nutritional gap. Pollution, well, of course, sino ba naman makakatakas ng pollution? Lahat naman tayo is merong pwera na lang pag nandun ka, nag-ermitanyo sa kalagitnaan ng kabundukan, mm-hmm, mas lesser ang pollution. Chronic infection at ilang mga sakit sa atay at iba pang organs na kung saan ay nakaka-apekto sa production ng tinatawag natin glutathione. Kapag ka masyadong mababa ang glutathione, mas nahihirapan ang katawan to cope up yung tinatawag nating oxidative stress na kung saan ay nagiging dahilan ng degradation at pagpanghina ng mga organs ng ating katawan na siya ding dahilan ng tinatawag natin na chronic diseases.
1: Mm-hmm. Mga ka-wellness, sa ating pagbabalik, ay atin ang mga pag-uusapan. Ano yung mga specific benefits ng glutathione? Ano yung mga gampanin nito sa loob ng ating pong pangangatawan? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa ating puntalakyan patungkol sa master antioxidant na glutathione. If ever meron kayong mga inquiries about this, pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ngayon ang katanungan na, Doc Algie, ano po ba ang pangunahin na ginagawa ng glutathione sa katawan natin para mas makita ng mga ka-wellness natin yung kumbaga ma-picture out nila yung real functions ng glutathione sa atin pong pangangatawan?
3: Una, yung glutathione bilang master antioxidant. So, mm-hmm, ibig sabihin, pangunahing panlaban ng katawan niyan, laban sa free radicals. Kumbaga ito, talagang built-in, sabi ko nga kanina. Mm-hmm. Isang built-in na depensa ng katawan natin. So, ikalawa, detoxification.
1: Mm-hmm.
3: So, ang katawan kasi natin, constantly, we are exposed to toxins. Mm-hmm. Alam natin yan na kahit na anong ingat mo, talagang
1: Hindi ka makakatakas
3: talaga dahil nasa palibot sa hinihinga natin, sa mm-hmm kinakain natin. Inside our body, we have mm-hmm metabolic toxins. So, mm-hmm, bukod sa antioxidant na ang glutathione, detox pa ito. Mm-hmm. So, ang dami niyang mahalagang chemical na kayang ilabas, especially yung heavy metals. So, mm-hmm, alam naman natin, ang heavy metals, hindi yan simpleng i-detox.
1: Tama daw.
3: Di ba? Yung mga environmental pollutants, mm-hmm, yung especially anything that affects the liver, yung mga chemical matitindi, like alcohol, mm-hmm, glutathione is one of the best antioxidant. And another thing is, napakaganda niya sa immune system function natin. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nagkakaroon ng mahinang immune system at nagtitake ka ng glutathione, yung glutathione can really help the immune system. Kasi, mahalaga yan sa normal function ng white blood cell, mm-hmm, sa kabuuan, to protect our body against invaders. Mm-hmm. At isa pa, dahil di ginagawa ito mismo sa atay natin, ang glutathione din is pinoprotect yung ating liver. Kumbaga, kaya nga pag ikaw ay may problema sa atay, for example, meron kang mga fatty liver or weakness sa ating liver, mm-hmm, ang pagtake ng glutathione sa mga pagkain natin or supplementation ay isang pangunahing measure to help our liver.
1: Mm-hmm.
3: O, ikalima, energy production. Pag ang katawan natin kulang sa energy, ang glutathione ay tumutulong para proteksyonan yung mitochondria. So yung mitochondria, ang powerhouse ng ating cells, tinatawag na kung saan nangyayari yung pag-generate ng energy.
1: Mm-hmm.
3: At kung kulang ang glutathione ng katawan, medyo kulang din yung ayuda sa ating mitochondria. And ika-anim, ito yung laging ine-emphasize sa mga anti-aging specialists, yung pagtulong ng glutathione para hindi kaagad tayo tumanda.
1: Mm-hmm.
3: Kumbaga, anong pagtanda naman, hindi mo maiwasan, pero yung pagpapabagal sa pagtanda, pwede natin gawin.
1: Mm-hmm.
3: Kasi alam mo, nung unang panahon, Humahaba ang buhay ng tao, more than 100, di ba? Mm-hmm. Tapang tingnan. Eh, ngayon talaga.
0: Lalo na pag may bisyo.
3: Oh, totoo yan. Oh. Kinakailangan natin na ng glutathione to protect our body from premature aging. So, yun yung nakikita ko ng mga pangunahing purposes of glutathione para mapanatili yung kalusugan natin at makaiwas tayo sa mga pagkakasakit.
1: Mm-hmm. Ano naman ang pwedeng mangyari, Doc Ron, sa ating katawan kapag bumababa na ang level ng glutathione sa katawan natin?
0: Ito yung mga sinyalis ano, na napapakita na mababa yung level ng glutathione. Number one, yung fatigue, madaling mapagod. Mm-hmm. Madalas magkasakit, naambunan lang, laglat na agad. Mahina ang immune system, mm-hmm. mababa, mabagal gumaling yung mga sugat. Brain fog or hirap na mag-concentrate sa trabaho. Also, mas mabilis tumanda ang balat. Bata pa, marami ng wrinkles and also hindi ganun kakinis yung balat. Also, mas mataas ang oxidative stress kapag i-test yun sa dugo at mas mataas ang risk ng chronic disease. Mm-hmm. Marami mga pag-aaral na nagpapakita ng mababang glutathione level ay nauugnay sa mga sakit katulad ng liver disease, mm-hmm. also diabetes, cardiovascular disease, neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's at Parkinson's disease at iba pang kondisyon. Gayunpaman, ang mahalagang tandaan, ang mababang glutathione ay hindi nangangahulugang ito lamang. Mm-hmm. Yun yung pinaka-direct cause ng problema. Isa lamang ito sa maraming factors na kung saan maaaring makakaapekto sa ating kalusugan.
2: Secret, the secret of health.
1: Pag-usapan naman po natin mga ka-wellness ang mga pwedeng pagkuhanan natin ng external sources ng glutathione or yung mga pwedeng pagkain na nakakapagpataas ng production ng glutathione sa atin pong pangangatawan, Doc Algie.
3: Actually, di ba ang glutathione is innate sa ating liver, mm-hmm. pero meron tayo mga pwedeng kainin na nagpapataas sa atas ng glutathione production ng ating katawan. Okay, for example, kumain ka ng mga pagkain mayaman sa sulfur. Mm-hmm. Meron pa pagkain na mayaman sa sulfur. Marami. Kasi napakalagan po ng sulfur sa katawan mm-hmm. to produce glutathione, mm-hmm. yung ating liver. Number one dyan, yung bawang. Diba? Pag kumakain tayo ng bawang, yung medyo matapang na lasa sa bawang, mm-hmm. sa sibuyas, ay yun yung sulfur content. Mm-hmm. Oo. So yung broccoli, maganda mm-hmm. yung broccoli. Cauliflower, yung mga repolyo, mga Brussels sprout. Medyo mga mamahali na, no? Pero yan o yung mga sinasabing nakakatulong para tumaas yung glutathione production na atin. Kumbaga, parang raw materials yan mm-hmm. na kapag pinapasok natin sa katawan, nagiging mas natitrigger yung liver mo to produce more glutathione production.
0: Mm-hmm. Liban sa sulfur, mga ka-wellness, yung vitamin C din is isa sa nakakatulong na kung saan ay mapanatili yung active form ng glutathione na madali siyang gamitin ng katawan, mm-hmm. especially protecting ourselves. Ang kailangan pong gawin is kumain ng mga vitamin C rich foods. Mm-hmm. Kalamansi, bayabas, orange, lemon, pineapple, papaya, also green leafy vegetables, isa din yung malunggay, ay pwede din maging source ng tinatawag natin ng vitamin C na nakakatulong na mapanatili yung active form ng glutathione level sa ating katawan.
1: Mm-hmm. Maliban dyan mga partner, maganda rin itong mga selenium-rich foods. Mm-hmm. Ang selenium ay isang klase ng micronutrients sa pangangatawan natin na kinakailangan din to produce more glutathione ng atin pong pangangatawan. Ito, sa mga ka-wellness natin na gusto makakuha ng sapat na sources ng selenium sa kanilang pangangatawan, marami po ito, mga ka-wellness, sa itlog, mm-hmm. Yung egg. Mas maganda yung organic, kung meron kayong makuhaanan. Brown rice, yung mga mayaman sa fiber mm-hmm. ng mga grains. Napakayaman yan sila sa selenium, ha? Mga isda na pwedeng mapagkunan ng selenium. Selenium rich na mga fish ay kabilang dyan. Yung mga tuna, sardines, yan. Yung mga dilata ay hindi, meron din sila, pero ang problema kasi doon is yung proseso.
0: Sodium.
1: Yung mga preservatives na ginamit doon. Even though makukuha tayo ng marami na selenium doon, but then, doon naman tayo lulugiin sa mga ano, mga preservatives na nandoon, ano. So kung makakuha kayo ng mga fresh, 'di ba marami naman yan Dokron, ano, mga fresh na ano sardines.
0: Meron.
1: Oh, meron makukuha na niyan. So kung meron kayong makuha noon, mas much better mga ka-wellness, ano. At saka yung hindi madudugo ng mga isda, mga ka-wellness, ha? Maganda po 'yon. And of course, makakuha tayo nito sa mga seeds like sunflower seed, flax seeds, ano, at iba't iba pa ng mga seeds, mga ka-wellness. Kumain din tayo ng sapat na mga pagkain na mayaman sa protina, especially lagi natin pinopromote dito yung mga plant-based protein, kung tawagin, ano. Well, hindi naman tayo one-sided. Yung mga animal-based proteins ay okay din sa ating pangangatawan, especially kung wala naman tayo nararanasan ng mga karamdaman such as hypertension, inflammatory diseases. So, pwede naman tayo makakuha ng sources from animals. Yun nga lamang pagka meron tayong mga kondisyon, tulad din ng mga nabanggit natin, ay mas mainam dun tayo sa
0: sources,
1: ibang sources ng protein, which is yung plant-based, mga kawel. Kasi yun yung napakainam para sa atin, especially for our condition, ano. So mga beans, mga soy products, ano, tokwa, taho, iba't ibang produkto ng soy, yung Santon plus coffee mix natin ay mayaman din naman pagkukunan ng protina. Even yung ano natin, Santon Gold Herbal Capsule, since meron yun siyang spirulina. So, any plant-based sources na papagkukunan natin ng protina ay mainam na i-consume natin to get more selenium in our body.
3: Of course, marami mga halaman at pagkain na pwedeng pagkuna ng mataas na source ng antioxidant. O kaya katulad ng malunggay, hindi natin na talaga maitatago na malunggay ang isa sa pinakamalakas ang kanyang antioxidant. Actually, nasa more than 100,000 ang ORAC value ng malunggay.
1: Mataas. Ano?
3: Mataas. Actually, kung i-compare mo siya sa ibang mga pagkain na mamahalin, wala, nilampaso siya ni malunggay sa antioxidant. Ano? Kaya nga, number one choice natin yan sa Santon Plus Gold sa other product ng Yes to Health na dapat merong extract ng moringa. Sama mo pa yung bawang. Ang bawang, sa totoo lang, ang sarap kainin nito araw-araw. Ang problema nga lang, pag huminga ka na, buhay ka, yung katapat mo, yung kausap mo, halos mamatay sa amoy. Kaya kailangan natin ng timing sa pagkain ng bawang. And one of the best alternative is to consume supplement like Santon Plus Gold with garlic extract na. O yung ampalaya, alam naman natin yan, napakaganda niyang source of anti-diabetic and other antioxidant. Yung mangustin, naku, pagdating sa antioxidant, napakayaman ng mangustin and also anti-inflammatory. And spirulina, of course, na may essential amino acid that are called complete essential amino acid. So, yan ang mga ano, mga kaibigan, na pwede nating kainin ng mga antioxidant-rich food.
1: So, itong mga pagkain na to, Doc Ron, na mahalaga, meron tayong consumption nito daily
0: sa
1: ating mga kinakain.
0: Yeah, daily. And also, kapag nakakain na kayo noon, mas maganda din na meron ding supplementation. As we have mentioned, na-mention ng Doc Algie, yung malunggay, bawang, ampalaya, mangustin, and spirulina ay isa sa napakagandang sources niyan. Pinag-combine na yan sa atin pong Santon Plus Gold. Lalong-lalo na kapag doon sa Santon Gold Coffee Mix po natin. Ano? Kasi nandun na yung, ano, yung limang antioxidant na yon, meron ding sources ng selenium, merong sources ng nang tinatawag natin na amino acids, and idagdag mo pa yung collagen and also yung ano, collagen at saka glutathione. Kaya nga palagi ang sinasabi, paldong-paldo kayo kapag umiinom kayo ng Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness. And of course, huwag natin kalimutan na baka sabihin paulit-ulit nating minimension na naka-Santon Gold Coffee Mix, naka-Santon Plus Gold pa ako, naka-Ultimate Trio, okay na to. Pero kailangan pa din samahan ng regular na exercise, tulog sa tamang panahon, kasi kapag hindi maganda yung or saktong oras yung tulog natin, bumababa yung production ng tinatawag natin ng glutathione. Also, limitahan or mas maigi iwasan ang pag-inom ng alak. Isa kasi yan sa factor na nagpapabawas and also sumisira sa ating liver. And also, uminom ng sapat na tubig at panatilihing healthy ang ating body weight upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Also, ang production ng glutathione sa ating katawan. And of course, ito, inom Mm-hmm. Araw-araw, kahit tatlong beses nyo mm-hmm. inumin yung, ano, yung ating Santon Gold Coffee Yun. Mix para sa mas maganda, meron kayong production sa liver, lalong-lalo na tumatanda, and also sa pollutants na meron sa ano natin ngayon, kailangan natin ng mas, kumbaga, reinforcement mm-hmm. ng glutathione sa ating katawan. Isa po dyan ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness.
1: Yun, ha? Kaya sa mga kabayan, kung gusto nyo makakuha ng sapat na glutathione sa pangangatawan po ninyo, unang-una, palakasin yung normal production ng glutathione. Mm-hmm. And then kung kulang talaga, since yung mga nababanggit na factor kung bakit bumababa yung level ng glutathione, so kuha tayo ng sources mula sa labas. Mm-hmm. Ayan. So pwede kayo sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness, ha? Para pandagdag ng glutathione mismo sa inyo pong pangangatawan. Okay? Maraming salamat mga partners sa informative na natalakayan na naibahagi natin sa atin pong mga ka-wellness. We hope na ito ay nakapag-iwan ng mga kaalaman at informasyon sa atin pong mga listeners. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag pong mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Totok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok nga at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinatabla.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglight na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.
11: The secret of health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang programang The Secret of Health at po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwan sa pagkakasakit.
0: Ang Santong Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness all natural, standardized extract po yan siya ng mga powerful herb. Kaya naman garantisado na wala pong side effects and very beneficial sa atin pong pangangatawan. Sa mga gustong sumubok nito, puntahan lamang atin pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug. At sa lahat po ng mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Pwede rin mabili ang atin pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. At pwede rin po mabili ito sa ating mga Yes to Health Wellness Center. Kaya sa mga gusto maka-avail ng mga produkto natin, especially mga partner, yung mga lagi nauubusan ng mga produkto natin sa mga pharmacies, ay punta kayo sa mga wellness center natin kung malapit lamang din kayo. Ano? Kasi available dyan always ang atin pong mga produkto with discounts pa yan, mga kababayan. O, kaya puntahan po, bisitahan natin yung mga wellness clinic. Isabay nyo na rin, pagkapakonsulta para mabigyan kayo ng holistic assessment and itong personalized program para sa inyong mga problema na iniinda sa pangangatawan. Ha? Parang tayong iba't ibang klase mga program dyan na pwede pong maibigay sa inyo, depende sa case, depende sa karamdaman na inyo pong iniinda. Ha? Kaya bisitahan po, puntahan. Atin po mga Yes to Health Wellness Center. Okay? Dok, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming.
1: Yes.
0: O, sa mga avid viewers na atin pong live stream. Malusog na pakikinig at panunood sa inyo pong lahat mga kababayan. Ha? Okay, Sir Dominic. Abagat Valdez. Laging nanonood dito sa atin pong sa ating live stream. Ha? Mm-hmm. Happy viewing and happy listening sa inyo po dyan sa Santiago. Sa Santiago ito sila. Eh. Santiago base. Ano? Kaya Ma'am Cristel C.
1: Yan, sa Bicol ito.
0: Oo, sa Bicol ito. Yan, magandang hapon mga doc yun. At kay Sir Ding Estrella. Yan, sa Palawan naman ito. Yan, kaya napakalawak ng ating naabot ng programa natin. Ha? Malusog na pakikinig po sa inyo dyan. Ganun din kay Ma'am, kay Ma'am Ophelia Tolentino. Ayan, nag-text din siya sa ating number. Ano? Sabi niya doc, I enjoyed listening to this noon program while washing dishes. Very informative from three anchor men in the air. Natural healing advocates.
1: Salamat yun po.
0: Maraming salamat Ma'am Ophelia sa laging pakinig dito sa atin pong programa. Ha? At sa lahat ng mga natin, mga avid listeners natin na hindi natin maisa-isa. Happy listening and thank you always sa pagpatronize sa atin pong mga programa, especially sa mga sumusubok ng mga produkto natin. Well, I know halos lahat naman ng mga avid listeners natin at talagang nakasubok na ng ilan or karamihan sa atin pong mga produkto. Ang hindi yata na hindi nawawala sa kanilang mga sa kanilang tahanan ay yung mga healthy coffee natin. Laging nandyan at lagi nilang naiinom, nai-enjoy nila yung atin pong mga healthy coffees.
1: So, batiin ko din yung ating mga usapan kasi isi-share nila tong natin. Ating mga kahapon kasama tayo ng mga distributors, managers, at supervisors ng mga distributor natin sa Mercury Drug. Kasi ang Mercury Drug, ang official partner na natin yan, pwede ho kayo makabili ng mga produkto natin gaya ng Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix sa mga Mercury Drug Store. Kahapon, marami sila, more than 50. Nakasama natin sa product orientation. So, good luck po sa inyo and salamat sa inyong pakikinig sa ating palatuntunan.
0: Yun, Yan, mga happy listening sa ating mga partners na distributors. Ha? At ganoon din sa lahat ng atin pong mga ano, lahat ng mga katropa natin diyan ha. Kung saan man po kayo naroon ngayon, na talagang nakatutok lagi sa lahat ng programa na ating pong mga himpilan as well as dito sa ating pong talakayan sa pagkalap ng mga kaalaman sa ating pong pangpapalusog ng pangangatawan po natin. Ayan. Eh, thank you sa inyo pong lahat. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong mga pinag-uusapan or meron kayong mga inquiries about your health, ay i-text nyo lang yan sa ating pong numero ha. Ano pong text line? 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Okay, live advice muna tayo.
0: Yes, live advice tayo ha. Sa atin pong mga ka-wellness. Dok, ito, merong nag-text sa atin dito.
1: Mm-mm.
0: From Batangas.
1: Uy.
0: Si Ma'am Telma. May hypertension po ako. Tanong ko lang po kung pwede ba sa akin ang Santone Plus Gold at saka Centrum na vitamins daw to. Salamat po.
1: Pwede po. Actually, Santone Plus Gold, pwede yan talaga kahit may sakit o walang sakit po tayo. Mm-hmm. Kasi ang tanging papel ng Santone Plus Gold ay i-deliver sa atin yung mga sustansyang commonly kulang.
0: Mm-hmm.
1: O kung mayroon tayong nutritional gap na nagiging dahilan ng panghihina kasi nag-start yan sa nutritional gap, mm-hmm, then next yung weakness, then weakness follow disease.
0: Mm-hmm.
1: Na ito yung progression. Hindi naman automatic, may sakit ka na eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pag-inom ng Santone Plus Gold as your supplement every day is magandang idea for prevention. Oh, ngayon, kung may tinitake kayong ibang vitamins and mineral supplement, eh hindi na magko-conflict yan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, bihirang-bihira. Parang wala nga akong nababalitaan na o-overdose sa vitamins eh.
0: Dama doko.
1: Kadalasan, kulang talaga sa sustansya yung dahilan ng sakit.
0: Yeah, so mga ka-wellness natin, nagsong sumubok na ating mga produkto. Even meron silang mga maintenance medication, mm-hmm, or meron silang mga multivitamins na iniinom, mm-hmm, ay pwede kayong sumubok ha. Pwede kayong isabay nyo yan sa pag-inom ng ating pong mga suplemento, mga vitamins natin, such as yung Santone Vitamin C, yung Santone Gold natin, Premium D3, ay pwede lang isabay yung Doc Ron.
2: Mm-hmm. Ang kailangan lang, wag sabay yung doon sa maintenance.
0: Yung pag-take nila.
2: Merong tinatawag na gap. One to two hours gap yung pag-inom nila ng maintenance nila at saka yung supplementation. Doon sa kay ma'am na merong hypertension at mas maganda doon is one capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal ng pag-inom ng ating Santone Plus Gold. Mas maganda din sabayan niya ng Premium D3 para magpababa ng inflammation, mm-hmm, and also makakatulong din sa tinatawag natin na lipid control sa kanyang katawan.
0: Kasi isa sa problema pagka nagkakaroon ng hypertension, usually nakakaranas ng dyslipidemia or hyperlipidemia. So nakakaapekto yan greatly doon sa viscosity ng dugo mo na maaaring makapag-contribute din sa pagtaas ng blood pressure po ninyo. Okay? So take your ultimate trio, best yan para po sa inyo. And also, huwag kalimutan, change lifestyle,
2: yes,
0: and habits. Yung pinaka-importante doon, kumbaga combination yan, hindi mo pwedeng paghiwala yan na dito lang ako sa supplementation. Wala nang change lifestyle, hindi pwede yun. Ano? At mahihirapan ka din if ever meron ka ng mga supplementation, meron ka ng ganung condition, and then more on ka lang dun sa
2: supplement and maintenance.
0: Yes, oo. So maganda, balance siya.
2: Mm-hmm.
0: At mas magiging effective, makikita mo mas mabilis yung progress ng inyong pong recovery, mga ka-wellness. Okay? Doc, another inquiry. Doc, user po ako ng mga Yes to Health products ninyo. Tanong ko lang po kung anong pwede sa tuhod ko. Kapag lumalakad po ako, masakit. Parang walang-wala ng cartilage ang mga joints ko, mga tuhod ko. Salamat po. Maria Apostol po ito ng Cagayan.
1: Commonly nangyayari yan kapag may osteoarthritis.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag ang wear and tear of aging kasi tinatawag na isang uri ng arthritis yan eh. Ang pinaka-the best na gawin talaga ninyo, hindi yan kasi magic. Kasi na-wear and tear na eh.
0: Tama
1: daw. Because of, minsan yung iba mabigat, yung iba naman sobrang sipag, lakad ng lakad. Ang pinaka-the best talaga niyan, every day sa kinakain natin, meron talagang supply ng collagen.
0: Mm-hmm.
1: Kasi collagen, aside from vitamin C and calcium, and vitamin D3, yan yung mga most common na kailangan natin every day to rebuild our joints. Mm-hmm. So, ang collagen, marami kang pwedeng pagkunan sa pagkain, mga beans, mm-hmm. or any source of protein can be your source of collagen, especially may vitamin C kalagi. Mm-hmm. Pero meron din naman para hindi ka na mahirapan, may collagen supplement na pwede mong i-take. For example, sa Santon Gold Coffee Mix, meron siyang collagen. So everyday you take Santon Gold Coffee Mix, meron kang pinapasok sa katawan mo na collagen. Mm-hmm. Kaya marami din tayo mga testimonies na nagsasabi na nung pinalta nila yung kanilang coffee as usual na ginagamit, they change their brand to Santon Gold Coffee Mix, hindi lang yung balat nilang napansin nilang gumaganda. Mm-hmm. Pati yung kanilang pakiramdam, yung mga pumuputok-putok, yan yung mga sign eh, na hindi na maganda yung joint natin. Pag gumagalaw ka, tuk-tuk-tuk, mga ganun. Para bang ball joints na wala nang mantika, wala nang grasa. So, kailangan mo ng collagen. At sinasabi nila na nabawasan hanggang sa maganda na yung pakiramdam ng kanilang mga kasukasuan. Mm-hmm. So, it takes time to rebuild yung losses sa ating pong joints, pero hindi imposible. Mm-hmm. Yung iba pa nga dyan, ang mga medical procedure dyan, injection ng synovial fluid doon sa ating kasukasuan, medyo may kamahalan din yan, at temporary relief din kung hindi mo rin naman dadaanin sa daily diet. Kasi yung diet ang pinakamagandang kumbaga reliable source kasi everyday. Mm-hmm. Tinitake mo everyday. So everyday, may pang at least pinagkukunan.
2: Mm-hmm. And also yung sa inflammation, to reduce inflammation, maganda sabayan niyo yung kung ano man yung iniinom niya na mga products natin, isabay niyo yung premium D3.
0: Yes.
2: Para mag-reduce ng inflammation and also build ng bone structure doon sa knee part niya. And also yung tinatawag natin na MCT na kung saan ay isa din nakakatulong sa production ng synovial fluid sa mga joints natin.
0: And always keep your weight in check.
2: Yes.
0: Dapat lagi po ninyong na mo-monitor yung timbang po ninyo, ha?
1: Mm-hmm. Yun kasi ang isa sa pinakamabilis na paraan para sirain mo yung tuhod mo.
2: Yeah.
1: Just imagine, if the normal weight is, sabihin na natin, mga 45 or 50 kilograms, common na size ng mga Pilipina, di ba? Kung meron kang timbang na sabihin na natin, 60 or 65, yung iba nga, umaabot pa ng 70 to 80 kilograms, gano'ng katindi yung excess weight na parang pasan-pasan mo lagi? That give burden to your knees, di ba? Pati balakang, yung ating lumbar area, masisira yan. Kaya nga, malalaman natin kapag tayo ay lagi na sumasakit ang mga buto-buto, ang unang che-check natin yung weight natin.
2: Weight, yeah.
1: Oo, kaya kahit gaano karami tayong tinitik na supplementation, kung ang bigat naman natin ay nagkukos ng pressure, talagang magsasuffer tayo sa pain ng back pain and knee pain.
0: Oo. So yun ah, sa mga kababayan natin na laging nagkakaroon problema sa kanila pong mga joint area, especially yung osteoarthritis. Tingnan nyo yung iba't ibang mga factor kung bakit nangyayari yung problema na yun sa inyo pong mga joint area para sa mabilis masolusyonan ang inyo pong mga karamdaman.
1: Meron naman ditong tanong si Ma'am Ninette.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, meron na daw siyang parang... Wait lang ha. Ayan. Meron na siyang parang kumikislap-kislap sa kanyang paningin. Mm-hmm. At paggabi ay malabo ang aking mata.
0: Mm-hmm.
1: Maganda po ba ang Vision X Plus sa akin?
0: Mm-hmm.
1: And Dr. Ron, sa tingin mo, maganda ba?
2: Pagka madilim na sa gabi, seroptalmia yan. Mm-hmm. So, isa sa problema kapag kakulang ng antioxidant yung mata, lalo na pag mababa ang zeaxanthin ng mata. Mm-hmm. And also yung vitamin E at vitamin A. So, kung tinatanong kung maganda ba ang Vision X, magandang maganda lalong-lalo na kung gusto po ninyo mas mabilis yung epekto and improvement ng vision ninyo ay pagsabayin yung Vision X at saka yung premium D3 natin. Yeah, no. So tig-iisa noon, dalawang beses sa or tatlong beses sa isang araw.
1: So, kasi nga most of the nutrients doon sa premium D sa Vision X ay fat soluble vitamins. O katulad halimbawa nung zeaxanthin, mm-hmm. o lutein. Yung sinasabi niya parang may mga parang liwanag. Mm-hmm. May ganun eh.
0: Meron.
1: Na isang sign na yung makula ng mata hindi na normal.
2: Mm-hmm.
1: O check nyo rin, baka tumataas ang sugar nyo. Tapos sa gabi, normal naman talaga na medyo madilim.
2: Mm.
1: Kaya lang sa tingin ko, yung ibig niya sabihin...
2: Talagang madilim na madilim.
1: Oo, may ganun kasi. May mga tao na nagde-develop sila ng night blindness.
0: Night blindness.
1: Pag gabi na, iba na yung ano talaga nila. So, ang night blindness ay malaking problema doon sa makula ng mata because of lutein deficiency mm-hmm. and zeaxanthin deficiency. Mm-hmm. Kaya nilagay na natin sa Visionex yung una, may lutein na siya,
2: mm-hmm.
1: meron pa siyang zeaxanthin, may vitamin E, may beta-carotene pa. Parang mm-hmm. overkill. Kung hindi pa naman luminaw yung mata natin sa everyday na paggamit nito, eh, may ibang dahilan na.
2: Mm-hmm.
1: O, kaya yun ang sinasabi natin na malaking bagay na uunahin natin yung need for nutrients sa ating mata. Kasi yun naman talaga ang dahilan ng paglabo.
2: Uh-huh.
1: Aside from sa mga injury, dahilan sa mga, you know, ngayon, halos lahat ng tinitingnan natin, pwede makasira sa mata. Yung cellphone, yung uh-huh. computer, yung sobrang liwanag.
2: Uh-huh.
1: Di ba? Yun ang mga dahilan ng pagkasira ng mata. Yung tinatag ng blue light.
2: Uh-huh.
1: O, kaya kung may mga problema na po kayo sa mata, huwag nyo lang hintay na lumala. Uh-huh. Ang isa sa pinakang practical solution is to take supplement.
2: Uh-huh.
1: Nutrients that can help our eye. Kasi pwede naman kumain tayo ng mga nuts, seeds, mga beta-carotene rich mm-hmm. food. Kaya lang, wala naman nakakasustain no, na everyday meron ka nun.
2: Mm-hmm.
1: Diba? May iba parang, ang mahal naman, ang mahal ng kilo ng kalabasa, mm-hmm. ang mahal ng kilo ng mga purple corn,
2: mm-hmm.
1: Purple yam, diba? Na maganda sa mata. So, supplementation is one of the most, kumbaga, bioavailable yung mga nutrients sa kailangan natin.
0: Tsaka, consistent way siya.
1: Yeah.
0: Para ma-provide mo yung antioxidant na kinakailangan ng ating mga mata.
2: Mm-hmm.
0: Kasi yun, lagi. Pwede mong i-take siya everyday.
2: Mm-hmm.
0: Nandun na yun, concentrated form pa.
2: Yeah.
0: Yung lutein and zeaxanthin. Isa rin kasi sa ano, a factor kung bakit yung iba, even though malakas sila kumain ng kalabasa,
2: mm-hmm.
0: Carrots, lalo na pagka nasa ano ka, parting norte.
2: Mm-hmm.
1: Oh,
0: I think
1: mura.
0: Sa ano din, sa ibang part sa Mindanao, umura din talaga yes. yung mga gulay.
2: Mm-hmm.
0: Ang problema na iba, hindi na susustain dahil tinatamad mag-juice,
2: mm-hmm.
0: tinatamad
1: magsasawa.
0: Na kumain. Mm-hmm. Eh, siguro kung isang linggo, puro carrots yung kinakain mo. Magsasawa ka din talaga. Ano? So, consistency ang pag-uusapan,
2: yeah.
0: supplementation is the best way.
2: Yeah.
0: And regulated din kasi siya.
2: Mm-hmm. And also convenience.
0: Mm-hmm.
2: Mas madali yun. Kaysa, kasi yung, kumbaga, yung vitamin E na makukuha mo sa certain amount,
0: mm-hmm.
2: mas concentrated doon sa supplement. Supplements.
0: So, ayan, sa mga kababayan natin na merong issue sa kanilang eyesight, at kahit yung iba na hindi pa nagkakaroon problema sa mata, pero yung work mo, yung mga ginagawa mo mm-hmm. is talagang nakakapagbigay ng matinding pressure sa iyong mm-hmm. mata, eh mag-Visionex ka na kaagad.
2: Mm-hmm.
0: Huwag mo nang hintayin na ano, lalabo pa yung mata mo, hindi ka na makaaninig sa gabi, especially kung nag-drive ka pa sa gabi, naku, mahirap yan. Ha? So, take na agad kayo, Visionex Plus, isabay nyo po yung premium D3 at mas maganda nga, mayroong vitamin C.
2: Mm-hmm.
0: Kasi alam nyo ba na ang vitamin C yan, ang mata natin ng pangalawang organ sa ating pangangatawan na nangangailangan ng mataas na amount ng vitamin C.
2: Yes.
0: Dahil sa mga yung mga tinatawag na eye cells sa mata natin mm-hmm. o yung mga optic nerve
2: mm-hmm.
0: kinakailangan niya ng vitamin C para hindi mabilis mag-deteriorate at masira
2: mm-hmm.
0: yung mga iyon mga ka-wellness. So Ultimate Trio is the best na masasuggest natin sa kanila and then sabayan mo ng Visionex Plus. Okay? So Doc, meron nagtanong. Doc, maayong hapon. Nagainom ko og Santon Plus Coffee Mix 3 times a day.
2: Mm-hmm.
0: Okay lang daw ba, Doc? Emi po ito ng Panabo City, Davao. Salamat po.
1: Ang sarap pa man. 3 times a day.
2: 3 times a day.
1: Uh-huh.
2: May budget.
0: Okay
2: may
0: na okay.
2: Kung
1: okay yan.
2: Kung ingno na to, nga okay, aperting ka, okay mm-hmm. kayo. Nga tulo-katulo pag yung kabesis sa usa ka adlaw ay ang benepisyo nga makuha ni mo gikan sa Santon Plus Gold niya naapagay collagen og naapagay kwan glutathione mm-hmm. okay mo kwan mo hamis ginai mo hang dagway ma'am o niya mo makusog pag yun ang imuhang kwan ang imuhang lawas
0: mm-hmm.
2: pag magtake ng Santon Plus Gold Coffee Mix 3 times a day.
0: Mao daw niyang pampahayag sa mata sa iyong bana.
2: Oh, basta muhayag ang asawa, muhayag yun ang mata sa bana.
0: Oh, baka hindi naintindihan ng ibang mga ka-wellness natin.
1: Yeah. Lugi ako sa inyong dalawa.
0: Pagka gumanda yung ano mo, pag lumiwanag yung kutis ng asawa,
2: uh-huh.
0: eh yung mata ng asawang lalaki,
2: liliwanag din.
0: Liliwanag din
2: yan.
0: Oh, Siyempre, hindi lang yon. Maraming effect. Tulad na, ano natin kanina, na pag-usapan natin, is hindi lang para sa skin, para sa overall health natin.
2: Yes.
0: Yung
2: yes.
0: mga antioxidants na atin pong naiinom. Yun nga lamang, meron mga antioxidant talaga na malaki yung naitutulong niya para sa pampaganda ng skin natin.
2: Mm. Oh. Well, isa kasi na sign na ano healthy yung mga organs sa katawan is yung skin.
0: Yeah,
2: so no. Yun yung picture ng ano kumbaga frontline na makikita natin na healthy ang katawan. So ibig sabihin pagka bata yung skin, bata din yung organ sa loob. So ibig sabihin if the skin is younger, of course the whole body is younger. And of course yung aging process mas mabagal at mas ibig sabihin nun mas healthy yung tao.
1: Kaya nga pinakamasarap daw na marinig yung pag nagkita kayo ng isang kaibigan na kakilala for many years, then pagtingin sa'yo, uy, parang di ka nagbago.
2: Di nagbago.
0: Hindi tumatanda ah.
2: Mas lalo na pag sinabihan, you look 10 years younger than we've met before.
0: Masarap ilibre yun ng San Antonio. So yan, sa mga kababayan natin, ha, enjoy our healthy coffees.
2: Uh-huh.
0: Dahil hindi lang yan basta kape, mga ka-wellness, ano? Yan ay mga special coffee na hindi lang yung taste natin ang nag-gratify dyan, pati yung kalusugan natin na bibigyan ng benepisyo. Okay, sa mga gusto sumubok ha, ng ating po mga healthy coffee, marami tayong mga healthy coffee ha. Santon Gold Coffee Mix natin, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix natin, at abangan nyo yung mga palabas na coffee natin pa na it will greatly magbibigay ng benefits sa ating po mga ka-wellness. Eh, abang-abangan nyo po, mga kababayan.
2: Palabas na din yung kape natin na pang-brusko, ano?
0: Yun, oh. Marami nag-aantay nyo, ha?
1: Maninigas ba tayo?
0: Marami nag-aantay nyan, mga ka-partner.
1: Pang-brusko talaga.
0: So, ayan, mga ka-wellness, ako, napakabilis ng oras natin. Mga dok, baka may pahabol po kayo mensahe sa ating po mga tagapakinig.
2: Well, maraming salamat sa pakikinig sa ating programa. And of course, sana po ay nakapagbigay linaw kami kung paano ninyo mapataas yung production ng glutathione sa inyong katawan upang mapanatili kayong healthy. And of course, samahan po yan ang panginom ng Santon Gold Coffee Mix. Meron po yung glutathione and benepisyo ng Santon Plus Gold at isama nyo pa dyan ang collagen. And of course, huwag kalimutan ang ating ultimate trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para palaging healthy ang ating katawan. Masaya tayo araw-araw, mga ka-wellness.
1: Siyempre, thank you mga ka-wellness at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa amang himpilan kayo nakikinig. Sana po ay muling subaybayan bukas sa ganito ring oras at himpilan itong ating panatuntunan. At sana ay nakapag-iwan ho kami ng makabuluhang talakayan na magagamit natin sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pagpapasigla. Dong Aldi po ito mula sa Yes to Health. And again, see you again next program ng ating palatuntunan ito.
0: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ron, sa mga infos na inyabahagi sa ating po mga ka-wellness. Maraming salamat din at sa mga kababayan natin na lagi nakantabay at laging sumusubaybay dito sa ating po mga palatuntunan. Ganoon na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating po mga dekalidad ng produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ang Panginoon Hua. Ang siyang patuloy yung papalakas at papagaling sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting!

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Mga katropa, exciting dito!

Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

Magandang Thursday! Kamusta naman yung mga katropa natin dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan? Kala mo may ano, may pa... Ayan. Ganyan lang. Parang di masyadong halata, katropang nung. Gamitan natin yun ang pinagbabawal na teknik. Sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat, mga katropa natin. Ay, talaga grabe, may tumatawag na kaagad, agad-agad. Wera meret, kape maenet. Okay, naglalag ito. Ano ito? Yung mga katropa po natin dyan, samahan nyo po ngayong hapon si DJ Girlicious, mga katropa natin, again and again, nagbabalik sa programang X-Rated, mga katropa natin. Talagang 3 days din tayong hindi nagkarinigan, nagkakitaan. Kaya naman naiintindihan ko rin naman talaga kung bakit may mga tumatawag na sa mga oras na ito. Talagang gigil na talaga to kay DJ Girlicious dahil ilang araw na tayong hindi nagkakarinigan. Uy, ano nangyari? Ilang araw na tayong hindi nagkakarinigan, ilang araw na tayong hindi nagkakausap. May mga utang na talaga namang baon na sa utang. May mga utang na ako na hindi ko na alam kung paano babayaran. May mga utang na ako na talaga namang nagkaroon na ng interes. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin ngayong hapon, pwede nyo po akong samahan na sa ating programa at i-text nyo lamang po ako, i-call nyo lamang po ako sa ating mga hotline numbers na 0985-202-713. O di naman po kayo sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Pero mamaya na, mag-intro muna tayo. Ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan na talaga namang nanggigigil na. Nanggigigil kay Mrs. pero hanggang gigil lang. Walang magawa ang gigil nila dahil sumasakit ang kanilang mga tuhod at hindi sila makatagal sa kama. Mga katropa natin, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men na talaga namang aalalayan po tayo sa ating performance. Hindi po tayo mapapahiya. O yung wait lang naman sa tumatawag, mamaya na ako magtagot ng call. Grabe naman kayo, agad-agad. Wait a minute, mamaya na tayo mag-call. And syempre, sa mga katropa po natin dyan, ayan, nakikita nyo ba yan kung gaano kainit ang kanilang pagmamahalan? Mga katropa natin, makukuha nyo rin yung init na ganyan kapag sinubukan nyo po yung ating Turbo Dietary Food Supplement for Men. Talaga naman itong supplement na to, hindi naman to dahil banat lang ng banat, bira lang ng bira, mga katropa.

0: ng Palawan o Luzon, Visayas at Mindanao. Mga katropa natin, buksan, laksan nyo na po ang inyong mga radio at talaga namang magkarinigan po tayo. At hindi na talaga natin mapipigilan yung mga katropa natin, kaya sasagot na tayo ng call dahil nagkakanda ano na sila. Hello! Good afternoon! Hello?
1: Hello po!
0: Wait lang, parang pangit.
1: Hello po, ma'am. Hi?
0: Wait lang, Ate Norba, tawag ka ulit.
1: Okay.
0: Pangit yung line. Hindi ko alam kung napipindot ko dito eh. Wait lang, mga katropa. Ayusin ko lang, timpla-timplahin ko lang muna. Kasi parang sa ilang araw din talagang hindi ako nakaupo ng maayos. Parang patsi-patsi lang yung upo ko. Parang nakalimutan ko na kung paano maggalaw-galaw ng konsol. Hello! Good afternoon!
1: Hello po, ma'am.
0: Hello! Kamusta ka naman? Bakit? Ano ba? Nakakainis ka.
1: Ayos lang naman.
0: Masaya ka naman. Meron na ba kayong signal?
1: Mayroon naman po.
0: May signal na, malakas na yung signal, may radyo na. Nagkakarinigan na tayo.
1: Opo, ma'am.
0: Oh. Sabi ko sa iyo, nagtampo lang talaga yung PLDT. Intindihin na lang talaga natin kasi minsan yung tao nagtatampo din naman. Yung PLDT natin nagtampo lang yun, kaya ilang araw lang kayong hindi pinagbuksan ng ano. Kaya wala tayong signal ng ilang araw. Pero kahapon, may signal na kayo nung nakarang araw, may signal na.
1: Opo, ma'am.
0: Oh, ayan. Sabi ko sa'yo, kailangan mo lang himas-himasin. Kailangan mo lamang hintay-hintayin. Sorry, katropang Bem na bigla lang din talaga ako eh. Kailangan mo lang himas-himasin ang inyong mga radyo para talagang lumakas, tumigas ang signal, okay? Bakit? Bakit ka tumatawa? Ikaw talaga, Ate Norba. Na-miss mo na naman talaga ako. Bakit ka ba tumatawa? Hindi naman kita pinapatawa. Sinasabi ko lang sa'yo kasi minsan nagtatampo talaga yan. Lumiliit yung signal. Kaya dapat kailangan nating idaan sa magandang usapan, masinsinang pakikipag-usap para tumaas, tumigas, talaga namang manindigan yung ating signal. Ganon! Ikaw kasi, hindi mo ginagawa ng paraan eh. Kaya talagang nagtatampo-tampo din talaga yan eh. Tawa ka lang ng tawa dyan. Tinatawanan mo lang ako ng tinatawanan. Bakit ka ba tumatawa? Ano ba ang mga naiisip mo na hinihimas, Ate Norba, maliban sa radyo? O talaga, ha? May hinimas ka ba na talagang nagtatampo? Wala naman.
1: Wala naman, ma'am.
0: Ah, okay. Very good. At least nagkakaunawaan tayo na... Pero sigurado ka ba?
1: Opo, ma'am.
0: Sure? Hindi mo talaga... Totoo! Yung totoo lang. Yung totoo lang. Atin-ari lang wala makakarinig, promise.
1: Totoo po, ma'am.
0: Totoo. Hindi mo na... Ba, ay, kaya pala nagtatampo eh. Kaya naman pala nagtatampo. Kasi hindi mo man lang... Wala man lang kahit na konting, uy, ganon. Wala, kalabitin mo man lang ba? Hindi mo kasi, di ba yung antena na radyo, dapat hinihimas-himas yan? Kasi minsan nag-iiba yung direction ng ng antena. Oh, hindi mo hinihimas ng maayos eh. Kaya nagtatampo yung radyo. Oh, ngayon, nakakuha ka na ng panibagong aral sa akin.
1: Opo, ma'am.
0: Anong gagawin kapag nawawala ang signal ng radyo?
1: Himasin po, ma'am.
0: Galingan ang paghimas, Ate Norba, para hindi magtampo ang radyo. Okay?
1: Opo, ma'am. Opo, ma'am.
0: Okay. Ha, mamaya, ha? Pag nagtampo ang radyo mamayang gabi, anong gagawin?
1: Himasin po.
0: Ano? Laksan. Hindi ko naririnig.
1: Himasin po, ma'am.
0: Galingan mo, ha? Ikaw ang pambayaran.

0: pato ko dyan sa Rizal. Talaga, kakampi tayo dyan, ha? Tutuwa-tao tuloy si, at ano, si Lambiday, oh. Sabi niya, ibang himas naman yun, Ma'am G. Ano bang himas kasi? Ang naiisip ninyo, eh kasi nga, di ba, ang antena, kapag gumagalaw-galaw, humahangin, kailangan hinihimas-himas yan. Wala talaga ito, oh. Oh, kung ano-ano talagang pinag-aano nyo talaga sa akin, eh. Oh, sige na, Ate Norba. Bumati ka muna, Ate Norba.
1: Sige po. Salamat po, ma'am. Binabati ko po yung mga anak ko, ma'am. At pamilya Hadjerel, pamilya Makutla, at pamilya Abdurasid, at si Ate Claire, Chris Claro po, dyan sa bayan ng Rizal.
0: Ayan.
1: Yun lang po, ma'am.
0: Sino si Ate Chris Claro?
1: Si Claro po, ma'am. Masarap kasi, ma'am, yung banana cream niya.
0: Banana Q, mas masarap ka doon, huwag kang mag-alala.
1: Request po, ma'am.
0: Sige po, ano pong request nyo?
1: Nanghihinayang, ma'am.
0: Nanghihinayang. Saan ka ba nanghihinayang?
1: Wala lang, ma'am.
0: Nanghihinayang. Parang sinisinok naman yun.
1: Sige, ma'am. Salamat po.
0: Ay, mababaliw na ako, Ate Norma, pag ikaw yung kausap ko. Sa totoo lang talaga. Pag nakita tayo, parehas na tayong buang. Wala na tayong gagawin.
1: Kailan, kailan, ma'am.
0: Magtinawa-tawa. Ay, nakakaloka. Sige, Ate Norma.
1: Kailan, kailan, ma'am.
0: Marami pong salamat sa pagtawag.
1: Sige, ma'am. Salamat po.
0: I love you. Mwa, mwa.
1: Love you too.
0: Ayan. Hello!
2: Hello, Pangga Girlie.
0: Hello, Nanay Maan. Magandang hapon.
2: Magandang hapon. I miss you.
0: I miss you too, Nanay. Nanay, urong ka konti sa radyo. Hinaan mo yung radyo natin konti.
2: Oh, sige, sige. Sandali lang.
0: Okay.
2: Ay, hinaan ko. Sandali lang, ha? Okay na?
0: Malakas pa, Nanay.
2: Okay na?
0: Malakas pa. Urong ka konti. Urong ka pa konti, Nanay.
2: Okay. Ah, ito na. Okay na?
0: Ayan. Pwede na. Katropang Moises, pwede na ba yung ano niya?
2: Okay na?
0: Okay na daw, kasabi ni Katropang Moises.
2: Sige. Musta na lang tayo. Alam mo ba, miss na kita mo. Miss na maganda.
0: Uy. Nanay.
2: Oh,
0: kasi
2: nakalis na ba?
0: Wag mo
2: nakabalik na.
0: Wala pa nanay. Sa ano pa? Sa
2: ay,
0: mga next dapat, one week.
2: Alam mo, panggagali dapat mag-furlose siya para sold.
0: Magano nanay? Nanay, maingay pa daw yung maingay pa daw yung radyo mo. Tawag ka ulit. Tawag ka ulit, nanay.
2: Oh, sandali
0: patayin
2: lang.
0: Ko po,
2: patayin
0: ha?
2: Sa UIC. Oh, sandali lang.
0: Sige po.
2: Oh, okay na, ha? Okay na?
0: Urong ka pa, nanay, kaunti. Medyo malakas pa yung
2: sige,
0: feedback
2: sige.
0: Mo.
2: Sige. O, ito. Okay na.
0: Nanay, tawag ka ulit, nanay. Tapos, ano? Wala na rin namang ano. Naga-echo si nanay. Hehe, layo ka ng konti. Ayan, nanay, tawag ka ulit, nanay. Para ikaw na yung sagutin ko. Sabi ni Kuya Roy, ma'am, girly, ganda mo daw. Sino nagsabi, Kuya Roy? Iharap mo
2: hello?
0: Sa akin yan. Just... Ayan, nanay.
2: Hello, Pangga Girly.
0: Ayan, nanay, napakaganda na ng signal mo. Kasing ganda mo.
2: Sige. Oo. Alam mo, Pangga Girly, hindi ko muna pa ano yun. May babatiin kasi ako ng happy birthday.
0: Wow. Sige po.
2: Ang ating mahal na Chugi na siya na lang natitira naming magulang. Nag-iisa na lang siya. 78 years old ang ating mahal na uncle na nandoon sa Balabac.
0: Okay po.
2: Si Emmanuel na Aban, binabati ko siya ng happy birthday. Maraming pang kaarawan na dumating sa buhay niya at bigyan pa siya ng mahabang buhay ni Lord na maabot pa niya ang edad na kahit 100 years.
0: 100 years.
2: Oo, 78 siya, Mapangga Girly.
0: Opo.
2: Pagkatapos, siya na lang natitira naming magulang. Dahil kasi lahat na ng mga kapatid niya ay namatay na. Siya na lang natitira. Oo, kaya ngayon, bali 78 years old na siya, nagsisimitrate siya ng birthday niya doon sa Balabac. binabati ko ang amahal kong tiyuhin na si Emmanuel Naaban. Naway pagpalain ka ng kung may kapal at bigyan ka pa ng marami pang blessing nang bumaba ang buhay mo.
0: Yes.
2: At walang maramdaman. I love you, Joiman. I love you. Mahal na mahal ka namin dahil ikaw na lang ang natitira naming magulang. At mag-ano na lang ako pang gagirli.
0: Yes po.
2: Anuhan ko siya ng ano, ng awit.
0: Ano
2: andugan ko siya ng isang awit na yung Wishing It Was You.
0: Wishing saka, It Was You.
2: Oo, at saka yung ano, yung Wish.
0: At saka Wish. Ayan.
2: Oo. O yun, yung dalawa na yan ang hinaandog ko sa kanya. Hindi ko na lang muna pangga, girly, hahapaan dahil alam ko na mimiss ka ng mga fans mo.
0: Grabe naman sa fans. So,
2: pagbigyan din natin sila para sila ay makaano, makapagsalita rin, makarequest sa'yo dahil miss din nila ikaw. I love you, pangga, girly. Ganon din sa inyong lahat yan. I love you. And God bless you.
0: Okay, God bless you,
2: okay.
0: Nanay.
2: Okay, I love you.
0: Okay po.
2: Okay.
0: Wishing It Was You. Wini-wish din talaga natin yun. May tumatawa sa kabila. Hi!
3: Wishing It Was You.
4: Magandang hapon sa iyo, ma'am.
0: Hello, Nanay Susan.
4: Kamusta ka, ma'am?
0: Eto, Nanay.
3: Magandang hapon sa iyo, ma'am.
0: Nanay, hinaan mo yung radyo mo kaunti. Nanay, yung radyo mo naririnig na dyan sa labas ng kanto ng malulunan.
4: Nagpalawin ako, ma'am.
0: Ayan. Kung sa totoo lang talaga, ay, ano talaga ha, nagkita kami ni Nanay Susan last Friday. I love you, Nanay Susan.
4: Talaga, I love you po,
0: alam
4: ma'am.
0: Alam nyo, sa totoo lang, sobrang laki ng trompeta. Literal na ang laki-laki. Alam mo yung parang may mga parade, ganun kalakas yung ano nila, Nanay, yung ano nila dun sa Brooks Point. Grabe. Hinanap namin yung bahay niya, nagkandaligaw-ligaw pa kami. Pero buti na lang talaga, nakita rin namin na ano na tawag na nakita rin namin yung bahay nila. Grabe, napakaganda ni Nanay Susan. Sinasabi ko sa inyo, iba ang ganda sa personal. Talaga.
4: Lapad mo naman, nalapad naman yung tainga ako naman, man.
0: Ay, hindi, totoo naman talaga, Nanay. Diba? Nanay Susan, maraming salamat po sa binigay niyo po sa akin na
4: uy, salamat, ma'am.
0: Meron akong souvenir kay Nanay, isang malaking manok. Native na manok. Grabe. Palalakihin ko muna 'yon bago ko kakatayin.
4: Gawin mo, ma'am, na tandam.
0: Lalagyan ko ano 'yon, pinaupo sa asin, pinadapa sa asin. Kahit anong klase pa yon, kakainin ko talaga pag medyo. Pero malaki na yon, sobrang laki nun, ang taba-taba nga nun eh. Pero pinaano ko muna, pinapapalakihin ko muna bago ko titirahin. Grabe siya. Nanay, marami po salamat, Nanay. Pasensya ka na, Nanay, kasi tinapay at saka kapilang yung nadala ko sa'yo kasi sobrang bilis lang ng pangyayari nung Biyernes.
4: Okay lang yan, ma'am. Okay lang yan. Basta po, tante, nagkita tayo.
0: Kamusta ka naman, Nanay? Sino naman ang kasama mo dyan sa bahay nyo ngayon?
4: Yung anak ko pa rin, ma'am.
0: Ayan.
4: Yung bago yung ipag ko.
0: Hello po kay Nanay Jai na nakausap din po namin. Ano po ang pangalan nung hipag nyo, Nanay? Babatiin din po natin.
4: Remedios Atornino.
0: Si Nanay Remedios Atornino. Hello, Nanay Remedio. I love you din po. Salamat po sa paghahanap kay Nanay Susan dahil nawawala siya nung Biyernes.
4: Nagmarites pa, ma'am.
0: Nagmarites pa. At saka yung mga kapitbahay po. ni Nanay Susan dyan sa bayan po ng Brooks Point, maraming maraming salamat po sa inyo. Kasi grabe, alam nyo pagbaba namin ng sasakyan nung Friday, sabi doon ha, sabi nung kapitbahay, wait lang, hanapin lang namin si Susan. May pumunta na doon sa may palayan, may pumunta na doon sa likod ng bahay. Ang dami-dami nilang naghanap kay Nanay Susan. na para bang wanted siya.
4: Hindi nila alam na guys, kapitbahay.
0: Nandun na pala sa may kapitbahay. Sabi ni Nanay Remedio, sabi niya, hala, wala si Susan dito. Nag-alis, pumunta doon sa may palayan. Parang naglipat ata ng, hindi ko alam kung anong ginawa mo doon sa may palayan. Basta sabi niya, tapos sabi ko talaga, alis na kaya kami kasi baka matagalan kasi hapon na yun, di ba? Kaya sabi ko, pero sabi ko, hintayin na lang namin ng konti kasi yung kapitbahay dyan ni Nanay Susan, shout out! Ano pong pangalan ni tatay? Nakalimutan kong tanungin. Si tatay yung naghanap sa'yo, nanay.
4: Ay, si Johnny Antolino siguro.
0: Ah, si Sir Johnny pala yun, yung kapitbahay ninyo.
4: Oo, ma'am.
0: Ayun yung palaging binabati ni Nanay. Sir Johnny, maraming maraming salamat po sa inyo nung Friday. Grabe, parang nagkakagulo yung mga kapitbahay nila sa totoo lang talaga. Nahiya na nga ako nung paalis kami. Hindi na nga sana ako magbaba ng ano. Kasi sabi ko, hala, nakakahiya na sa mga kapitbahay ninyo. Pero marami pong salamat sa inyo dyan sa Malolongan.
4: Pero hindi ka pa, ma'am, nagpunta dito. Kasi marami man yan nagsabi na sana makapunta ka daw para makita kanila.
0: Wala, di ba kasi ano, hindi nga kita natawagan nung Friday. Kaya hindi mo din alam na pupunta ako doon.
4: Opo, ma'am.
0: Kasi hindi ko alam, parang mahina ata yung signal, parang ganun.
4: Siguro.
0: Kaya ganun. Di ba, sa susunod, nanay, mag-i-inform na ako sa'yo kapag pupunta kami dyan. Pero medyo matatagalan pa yun.
4: Oo. Basta patangin na makapunta ka ulit, ah.
0: Sige po, nanay. Ayan, sige na.
4: Opo. Para bago kung magpunta ka, ma'am, sana makontak mo ko para makabihisin ako. Taro na. Nakikita mo yung damit ko, no? Kaganya naman.
0: Hindi ah, okay lang naman nanay yung damit mo nun. Walang problema.
4: Sabi ng anak ko na bunso, sabi, ako si mama, ayan ang damit mo na, wala ang ano, parang hita. Nakasurt-shirt lang.
0: Kasi ano, bigla, di ba nagmarites-marites ka pala, nagmarites-marites ka lang manunong sa may kapitbahay. Hindi man din natin alam na talagang magkikita din tayo. Kasi ako din talaga nung pumunta ako doon, hindi din ako 100% sure na magkikita tayo. Kasi sabi ko, baka wala ka doon, pumunta ka ng Batarasa. Oy, and syempre, maraming salamat po kay Sir Joe Tabalos. Tabalos, Tabataba ba, nanay?
4: Oh, Tabalos, Dingdado.
0: Ayun, kay Sir Joe Tabalos, kasi siya yung tinawagan ko para malaman ko yung Malolonan, kasi di ko talaga alam. Naligaw na kami, pumunta na kami ng high school. Ang layo na namin. Sige po, nanay, bumati na lang po kayo, nanay.
4: Una-una sa lahat, pinabati ko kayo dyan, ma'am, dyan sa studio nyo na magandang hapon. At kung sino man ang kasama mo, ginabati ko sila lahat. Bago yung kapitbahay ko dito, si Johnny Antolino, ang kanyang pamilya, ginabati ko sila na magandang hapon. Si Junjun na Lakaw-Lakaw, at si Lia Hardin, si Binggi na Milyones, at si Lini na Esteves. Bago sa anak ko doon sa may mali, si Marical Lasigan at kanyang asawa na si Michael. Bago dalawang niya anak. Bago si Toto na ano, na Panday. Ginabati ko sila doon na magandang hapon sa Batarasa at pamilya Tabalos, pamilya Rigulio at pamilya Tanyo dyan sa Imulnod at sa may ano, sa Sarasa. Bago yung pamilya Pabyan sa Imulnod, ginabati ko sila ng magandang hapon. At si Jorito na Dobria, ginabati ko rin siya ng magandang hapon. Yan lang, ma'am. Ayun. Maraming maraming salamat, ma'am. I love you.
0: I love you, Nanay Susan, and God bless you always.
4: Miss naman kita ulit, ma'am.
0: Thank you, Nanay. Sa sunod ulit natin na pagkikita. Alam ko magkikita pa tayo ulit.
4: Sige, ma'am.
0: Okay po, sige po. Thank you po.
4: May request ako mamawit.
0: Ano po request yung song?
4: Ipaglalaban ko? Oo.
0: Isusuko ko na? Ano? Saan ko na? Saan talaga, Nanay? Yung totoo. Ipaglalaban kita? Ganon?
4: Oo, ma'am. Yan na.
0: Okay. Sige po. Thank you po, Nanay.
4: Sige, ma'am. Salamat.
0: Okay po. Thank you po. Naguluhan ako eh kasi di ko alam kung ipaglalaban ba or isusuko. Kasi meron nakapagsabi sa akin dito na talagang gusto niyang ilaban pero kailangan ng isuko. Mahirap talaga ng ganun. Kayo ba? Baka mabingit ko yung pangalan kasi nakamahirap na. Ayan. Hello! Good afternoon!
5: Hi!
0: Hello po! Sino po ito?
5: NRD po.
0: Sino po? Sir, NRD ng Bayan ng Bataraza, Palawan.
5: Opo.
0: Hello po. Kamusta naman po kayo, Sir NRD?
5: Ay, mabuti na mo nga dito. Nakadiyosin din dito sa Barangay Bunigano.
0: Ayan. Baka meron po kayong gustong batiin. Meron po kayong i-shout out. Meron po kayong request.
5: Meron po ang ginabati ko po si Martino Maki. Mm-hmm. Family. Si Leo Rapista. Kagawad po sa Barangay Bunubuno.
0: Okay.
5: Ayusa Hamson pamilya. Kasi makuha pamilya.
0: Sige po.
5: Lahat po na nagkinig. Lahat na nagkinig po dito sa Bunubuno. Maraming salamat po sa ila.
0: Ayan. Diyan po sa bayan ay sa Barangay Bunubuno, Bataraza, Palawan.
5: Pwede po mag-request.
0: Yes po. Sige po. Ano po ang request niya, sir?
5: Lovers Moon Tonight.
0: Ano po?
5: Lovers Moon Tonight.
0: Love is? Ano po request niya ulit?
5: Lovers Moon Tonight.
0: Lovers Moon Tonight?
5: Ano po?
0: Ayan.
5: Lovers Moon Tonight.
0: Lovers Tonight.
5: Lovers.
0: Lovers Moon. Lovers Moon Tonight.
5: Opo.
0: Ayun, katropang nong. Lovers Moon Tonight.
5: Yan po.
0: Ayun, sige, thank you po. Ingat po. God bless po. Bakit naman ganyan yung mukha mo? Kasi hindi ko rin naiintindihan. Ano yung mga Ate Bim? yung nagsisearch ka ngayon kung ano yun. Lovers Moon Tonight. Yun yung pagkarinig ko. Pero di ko alam kung yun yun. Ayan, syempre, shoutout nga pala kay Bembilicious and kay Icelicious. Ayan, sinasabi ko sa inyo, yung mga ano natin dito, Wonderful Tonight, ha? Huh? Wonderful Tonight lang yun? Ay, Lovers Moon Tonight. Katropang nun! Wonderful Tonight! Diyos mio! Mga bingi! Wonderful Tonight! Sir Donald Bert, maraming salamat. And syempre kay Sir Echo Ichalarhoy, bakit ba kayo ganyan? Sabi niya, DJ Girlie, parang bumo-blooming ka po. Ay, huwag ka magsasalita ng ganyan. Naririnig yan ni Katropang Toto. Mapupulaan na naman tayo na. DJ Girly, pakibati po kami dito sa Barangay Santa Lourdes. Pakibati na rin po si April Rama at si Lambert Rama at si Kapitan Dong Polanco. And syempre especially kay May Obolicious. Sarap ng Bembelicious. Ay, sabi ko sa iyo talaga, Lambiday. Ano na, katropang Bem? Ano na ngayon pangalan ni Lambiday? Ha? Ano na yung pangalan niya? Kasi dito kanina may nag-comment, Lambiday, Mrs. Wow. Ano na nga yun? I-chat mo nga sa akin kung ano yung pangalan niya.
6: Sa'yo talaga, Lambiday.
0: Hello!
6: Ano na nga yung pangalan ni Lambiday?
7: Yes, po.
0: Hello, yes. Magandang hapon. Ayun, sabi niya
6: kasi dito kanina may nag-comment, Lambiday.
0: Ay!
6: Ano na nga yun?
0: Pwede po pakainaan yes po, pakainaan po yung monitor content.
7: Hello po.
0: Yes po! Good afternoon! Pakinaan po yung radyo! Sandali naman sa tumatawag! Parang kausap ko na lang naman yung sarili ko. Oo, grabe ka naman. Pakinaan po yung monitor ng konti. Kung nang very, very light lang. May sipon licious, si Rosanna licious. Sabi ni Sir Jonard, huy, grabe ka naman, Sir Jonard, baliw. Nakakaloka ka. Kasakit sa ears, ah. Gabak boses mo sa radio. Ayun nga, yung mga tumatawag po, hinahinaan nyo lang yung radyo natin. Para kausap ko na lang din yung sarili ko kapag tumatawag kayo sa radyo. Nakakaloka kayo. O yung mga hindi ko pa nabati, ha-ha-ha, nako, pati ako na lisius na rin. Pero alam namin, Mrs. So, ikaw ang pinaka-delicious. Alam talaga namin yan. Hello!
7: Hello,
0: good afternoon!
7: Good afternoon po.
0: Yes, sino po ito?
7: Sino sino po?
0: Sino po? Sino po ulit?
7: Sino sino po?
0: Narcito?
7: Apo?
0: Si Narcito. Narcito! Taga saan ka naman, Narcito?
7: Sa tubig sa barangay ng Batarasa po.
0: Batarasa. Narcito, meron ka bang asawa, kinakasama, may kabet or balak mga bet? Narcito!
7: Wala. Taga Batarasa po.
0: Narcito, inuulit ko. Narcito, naririnig mo ba ako, Narcito?
7: Opo.
0: Narcito, ikaw ba ay may asawa, may kinakasama, may kabet, or gustong mga bet?
7: Wala akong kabet.
0: Wala kang kabet, pero may asawa?
7: Wala po.
0: Wala ka rin asawa. Gusto mo bang mga bet?
7: Opo. Wala akong kabet.
0: Gusto niya raw mga bet, nakakaloka. Narcito, gusto mong mga bet?
7: Opo, mga bet po.
0: Ilang taon ka na, Narcito? Ha?
7: 25 po.
0: Ilan?
7: 25.
0: 25? Di ako naniniwalang 25 ka, Narcito. Niloloko mo ako, ha? Niloloko mo ako, tinatawanan mo ako.
7: Hindi kita yung niloloko, ma'am.
0: Niloko mo ako. Pinagpalit mo ako sa iba. Alam mo yan. Alam mo yung totoo, Narcito.
7: 25 po, ma'am. Hindi nga kita pinagpalit, ma'am.
0: Pinagpalit mo ako sa iba, sumama ka sa iba, kaya nandyan ka sa Batarasa.
7: Hindi po, ma'am. Apo, ma'am.
0: Ay, nako, talaga mababaliw ako sa'yo, Narcito. O, sige na, bumati ka muna, Narcito.
7: Po?
0: Bumati ka muna, may gusto ka bang batiin?
7: Apo, ma'am.
0: Sino? Sige, batiin mo. Baka may gusto kang ligawan, batiin mo siya dito.
7: Una sa lahat, binabati ka namin ng hapon.
0: Okay. Diba nagkakagulo kayo dyan? Kasi hindi ka naikinig sa cellphone. Sa radyo ka naikinig. Tawa na tawa. Narcito, kausapin mo ko. Pati ba naman dito sasaktan mo ko, Narcito?
7: Kinakausap kita, ma'am.
0: Kinakausap mo ko, pero siya yung nasa isip mo.
7: Nagulo kasi, ma'am.
0: Naguguluhan ka? Sinong pipiliin mo sa amin?
7: Opo, ma'am.
0: Siguraduhin mo lang na ipagpapalit mo sa akin talaga namang kasing ano ko, ha? Narcito, kausapin mo ako. Sabi ko, bumati ka na. Batiin mo yung gusto mong ligawan.
7: Sabi na, bati ko lang po yung auntie ko dyan sa Rito ba?
0: Mm-hmm.
7: Bati po yung asawa niya.
0: Okay.
7: Asawa niya po.
0: Okay.
7: Bati ko lang po yung auntie ko dyan sa Rito ba?
0: Sino pa?
7: Bati yung asawa niya po. Pa-request na ako naman ng song.
0: Yes, ano request mong song?
7: Anda Manaya.
0: Anda Manaya, okay, sige. Okay.
7: Pwede pong dalawa?
0: Okay, sige, dahil mahilig ka naman sa dalawa, pagbibigyan kita.
7: Ano po, unang luha.
0: Unang luha, okay, sige Narcito, maraming salamat.
7: Sige po, thank you ma'am.
0: Okay. Hoy, Sir Echo Itchalar, ano sinasabi mo dyan? Nakakaloka ka. Sabi ni Sir Echo Itchalar, huy, katok, katok, katok, katok, katok, katok. Buntis, silicious, ang beautylicious, DJ girly. Huy! It's a no! Alam nyo, yung mga pinopost namin dito sa XFM na mga buntis, ano lang yun? Charot-charot lang natin yun. Huwag yun naman siseryosohin. Diyos ko, baka mamaya makapasa. Imbis na isa lang yung gustong, ay nako talaga naman. Ako kinakabahan na talaga ako, ha? Sa mga ganitong stage talaga, baka mamaya may lumusot. Sir Echo Itchalar, bawiin mo. Bawiin mo yung sinasabi mo. Hindi kayo pwedeng mag-tandem ni Katropang Toto. Bawiin mo yan, Katropang Echo Itchalar. Parang awa mo na. Bawiin mo yan. Hindi yan mangyayari. Hindi yan totoo. Kay Ma'am Eileen Mendoza, shoutout po DJ. Sabi ni Tatay Boots, nakikinig po siya ng radio dito po sa Nara. Ay, maraming salamat din po pala kay Kuya Boots dyan po sa bayan ng Brooks Point. Kasi nakita din kami noong Friday ba? Friday din ba tayo nakita, Kuya Boots? Nakita din kami ni Tatay Boots dyan po sa Lotus Farm sa bayan po ng Brooks Point sa barangay Mambalot. Maraming salamat, Tatay Boots, Kuya Boots. Kung ano man yung gusto mong itawag ko sa'yo, marami pong salamat sa pamanok. Grabe, alam nyo ba, paldong-paldo ko sa manok nung umuwi ako. Worth it na worth it yung absent ko ng ilang araw. Siyempre kay Ate Merlin din. Ate Merlin, maraming salamat po. Meron akong, binigay niya ako ng tatlong manok ata. Tatlong manok, tatlong pato. Tapos binigay niya pa ako ng halaman, may gulay. Oy, maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe, parang yung yung lakad ko nung nag-absent ako ay grabe ka worth it. DJ Girly, malay mo, girl, nara! Sir Echo Itchalar, gabi yung ginagawa mo dito sa studio namin. Si Katropang Toto, kung nakikita nyo lang, tumatalon-talon na. Wag naman, wag muna. Sir Echo Itchalar, akala ko ba magkakampi tayo? Wag muna, yung mga next 2 years. Wag nyo muna akong ipagdasal ngayong taon, just me. Nagta-thumbs up na dito si Katropang Toto. Dalawang kamay na talaga yung thumbs up niya. Parang awa niya, hindi ko yan ipagpapalit ang beautiful na si Katropang Girlicious. Ayan, maraming salamat, Sir Jonard. Sir Jonard, di ba magkakampi tayo? Ikaw naman yung balikan mo naman yung sumpa ni Sir Echo Itchalar. Uy, wag muna. Pasakot po dito, may liver team ba? Kumurot, nanunood sa exit yan. Ano? Hello, Sir Randy Bacomo. Magandang hapon po dyan sa Liberty. Uy, grabe, pinagpapawisan ako ng malamig. Sa totoo lang, kahit naka-aircon ako sa oras na ito, parang kinakabahan ako. Hi, Kuya Toto. Uy, si Mrs. Wow din talaga ng hi-hi pa. Huwag mo nang sundan pa, Mrs. Wow. Utang na loob talaga. Baka magtatlo na kayo talagang mag... Katok, katok, katok. Katik, katik, katik. Hoy, grabe naman kayo sa akin. Ayoko pang mabuntis talaga. Kayo talaga, oo. Ang dami talaga nagpapanalangin yan na mabuntis ako ngayong taon. Wag muna, Diyos mio. Kayo talaga, yung mga AI-AI na yan, wala yan, joke-joke lang yan. Hindi yan magkatotoo. May mga nagsasabi pa, mga baby dust. Wag muna, nakakaloka kayo. Si Katropang Bem muna, bago ako. Yan. Pag si Katropang Bem na buntis, okay, sige. Susunod na ako. Emil Fred, umapas Pailo, nananawagan ako sa iyo. Pakibilisan ang ano procedure. Tudas ka kapag mabuntis ka. Sira ang tiyan mo. Gainom ka pa ng pampasexy. Wala nga ako iniinom na pampasexy. Ang iniinom namin dito na pampasexy ay sumisipa. Hoy, grabe kayo. Alam nyo, mga katropa natin, wag muna. Wag nyo munang i-ano. Kasi eh, si katropang girlicious, kampi ko, hindi iiwan. Ah. Nga si Bem, ang ganda pa naman kapag buntis ka. Oy, katropang Bem! Ayan, si katropang Bem yung pag-usapan natin. Kasi gusto niya na raw talaga na magkaroon ng junior. Kaya si katropang Bem talaga dapat yung mabuntis ngayong taon. Go for katropang Bem this year! Uy, grabe kayo. Wag muna. Ang hirap-hirap manganak dito, nog. Hay nako. Actually, madaling gumawa. Ang mahirap dyan is pag nagbuntis ka na. Pag nagbubuntis, sakto lang. Kung mahirap man, siguro mga lihi-lihi na lang, mga first or second trimester. Pero ang pinakamahirap talaga dyan is umiri-iri. Sa totoo lang talaga. Yan talaga ang agwanta talaga natin. Hita natin agwanta yan. Mag-ano tayo, mag-iri-iri. Hoy, Diyos mio, Marimar. Nasa costume, except him. Ano? Naloloka ako sa mga comment ninyo, Sir Eko Ichalar. Ikaw talaga ang salarin ng lahat ng ito. Kung ano ang sasaya mo, buntisilicious, girlicious, beautifulicious. Ay nako, wag nyo munang ipanalangin kasi DJ para... wait lang. Okay, DJ, para classmate kayo ng asawa ko. Ako gusto ko baby boy na sana kasi buntis yung asawa ko, DJ Girly. Maga 4 months na. Oy! Oy, congratulations, Sir Eko Ichalar. Pero wag muna ako. Kayo muna. Nakakaloka kayo. 4 kayo, di ba, model? Pero mas maganda talaga si Bem pag buntis. Ay! Di ako nagsabi, katropang Bem. Si Mrs. Wow ang nagsabi, okay daw pa nagbuntis. Katropang Bem, go, go, go! Tiis lang muna, mahirap manganak. Ta, himas-himas pa more. O, di ba? Kanya-kanya tayong katok-katok ngayon. Kung si katropang Icylicious ang mabubuntis, walang problema. Kasi siya talaga, gusto niya daw talaga is mabuntis na. Gusto niya magkaanak na ulit. Mapababae, mapalalaki man yan, walang problema. Kaso sa amin ni katropang Ben, parang talagang pag sinabing buntis, tatakbo talaga kami. Kahit nakapaa. Kunyari, magbabagsak dito. Oh, sige. Pag ang mababagsakan nito ay mabubuntis, talaga magtatago kami. Kahit sa ilaliman ng lupa. Ang hirap mabuntis, sa totoo lang. Sa generation na ito, siguro, kung ako lang talaga yung tatanungin, kahit nasabihin pa natin na may work ka, stable ka, ganyan, napakahirap labanan ng binat, sa totoo lang. Lalong-lalo na yun sa mga kababaihan, madali lang magsabi, oh sige, magbuntis ka na. Madali lang yan, pag nagbuntis ka, ganito yung gagawin mo, ganyan, ganyan, ganyan. Pero pag ikaw na yung nasa sitwasyon, Diyos mio, Marimar, anak ni Inday, Bariday, Lambiday. Grabing hirap mabuntis talaga. I see Ma'am Mike, kailan din kaya mabuntis? Ayan ang tanong natin, DJ Mike. Kung naririnig, ay, Diyos ko, isa pa! I've Baby Joy Noe. Tigilan mo ko sa Baby Dust. Baby Dust. Baby Dustin na kita. Ako talaga wala pa, wala pa, wala. Kami ni Katropang Bem, ex muna kami sa ganyan. Ano lang yun? Charot-charot lang namin yun. Pero si DJ Mike na lang muna. DJ Mike, kailan ka daw mabubuntis? Yun yung tinatanong dito ni Mrs. Wow. Eto si Katropang Icelicious kasi, kahit ano to eh, kahit sunod na buwan, mabuntis to, walang problema. Kasi talagang gusto-gusto niya ng mabuntis, pero kami talaga ay malabo sa sabaw ng, kahit sabaw pa ng tuba, sabaw pa ng pusit, hindi, hindi mangyayari ang pinapanalangin nyo sa amin. Hindi kayo magwawage. Hanggang ngayon, nilalabanan ang binat. O, diba? Hanggang ngayon, meron pa kami mga binat. Ha? Diba? May mga binat pa kami na hindi namin ma-resolve. Oy po, kung paano. Tapos biglang nag-notify sa akin yung magic swap puzzle. Hindi na kami mag-try-try ng magic swap na yan. Ay, meron pala yung sumpa. Diyos mio. Sabi niya dito, DJ, batiin ko lang po kayo. Sana nga po mabuntis na po kayo at si Katropang Bem. Kasi po, maganda po yung chan nyo pag nabuntis, pumapayat kayo. Alam nyo, sa totoo lang, kahit hindi na kami pumayat, kahit hindi na namin pinapanalangin ni Katropang Bem na pumayat, okay na kami sa ganito. Hoy, wag muna. Wag nyo kami pinagtatawanan, ha? Nakakaloka kayo. DJ Girlie, pag nabuntis ka, magiging ninong si Katropang Ronnie Paz at si Mike is... Ay, hindi. Hindi, ating kuning ninong si Mike Escote. Ay, nakakaloka. Ano, DJ Mike, may nagtatanong lang naman dito. Kailan ka daw mabubuntis? Baka next year? Next year daw. Ang sagot ni DJ Mike sa Sunday ninyo maririnig. DJ Mike, haaabangan daw nila yung sagot mo sa Sunday. Kung kailan ka daw mabubuntis. Ayan ha. Kasi ako hindi ko naman masasagot yung tanong ninyo kay DJ Mike. Kasi talagang ano to eh. Ha? Next, sa Sunday na lang. O ayan, sa Sunday nyo daw malalaman. Sa Sunday nyo daw malalaman kung kailan mabubuntis at magkakatotoo ang mga buntis-buntisan natin dito. Yan, abangan ninyo sa Sunday sa programang Throwback Sunday. So yan ha, sa programa ni Katropang DJ Mike. At tama na to, napapagod na ako. Katropang Girlie, paki-regards mo ako dyan kay DJ Mike. Kung pwede manligaw sa kanya. DJ Mike, may manligaw daw sa iyo. Ba't sa akin ka magpaalam? Kaloko talaga si Sir Jonard. Oy, sa Sunday ha, abangan mo si Katropang ano, DJ Mike. Kaya para matanong mo kung pwede manligaw. Original na buntis sila Kuya To at Sir Mike. Sa totoo lang. Sa totoo lang talaga, pinupush nila kami ng buntis, eh nauna na rin naman silang mabuntis. Si Katropang Toto, ilang taon na itong daladala niya yung bata na ito, hindi pa lumalabas. Si Katropang Mike, Diyos mio, talaga namang baka ano, tapos buntis si Katropang Mike. Hindi ko pwedeng sabihin eh. Masaya ako sa taba ko. Amen. Masaya kami sa taba namin. Kung ano yung meron kami ni Katropang Bem, talagang ano, love namin yun. Okay na yung mataba, wag lang yung sumisipa. Tingnan mo, nababaliw na talaga yung mga tao. Bakit yung kami gustong mabuntis? Grabe kayo, abangan ko po ang sagot ni DJ Mike. Ayan, abangan nyo yung sagot ni DJ Mike ha, sa ano, sa Sunday. From anyways, mga katropa natin, itigil muna natin to dahil para mauubusan ako ng hininga. Mag-commercial muna tayo, parang awa nyo na. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
8: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3.
13: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
9: XFM.

0: Exciting!
1: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
4: X-rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

Grabe. Napagod ako. Parang biglang bumaba yung energy ko. Sa totoo lang, napagod ako talaga sa isang oras. Tayong tinawa-tawa lang talaga kanina. Para ako nag-hiking. Tapos hindi ako nakainom ng tubig, mga ganong feeling. Nakaka-lurky. Good PM DJ, kapahinga lang OFW, mahirap talaga, nakaramdam na ng pagod, tumatanda na rin kasi. Pero kailangan pa rin magsikap dahil mahirap umasa sa iba. Laban lang talaga sa buhay for myself naman ngayon through. Ayan ha, Ma'am Elsie, Ma'am Grace, and syempre sa lahat po ng ating mga OFWs. Talaga namang bilib na bilib po kami sa inyo kasi despite ng napakalayo LDR na pagitan ng inyong mga minamahal sa buhay ay parang alam niyo yun, yung lumalaban kayo ng lumalaban para sa inyong future or para sa future ng inyong mga anak. Kaya naman palagi po kayong mag-ingat at palagi po namin ipinagpipray ang inyong kaligtasan at kalusugan. And syempre yung mga hindi pa po na-play na music ay mamaya po natin ipi-play mga katropa natin pagtapos po ng alas 3 ng hapon. Magandang hapon DJ Girly aka Doms. Dyan po yan sa One Ascenso Mall. Dito lang po yan sa Barangay San Pedro. And syempre mga katropa natin, hindi ko na rin po ito patatagalin. Pagtapos natin magtawanan kanina, magpapainit naman tayo ng inyong mga hapon. Kaya naman, mga katropa natin, magkwentuhan muna tayo.

tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diane. 29 years old. Single ako at halos 3 taon na ring walang seryosong karelasyon. Hindi naman ako naghahanap noon. Okay na ako sa trabaho. Friends. At sarili kong routine every single day. Hanggang sa nakilala ko itong si Ryan.

Nagpapadala na rin siya ng mga pagkain. At bigla-bigla na rin siyang nagme-message sa akin ng kumain ka na ba? Kamusta ka? Nakauwi ka na ba? At aminado ako sa mga ganong gesture ay nahulog ang attention ko sa kanya. Matagal ko na hindi nararanasan na may taong excited makipag-usap sa akin. Hanggang sa isang gabi, nagkita kami pagtapos ng trabaho. Nagkwentuhan ng napakatagal. At bago kami maghiwalay ng gabing yon ay hinalikan niya ako sa noo. Hindi ko siya tinulak dahil gusto ko rin siya. Pagkatapos noon ay naging mas malapat kami sa isa't isa. May mga gabing nagkikita kami pero hanggang kwentuhan lang. Hanggang isang gabi ay hindi namin napigilan ni Ryan ang aming mga sarili. Mula sa simpleng usap ay nauwi kami sa isang lodging house. Pagpasok pa lamang ng pinto, ay ramdam ko na ang init ng katawan ni Ryan. Para akong napapaso sa sobrang init. Sa bawat paghalik niya sa akin, ay nababaliw ako. Ngayon ko lang naranasan ang halik ng may pagmamahal. Halik ng pagnanasa. At halik na excited na excited ka. Nang gabing yon ay ipinarana sa akin ni Ryan ang hindi ko pa nararanasan noon. Yung mga halik na nakakabaliw. Yung mga halik na hinding-hindi ko makakalimutan. Yung mga halik na nagpabuhay ng natutulog kong dugo. Ganon kahalimaw si Ryan. May mga plano kami at napakadaming plano pa. At dahil sinabi niyang single siya, hindi ko nakita ang sarili ko bilang third party sa isang relationship. Akala ko noon dalawang single na taong unti-unting nahuhulog sa isa't isa. Hanggang isang araw, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. May nag-message sa akin sa social media.

diyan na isang babae. Merong cover po ito na family picture. Kasama si Raya. May dalawang bata at yung babae. Sa unang message, ikaw ba si Diane? Parang biglang nawala ang lakas ko ng araw na yun. At ang sumunod na message, asawa ako ni Ryan. Nung mabasa ko ang message na yon ay hindi ko alam kung paano ako hihinga. Paulit-ulit kong tinatawagan si Ryan pero hindi siya sumasagot sa bawat chat at tawag ko. At ang tanging nasabi niya lang sa akin, kinaumagahan. Diane, please, huwag mong kausapin ang asawa ko. Hindi ko napigilang matawa sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. At ang sabi niya pa, sorry, niloko kita. Ang una niyang concern ay kung ano ang sasabihin ko sa asawa niya. Paulit-ulit ko siyang tinatanong kung bakit nagpanggap siyang single at ginawa akong kabit. At ang tanging nasagot niya lang sa akin, matagal na raw silang hindi okay ng asawa niya. Na parang roommates na lang sila at gusto niya nang makipaghiwalay at nagsistay na lang siya para sa dalawang bata. Kaya naman naghanap siya ng ibang connection at attention. Hindi ako naniwala sa sinabi sa akin ni Ryan.

Hindi dahil imposible na may problema sila, kundi dahil kahit anong problema ng isang kasal ay palaging nasusolusyonan. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong pumili ng alam ko ang buong katotohanan. Kung sinabi niya may asawa siya noon, baka hindi ko siya pinatulan. Pero itinago niya at ginawa niya akong kabit. Kaya hindi lang ang puso ko ang niloko niya, pati ang choice ko sa buhay. Nang araw din yon, sinabi ko sa kanya na ayoko nang makipagkita or makipag-communicate pa sa kanya. Pero bago ko siya tuluyang i-block ay may sinabi siya. Mahal kita, Dayan. Hindi kita gustong mawala. At doon ko na-realize kung kaya niya sinabing mahal niya ako o dahil kailangan niya lang ako dahil nag-away sila ng asawa niya. Kaya heto ako ngayon, hindi ko alam ang sasabihin ko sa asawa niya. Hindi ko gustong sirain ang pamilya niya at ayoko rin sirain ang buhay ko. Pero ayoko rin maging tahimik habang patuloy niya akong pinapaasa sa mga kasinungalingan niya. Kung kayo ba ang nasa lugar, sasabihin niyo ba sa asawa niya ang totoo o hindi? O lalayo na lang kayo nang walang sinasabi sa asawa niya? Sana po ay mabigyan niyo ko ng advice. Thank you. And God bless you all.

0: Nainis ako. Alam nyo, sometimes silent is the best revenge. Let them be. Alam nyo, minsan, yung pagiging silent natin, yun na din yung answer sa lahat ng ipinupukol sa atin. Kung for me lang ha, for me lang, kunyari, if ever ako yung nasa sitwasyon, siguro ako, for me, if ever din talaga na lumapit sa akin yung asawa niya and magtanong kung ano yung gusto niyang malaman, sasabihin ko doon sa asawa na yung si Ryan yung tanungin niya at wag yung ako. Diba? I choose silence. Kasi may mga pagkakataon na kung ano man yung masabi ko, pwedeng maging harm yun sa kanila. But sometimes hindi din. Kasi parang hati-hati din kasi talaga. Minsan gusto nating magsalita because gusto nating linisin yung sarili natin. But minsan gusto din nating manahimik. Parang ang hirap nga, no? Hindi mo alam kung mananahimik ka ba or hindi. Pero bilang kabet or bilang talagang total, ikaw din naman yung nabiktima, mas maganda na lang din siguro na kausapin mo yung asawa niya and face the consequences na talaga namang malinis din naman yung konsensya mo. Although pinaikot ka niya, niloko ka niya, tinarantado ka niya, pero at the end of the day, isa ka din sa mga nabiktima. At wala ka ding intention na sirain yung pamilya nila. Siguro sa una, matatakot ka. Pero, in a long run, parang mas magandang magsalita nga. Mas maganda na sabihin mo sa kanila na victim din ako. Na biktima nyo din ako. At hindi ko din alam yung kasinungalingan ng asawa mo. Although, may mali din naman yung kabet kasi pwede namang sabihin na bakit hindi ka nag-background check. Sometimes, sa totoo lang, kapag na-feel natin yung interesado tayo sa isang tao, parang ang nangyayari niyan is natithrill tayo sa isang tao, sa isang sitwasyon. Kaya ang ending, sometimes parang hindi na tayo, naniniwala na lang tayo agad sa kanila at hindi na tayo nakakagawa ng background check. But sometimes, again, sabi ko nga, kailangan talaga natin mag-background check. In this generation, napakadaming taong sinungaling. Napakadaming tao na paiikot-ikutin ka sa mga salita nila. Pero ang totoo naman pala talaga is it's either meron silang kinakasama for real, for good, at kasal sila, or talaga meron silang live-in partner, or meron talaga silang partner, diba? Siguro, babawiin ko na lang, sasabihin ko na I choose silence. Siguro, may part sa akin na i-explain ko yung sarili ko na victim din naman ako. So, hindi mo din talaga ako masisisi. Kasi, kung tanga ako, aminado ako na naging tanga ako, aminado ako na hindi ako nag-background check. Pero gusto ko din na-explain sa'yo na niloko din naman ako ni Ryan, niloko din naman ako ng partner mo. Pare-parehas lang tayong pinaikot dito, but I will face the consequences. Kung magalit sa akin yung asawa, mura-murahin ako ng asawa, sampalin ako ng asawa, then be it. Kasi kasalanan ko yun. I will face the consequences kung ano yung ginawa ko. And mas okay yun kesa magtago ako na magtago at maging silent na hindi nalalaman ng totoong asawa na naging biktima din ako at hindi ko din ginusto na makasira ng pamilya. And after that, pag na-explain mo na yung sarili mo, manahimik ka, lumayo ka, ayusin mo yung sarili mo. Sabi nga natin, kapag alam na natin na merong partner, yung lalaki or babae na lumapit sa atin, it's all our choice kung ipagpapatuloy ba natin yung maling ginagawa natin or puputulin natin. Syempre, para maging better version ka ng sarili mo, gumawa ka ng tama. Kasi hindi may tatama na isa pang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Diba? Kung na-explain mo na yung sarili mo na victim ka din naman sa sitwasyon na yun at gusto mo ayusin yung sarili mo at wala kang intention at hindi mo alam, 'di ba? Hindi mo alam yung concept, yung sitwasyon na yun. Pwede mo naman din explain yung sarili mo. Kasi sometimes nga naman talaga ang tao, magsalita ka man o hindi, huhusgahan ka pa rin. Pero 'di ba, mas okay na lang din pala talaga na magsalita. Then, and after mo na mag-explain ng sarili mo, bago mo layuan, bago mo ayusin yung sarili mo. At kung sakali na yung lalaki is lapit pa ng lapit sa'yo, then isumbong mo na siya sa totoong asawa niya. Doon na papasok yung choice mo talaga sa buhay. Kung gusto mo bang maging kabet? Gusto mo bang maging parausan? Or gusto mo talaga na maayos yung sarili mo? Dalawa lang naman kasi talaga yun. Gusto mo maging kabit or gusto mong maayos yung sarili mo? So, choose your battle, girl. It's all your choice. Diba? Kung gusto mo maging kabit din, sige, maging kabit ka habang buhay. Kung yun lang naman din talaga yung papel mo sa mundo, maging kabit ka, maging homewrecker ka, then be it. Then let's see kung ano yung magiging consequences ng mga ginagawa mo. Kasi ako, naniniwala ako na every time na may ginagawa tayo sa mga tao na sinasaktan natin, always yan may kapalit. Meron nga ako nabasa, sabi niya, what you give is what you take. And tama din talaga yun. Kung ano yung binigay mo, yun ang babalik sa'yo. Kung tinarantado mo yung tao, tatarantaduhin ka rin ng mundo. At kapag niloko mo yung taong minamahal ka, babalik din sa'yo yung pagka-manluloko mo. Pero DJ, meron pa rin talagang girl na pumapatol kapitbahay na nga, nakikita na merong family, lumalandi pa rin. Kasi Ma'am Elsie, yung battle na gustong tahakin ng mga babae or lalaki na alam naman nilang pamilyado yung isang tao, ang gusto nila is maging homewrecker. Gusto nila maging kabet all the time at gusto nilang maging kabet habang buhay. Gusto nilang matikman yung karma habang buhay. Eto ha, sa totoo lang, may mga pagkakataon may nabasa kasi ako dito na parang niloko siya ng partner niya. Sabi niya, bakit ako yung niloko pero parang yung nanloko sa akin na tao, nandun na, umaasenso na. Parang nagiging mas maganda pa yung buhay nila. Magkasama sila ngayon. Parang kumbaga, parang yung nangyari kasi dun sa isang nabasa ko na kwento is, iniwan siya ng asawa niya, sumama sa ibang babae, and then, ang nangyari pa, parang naging mas maganda yung buhay nung kabet at saka yung dating partner niya na lalaki, and then siya, sobrang hirap na ng buhay niya kasi meron siyang mga anak, parang tatlo yung anak niya, ganyan, parang mabubuang na siya sa sobrang stress. But sometimes, alam nyo ba, na hindi lahat na nakikita natin sa social media is totoo. Sometimes may mga tao na tinatago lang yung totoong frame, yung totoong kwento ng buhay nila sa labas ng mga pictures na yan. Pero hindi yan totoo. May mga tao na naglalabas publicly ng mga picture. Pero in reality, hindi naman talaga yung totoong nangyayari. May mga hidden story behind that picture. Kaya huwag kayong maniniwala dyan na kapag yun yung tao na sinaktan kayo tas nakita nyo na parang masaya, parang okay sila, parang napaka smooth lang ng buhay nila, no. Huwag ka maniniwala dyan kasi darating yung time, ako naniniwala ako, na what you give is what you take. Parang yung gulong ng buhay lang yan. Diba? Gulong lang yan ng buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon is nandyan ka sa taas. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa maayos kang kalagayan. Darating yung time na mas masakit pa yung balik sa'yo niyan. Diba? Hi! So anyways, mga katropa natin, huwag na natin stressin yung mga sarili natin dahil it's Thursday! Hello! Magano tayo, mag-relax tayo mga katropa natin. Bago lumande, dapat tingnan may pamilya o wala, hindi tama pumasok sa may pamilya na may pamilya. Tama naman yon na hindi dapat pumasok sa may pamilya na may pamilya. But kung ikaw ay isang biktima na hindi mo din naman talaga alam yung pinasok mo, hindi mo din naman talaga ine-expect, hindi mo din talaga gusto, di ba? Sometimes, nasa atin nga yung susi. Ano ba yung battle na gusto nating sundin? Gusto ba natin maging homewrecker? Gusto ba natin makasira ng pamilya? Gusto ba natin ng karma? It's up to us. Diba? Dapat pinag-isipan muna po. May mga sitwasyon kasi talaga na nagiging ano tayo, parang kumbaga hindi na natin pinag-iisipan minsan yung mga desisyon natin sa buhay. At yun nga yung nagiging lesson. Hindi tayo magkakaroon ng lesson sa buhay kung hindi tayo magkakamali. Kaya nga tayo binibigyan ng mga struggles, circumstances, problems. It's because para maging better version tayo ng mga sarili natin. At hindi tayo magiging better version ng mga sarili natin kung hindi natin mararanasan lahat ng struggles na nararanasan natin ngayon. Kaya, kung kayo ay nakakaranas ng mga ganitong klase ng sitwasyon, always remember na choose your battle. Kung gusto nyo ba maging better or gusto nyo mabaon-baon-baon sa karma. It's all your choice. So anyways, mga katropa natin, pagod na pagod din lalamunan ko. Parang ayaw nyo na. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong araw ng Webes, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong Webes, DJ Girlicious sa programang X-Rated.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhid.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: XFM.
15: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
0: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix. Ang Sansone Plus Gold, Sansone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sansone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: XFM.

0: Rose.
1: XFM.
2: XFM.
0: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pace.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, isang manhit.
4: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Says the pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
4: Sa mga butika. Southon Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Southon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
2: XFM.

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. Eksaktong alas 4 na po ng hapon. Ang ating oras sa tip po sa inyo ng Uno Plus, mga katropa, feeds para sa baboy bang hanap pa. Narito ang Uno Plus feeds na dekalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo? Sana po ay okay, all right kayo sa inyo pong mga kinalalagyan ngayong araw na ito ng Huwebes. August 6, 2026, mga katropa. Welcome sa ating programang Asintado! Sa ngalan po ni katropang Moises Acosta, sa bahaging technical at ako nang kasalad din po ni katropang Alison Salbatos na nasa Southern Palawan. Meron pong ginanap na public hearing sa isang minahan. Alamin natin mamaya ang mga bagay-bagay tungkol dyan, ang mga pangyayari tungkol dyan. Kaya pansamantala, ako muna inyong mga kasama na tropang Mike Escote hanggang alas 6 po tayo ng hapon o ng gabi magkakasama. Punta muna natin yung mga headlines natin ngayong hapong ito. LGU Quezon, nagalok ng cash reward para sa pagdakip sa suspek sa pamamaril. 20 pesos na pesos kada kilong bigas mabibili raw po sa Kadiwa pop-up store sa Bayan San Vicente. Municipal Public Employment Service Office o PESO, nagkasana ng livelihood training program sa bayan ng Brooks Point. 10 taong gulang na bata na iligtas matapos umakyat sa 25 metrong water tank sa Soprano, Espanyola. LGU Aburlan, inilunsad ang pamahagi ng walker and wheelchair para sa mga senior citizen. Provincial God Livelihood Assistance, ipinamahagi sa mga residente mula po sa barangay sa Marañan na dyan sa bayan ng Brooks Point, Governor Amy Alvarez, personal na dumalo. Yang mga headlines na yan, hatid po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga produkto na yan ay mabibili po yan sa mga butika na ating po mga kapartner dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. At syempre sa mga Yes to Health Clinic natin. Tandaan nyo po yan, Santon Plus Herbal Oil, masarap yan pang masahe. Gusto ko nga magpamasahe. Masakit yung likod ko eh. Mamaya, gagamitin natin ng Santon Plus Herbal Oil. Siyempre, pag gusto yung magkape, hapon ngayon. So, ang mga Pilipino, pag ganitong oras, nagkakape. Pero dapat ang kape natin ay yung makakatulong para po tayo po ay maging malusog. Kaya, Santon Plus Coffee Mix yan. At ito naman, Cesta Pain Capsule. Minsan, may mga puso tayong nasasaktan, ha? Kailangan natin ng panggamot. Kung panggamot sa pusong luhaan, ito naman para sa mga muscle na masasakit. Cess the Pain Capsule ang kailangan. Yan, ha? Diba? Dapat ito palagi pag may mga muscle aches ka, yan, sakit yan yung katawan mo. Ayan, dapat yan. Cess the Pain na kaagad. Para tanggal yung sakit ng kasukasuan, ng likod mo. Yan, mag-cess the pain po mga katropa. ng hapon. Oy, merong latest na sa Senado kanina po, meron pong inihaing panukalang batas. Talaga naman, oh, mainit-init pa ito. Kanina lang ito. Ha? Panukalang batas si Senator Chis Escudero. Ha, mga katropa. Ito pong si Senator Chis Escudero. Meron pong panukalang batas. Senator Francis Escudero files a bill seeking to postpone the 2026 barangay and sangguniang kabataan elections to 2028. Nako. Oh, para sa 2028 itong gusto niyang mangyari. Pasahin natin yung explanatory, ha. Senate number 2387. Introduced by Senator Francis G. Escudero, an act fixing the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan to 5 years Amin ding the Republic Act 12232 or an act setting the term of office of the barangay officials and members of Sangguniang Kabataan for other purposes. Gusto niya maging 5 years. Ha? Talaga naman no. Explanatory note. Ha? Barangay governments as the frontline public service arm of the government played critical roles in implementing government programs, maintaining peace and order, resolving disputes, responding to disaster and calamities, and delivering basic services at the community level. As such, the success and implementation of these essential public services depends significantly on the stability and capacity of barangay government and its official. The proposed measures seek to enhance the stability and consistency of public service at the barangay level by providing 5-year term for barangay officials and members of Sangguniang Kabataan. Such intervention would promote continuity in governance. Habang engineer, habang binabasa ko to, pwede po bang matawagan si Board Member Inan Sabalya, yung liga ng mga barangay president sa Palawan at the same time executive vice president ng liga ng mga barangay sa buong Pilipinas? Baka sakali lang hingatin siya ng reaction tungkol dito. Such intervention would promote the continuity in governance, provide sufficient time for community. Dito ko na lang pala basahin. development initiatives reduce disruptions caused by frequent electoral exercises and enable local officials to focus on public service rather than electoral cycles. Ultimately, this measure seek to enable barangay governments to fully realize their mandates as enshrined in the Local Government Code of 1991 as the primarily planning and implementing units of government policies, programs, plans, programs, projects, and activities in the community as a forum and as a forum wherein the collective views of the people may be expressed, crystallized, and considered, and where disputes may be amicably settled. In view of the foregoing, the approval of this measure is earnestly requested. Yan ang gustong mangyari ni Senador 5 years. So sa 2028 ang gusto niya. Sa 2028 pa mga katropa. Meron din kasi nauna nang naghain ng panukalang batas sa Kongreso, ha? So ito naman sa Senado. So, titingnan natin kung ito ay aabot. Hindi ito nabanggit sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. So, titingnan natin kung ito ba ay aabot. Kasi November 2 na yung eleksyon. Kung dadaan pa ito sa series of committee meetings sa Senado at sa Kongreso. Diba? So, sabi ni Dariel Bert Aurera, 141 days na lang, Pasko na. Ayan, ha? Dariel Bert, ang mabait yan. Ha? So, gusto natin kumuha ng reaksyon sa Liga ng Mga Barangay. Ha? Either kay Board Member Inan Sabalya or kay City Councilor Ladi Himang. Makikisuyo na lang ako, engineer. Kung yung kapitan namin gusto niya nang magpahinga eh. Gusto niya nang magpahinga, ayaw niya nang tumakbo nga eh. Pagod na rin eh. Ang dami na nilang extended. Diba? So, kung may extend ngayon 2026, kung gawin 2028 at naka 3 years plus 2 years, 5 years at yun na, magiging 5 years. Tapos ito, another, kung ano, mag-re-election, 5 years pa. 2028 ang election, tapos 5 years na yung term. Diba? Mahaba-haba. Tatlong 15 years ka. Halimbawa lang, matapos mo yung tatlong termino mo, 15 years kang barangay official. Yung mga proyekto mo, mga naisin mo, kung ikaw barangay kapitan, baka kaya mo lang gawin talaga yung pangarap mo sa barangay mo. Pero ano kaya ang reaksyon? Ano po ang reaksyon ninyo? Gusto nyo ba sa maging 5 years yung ngayon sa kasalukuyang batas nasa mayor's office sila si Sir Inan kaya. Oh, si Board Inan. Oo. 3 years tapos ngayon yung may bagong batas ito pong Republic Act yung 12232 yan ay 4 years, no? 4 years. Yung Republic Act 12232 yan ay 4 years. At pagka natuloy ang eleksyon, magiging 4 years. Pero dito sa panukalang batas ni Senator Escudero ay 5 years ang gusto niya. O, kanina niya lang po itong umaga, final, dyan po sa Senado, itong Senate number 2387. Yan ha. So, gusto niya maging 5 years. So, kaya kung gusto niya, sa 2028 na yung magiging eleksyon. Ang taong bayan, ano po ang gusto ninyo? Gusto nyo bang maging 5 years yung isang termino na isang barangay official? Isang, diba, tatlong term. So, sa local government code, tatlong term, 3 years, diba? So, inamyendahan, nagpasa ng batas, hindi sumasagot. Sige lang. Nagpasa ng batas, so naging 4 years. Ngayon, hindi pa na sisimulan yung 4 years, gusto na ulit ng ating mga mabatas gawing 5 years. Diba? Hindi kaya mapagod na yung ating mga kababayan? Puro na lang tayo extension? Yun ang ano dito eh. Ano ang masasabi ni Sir Padong? Ha? Good PM Wad, may nagtatanong kung kailan raw ang payout ng mga estudyante. May nagtatanong, ha? Yung mauuna, yung mamaya pag-usapan natin yan, ha? O, yung may tatlong school na una. Oo, pag-usapan natin mamaya yan. So, ano po ang reaksyon nyo dito? May final na panukalang batas sa Senator Escudero para gawing 5 years yung term ng barangay official at yung magiging eleksyon ay sa 2028 na. Para nakita ko no, first Monday, no? Pero ano yun eh, 2028 ng May, ano yan eh, national election. May national election sa 2028. So kung first Monday ng November yan yung barangay election, hindi ba parang napagod yung mga tao? Sa isang taon, dalawa yung eleksyon. At, siyempre, may magkukwestiyon yan sa Korte Suprema. Constitutional ba ito? Itong may magkukwestiyon yan, di ba? Kasi nga nakalagay doon sa 7160 sa local government code at saka sa ating constitution kung kailan yung eleksyon. Pero may kapangyarihan naman ang Senado, ang Kongreso, na gumawa ng batas para sa mga ganitong usapin. Election. So yun ang ano natin, ano lang dito yung problema yung tao eh. Yung nakaraang election. Ang sabi ng mga tao, ano ba ito? Kasi matagal na ano eh. Mas pinili ng mga tao yung mga bago. Pag matagal ka, ang haba ng extension. May narinig ako, bago ho yan, lumang kagawad na tumatakbo. Kasi gusto namin, bago na. Diba? Pero yun yun, yung posibilidad, malaking posibilidad na yung mga habang, ano, yung mga dati, yung kasalukuyang mga barangay official, tapos na-extend, malaking posibilidad na mapalitan. Kasi nga, siyempre, lalo na kung patamad-tamad, pag mapapagod yung mga kababayan natin, wala namang ginagawa yan. Yun nga lang, ako para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng eleksyon para malaman natin anong gusto ng taong bayan, na yung ma-evaluate yung mga incumbent, no? O may yung incumbent officials, ma-evaluate tama pa ba yung kanilang direksyon sa kanilang barangay? Tama pa ba yung kanila pong mga ginagawa? Yun lang ano natin, ha. So susubukan po namin si Sir Ladi Himang nasa Mayor's Office, masipag mag-follow up kasi yun eh. So at si Sir Inan hindi natin pa makakausap. Subukan po natin mamaya. 17 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. Pwede ba natin matawagan si Katropang Allison? Hintay ng update doon sa nangyaring event doon sa public hearing, panukalang pagdoble ng produksyon ng Ipila Nickel Project dyan daw sa Brooks Point. Subukan natin makinig tayo ng update. Anong update doon? Iwanan muna natin yung eleksyon. Marami nang nakapagpagawa ng ano eh. Nakapagpagawa, may lineup na, nakapagpagawa na raw ng t-shirt. Paano 'yon? Kawawa naman mga 'yon. Gumastos na raw. Ayos na 'yung lineup eh. Ayos na 'yung lineup ng mga kakandidato. Puntahan lang natin itong public hearing. Dinaos po kanina po yung public hearing sa pinangunahan po ng Department of Natural Environment and Natural Resources, o DNR, sa pamagitan daw po ng Environmental Management Bureau, yung EMB, kaugnay po ng Environmental Performance Report Management Plan ng si Celestial Nickel Mining Exploration Corporation. Ano kayang masasabi ng mining companies ng mga natin ito, mga environmentalista? Tampok daw sa pagdinig ang panukalang itaas ang taunang produksyon ng mineral ng Ipila Nickel Project mula po sa 1.5 milyong wet metric tons tungo sa 3 milyong wet metric tons. Sa kalaw ng planong pagpapalawak ang mga barangay ng Maasin, Mambalot, Ipilan at Kalasagin sa Brooks Point. Isinagawa daw po ang public hearing sa Cover Gym ng Barangay Maasin kung saan inibitahan ng mga kinatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng kumpanya, mga residente ng apektado komunidad. Layunin daw po ng mailahat ang mga detalye ng proyekto, matalakay ang mga posibleng epekto nito sa kapaligiran at komunidad at mabigyan po ng pagkakataon ng publiko na magbigay ng kanilang pananaw, mungkahi at katanungan bago po ang anumang kakulang desisyon. Sigurado kayo? Paano kung ang gusto ng taong bayan ay ayaw nila? Susundin nyo ba? Wala namang nagagawa yung local government. Walang nagagawa ang local na pamahalaan pagdating sa usapin ng mining dyan sa Southern Palawan. Pero bang nagawa yung mga local na pamahalaan dyan? Nasa kabilang linya natin si Katropang Allison Salvatos. Katropang Allison, kumusta dyan sa Brooks Point?
1: Katropang Mike, magandang hapon. Mainit na hapon pala yan.
0: Mainit dyan, mainit?
1: Mainit na hapon. Mainit, oo.
0: Mainit. Kumusta?
1: Mainit yung panahon.
0: Mainit yung talakayan. Yan. Ano nangyari dyan sa usapin na yan?
1: Oo. Halos sa kanatapos ako po. Siguro mga kalating oras pa lang, Katropang Mike, na natapos na itong isinagawang public hearing regarding yan. Doon sa kahilingan, itong isang kumpanya ng mina dito sa Brooks Point, nadagdagan yung kanilang ano, kumbaga, mapuproduce, makukuha.
0: Dagdagan, madadagdagan din, madadagdagan din yung bubungkalin.
1: Hindi eh.
0: Hindi.
1: Yung usapin na, yun ang usapin na medyo nagkaroon nga ng karituhan sa tropang may
0: tanong. Oh.
1: Kasi once ang sinabi mong dagdagan, yung makukuha mo na mineral, hindi daw nangangahulugan na dadagdag din yung lugar na, panibagong apply.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang pinupunto ng ilang mga dumulo. ayun na doon sa
0: yun.
1: Public hearing niya.
0: Yung, oh, kasi sa unang sa unang ano kasi sa unang pag nadinig mo 'yon, ang unang iisipin mo talaga magdadagdag ng area.
1: Yun. O yun nga, katropo may gano.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ipinaliwanag naman yan ng, kasi nagpatawag naman ito actually NGD, ano, END, E-E-N-R-E-N-D. Sila kasi yung nag, kumbaga, prerequisite na ito eh, para doon sa kahilingan itong itinan nitong tutorial, bangitin ko na, katropo may gano. Kasama pala yan doon sa naunan lang NTSA.
0: Ayun.
1: Nandun sa area, na-applyan nila noon pa. Katropa nga may existing yung kanilang kontra yung ano na yan permit at yung sinasabing dadagdagan mga papabibilisin lang eh hindi sa 22 years sa loob ng 22 years yung 1.5 ay pinabilis para sa 11 years na lang.
0: Ayun.
1: Na operation.
0: Oh, the same the same pwesto, the same yung area yung kaya nga kung isabi mo nga ang kontrata nila sana 1.5 within 20 years mahigit. Ngayon, ang gusto nilang gawin 22. Ang gusto nilang gawin ngayon, wag na tayo mag 22. 11 na lang pero dagdagan lang namin production. Parang ganun lang.
1: Iyon, parang dinoble lang.
0: Dinoble lang.
1: Dinoble mo lang. Oo, sa loob ng 11 isang taon. So, yun yung usapin na medyo nagpabago doon sa kaisipan ng ilan tayong mga umatenda. Ito nga public hearing niya. Doon sa puntong yun, siyempre, sabi naman ng EMP, hindi man pura-ura ka, sabi nga, ito'y dadaan sa proseso. So itong public hearing, isa lang doon sa mga prerequisite na hihingi ng DNFND, katropa ng Mike.
0: Dadaan pa ba ng sanggunian yan, tsaka ng munisipyo?
1: Ito, Mike?
0: Dadaan pa ba ng endorsement ng sanggunian bayan? Hindi na.
1: Ang ina-apply kasi nito ay yung tinatawag na ECC, yung Environmental Compliance Certificate sa Tropang Mahin.
0: Oo, kaya nga, pero so, kung gano'n, halawa, may endorsement na yung mga, yung community, ang ECC, kailangan pa na endorsement na sa Guniang Bayan, di ba?
1: Hindi na eh, sa Tropang Mahin.
0: Hindi na?
1: ECC yun lang gagamitin daw eh, sabi ng EMD.
0: Ah, yun na rin, yung ECC na rin yun lang gagamitin?
1: Oo. Oh, kasi nga yung itinitin nila, hindi yun. Nakaraan, hindi yung ginagamit nila ngayon.
0: Magdadagdag lang ng production.
1: Production lang. Hindi naman yung area yung dadagdagan.
0: So, hindi na kailangan ng iba pang permit?
1: Wala na. Yun lang.
0: So, anong public hearing na ito? Pinaalam lang
1: na yan, sa loob ng 22 dalawang taon, gagawin nila ng 11 iba, dadoble na yung production nila.
0: Oh, pero wala na silang kailangang permit na kuhanin?
1: Wala na.
0: Bakit nila, ayun lang pala, pinaalam, bakit pa sila public hearing, pinagusto lang pala nila ipaalam?
1: Oh, yun. Yung prerequisite ng EMP, wala mga gawa, diba? Kailangan magsundin.
0: Ah, prerequisite. So, ibig sabihin, kung prerequisite yan, katropang Ali, meron pa rin silang kukuhaning dokumento.
1: Yung sa ECC. Regarding sa ECC.
0: Kukuha pa rin ang ECC pala.
1: Kukuha pa rin sa ECC. Oo.
0: Environmental Compliance Certificate. At pagka kukuha ka ng ECC, kailangan mo rin ang endorsement ng sangguniang bayan. Tama?
1: Ayun. Ang tanong doon, di ba, noon pa man, ang disposisyon ng LGU ay no comment.
0: Yun na nga. Kaya nga tinatanong ko kung itong public hearing nito, kukuha pa sila ng ano, kukuha pa ng iba pang permit. So kukuha pa pala.
1: Oo.
0: So ngayon, sa intro ko kanina, pag pumayag, hindi naman yung LGU naman ay wala namang nagagawa pagka kahit hindi sila pumayag, matutuloy pa rin naman.
1: Dahil nga merong mga
0: national law. Yan, mining law. Yan.
1: Alright.
0: Kaya nga sayo. Hindi ba nagpagod lang yung mga tao diyan?
1: Hindi naman.
0: Hindi naman.
1: Kumaga sa kanila yung iba sa kanila ay nalinawan kasi yung mga usapin. Regarding na yun, ito pa rin, may dumahol doon. Yung mga sinasabi nila na apektado yung kanilang hanap buhay, especially sa pagsasaka, gumbi sa pangingisda dahil nga apektado raw ng pangilina, yung laterite, pero pangmahit. Yung ipinopresent naman ng DENRELB, yung kanilang mga scientifically based na sinagawang investigasyon sa mga reklamo yun sa tropang Mike. At sinasabi niya na yung mga naunang mga reklamo yun ay kanilang in-inspeksyon yung mga area. Mali naman daw na wala naman daw direkta, direktang epekto doon sa reklamo nilang apitado yung kanilang patakan, apitado yung kanilang karagatan sa nilalabas ng mga laterite ng kumpanya katropang may.
0: So wala daw, wala. Pagka umulan, hindi ano yun, hindi.
1: Base ito sa sinagawa ang investigation, inspeksyon ng DNRLB. Actually, dumaroon naman si ano eh, si Vice Mayor Salisano katropang may.
0: Ano sabi ni Vice Mayor?
1: Alam naman si Vice, talagang ano yan, noon to man, verbal na talagang ayaw niya. Pero sabi niya, kung ang pag-uusapan ay yung mga pag-aaral, ay yung naman daw pong grupo nitong sila Vice Mayor, meron din naman sinagawang hiwalay o independent na pag-verify sa mga reklamo. May hawak din daw silang mga resulta na pinatutuhan ng diumunong na meron nga daw epekto yung pamimina sa pagdata. Hinihingi niya ng mga taga-DNR, kung meron po kayo na mga ganong dokumento, dapat ibinabahagi nyo rin sa amin para kami mismo ipagkukumpara natin yung resulta ng sinagawa ninyo at yung sa amin.
0: Sa madaling salita, ano ang naging resulta ng public hearing? Oo ba o hindi? Sa pagtatapos ng public hearing, ano ang sagot ng taong bayan? Oo o hindi?
1: Wala. Oo. Malamang. Oo. Kasi karamihan naman doon yung mga nasa impact sa barangay mostly doon sa kanila pabor mga pro-mining katropang mga ito.
0: Ayun. So,
1: subject pa rin yun sa ano? Subject pa rin naman yan doon sa kalabasan sentro ng ilang pang mga sinasagawa na proseso ng DNRMB katropang may. Sabi nga, ang palawanin kayo ng mga taga-DNR, hindi mo po porke na umuo, halimbawa, umuo agad yung karamihan doon sa impact barangay, go na, operation na, hindi. Ayun, matagal pa yan, may proseso pong sinusunod. Ayun, hindi na naman ito, may mga kasing proseso pa.
0: Okay. Ang ano kasi dito, siyempre, yung majority ay kung gusto ng mga tao dyan sa impact barangay, sila naman ang naan dyan, wala tayong magagawa. Gusto nila eh. Di ba? Yun ang kaligayahan nila eh. Di, ibigay natin yan. Yun ang gusto nila eh. Sino tayo para magdesisyon para sa kanila? Di ba?
1: Yan ang sinasabi ni Vice na niya. Kailan ko naman yung mga nandito malos, yung mga empleyado ng kumpanya, o gano'n. Pero mga, ang sabi naman na, presidente naman din po naman kami, itong mga barangay na binabanggit. O yung impact, yung nasa iPad by cam at ito pang Malaysia.
0: Okay. So, wala namang maliban sa kay Vice Mayor, wala bang mga taga-ELAC dyan?
1: Meron taga PNNI, meron mga representante yung ating mga environmentalist group dito sa Lungito ng Palawa. So halos pare-pare lang naman yung kanilang concern niya rito. Yun nga yung magiging impact doon sa komunidad na matagal na nga lang, sabi nga, ng taga-PNNI, kanya-kanya nagkaroon na po tayo ng mga seri ng mga usapan regarding dyan.
0: Okay, sige. Wala na akong sasabihin kasi pumayag naman din yung mga impact barangay is who I am to decide for them.
1: Sila naman yung direkta.
0: Sila yung maapektuhan eh. O, diba? Sila naman dyan eh. Kung...
1: Yeah.
0: Kung kung ano naman, sila rin ang sila rin ang makikinabang. Kung may magandang pakiramang, sila rin ang makikinabang. O, di ba?
1: May epekto, sila rin ako na makakatingin.
0: Oo. Kaya, desisyon nila yan. So, we respect yung desisyon nila.
1: Yan, so, ayun. Talagang tumagalan talaga doon yung pagdating na sa open forum, yung ang naturang ng public hearing. So, lahat naman ng mga katanungan ay sinubukang sagutin ng sa panig ng ating gobyerno, sa DLRC-MB, at sa panig ng proponente ay yung ipilan na pila nito sa corporation sa kapamahay ka.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Katropang Ali. Ingat ka dyan.
1: Ayun mo na. Medyo relax muna kami dito sa Bacadya. Medyo mainit.
0: Si Mr. President, kasama mo sa Mr. President?
1: Nakahiga.
0: Nakahiga? Talaga naman. Parelax na relax ka lang dyan, Mr. President, ha?
1: May ang init kasi. Katropang Mike, ang init dito.
0: Oo, oh, dito nga rin. Mainit din talaga.
1: Umagatong init dito. Iba yung init. Iba yung tingaw. Katropang Mike, ano? Kung kukur mo dyan.
0: So, kaya nga eh. Kaya nga eh. Kunti na lang yung puno kasi. So may bit pa, no? Dahil pa puno. Sige, maraming salamat, Katropang Ali. Thank you. Ingat dyan.
1: Katropang Mike, sa bukas mo.
0: Walang problema.
1: Tangali na kami dumating dyan.
0: Akong bahala sa'yo.
1: Sige, siya muna, Katropang Mike, mula rito.
0: Ikaw naman siyempre yung bahala sa akin. Sabi mo kayo, Mr. President. Sabi mo, Mr. President, regards.
1: Mula rito sa Mayroon, Bruce Wade, Palawan, ako naman, Katropag-Ali sa Salvato, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropag-Ali sa Salvato. So, nagdesisyon yung mga affected areas na kung pumayag sila, nalinawan nila. Hindi naman magdadagdag ng area. So magdadagdag lang ng production. Yung 22 years, pinaikli lang, gawing 11 years para mas mapabilis yung maparami yung production. So, dadaan pa rin sa mga proseso yan. Marami pa proseso sa pagkuha ng ECC. At abayan na natin yung mga susunod na kagarapan. Oras natin, 4:34 ng hapon. Oras, hatid po sa inyo ng Turbo Dietary Supplement for Men. Para lalong lumakas, tumibay, tumigas ang samahan ninyo ni Mrs. Mr. Dapat Like ang naka-Turbo Dietary Supplement for Men. Siguradong maligayang maligaya si Mrs. Mamahalin ka hanggang langit. Magbabalik pa yung programa ang Asintado makalipas lamang ilang paalala.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagpili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: Mga katropa, exciting dito!

Balik tayo sa ating programa 4:43 ng hapon, mga katropa. Punta natin si katropa Gerald Gales. Meron pong tatandaan niyo po yung namalimos na hulihan ng Shabu. Aba, na-dismiss daw sa piskalya pag-file. Pag-request, dismiss ka agad. Ano kaya nangyari? Anong naging basihan ng piskalya? Bakit outright dinismiss yung kaso ang mga katropa? Nakatapos lang daw ito ma-inquest, so dinismiss ka agad.

0: tawagan natin si katropang Gerald, ha? ng hapon, yung ano kasi, yung batas kasi natin ng Republic Act 9165. Matindi yan eh, matindi yung proseso, yung mga nakalagay dyan sa 9165. Hindi ka basta-basta manghuhuli noon pong nakita mo may dalang illegal na droga, hindi basta-basta hulihin. Oh, although may nakalagay doon sa Section 5 or Section 11 yung position, katulad din nangyari sa ano, may responde kami sa siksikan. Ha? May responde kami sa siksikan. Tapos yung isang tao, merong nilagay doon sa gilid ng kalsada. So yung parang lalagyan ng salamin. So, after that, yun nga, sabi namin sa polis, ito sir, may ano, dumating na yung polis, may nilagay doon. Pagbukas, mayroon ng illegal na droga. Hindi yun na-file ng kaso. O, sinurrender doon sa, doon pumunta din yung suspect sa Erwan PNP. Wala, hindi yun na-file ng kaso. Tinatanggi niya na sa kanya yun. Although, kitang-kita, na, ang daming nakakita, kami, daming nakakita. Pero sabi ng polis, matitechnical tayo kasi hindi naman tayo yung anti, sa anti-drugs. Yung mga, ang hirap, kaya ang hirap pag ano, kahit na nakita mo na sa kanya yung droga, sa position niya, hindi basta-bastang hulihin o kasuhan. O, hindi basta-basta. Ayun talaga, ano, may lumapit pang ano eh. Taga-korte. Oh, taga Justice Sol, brought down nila. Oh, may lumapit pa kasi nagkakaroon ng diskusyon doon eh. Ay, buti sana ko hindi ko kilala. No, binanggit ko na yung pangalan. Ano ulit? Tatanong ng talo David, ano pong pangalan nyo? Ayaw pa kilala. Banggitin ko nga yung pangalan dyan. Di, lumaya siya. Eh, biglang dumating eh. Lasing. Oh, diba? Sabi, hindi, brad namin to. Kaya po, susuportahan nila. Yun. Eh, may nakitang droga doon sa brad nila. Wala, hindi na file ang kaso 'yon. 'Yon ang ganung may mga ganon, may mga instances na may nakitaan mo yung tao ng droga. Kaya nga lang pag tiningnan mo doon sa batas sa Republic Act 9165, hindi siya papasok doon sa mga provision na 'yon. Masasayang yung pag-file mo ng kaso kasi madi-dismiss. O, katulad nito, na-dismiss. Di matawagan, no? Sabi niya, tawag lang daw eh. So yun ang, ano. Sige, punta muna tayo sa ating mga balita muna tayo. Balita muna! Balikan natin yan si Katropan Gerald. Punta muna tayo sa iba pa nating mga balita. Punta na muna natin na Bayan ng Quezon. Yung LGU Quezon daw nagalok po ng cash reward para po sa pagdakip sa mga suspek sa pamamaril. Katropan natin sa balita. Ray Elgaran.
1: Pagbibigay ng 100,000 gas reward ang lokal na pamahalaan ng Gasyong Palawan para sa sinumang magpagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagkakilanlan at pagkakaresto sa mga suspek na nasa likod na nangyaring pamamaril sa munisipyo noong Hulyo 31, 2026 na ito ay kinumpirma ng Municipal Fish and Order Council na kung saan ay patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad para mahuli ang mga suspek habang tinitiyak din ng pamahalaang lokal na mananatiling confidential ang pagkakilanlan ng sinumang

0: Quezon, Palawan, Ray El Garan, XFM News.
1: Maraming salamat ka, tropang Ray El Garan. O, sino pong nakakaalam? Pakisabi niyo po sa LGU Quezon. Samantala, 20 pesos kada kilong bigas mabibili raw sa Kadiwa Pop-Up Store sa Bayan ng San Vicente. Katro po natin sa balita. Kagawad, bilya mo siya!
2: Nagsimula kahapon Agosto 5, araw ng Miyerkules, ang Kadiwa Pop-Up Store sa San Vicente Public Market na nag-aalok ng mga pangunahing mga bilihin sa mas abot kayang presyo, kabilang ang bigas na nagkakalaga lamang ng 20 pesos kada kilo. Pinangunahan ni San Vicente Mayor Ramir Pablico ang pagbubukas ng programa na bahagi ng Kadiwa ng Pangulo Program, isang inisyatiba ng Department of Agriculture katuwang ang lokal na pamahalaan ng San Vicente sa pamamagitan ng Municipal Agriculture's Office. Layunin ng programa na matulungan ang mga mamamayan na makabili ng murang pangunahing bilihin habang binibigyang diin ng mas malaking oportunidad ang mga lokal na mga magsasaka at mangingisda na maipagbili ang kanilang mga produkto. Ayon sa Municipal Agriculture's Office, magpapatuloy ang Kadiwa Pop-Up Store hanggang ngayong araw, Agosto 6, kung saan patuloy na mabibili ang 20 pesos kada kilong bigas na ipinagkakaloob sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture. Pinangunahan ni Acting Municipal Agriculturist Mary Ann Palau at ng mga kawani ng Municipal Agriculture's Office ang pagsisimula ng programa, habang ipinaliwanag naman ni Kadiwa Focal Person Jojeline Bintoy ang layunin at benepisyo ng Kadiwa Program para sa mga mamamayan. Hinikayat ng lokal na pamahalaan ang publiko na suportahan ang Kadiwa Pop-Up Store upang makabili ng murang pangunahing bilihin at sabay na masuportahan ang kabuhayan ng mga lokal ng mga magsasaka at mangingisa. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Bella Mucha. Samantala, Municipal Public Employment Service Office nagkasanang livelihood training program dyan po sa bayan po ng Brooks Point. Katro pa natin sa balita, Dennis Chua!
3: Ito ay nagawa nitong August 6, 2026 ng Municipal Public Employment Service Office of ITSO ang livelihood training program kaugnay sa basic haircut training bilang bahagi ng pagsusulong ng kabuhayan at kasanayan sa mga nais matuto. Layunin ng programa na magbigay ng bagong kaalaman at kasanayan sa mga kalahok upang magkaroon sila ng dagdag pagkakakitaan at maging handa sa self-employment o trabaho sa larangan ng barbering. Sa pamamagitan ng basic haircut training, inaasang makakatulong ito sa mga kalahok na magsimula ng sarili nilang negosyo o makapasok sa mga trabaho sa mga barbershop sa bayan ng Brooks Point. Ang pagsasana ay bahagi na patuloy ng programa ng LGU Brooks Point sa ilalim ng Municipal Piso upang magkaroon sa bisyong may puso at oportunidad na pangkabuhayan yan para sa mabiyan na. Ang balito yatin sa inyo, Lord Petiso, sa makinis na kutina sa bukan mo na. Mula sa 3.5 X sa Bizal, then XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis Sachua. Mukha si katropang Gerald daw tatawag. Puntahan mo na natin si, dyan na ba, si katropang Gerald? Si katropang Gerald Gales, yung namamalimus daw na kuhanan niya ng shabu. Ba, dinismiss daw po ng piskal. Yun pong inihaing kaso. Katropa natin sa balita, Gerald Kagawad, Kapitan, soon to be Kapitan ng Bako Bangkaw, Joy!
4: Joy, magandang hapon. Soon to be Kapitan ng Barangay Siksikan dahil
1: napakasipag. 2028 pa raw, Joy. Election, Joy!
4: Ano, nakita na at nabasa natin yung panukala ni Senator Chief Scudero na ipagpaliban yung barangay at sanggunian ang kabataan election sa halip na 2026 ay gagawin 2028. Ang haba naman nun.
1: Kaya. Tapos 5 years na. Oh.
4: 5 years na?
1: Five years. Gawin ko siya, 5 years na yung isang term.
4: Di pa nga na-implement yung 4 years, 5 years.
1: Kaya.
4: Mahirap para doon sa mga hindi nagpe-perform na mga barangay official.
1: Yun. Talo yung taong bayan.
4: Yun, talo. Pero doon sa mga talagang nagpe-perform,
1: katulad okay mo, yan. Panalo.
4: Yeah. Lalo na ni Gagawad Mike Scott ng Barangay 60
1: talaga naman. Chay, na-dismiss ang kaso?

0: mahaba-habang pag-uusap na nangyari kanina at ipinaliwanag sa atin ng Fiscal's Office ni Fiscal Lelebet Laurente yung mga posibilidad na po pwedeng ano mangyari doon sa pinail pa rin naman yung kaso kasi ang kailangan daw may file yung kaso laban doon sa namamalipos na si Ali. Siya yung namalipos doon sa loob ng mall dyan sa Barangay San Manuel noong nakaraang araw. At nagkaroon ng problema na technical doon sa aminado naman nung di ba nung nakausap ko na interview ko ito aminado naman siya na mayroon talagang laman na pinagbabawal na gamot o hinihinalang shabu yung kanyang pouch na yung laman ng pouch na yun na shabu ay galing doon sa kanyang bag ay tinapon niya nga inamin niya yung lahat-lahat ang problema lang talaga may mga technical at karapatang pantao na nalabag doon sa proseso.
1: Ganon. Ano kay anong mga karapatan naman 'yon?
0: Yung sitwasyon na ganito, ipapasok tayo ng mall, normal naman na tinitingnan yung mga bag, di ba?
1: Oo.
0: General 'yon na normal at walang mali siya. Walang pakay, talagang for security reason lang kaya ginagawa 'yon pagka papasok ng mall. Pero siya nasa loob na eh.
1: Nasa loob
0: nung
1: na.
0: Nasa loob na siya. Ang ginagawa niya na mamali mo siya doon sa mga taong nakikita niya o doon sa mga nagtatrabaho. Okay, sa part na yon tinawag siya ng gwardiya dahil nga naman ipinagbabawal sa loob at mayroong mga complain. So, inimbitahan ito doon sa loob. Okay na sana sa pag-iimbita at pagtatanong at kung aksidente na nahulog yung hinihinalang shabu galing sa kanyang bulsa o galing sa kanyang bag nung ito ay buksan. Pero ang nangyari kasi, base rin sa testimonya ng
1: gwardiya
0: ng mall, nag-ask sila kung po pwedeng buksan yung bag.
1: Ah, tinanong nila.
0: Oo, tinanong nila kung po pwede buksan yung buksan yung bag. Sige, pasok lang kayo sa loob. Oo, sa may baro. Sige lang.
1: Ay, yan
0: okay, yun na. Ano to, Choy? Abang nagre-report live na live tapos may mga kabarangay tayong may
1: tulong. Iba ka talaga. Magiging kapitan ka talaga dyan sa Bangko Bangkaw.
0: Grabe
1: na kalayo. Meron kang upuan. Yan, sige. Talaga, multitasking. Talagang...
0: Oo, multitasking. Nasa barangay kasi tayo, merong namatay na kabarangay natin. So,
1: mahingin ng tulong.
0: Sa pati upuan.
1: Yan, si Kapitan Gerald Galis. Talagang...
0: Hindi, kagawad lang.
1: So, ayun, Choy. So, nagtinanong nila.
0: Dito siya, tuloy lang natin. Dito nagkaroon ng problema na yung pakay...
1: Ayan, medyo nawawala. Hello, Choy?
0: Ano pag-ibagi? Huwag daw pala, hindi pala ganun na talagang intention mo na buksan yung bag. Alamin kung ano ang...
1: Laman.
0: Pag hindi, oo, paglabag sa karapatan ng tao na raw yung sitwasyon na yun. Na daman ang bag, pwedeng patingin ang bag. Kahit napatanong yun, pero ang pakay niya kasi is mamalimos.
1: Oo, pero voluntary naman yung pumayag siguro. Voluntary pumayag naman.
0: Hindi pumayag, isalit, tumakbo nga siya palabas at tinahabol pa siya ng gwardiya. At nung tinahabol yung gwardiya, may tinapon na pouch. Nung itinapon niya yung pouch na yon, kinuha ng gwardiya at nung binuksan, doon nakita na mayroong shabu.
1: Ayun, hindi pala pumayag.
0: Kahit napatanongin, kahit napatanong Choy na halimbawa, pwede maaari ba na buksan yung bag, tapos para bang pinilit, tapos yung tinahabol mo pa. So, hindi raw, hindi siya pumasa.
1: May nakuha nga.
0: Merong nakuha at merong pag-amin pero yun nga gaya ng sabi niya sinabi sa akin. Walang abogado nung ini-interview mo yung
1: ang problema.
0: Na kahit na anumang krimen na kanya binanggit, merong mang pagpatay, merong mang pag-amin na siya ay merong siya bet gagamit ay hindi pa rin talaga siya pwede dahil walang abogado ng mga panahon na yun. Okay yun pang media volunteer na kanyang sinabi, hindi mo naman pinapon, okay yun sa part niyo, about niyo. Pero pagdating dito sa kaso, hindi pala siya pwede basta magamit.
1: Ay, ganun pala yun? So, dismiss?
0: Hindi pumasa, na-file man, hindi ng proseso. Sabi ko, bakit kailangan pang i-file kung i-dismiss naman? Yun daw magiging basis nila para gumawa ng isang resolution at dinidismiss nila yung file ipinile na kaso ng mga polis. Sa part naman ng mga police, hindi naman sila magkakaroon ng... Kasi sa iba, ng mga bypass operation na search warrant, pagka nagkamali ang mga police, mayroong kasong nakakaharapin yan. Pwede silang i-devote, pwede silang matanggal, masuspende sa kaso nila. Kaya napakasensitibo ng mga bypass operation. Sa part na ito, hindi man sila mag-demote, hindi man sila makakasuhan o magkakaroon ng kung anumang sanction. dahil ito ay tenant over lang sa PNP.
1: Oo, kaya nga, hindi naman sila ang ano, hindi naman sila yung naghuli.
0: Oo. Oo, hindi naman sila yung mga gwardiya doon sa loob.
1: Pero Choy, dito ngayon, sa ano, 'di ba sa posisyon, hindi siya talaga papasok sa ano, sa paglabag sa position. Section 11 'yun, 'di ba? Tama ba?
0: Oo. Oo, kasi yung sa, yun na yan, yung position.
1: Ayun, position.
0: Yung naitapon niya.
1: Oh, position, naitapon position of drugs, the penalty of life imprisonment to death ranging from 500 pesos, 500,000 pesos to 10 million. So, 10 grams or more of, yun, hindi pala po pwede, hindi pa pasok sa, ano, sa position, section 11.
0: Oo. Ganito kasi nangyari, tumagal kasi ng oras, tapos yung position na yun, binitawan niya na.
1: Oh.
0: Ngayon, nung binitawan niya na yung position na yon, yung pouch na yon, malayo na siya eh. Ang kumuha nun,
1: yung gwardiya.
0: Hawak ng gwardiya. Oh, ngayon habang hawak ng gwardiya yun at nabuksan na mayroon ng hinihina lang ng illegal na drugs.
1: So hindi na ibig sabihin doon, hindi nakuha sa position niya mismo kasi tinapon niya eh.
0: Wala, oh, tinapon niya.
1: Ayun.
0: Hindi sa katawan, oh, sa pag niya, wala, oh. Tinapon niya.
1: So, hindi papasok sa Section 11?
0: Wala, hindi pumasok sa Section 11. Oh. Ang hinahabol ko nga dito, yung resulta ng drug test, sabi ko, okay, sige, ay may use man. Kasi di ba meron yan, selling, position, at use.
1: Oh.
0: Hindi rin umubra yung use kasi ang mangyari nun, pag use, ano, mababaw raw talaga.
1: Mababaw lang
0: pag use. Ginagamit yung ano, yung pag-file ng kaso sa use, kailangan may foundation, ano yun, yung selling or yung position, bago siya masasama yung sa paggamit ng mababawal na gamot.
1: Oy, kadalasan kasi, di ba?
0: Pag-file mo ng kaso, hindi raw.
1: Oh, ang pinapile kasi ng kaso, kadalasan, Section 5, Sale, Trading, Administration, Dispensation, Delivery, Distribution, and Transportation, Dangerous Drugs, and or Controlled Percussions and Essential Chemicals, 'di ba? Yan. Tapos okay. Tsaka yung Section 5, 11. Section 5. Oo. So hindi pumasok sa pareho sa Section 5 at saka sa Section 11 hindi pumasok.
0: Ayun, oh, wala, hindi pumasok eh. Yung mga kabarangay ko. Okay na yung sa sakyan pati sa upuan. Okay.
1: Okay na. So ayos na. Iba talaga action agad eh. Kagawa Gerald eh. So ngayon Choy, binitawan na.
0: Ha?
1: Binitawan na.
0: May proseso pa rin kasi ipapakausap pa rin siya sa PAO. Kinausap siya. Kinausap din kami doon. Ipinaliwanag kung ano yung nangyari. Eto, pwede rin nangyari ganito. Pwede rin na ma-file yung kaso na yon. Pero dapat ganito ang ginawa. Napakahalaga na talaga na ito. Ang sabi, nakuha, alimbawa, tinapon. Nung tinapon yon, dapat mayroong picture o video
1: yung guard
0: management ng mall or yung guard binidyuhan na napagtapon ay makikitaan talaga sa loob ng binapsa ng gwardiya na mayroong illegal drugs.
1: Wala bang CCTV camera? Wala CCTV footage nung pagtapon? Nawawala si katropang Gerald.
0: Complaint. May mga complain yung iba na medyo iba. Kaya lang hindi nakapagbigay ng comment eh. Wala doon yung management ng ano ng mall. Ito pa, kung halimbawa mayroong mga picture, mayroong video, kung hindi naman magbibigay ng sinumpa ang salaysay yung mga gwardiya, wala rin din.
1: Wala din. Walang witness. Wala talaga. Alam mo Choy, naalala ko yung ano eh, yung sa siksikan. Di ba may ano kami, may responder rin kami. Nag-away mag-asawa. So nag-away yung mag-asawa, nirespondihan natin. Tapos yung lalaki, merong nilagay sa gilid ng kalsada na sa lalagyan ng salamin, may drugs din. Mm-hmm. Pero hindi rin final ng PNP. Oo.
0: Wala rin.
1: May video pa nga kami noon eh, pero hindi final ng PS2. Kasi nga, yun nga, baka matechnical. Matechnical din, madismiss din. O kasi sasabihin niya, wala na rin sa posisyon ko eh. Nilapag ko na doon eh. Yun na.
0: Tapos pagkuha ng mga tanod doon ng authority natin na walang nakasuporta ng mga ebidensya at pinabit, alanganin din talaga. Pati-technical. Ganon kaya magpahingay ng kaso.
1: Kaya nga.
0: Kumbaga yung effort doon kasi nabot ng pagitan ng alauna at ng alas 12 ng ating gabi simula alas 6 yun ha. Kinis yun din yung oras na yun eh, na alas 6 ang tawag. pero dumating alas ganito, alas 9, alas 10, tapos natapos na alas 12. So, yung oras na habang tumatagal, tinitignan na baka naman magkaroon ng technical, magkaroon ng problema. Oh. Yung bang para bang nilagay. Pero hindi naman sinasabing gano'n nangyari. Kaya napaka-importante na mabilisan yung, ano, yung trabaho. Mm. So, sayang yung effort.
1: Sayang.
0: Sa sitwasyon na yon ng mga gwardiya at ng PNP na habot ng ating gabi. Tapos, madilismis lang din yung file ng kaso. Pero siya ay may pag-amin. Okay?
1: Na gumagamit?
0: Meron pang mga sachet. Oo, umamin niya sa atin. Sabi niya nga, dalawang beses akong gumamit sa loob ng isang linggo.
1: Pero, yung, pero
0: alam, dahil yung paggamit niyan.
1: Di ba yung, ano, yung interview ng media is admissible in court na yan, di ba?
0: Yung pag-amin?
1: Yung ano, alam mo, yung interview natin, admissible in court na yan eh, di ba? Yung kailangan pa rin na abogado?
0: Nagulat din ako kasi di ba may ibang mga pinapile, lalo na cyber libel, tapos kinagamit yung, kasi ng mga nakaraan, yung mga interview ko nagagamit eh. So, doon sa sitwasyon na yun, nagulat din ako, pagdating pala sa drugs, tapos may pag-amin ng ganun. Di pala siya, tanggap pa ng pistol shopping.
1: Oh, wala dito sa ano eh, wala dito sa 9165. Oo, binabasa ko itong 9165 ganyan, hinahanap ko, mukhang wala rin talaga eh. Ang ano lang dito,
0: sa
1: with, ano as witness.
0: Sa
1: cyber libel, pero dito sa 9165 sa drugs, wala.
0: Wala. Oh. Dami kong
1: pupit. Oh, kaya nga.
0: I mean, so yun, ang ano sa kanya. Pero ano ang payo kasi natin doon sa kanya, kung pupit, iwasan niya na lang. Pero yung mo, tama naman talaga dalawa. Kung ano mong gamit Monday, siyempre ang tama niya hanggang Miyerkules, tatlong araw. Pagkatapos nun, gagamit ka naman. Tapos another day na ka lang ng tatlong araw. So, tatlong beses sa isang araw magamit siya.
1: E, ano na lang yan? Ang pinakamabano dyan, Choy, ano na lang? Ibaybas na lang yan. Masachambahan din yan. Masachambahan din yan.
0: Doon, sa ano na yun, sitwasyon. Kasi meron siyang yung pouch, may lamang mga plastic sachet. Na po pwedeng natin, kahit nasabi niya, hindi siya nagbebenta, pero yun ay po pwedeng bakit meron kang ano mga gano'n lang, maliliit lang yung sa
1: mga ano lang, dos palog. Meron pa ba dos palog ngayon? Nawala na. Sige, Choy! Nawala na, nasa loob kasi ng barangay hall. Marami mga humihingi ng tulong. Yan na. So, sige. Okay na yun. Sabi mo, thank you. 5:07 ng hapon, mga katropa. Tuloy muna tayo sa isa pang balita natin. 10 taong gulang na bata na iligtas matapos sumakyat sa 25 metrong water tank sa Soproño, Espanyola. Katropa natin sa balita, IC Pacaldo.
2: Report. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang isang 10 taong gulang na batang lalaki matapos umakyat sa tinatayang 25 na metrong taas na water tank sa barangay Abu-Abo, Soproño, Espanyola. Ayon sa Coast Guard Substation Abu-Abo, nakumbinsi ang bata na bumaba matapos ang mahinahong pakipag-usap ng mga responder, kabilang isang Coast Guard personnel na isang guro. Samantala, hindi na binanggit pa kung bakit umakyat ang batang lalaki sa taas ng water tank habang ligtas na naibalik ang minor de edad sa kanyang pamilya sa barangay Labog, habang nagsagawa naman ng follow-up visit ang PCG upang tiyakin ang kanyang kalagayan. Yan ang balita atid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkagaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang IZ Pacaldo. Ang mga balita niyo pong napakinggatid po yan sa inyo ng Cystapain Capsule. Masakit ba ang inyong mga muscle, ang inyong mga kasukasuan? Aba, ito na ang kailangan, Cystapain Capsule. Ang galagad yan, mga katropa. Kaya ano pang gagawin ninyo? Punta na kayo sa Yeso Health Clinic at sa mga kapartner nating mga butika. 5:08 ng hapon. Mamaya po sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung may mga kanina, mayroon tayong kausap, may tumawag, ipinapaabot yung problema ng mga senior citizen as a whole dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kapag ikaw raw ba ay na-absent, aba, matatanggal ka? Absent ka lang, tanggal ka na kaagad.
3: Ay,
1: naghahanap tayo ng resource speaker eh. Sisigapin natin, makahanap ng resource speaker tungkol dyan. Pag-usapan po natin mamaya yan. Dahil yung iba, ano eh, pumapalag. Bakit isang araw, isang bis lang ko hindi maka-attend? Tanggal na kaagad ako. Tapos sa ayuda, kailangan ko pang pumila. Kahit na naka-wheelchair. Sabi ni Kagawad Mike, pakibanggit mo naman sa radyo. Kasi nahihirapan kami. Sige po, pag-usapan natin yan. Mamaya po yan sa ating pagbabalik. Huwag po kayong aalis. Pabilis lang, maghahanap buhay lang kami.
4: Ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
10: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
5: sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik tayo sa atin pong programa. Asintado, magandang hapon muna Ronald P. De La Torre, Alona Tagaraga Santino, Maribel Gasita, magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina may tinawagan tayo, hinihingi pa natin yung number ng presidente ng Federation ng Senior Citizens sa buong Puerto Princesa. So nagbabiyahe pa si Ma'am yung ating presidente ng Senior Citizens sa Siksikan, nakikisuyo sana tayo. Nagtanong din tayo ng bahagya kasi yung tanong ay kapag hindi ka naka-attend ay nasa office pa raw. Sige po, pagdating po namin sa office, send ko po sa iyo. Sige po. So lang, baka di na tayo umabot. Nasa office pa raw yung number ni President. Ang pinasabi nung presidente namin doon sa Siksikan, baka daw kasi hindi na kasi nakatira doon sa... Kasi sa Siksikan, wala rin tinatanggal eh. Hindi siya, pagka nag-absent ka, walang natatanggal. Oo, kasi pina-follow up talaga. Ang kagandaan sa Siksikan, nakita ko yan, dahil pumupunta talaga sila doon sa area, yung mga coordinator. Minsan, po kumantok sa bahay, tinanong yung pangalan na ganito, pumupunta talaga. Kaya walang natatanggal na senior citizen sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon ni Ma'am Lilia Casares, sa Siksikan ha, sabi niya wala siyang tinatanggal kasi nga active yung mga coordinator. Ang sabi niya sa akin, baka ang sitwasyon, baka hindi na nakatira doon sa isang barangay, no? Oo, kasi ang instruction ni Mayor nung pag mayroong mga bigayan, siguraduhin talaga na yung mga senior citizen ay nakatira doon sa barangay. Meron nga dapat nga yung kagawad nga magka-counter check pa sa yung instruction dapat eh, pero may mga coordinator kaya sila na yung nag-aano at todo effort talaga yung mga coordinator dyan sa Siksikan. So baka hindi na nakatira pagka hindi nakatira doon sa isang barangay, tapos pupunta doon lang pag may bigayan, hindi ka na talaga maisasama. Kasi nga talaga dapat doon ka talaga nakatira. Hahanapin ka ng coordinator eh. Oh, ikaw dito ka pa nakatira. So pagka doon na na-check ka ng coordinator, wala na ito dito, hindi mo to nakatira dito. Oh, di ba? Oh, tapos hindi na rin nakaka-attend ng meeting kasi nga hindi na nga doon nakatira. So, di ba? 'Yun ang doon eh kasi tayo pag merong grupo, ako galing din ako sa Homeowners Association. Dati din ako presidente ng Homeowners Association. Pagka membro ka kasi ng isang samahan, ay mayroon kang obligasyon, mayroon kang karapatan at saka mayroon kang obligasyon, di ba? So, at isa sa mga obligasyon mo, umatin ka ng meeting. Pagka hindi ka umatin ng meeting, sa amin may multa eh, sa homeowners, no? Obligation mo yun eh. Dapat alam mo na may obligasyon ka. With all due respect sa mga members, no? Pagka hindi ka umatin ng meeting, siyempre, meron kang pananagutan din, di ba? Kung meron kasi yung bylaws eh, meron kayo yung bylaws na tinatawag, no? Dito sa yung mga associations, no? Yung mga associations, ang mga Senior Citizens Association po, ay hindi po maaaring basta-basta bumuo ng sariling patakaran na salungat sa batas. Ang kanila pong organisasyon sa pamalakad ay nakabatay po yan sa Republic Act 99099, dito yung aking notes. Kumuha ko ng notes ko eh, ha? Antaglita nga. Sa 99994, Expanded Senior Citizens Act of 2010, at sa Implementing Rules and Regulation nito, gayon din sa mga alituntunin ng DSWD, DILG at Office of Senior Citizens Affairs sa OSCA. Yan ha? Dapat nakarehistro yung samahan, so matik yan, nakarehistro dapat yan. Yung pagiging membro, ha? So siyempre, pag 60 years old ka na ng Pilipino, membro ka na. Matik naman yan. Ang pagiging membro ay hindi maaaring gawing batayan upang ipagkait ang mga benepisyo batay po sa ibang senior citizen. Yan. So may eleksyon yan, pwede kang maging opisyal niyan. Ang mga opisyal ay dapat ihalal alinsunod po sa constitution and bylaws ng samahan. Ito yung sasabi ko. Meron kasing constitution and bylaws ang bawat samahan. Dapat. No? Sa siksikan, parang nagawa na nila yan eh. So, yung mga samahan yan, meron niyang constitution and bylaws na ipipresent sa inyo, pag-aagrihan nyo. Siyempre, doon sa constitution and bylaws, dapat susundin nyo yun. Kung nakalagay doon sa constitution and bylaws din nyo, na kapag ikaw ay hindi nakatin ng meeting, may multa ka, ay kailangan susundin nyo yun. Kasi pinagtibay nyo yun eh. Oo, yun ang yung ano nyo. Yun ang Biblia nyo eh. So, kung majority, na-aproba ng majority yon sa General Assembly, kailangan sundin nyo yun kung anong nakalagay doon sa constitution and bylaws. Meron naman yan pagkakataon na tumutul ka. Alam mo ba, during the pagdilatag yung constitution and bylaws, nilalatag yan eh. Ito po ang ating kong patakaran. So, tutulak ko dyan sa open forum, di ba? Kaya lang, siyempre, pagbubutuhan yan. Majority rules. Nagtatawag dyan, ha? Kung ano ang gusto ng nakarami sa demokrasyang bansa katulad natin, yun po ang nasusunod. Dapat magkaroon po ng malinaw na proseso ng nominasyon, eleksyon, termino ng panunungkulan at pagpapalit ng mga opisyal. So, kasama yan doon sa constitution and bylaws din nyo, no? Nandoon talaga yan. So, kung ano man yung mga nakalagay doon, dapat susundin yun. Yun ang naanuhan eh. So, doon sa tumamag sa atin, meron ba kayong constitution and bylaws? So, tingnan nyo yung constitution and bylaws ninyo kung ano yung nakalagay doon. O, di ba? So, kasi, tapos kung hindi kayo kontento doon, pwede kayo magpetisyon. O, para mapag-usapan, susulat kayo doon, itong constitution bylaws na ito, ay yung nilalaman niyan, itong section na ito, itong provision na ito, sa tingin namin, ay nilalabag yung karapatang namin. So, pwede yun. So, para i-brought out doon sa meeting, para po pwedeng amyendahan yung constitution and bylaws, pwede yung amyendahan. So, ganoon po yan, ha? So, kaya doon sa tumawag, balik muna kayo doon sa pangulo ninyo, tingnan ninyo, sa sekretary ninyo, pahingi nga po ng constitution and bylaws natin. Ano ba yung nakalagay sa constitution and bylaws natin? So, yun po yung pinaka-unang step, no? Unang step natin, natitingnan natin. So, ano ba ang nakalagay doon? So, kung wala doon sa constitution and bylaws, meron ba ipinasa na resolution para magkaroon kayo ng contribution, monthly contribution? Yan ba ay ratified by General Assembly? Yan. So, kung ratified by General Assembly, wala tayong magagawa dyan dahil inaprubahan ng General Assembly. So, ganun. Laging may pagsang-ayon yung lahat ng nakakarami. Kung tutul ka pa rin doon, wala tayong magagawa kasi nga majority nga yung nag-approve niyan, no? So, titingnan nyo doon. Parang nga tayo, go back to basic lang. Titingnan natin ano ang nakalagay doon sa Constitution and Bylaws, no? So, yung Constitution and Bylaws yan, yan po ay ratified ng General Assembly yan. So, yun po. Tingnan muna natin yung... Tapos, yung Constitution and Bylaws, titingnan natin kasi yan kung yan ay nakabatay doon sa batas ng senior citizen. Ibabangga natin yan. Ito ba ay ano yan? Wala bang itong Constitution and Bylaws ninyo ay hindi ba yan lumalabag sa national law? Di ba? Kasi nga, mas makapangyarihan yung national law. Dapat naka-inline yan doon sa IRR ng national law natin para sa senior citizen. So, yun muna yung umpisa natin. Ang pagkakaunawa ko, iba-iba kasi yung constitution and bylaws doon sa mga bawat associations. So, di ba? So, iba-iba yan. Yung iba, parang yung constitution and bylaws nung federation, parang inadapt nila. Merong mga ganon. So, pero, sabi ko nga, nung kausap mo ibang mga senior citizens sa amin, not necessarily, i-adapt niyo yung constitution and bylaws ng federation kung hindi naman, kasi kung hindi naman akma sa inyong sitwasyon. So, ganun yan. Inaakma din yan sa sitwasyon na isang lugar. Yung doon naman sa payout, no? Isa rin sa concern niya kanina yan, yung bakit yung mga kailangan pa ng medical, yun yung proseso po ng city government eh. Ang nag-ano niya, city government. So, patakaran na yan, yan po yung patakaran ng city government. So, kami, ganun din, yung tatay ko, nanay ko, senior citizen, bidrin din na yung nanay ko, provide talaga kami ng ano picture tsaka ng authorization. Awa ng Diyos, doon naman sa Luz Biminda, hindi naman kami nahihirapan. So, nakukuha naman ng tatay at nanay ko. Nung nakaraan, nasa PGH yung tatay ko, may medical certificate, okay naman sa city government. Yung ano lang talaga, yung gusto ko sanang mangyari lang, yung mga bedridden na talaga, sa bagay, sa ibang lugar, hinahatid talaga eh. Pero dito, pwede naman yung kapamilya. Pumapayag naman yung city government na yung kapamilya, katulad sa nanay ko, yung kapatid ko yung nag-claim, di ba? O yun ang yung ate ko. Kasi meron na siyang dalang mga dokumento. Yun ang patakaran nila ng city government. So we abide by the rules kasi, di ba? So kung sana mabago din yon, pwedeng ihatid na lang, di ba? Ihatid na lang doon sa mga bedridden. Ihatid ng staff kasi may nakikita rin tayo na minsan naka-wheelchair dala-dala pa, nahihirapan yung ating mga may mga pagkakataon na gano'n, nakita ko rin sa siksikan yan eh, may iba naka-wheelchair pa, sana ihatid na lang. Oo, ihatid na lang yung kasi minsan wala na siyang medical certificate kasi nga matagal nang sa bahay lang. Diba, nagpapagaling na o kaya stroke. So, hindi mo na po pwedeng dalahin mo, pa-check up ka ulit para kuha ka ng medical certificate. Pwede sana dalahin na lang doon sa bahay ng mga stroke patient. So, yan po ha. Siguro some other time, hindi natin maihabol dahil nagbabiyahe pa yung hininga natin ng number. Sa susunod ng mga programa natin. Pero dapat talagang nakatira kayo doon sa barangay. Pag-check ng coordinator, doon talaga kayo. Baka naman wapa siya lang kayo pag may allowance na. Talagang matitechnical kayo. Kasi limited lang din yung fund. Biglang dumami, sabi ni Mayor Byron, dumami bigla yung mga senior citizens sa Puerto Princesa kasi nga may allowance eh. Well, may allowance. So, yung mga anak nilang na dito na nakatira, mga taga-munisipyo, siyempre, mas maganda dito. Dito ka na lang, Nay! Oo, dito ka na lang kasi may allowance dito. Ayan. So, yan talaga, chinecheck yan ang mga coordinator. Pag hindi kayo natagpuan doon, ay labis kayo chinek. Siyempre, isipin ng mga coordinator, wala, hindi naman nakatira dito yan. Okay, dapat, mag-notify kayo sa mga coordinator ninyo. Hala, pupunta muna ako doon sa isang anak ko sa munisipyo, ha? O magpaalam kayo. Maramas maganda. 5:32 ng hapon, mga katropa. Magbabalik pa yung programang Asintado makalipas na mailang patalastas.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
4: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sestapane. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
14: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
16: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Pabibili sa mga butika.
8: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drug Store. Santon Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
14: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
20: Mga katropa,

0: sa ating programa. Tuloy-tuloy na tayo sa atin pong mga balita. 5:39 na po ng hapon, mga katropa. LGU po sa bayan po ng Aborlan, inilusad ang pamamahagi ng walker at wheelchair para po sa mga senior citizen. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Inilusad sa mga ilan ng LGU sa Aborlan, Palawan, ang pamamahagi sa mga barangay ng mga assisted wheelchairs, the walker at wheelchair para sa mga senior citizen na beneficiaryo ng programa, kung saan formal naman itong ginalawan ng alkalde ng munisipyo na si Lito O. Tito at kay Gumadeo na senior citizen na Consul Arnel B. Ortega. Ayon naman sa pamahalaan na ang layunin umano nito ay para matulungan ang mga senior, lalo na ang mga hirap magkakilos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Samantala, para sa mga hindi nakadalo ay inaasahan umanong iyapin na lamang sa kanilang tahanan ang mga assistive device para masigurong matatanggap ang tulong mula sa pamahalaan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananagot ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Real Grand Exeter News.
0: Maraming salamat ka, Tropang Ray. Samantala, Provincial God Livelihood Assistance ay pinamahagi sa mga residente mula po sa barangay sa Marinyana sa bayan po ng Brooks Point. Governor Amy Alvarez personal daw pong dumalo. At tropa mo sa balita, Dennis Chua.
2: Report. Mga tagumpay na isinagawa ngayong araw, August 6, 2026, ang Provincial God Livelihood Assistance Awarding sa Barangay sa Marinyana sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Layunin ng programa na palakasin ng kabuhayan at magbigay ng dagdag na oportunidad sa mga benepisyaryo. Bukod sa pamigay ng tulong, nagsagawa rin ng orientation at pagsasanay upang madagdagan ang kaalaman ng mga kalahoka. Kabilang sa mga isinagawa ang orientation, talakayan sa livestock production and management, awarding ng God Livelihood Assistance, trade fair mobilization of goods bilang suporta sa mga produktong pangkabuhayan at mga benepisyaryo. Nakisa sa programa ang mga kinatawanang lokal at panlalawigang pamalaan na pangunguna ni Palawan Provincial Governor Amy Alvarez at Brooks Point Mayor Cesario Benedito. Samantala, patuloy naman ang pamalaan ng bayan ng Brooks Point, katawang Provincial Government of Palawan, sa pagsusulong ng mga programang magbibigay ng kabuhayan, kaalaman at oportunidad para sa bawat individual. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5X sa Pemerintah Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. Samantala, meron pa tayong Paleco Advisory. As of 4:42 p.m., Power Service Advisory first update, page sa August 6, oras na nawalan, 4:36 ng hapon ngayon. Apektadong lugar, Ander, Rizuma, Recloser, Barangay Irawan, Barangay Iwaig, Barangay Muntible, Barangay Napsan, Barangay Santa Lucia, Los Biminda at Maingisda. Nako, wala ho kayong kuryente. 4:36 nawalan. Kasalukuyan nagpapatrol ang ating mga line personnel para sa agarang pagbabalik ng daloy ng kuryente. Ang aming pong paumanhin sa lahat ng napiktuhan para sa katanungan, service request at iba pang concern. Mari kayong tumawag daw sa mga sumusunod na numero: 433-2001-0917-553-2836, 0908-892-654. Yan po ang papatid mula po sa Palawan Electric Cooperative. Alat na yung kuryente dyan sa Los Biminda. Alaga naman. Samantala, sa iba pang balita, 44 the persons deprived of liberty o PDL sa inagawan sub-colony ng Iwaig Prison and Penal Farm ang sumailalim sa isa pong therapeutic community session na nakatuon po sa compassion at empathy bilang bahagi ng kanilang rehabilitation program. Isinagawa ang aktividad simula po noong July 29 sa medium security compound upang palakasin ang positibong pag-uugali, emosyon, nakamalayan at mapayapang paigitungo ng mga PDL sa kapwa. Ayon po sa pamunuan ng IPPF, bahagi ang naturang programa na Behavior Modification Module na naglalayong isulong ang pagbabago ng asal at responsableng pamumuhay ng mga persons deprived of liberty. Maganda po yan kasi para hindi nabuburyong Ay, di yung isa tumakas eh nung nakaraan eh. Ah, mabuti na lang, nahuli po doon sa barangay Siksikan. Nahuli doon eh. Kung parang dalawang taon na lang, lalayan na yun eh. Biglang na ano pa, na tumakas pa talaga. Maganda yung ginagawa dyan sa IPPF. Samantala, mananatili po ang suspendido ang dagdagang piso at 2 pisong dagdag pasahe na inaprobahan po noong Marso. Sinabi po ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na pinagpaliban ang fare increase dahil po sa epekto ng pandaigdigang tensyon at patuloy na pagtaas ang presyo ng langis na maaaring makaapekto po sa mga pasahero. Nilinaw po ng kalihim na hindi po kinansila ang fare hike at maaari pa rin ito ipatupad sa inaharap matapos maglatag ang ahensya ng mga hakbang para matulungan ang mga operator at driver ng mga public utility vehicle. Kawawa naman mga driver natin. Piso na nga nang 2 na nga lang idadagdag sa minimum. Hindi pa rin po talaga may patupad-tupad. Talaga naman o. Eh, sana naman po ay maging mapatupad na yan. Nako, ito pong Palawan Police Provincial Office. So ba, in-intensify na po yung paghahanda para masigurado ang seguridad sa 2026 Synchronized Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Meron pa nga hinahain na ano eh, na batas postponement eh. Oo, na ito makikita mo, naghahanda na yung mga agency. Ito na mga congressman natin, mga senador, gusto nila ma-postpone. Okay, under daw po ng direktiba ni Police Colonel Joel D. Kasupanan ito. Kulang ng kasupan lang ito eh, kulang ng an. Ha? Ay, kasupanan ito, kasupanan. Ang Provincial Director ng Palawan PPO ang lahat daw po ng Municipal Police Stations ay binigyan na po ng instruction na makipag-coordinate sa lahat ng Municipal Election Officers para ma-implementa ang comprehensive security measures para matiyak ang ligtas, orderly, honest, and peaceful elections sa buong probinsya. Bahagi na po ng election security mandate, ang Palawan PPO ay intensify ang public information campaign sa pamamagitan ng pag-disseminate ng mga mahalagang security information katulad ng kasama na dyan election gun ban guidelines, prohibited election-related acts, safety reminders for voters and candidates, at may mga update po sa police deployment at polling centers. Yun pong information dissemination efforts daw ay makikirade out sa mga community engagement, radio programs, and close coordination with Commission on Elections, local government units, at iba pang mga key stakeholders. Sabi ni Carl Kasupanan, we are committed to providing a secure environment where every Palawenyo can freely exercise their right to vote. The Palawan PPO will remain apolitical and we will strictly enforce the law to prevent any election-related incident, sabi po ni Colonel Kasupanan. Yan po ha. So handa na daw po, ilang buwan pa o Agosto pa lang naghahanda na itong PAL PPO natin. Hoy, Paleko, may panawagan dito. Pakiayos daw yung sa poste ninyo, likod ng Nara Pilot School. Eh, Sidar, pwede po bang mapakita ito? Lagpas na kalahati yung ano eh. Oh, kunti na lang, mapuputol na yung poste. Engineer, okay lang ba? Oh, ito yung poste ng Paleko, dyan sa may likod ng Nara Pilot School. Baka po pwede daw ma-actionan ito. Oh, Paleko Nara. Sa Paleko Nara, maka nakikinig kayo, malakas tayo dyan sa bayan ng Nara. Paleko Nara, please, paki-actionan. Ako si Choi, nag-invite si Kuya Jerry Abad kasama. Oh, dinner daw. Ako, dami kong schedule ngayon. Ay, dinner. Sige. Unahin ko muna ang... sige, saglit lang ha.

0: Yan o, mga katropa. Pag nagre-reading kayo dyan sa Nara, Paleko, hindi nyo ba nakikita yan? Ang alam ko kasi ginagawa din nyo ng report yan eh, di ba? Kunti na lang talaga o. Hanggat hindi bumabagsak, hindi pinapalitan. Paleko, Nara, makikisuyo. Oo, si Sir Bea pa yung nag-post, ha? Si Police Officer Ferdinand Bea. Hindi ko alam kung retired na ito eh, kung active pa. Si Sir Bea pa yung nakapansin niya, no? Makikisuyo, Paleko, ha? Makikisuyo, Paleko, Nara. Please, pakipalitan nyo na yung poste na yan. Kawawa naman yung poste na yan. Diba? Paleko, Nara! Samantala sa iba pang balita. Oy, magandang balita ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot na po sa 53.25 million ang kabuang bilang ng mga Pilipinong kabilang sa labor force noong June 2026. Katumbas daw yan, labor force participation rate na 65.1%. Naitala rin na employment rate sa 95.1% na may tinatayang 50.66 million may trabaho. Habang bahagyang tumaas ang unemployment rate sa 4.9% o katumbas naman ng 2.59 million walang trabaho. Nanatiling pinakamalaking pinagmula ng trabaho ang services sector na bumubuo sa 62.7 ng kabuang bilang ng mga employment persons. So 5:52 na hapon, mga katropa. Papaalam muna tayo. Alam tayo, meron tayong importanteng mahalagang lakad muna. Para mamaya mayroon tayong mahalagang pupuntahan. So 5:52 ng hapon po, mga katropa. Yan na po ang atin pong mga balita. Atin po sa inyo ng Santon Plus Oil, Santon Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule. Mabibili po yan ang mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Clinic. Yes to Health Clinic sa mga butika na malapit sa inyo pong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta, sa ngalan ni Katropang Alison Salvatos, ako po yung lingkod, Katropang Mike Scott. Maraming salamat. Magandang hapon, Pilipinas!
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Premium D3.
11: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng premium.

0: Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales, meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santhon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
1: Santhon Plus Gold.
12: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santhon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santhon Plus Gold, the secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
13: Good evening mga katropa. Good evening. Nandito po kami ni Doc upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan. Ayan po. Good evening, Doc. Kasama po natin ang ating wellness consultant ng Yes to Health Wellness Center sa oras na ito.
14: Good evening din sa iyo, katropang Cynthia, lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging sumusunod sa ating programa. At muli naman tayo makasama nila ngayon sa gabing ito upang magbahagi na naman ng mga dagdag kaalaman kung paano natin alagaan yung ating kalusugan, no?
13: Yes, Doc.
14: Maturuan sila kung ano yung mga dapat nilang kainin na nakakalusog ng pangangatawan at yung mga pagkain na dapat iwasan, lalo na pag may mga karamdaman.
13: Yes, Doc. So, mga katropa, kami po ay magbibigay patnubay sa mabuting kalusugan sa programang The Secret of Health sa gabing ito. So, abang-abang po kayo sa aming magiging topic ko, maya-maya lamang po. At kung may mga katanungan po kayo or mga health concern o may mga karamdaman po kayo, maaari po kayong magpadala ng inyong mga katanungan or mga concern dito lamang po sa aming contact number 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming numero. Maaari po kayong mag-text sa aming helpline 0975-842-4832. Ayan po ang aming mga contact number. Maaari na po kayong magbigay katanungan or maaari po kayong mag-text at sasagutin po natin yan kasamang ating wellness consultant ng Yes to Health Wellness Center.
14: Ang ating tatalakayan sa gabing ito, Katropang Cynthia, itong
13: yes po,
14: tinatawag na prostatitis, kasi ito yung karamihan, no, na iniinda ng mga kababayan natin, mga katropa natin.
13: Yes.
14: Kahit nga hindi matanda ay nakakaranas na ito.
13: Yes.
14: Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon. Pero before natin pag-uusapan, Katropang Cynthia, itong tinatawag na prostatitis.
13: Yes, Dok. Ano pala ang ano nito, ang function or kahalagahan, no? Kasi sa mga lalaki lang yung nagkakaroon ng prostatitis. Ano yung function, main function at kahalagahan nito sa mga kalalakihan?
14: Ang main function ng prostate gland sa lalaki ay napaka-crucial, no? Napakahalaga sa kalalakihan. Kasi sa pag-aaral, Katropang Cynthia,
13: yes,
14: itong prostate ng lalaki ay 70% siya yung nagpo-produce ng fluid na sumasama doon sa semen ng lalaki.
13: Yes.
14: At isa din sa trabaho niya ay yung pag-produce ng milky prostate fluid. Yan naman yung pinoproduce ng prostate ng lalaki para maging sustansya doon sa sperm, no, para maging malusog yung sperm ng lalaki. Yan yung kahalagahan sa trabaho ng prostate sa lalaki.
13: Yes.
14: Pero katagalan, dahil yung prostate natin, hindi lahat ng panahon ay maganda ang kondisyon. No, lalo na pag tayo ay hindi maingat sa pagkain, Katropang Cynthia, talagang prone ka sa mga ganito na problema. No? At gaya ng sinasabi ng iba na ito ay karamdaman lang ng mga matatanda.
13: Oo. Ngayon, mga ilang taon na kaya yung nagkakaroon nitong problema, Doc?
14: Ngayon, pabata ng pabata na.
13: Oo.
14: Imbis na mag 40 years old, dyan pa magsisimula yung problema sa prostate. Ang iba ngayon, 20 plus pa lang,
13: meron na.
14: Nakakaramdam na.
13: Ay, talagang no? Delikado rin, no?
14: Oh, pamamagaan ng prostate.
13: Mm-mm.
14: Pero ayon sa pag-aaral, Katropang Cynthia, itong prostate ng lalaki, yan ay magsimula mula yung paglaki niya pag during adolescence period.
13: Yes.
14: No?
13: Kapag nagbibinata na yung isang lalaki.
14: Na. Yeah. Oo. At mabilis ang pag-iban o paglaki ng prostate pag magpatong na ng 25.
13: Mm-hmm.
14: Oo.
13: Matured na sila eh, no?
14: Matured na. Kaya pag yan ay sobrang medyo malaki-laki na, nakaka-disturb na ng daloy ng ihi, Katropang Cynthia. Makakaranas na yan sila ng mahirap sa pag-ihi.
13: Oo.
14: No?
13: Sumasakit din ba, Dok, kapag umiihi?
14: Yes, parang nag-UTI ka. Mas malala pa sa UTI, Katropang Cynthia, kasi parang iiyak ka sa sobrang sakit pag iihi.
13: Oo.
14: Pag may prostatitis. Kaya yung prostate natin, yung pag-alaga din yan, nagdidepende din yan sa kain natin, lifestyle, no?
13: Yes.
14: Kung tayo ay mahilig sa mga bawal, mahilig tayo sa mga soft drinks, kulang tayo sa tubig, mas mapaaga ng mga lalaki na maramdaman nila yung pamamaga ng prostate.
13: Pamamaga.
14: 20 plus pa lang, karamdam na ng pamamaga ng prostate.
13: Yes, Dok. So ano naman, Dok, yung mga main causes muna tayo bago tayo magpunta sa mga complication? Yes. So ano yung mga causes? Ba't kasi nagkakaroon ng prostate problem yung isang lalaki?
14: Ang main causes po ng may problema sa prostate, unang-una, yung edad.
13: Yung edad, okay.
14: As long na tumataas yung edad ng lalaki, yung resistensya naman ng prostate, tihina yan. No? Pangalawa, yung sa inherited, yung
13: namamana yung karamdaman.
14: No, isa din yan sa dahilan na magkaka-prostate din yung anak.
13: Yes.
14: Na magkaka-prostate problem. At pangatlo, pangatlo, yung sa lifestyle, yan ay napakalaga kasi yung sa pag-aaral, 30% lang po yung i-epekto sa inherited na sakit, no?
2: Mm-mm.
14: 70% niyan, Katropang Cynthia, ay galing talaga sa lifestyle.
2: Yes, kung no? Ano-ano mga kinakain, mm. Dok, sa pagkain, nagmumula lahat
14: yes.
2: ng ating karamdaman,
14: yes.
2: mga katropa.
14: Lalo pag hindi tayo mahilig sa gulay, Katropang Cynthia,
2: mm-mm.
14: laging paborito natin yung mga karne, mga seafoods.
2: Yes, masasarap yan eh.
14: Yes. Yan yung magpabilis sa pagbabago ng size ng prostate.
2: Yes.
14: No? Kaya kung may prostate problem ka na,
2: mm-mm.
14: kumakain ka pa niyan, lalo na pag prostatitis, maramdaman mo't kaagad yung epekto ng iyong pagkain.
2: Yes. No?
14: Kaya dapat talaga maingat eh. As long na tayo ay bata-bata pa, ay dapat matuto na tayo magkain ng mga gulay.
2: Yes,
14: no?
2: Gulay at prutas.
14: Gulay at saka prutas.
2: Oh, oh.
14: No? Kasi yan yung nagpapalusog ng ating katawan.
2: Mm-mm.
14: Kaya nga yun kasabihan na you are what you eat. No? Kung ano yung kinakain mo, yun din ikaw.
2: Yes.
14: No? Kung mahilig ka sa karne, siyempre sakitin din yung katawan mo.
2: Mm-mm.
14: No? Pero kung mahilig ka sa mga masustansyang pagkain, gaya ng gulay, prutas,
2: malakas din
14: malakas
2: tayo.
14: Yung katawan.
2: Oh.
14: Kahit na nag-edad na ng 60, 70, malakas pa rin.
2: Mm.
14: Oh, dahil sa maganda, oh, healthy yung lifestyle.
2: Yes. Gaya dok ng ating mga ninuno noon eh, talagang mahaba yung buhay nila.
14: Yes.
2: Oh, kasi lagi silang gulay.
14: Malaking tulong yung lifestyle sa ating katawan, no?
2: Mm.
14: Na para hindi mapaaga yung pag-ani natin ng mga sakit, mga katropa,
2: mm-mm.
14: ay turuan natin yung sarili natin na magkain ng mga masustansyang pagkain.
2: Yes.
14: No? Pero kung hindi kayo mahilig magkain ng gulay, mga katropa, mayroon tayong mga paraan, no? Mga alternative niya na masusuplayan mo yung katawan mo na mamaintain mo na masigla at
2: yes.
14: Malusog.
2: Mamaintain yung healthy
14: yes.
2: ng ating body.
14: Isa sa ating ma-recommend, Katropang Cynthia,
2: mm-hmm.
14: yung Santon Gold, Santon Plus
2: yes,
14: natin.
2: Yes, Santon Gold. Meron niyang mangosteen, garlic.
14: Yes, marami siyang ingredients
2: mm-hmm.
14: na malalakas yung effect, no? Yung Santon Gold natin, mas pinalakas pa yan.
2: Yes.
14: No? Yung Santon Plus, mas pinalakas pa yan sa Santon Gold. Pero yan, dalawang yan mga katropa, yung Santon Gold, Santon Plus, mahusay talaga yan sa mga pamamaga,
2: mm-hmm.
14: no? Lalo na sa may mga prostatitis, yan ay napakaganda po na inumin, no? Mas maganda, wala ka pang iniinda sa iyong katawan, inumin mo na.
2: Oo.
14: O, kaysa yung mag-inom ka na, pag mahirapan ka na mag-ihi.
2: Na.
14: Oo. Kasi, kailangan mo na talaga ng mga gamutan yan. Kasi yung maganda na prinsipyo sa paggamot is yung
2: mm-hmm.
14: tinatawag na prevention.
2: Yes, kaya mas mabuti uminom na ng mga food supplements
14: or
2: maging baguhin yung mga healthy lifestyle para meron tayong mabuting kalusugan.
14: Yes.
2: Uh-oh.
14: Ayan yung ating pinakamai-recommend natin, no, sa may mga prostatitis.
2: Yes.
14: Pangalawa naman, Katropang Cynthia, yung premium D3 natin.
2: Yes, premium D3. Meron yung VCO at vitamin D3.
14: Yes, nakakatulong din yan mga katropa, no, sa may mga prostate problem. Kasi tinatanggal niya po yung mga barado, no, nagdi-disturb dun sa mga maliliit na ugat natin. No, para mapaganda yung daloy ng dugo. Kasi yung prostatitis, dulot din yan ng paghina ng circulation ng dugo.
2: Oo.
14: Oh, kaya yung premium D3 natin, malaking tulong sa mga pamamaga din.
2: Mm-hmm.
14: Oh, kasi pag mahina yung circulation ng dugo, mangyari yung pamamaga din sa katawan. Nakaka-trigger din sa pamamaga yung mahina yung circulation sa ating katawan.
2: Yes.
14: Kaya yung Santon Gold premium D3 natin, vitamin C, yan ay
2: yes.
14: napakagandang kombinasyon mga katropa.
2: Yes, mga
14: no?
2: katropa. Para ma-boost din yung ating katawan, yung immune system
14: yes,
2: natin. Importante.
14: Immune system.
2: Yes.
14: Kasi pag mahina yung immune system natin, Katropang Cynthia, maraming sakit na dadapo.
2: Oo,
14: kahit
2: kapag
14: ano
2: mahina,
14: na lang.
2: Oo.
14: No? Lalo na pag may edad ka na,
2: mm-mm.
14: lampas ka na ng 40, karamihan yan, prostate talaga yung...
2: Sa mga lalaki.
14: Yes.
2: Oo.
14: Sa mga lalaki. Prostate talaga yung
2: dadalitin
14: karamihan na,
2: yes.
14: na mamumblima sila.
2: Mm. So ano naman, Dok, yung mga ibang complication kapag hindi ito naagapan, no?
14: Yung complication naman, Katropang Cynthia,
2: mm-mm.
14: sa may mga prostatitis ay delikado din, no? Pagpabayaan natin yung prostatitis natin.
2: Oo.
14: Kasi pwedeng masira yung kidney natin yan.
2: So magiging complication na talaga
14: yes.
2: kasi madadama yung ibang organs.
14: Madadama
2: no?
14: yung ibang organ. Kasi ang mangyari niyan, pag namaga yung prostate natin, mga katropa, pag mamaga yung mga prostate, ay yung hindi yan makakalabas.
2: Babara siya.
14: Oh, babara siya, no?
2: Oo.
14: Ang maramdaman mo naman yan, parang masakit ihi at yung parang tapos ka na mag-ihi pero hindi ka satisfied sa nailabas mong ihi. No?
2: Tsaka sa gabi, ihi pa rin ang ihi sila.
14: Sa gabi, laging ihi ng ihi. Okay. Halos every 2 hours, magigising. Pag yan naman, may epekto dyan sa tulog mo, yung tulog mo naman, pag ma-disturb yan sa gabi-gabi, yan naman yung magpalala ng iyong problema sa katawan. Kasi hihina lalo yung resistensya ng iyong katawan pag kulang ka sa tulog sa gabi. At sa gabi, Katropang Cynthia, sa pag-aaral, yan yung time na mag-repair yung katawan mo.
2: Oo, kaya dapat nakarelax yung katawan, kaya nga natutulog tayo, di ba? Para dun pala, nagre-repair yung ating katawan.
14: Yes, pero hindi makarepair pag hindi ka makatulog sa gabi kasi ihi ka ng ihi.
2: Oo, kasi magigising ka kasi ihi ka eh.
14: Yan yung epekto pag may prostate problem ka na. At pwede ding nakaka-trigger din siya katagalan sa pagtaas ng uric acid.
2: Okay.
14: Oo. Kasi nga, kidney yung papahinain niya pag sobrang magana yung prostate.
2: Mm-hmm.
14: Yung function ng kidney mo, papahinain niya. Lalo na yung pagtapon ng uric acid.
2: Oo.
14: Yan ay hihina. Kaya maka-apekto din yan sa pagtaas ng uric acid. Kayong iba, Katropang Cynthia, na mayroong mga, dahil pinabayaan nila yung prostatitis nila, ni iba nagkakawater tension, namamanas yung paa nila.
2: Okay. No?
14: Dahil sa nasira na din yung kidney. Dahil sa hindi nawawalan ng ihi yung bladder.
2: Yes.
14: Oh, kaya yan yung dahilan na nasisira yung function ng kidney.
2: No?
14: Dahil sa hindi nawawalan ng ihi yung pantog. At isa din sa complication pag masira din yung kidney dahil sa prostate, pwede din niya pataasin yung ating presyon ng dugo. Magkakaroon ka ng high blood.
2: Ng hypertension.
14: Hypertension. Yeah. Yung pagtaas ng presyon ng dugo mo. Kasi yung kidney natin, Katropang Cynthia, pag yan ang magka-problema, pwedeng babagsak yung electrolyte sa iyong katawan. Pwedeng babagsak yung pulang dugo mo.
2: Mm-mm.
14: Kahit maganda naman yung tulog mo sa gabi. Oo.
2: Naapektuhan.
14: Oo.
2: Red blood.
14: Isa din yan sa nakaka-disturb din sa tulog sa gabi.
2: Mm-mm.
14: Pag
2: bakit
14: yung
2: naman?
14: Kidney. Kasi yung ating kidney, isa sa kanyang maapektuhan pag magka-problema yan,
2: mm-mm,
14: ay yung tinatawag na hemoglobin.
2: Yes.
14: Kaya sa mga katropa natin na naka-dialysis, dahil kidney failure
2: yung kidney
14: sila,
2: failure.
14: Yung hemoglobin din nila niyan, biglang baba. Oo.
2: Ah, okay.
14: Oo. Kaya yan yung epekto ng kidney.
2: Mm-mm.
14: Kaya prostate pa lang yun, ha?
2: Mm-mm.
14: Pero yung mga complication niya, madami.
2: Delikado. Mga katropa kapag ang kidney din yung nasira, no?
14: Dahil sa pag-enlarge ng prostate na napabayaan.
2: Yes, sa prostate problem. So ano naman, Dok, yung mga maaari nilang gawin ng mga katropa natin kapag sila ay may mga prostatitis, ano naman yung mga natural remedies na maaari nilang inumin or gawin or kung may pwede bang ilaga na mga herbs?
14: Pwede silang maglaga, no, ng turmeric.
2: Turmeric. Ang turmeric, mga katropa, yan ay ang luyang dilaw.
14: Luyang dilaw.
2: Yes.
14: Yan ay mayroong tinatawag na curcumin na malakas po yan na pang anti-inflammatory.
2: Yes. No? May anti-inflammatory properties.
14: Yes. Yung turmeric.
2: Mm-mm. Para hindi mamaga yung anti-inflammatory. Mabawasan.
14: Hindi mas lalong mamaga yung prostate.
2: Yes. Makakatulong.
14: Yes.
2: No?
14: At pangalawa naman na Katropang Cynthia.
2: Yes po.
14: Pwede sila mag-juice ng kamatis.
2: Kamatis. Yung fresh.
14: Yung hinog.
2: Yes.
14: Fresh.
2: Hinog na fresh. So mga katropa, dito na tayo papasok yung ating juicing therapy.
14: Juicing therapy.
2: Yes po.
14: Kasi sa pag-aaral, yung kamatis, Katropang Cynthia, napakataas ang antioxidant niya.
2: Solo lang, Doc. Pure kamatis.
14: Pure kamatis.
2: Ilang baso o kalahating baso, ilang baso yung maaari nilang inumin sa isang araw?
14: 2 baso sa umaga, wala pang lamanan dyan.
2: Mm-mm.
14: Then, araw-araw talaga yan gawin.
2: Yes.
14: No? Lalo pag mayroon kang problema sa prostate.
2: Mm-mm. Talagang then, consistency is the key, Doc. Ano,
14: yes.
2: Kapag nagainom tayo ng mga juice.
14: Yes. Kasi yung iba kasi, Katropang Cynthia, ilang araw lang, isang linggo lang, isang buwan, okay na.
2: Oo, kasi nakakatamad
14: parang,
2: eh.
14: Yes.
2: Nakakatamad maggadgad. O kaya kahit nga may blender na, yung iba, tinatamad pa rin.
14: Yes.
2: Eh, no?
14: Kahit kompleto yung gamit.
2: Oo.
14: Dahil yan sa busy sa buhay.
2: Yes.
14: No?
2: Hindi natin alam yung mga katropa natin na busy-busy din sa kanya-kanyang buhay. So, meron pa bang ibang mga pwedeng ilaga except sa ating juicing therapy? Baka may pwede pang mga alternative way.
14: Pwede sila maglaga ng mga, yun nga, yung turmeric, pwede nilagayin yun.
2: Mm-mm.
14: Pwede nila i-extract yun, i-juice nila.
2: Yes.
14: No, inumin.
2: Pwedeng fresh pala yun,
14: pwede,
2: yung turmeric.
14: Pwede. 2 kutsara no, sa umaga. Then before matulog sa gabi, 2 kutsara din.
2: Okay.
14: Ayan, maganda yan na pang supply sa katawan, no?
2: Yes.
14: Sa mga pamamaga, no? Makaiwas sa mga pamamaga. At yung paglaga din ng mga herbal katropang sintia, lalo yes. na yung sambong,
2: mm-hmm.
14: ayan, nakatulong din yan.
2: Ayan,
14: no?
2: Marami lang yan dyan sa gilid-gilid mga katropa, no? Yung napaka-effective pala niyan.
14: Yes. Libre lang yan kung meron kang tanim.
2: Oo, di mo nabibilhin
14: doon. Hindi mo nabibilhin.
2: Kung wala kang tanim, pwede kayong manghingi sa inyong mga kapitbahay
14: yes.
2: na may sambong.
14: Mm. Yan ang maganda kaysa in the form of capsule.
2: Yes. Ah. Pero, pwede rin sila ng capsule doon.
14: Pwede din.
2: Kasi, hindi na sila magagadgad. Hindi na sila maglalaga.
14: Kung busy sila.
2: Yes.
14: Pero,
2: choice ng ating mga katropa yun, Doc.
14: Yes. Pero yung sambong katropang sintia,
2: mm-hmm.
14: ang isa sa benepisyo niya is pinapa-improve niya yung pagtapo ng ihi fluid sa katawan. No, kasi meron siyang diuretic effect
2: mm-hmm.
14: sa ating katawan pag iinom tayo niyan, no?
2: Mm-hmm.
14: At yun nga yung pinaka-recommend natin katropang sintia. Dahil
2: yes.
14: yung prostatitis is dahil yan sa pamamaga, yung Santon Gold, Santon Plus talaga natin.
2: Yes, magandang combination niyan.
14: Yes,
2: no?
14: Pero kung gusto nila na mas malakas yung effect katropang sintia,
2: mm-hmm.
14: Mayroon tayong mga the best na combination, no?
2: Yes.
14: Bukod na Santon, meron pa tayong mga ibang supplement na pwede natin na
2: i-recommend,
14: no?
2: Yes.
14: Para mas malakas yung effect sa kanila.
2: Yes. Mga ano po ito, mga katropa, mga herbal food supplement.
14: Yes.
2: Oo. So, maaari po kayong pumunta sa aming wellness center, Yes to Health Wellness Center. Meron po kaming mga iba't ibang klaseng free services at syempre, yung mga i-recommend ni Doc na mga herbal food supplement po.
14: Mm.
2: Oo. Ito ay napaka-affordable lamang at pwede po kayong bumisita anytime. Ano, mga katropa, di ba Doc? Ano yung mga services natin?
14: Isa sa services na may offer natin, katropang Cynthia,
2: mm-hmm.
14: sa ating mga kliyente na pumupunta dyan sa ating clinic. Yung libre lang yan, no? Free
2: oo,
14: services.
2: Oo. Free lang yan, mga free. Katropa. Ba't hindi pa kayo pumunta?
14: Libreng offer na sa kanila.
2: Yes.
14: Bihira lang yan na matagpuan na mayroong ganun na libreng offer.
2: Yes,
14: no?
2: Po.
14: Una-una, yung ating terahertz no, sa ating clinic.
2: Yes,
14: no?
2: Terahertz therapy. Hello po, good evening, katropa. Ano pong pangalan nyo? May katanungan po kayo?
8: Sangin na po ito, ma.
2: Yes, po.
8: Anong gamit po ito, ma'am? Yung alam po, may sagad po ako. Anong gamit po ino namin?
2: Yes, Doc. Nandito po ang ating wellness consultant. Siya po ang sasagot sa iyong mga katanungan, sir. Ano po ulit, sir? Pakiulit po ang iyong mga katanungan.
8: Ano nga po, may sagad po ako. Anong ganun po iyon namin?
2: May prostate problem ka din ba, sir?
8: Yes.
2: Yes, Doc. Ano po ang kanyang mararapat na gawin or kanyang magandang gawin or inumin daw? So, nagpapa-advise. Ano pong pangalan nyo, sir?
8: Angelo po, ma'am.
2: Angelo from. Taga saan po kayo, sir?
8: Palawan po.
2: Palawan. Okay. Around Palawan lang po siya, Doc. So, ibibigay natin ang panahon kay Doc.
14: Okay. Sa prostate na namamaga, sir, yan ay magandang inumin. No, kung mayroon kang time, pwede ka mag-inom mga juices, no? Gaya ng binabanggit namin na yung juice ng kamatis kasi yan ay mataas sa antioxidant at saka lycopene na may anti-inflammatory effect.
2: Ayun, katropang Angelo. Mag-juice ka daw po na nga. Kamatis, fresh juice po. Hinog po ito. Maari nyo pong gadgarin at inumin mga ilang baso yun, Doc?
14: Kahit kalahating baso.
2: Kalahating baso.
14: Masa umaga, wala pang laman.
2: Umaga't gabi.
14: Yes.
2: Okay, umaga, yan po, katropang Angelo. At pwede po kayo maglaga ng sambong. Ilang, ano naman nito, Doc? Ilang baso?
14: Sa pitong dahon, dalawang baso.
2: Yes. Dalawang baso, katropang Angelo. At pwede din po kayong bumisita sa aming wellness center para mas matulungan po namin kayo kung ano pa po ang maari nyong inumin. Ano? Marami pa po tayong mga herbal food supplements sa ating clinic. Pwede po kayong bumisita doon lamang po sa second floor ng DZRM Plaza Building ng Barangay San Manuel. Sa taas lamang po yan ng Nokinox. Pwede po kayo bukas bumisita. Ayan.
8: Sige po, ma'am.
2: Yes po. Tsaka meron po tayong branch sa Rojas po. Ano? Doon po sa Barangay 2. Sandoval Street. Harap lamang po yan ng ASMES. Yung school po ng Barangay 2, nandun po yung ating branch ng Yes to Health Wellness Center. Nandun po si Doc tuwing Monday to Wednesday. Nandun po at open po kami from 8:30 a.m. to 5 p.m. Diyan po sa Rojas. Okay, katropang Angelo, narinig nyo po.
13: po?
8: Yes po, ma'am.
13: Okay, maraming salamat, sir.
8: Okay po.
13: Yes po. Thank you so much. Ayan, mga katropa. At meron tayong natulungan na no sa pamagitan ng ating mga advices and recommendation ng ating wellness consultant ng Yes to Health Wellness Center. Ano pa, Doc, yung ating free services?
14: Yes, yung free services natin, no, mga katropa.
13: Mm-mm.
14: Yung terahertz.
13: No? Terahertz.
14: Yes. Isa naman sa benepisyo may bigay niyan ay pinapainit niya yung buto natin.
13: Yes.
14: No? Kasi isa din yan sa way, mga katropa, na mapadali yung pagaling ng isang pasyente pag napapainit yung buto nila.
13: Oo.
14: No? Kasi na-activate yung mga cells. No?
13: At saka nakaka-reduce yan, Doc, ng mga pain at
14: yes.
13: Inflammation.
14: Inflammation.
13: No? Oo.
14: Pinapaganda din niya yung circulation ng dugo.
13: Yes. Kapag namamanhid or yes. Nananakit yung kasukasuan.
14: Yes.
13: Ayan.
14: Kahit nga yung kamay mo lang matamaan, katropang Cynthia, parang gaganda din yung dalo ng dugo sa
13: yes.
14: Katawan mo.
13: Yes. Na-try ko yan eh. Minsan, ginaano ko yung sarili ko, yung terahertz therapy.
14: Yes.
13: Napakaganda, mga katropa. Umiinit yung katawan mo. So it means gumagana or
14: yung
13: maganda yung circulation ng katawan
14: yes.
13: Natin. So yun lamang po. At meron din tayong BioZapper therapy. Ano naman po, Doc, ang benefits ng ating BioZapper therapy?
14: Benepisyo naman ng BioZapper natin, katropang Cynthia.
13: Mm-hmm.
14: Ito naman yung nagpapaganda din ng daloy ng dugo sa ating katawan.
13: Oo.
14: Nakatulong din siya sa may mga bukol.
13: Mm-mm.
14: At pumapatay siya ng mga virus bacteria.
13: Yes.
14: At ito din tinatawag niya, mga katropa, tinatawag din itong body detox kasi nililinisan
13: yes.
14: Niya yung katawan.
13: Nade-detox yung
14: yes.
13: Ating katawan. Ito ay non-invasive treatment, mga
14: yes.
13: Katropa. At nagpa-fights din ang bacteria and
14: virus.
13: Parasites
14: yes.
13: Sa ating katawan.
14: Mm.
13: Ayan, mga katropa, kung meron po kayong time, pwede po kayong bumisita sa aming wellness center. Matatagpuan lamang po kami sa second floor, DZRM Plaza Building, San Manuel, Puerto Princesa City. Ayan po, open po kami from 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan po, pag Friday, hanggang 4 p.m. lamang po kami at every Saturday,
14: Sarado.
13: Close po kami. Yes. Yes, Doc. Yun yung ating pahinga, mga katropa.
14: Mm.
13: At syempre, nandyan po yung ating free consultation. Everyday po yan, ano? At saka meron tayong free terahertz therapy. Everyday din po yun, mga katropa.
14: Yes.
13: Sa lahat nating mga customer, pwede po kayong mag-ask sa akin. Nandyan po ako, mga katropa, araw-araw. Ayan. So, maraming salamat, mga katropa, sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa aming programang The Secret of Health dito lang sa ating stasyon, 104.7 XFM Palawan. So, hanggang sa muli, mga katropa, ako ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
14: At ito naman po inyong wellness consultant, Jim Arribet.
13: Maraming salamat!
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
16: Vision X Plus! Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
18: Nimia Nervato, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan. Yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko, laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo, inom ng gamot. Nawala lahat.
14: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
18: Magpagamot po kayo dito sa
14: Yes to Health.
18: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. So, totoo lang sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya na nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
17: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
19: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort po at sa lasa ng kape. Panalo!
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
21: Ito ang XFM Palawan.
22: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
21: XFM Network Philippines.
22: Una sa balita, angat sa musika,
21: angat sa komentaryo,
22: angat sa serbisyo publiko.
21: This is XFM.
22: Ang katropa mo.
21: Exciting!
23: Exciting!
22: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
23: Mga katropa, exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Paige. Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puso.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
3: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santan Gold Coffee Mix.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
1: Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santan Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
12: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix, Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santone Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
6: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Santin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Santol Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
7: Santol Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3,
9: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
15: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
17: Sestapane! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane!
18: If symptoms persist, call your doctor.
17: Sa mga butika.
19: Sansone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sansone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansone Gold Coffee na.
19: Sansone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
8: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Sanzone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
12: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
14: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
12: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Plus Herbal Capsule, Sanzone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
16: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Max. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Pare.
3: Psst, pare.
2: Oo, ikaw.
3: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
11: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.

0: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: XFM.
5: XFM.
4: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
14: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Ibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: Santon Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminorrhea.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhit.
14: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Coffee break na naman!
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhi.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.

0: XFM. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: XFM.
15: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
4: Good morning. Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sundown Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sundown Gold Herbal Tea.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika,
11: angat sa komentaryo,
12: angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
11: Exciting!
13: Exciting! Mga katropa! Exciting!
14: Mga katropa! Exciting dito!

Ang exciting time sa Bobo Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa Kapuloan ng Palawan at Lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning. Buruta. Oi, mister, bichis. Buruta. Bagana. Kumusta po kayong lahat, mga ginigilim natin, mga tagapagsubaybay? Welcome po sa ating programa, Exciting Pilipinas! Ngayong araw po ng Biyernes. Unang Biyernes sa buwan po ng Agosto. August 7, 2026.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samahan niyo kami sa aming pong pagtatanghal hanggang alas 6 ng umaga. Atin pong programang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Ken Vincent Dancil.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa ngalan po ni katropang Alison Salvatos, ako po pansamantala niyo makakasama katropang Mike Escote.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kumusta na mga kaibigan natin, mga magsasaka, mga mangingisda, gising na ba kayo?
1: Exciting!
0: Eh mga estudyante, gising na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Hoy! Pagmata na ka mo! Laki! Yung mga gwardiya natin, antok-antok na! Gising na! Mga barangay tanod, gising na! Good morning sa mga barangay tanod ng San Pedro. Gising na gising. May magang banggaan dyan sa kanto ng Libis. Talaga naman, oh. Ang ating pong programa, atin po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito po yung kape na mga mahilig magkape. Aba, ipiliin ninyo yung makakabuti sa ating kalusugan. Eh, siyempre, Santon Plus Coffee Mix po yan, mga katropa, ha? Wala side effects, purong natural. Yung nakasanayan natin ng kape, may magpapalpitate kayo doon. Ito hindi. Natural na natural, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili po yan sa lahat ng Yeswell Clinic at sa mga kapartner natin ng mga butika.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Punta muna natin yung mga headlines ngayong umaga.
2: Headlines!
0: Sa balitang national muna tayo, mga katropa. Amerika hiniling na sa Pilipinas na extradisyon ni Kibuloy. Sara kay Gibo, pangalanan ng pro-China officials. Jobless na Pinoy tumaas sa 2.59 million. Senator Jazz, hindi daw dapat nakikipag-debate sa witness ayon kay Anticler Castro. Balita naman sa iba, yung dagat drone na may bomba sa Germany na tuklasan na may kargang military ammunition. Mga katropa, ang atin po mga headlines, siyempre hatid sa inyo yan ng Santon Plus Gold na tumutulong po sa atin po para po maging malusog, hindi po tayo tama ng anumang karamdaman katulad ng cancer. Yung mga bukol-bukol dyan, nako, tatanggalin po yan ng Santon Plus Golderba Capsule. Kaya uminom na palagi ng Santon Golderba Capsule. Mabibili po yan sa Yeswell Clinic at sa lahat ng mga kapartner natin ng mga butika.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Tawanan natin itong bagyo. Umina na po ang bagyong Maymay habang patuloy po na bumabayo sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon. Ayon po sa PAGASA, alas 11 ng magkakahapon ay huling namataan si Maymay sa bisiridad ng Tanudan, Kalinga. Mahina itong kumikilos patimog silangan, taglayang lakas na hangin na 55 km per hour, malapit po sa gitna at pagbugso na umabot sa 90 km kada oras. Dumaan po si Maymay sa mountainous terrain ng Northern Luzon bago makarating sa eastern coastal waters ng Isabela at Cagayan. Inaasahang patuloy itong hihina at babagal sa direksyon timog silangan hanggang sa tuluyang sumama na sa galaw ng nagbabantang tropical cyclone Dolphin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Muling namataan kapos si Dolphin sa layong 1,450 km silangang-hilagang-silangan ng extreme Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 150 km per hour at pagbugso na 185 km per hour. Lakas ito pa. Samantala, maulan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Occidental Mindoro dahil sa hatid naman ng habagat.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Formal na pong hiniling ng gobyerno ng Amerika ang extradition ng leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Apollo Quiboloy na kasalukuyan nakakulong sa Pasig City Jail. Naharap si Quiboloy sa mga kasong child sex trafficking, malawak ang pag-upuslit ng malaking halaga ng salapi at iba pang mga kaso sa Amerika bukod pa sa mga lokal na kaso rito sa Pilipinas na qualified human trafficking at child abuse. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, na ipadala na ang formal na kahilingan ng gobyerno ng Amerika sa Department of Justice. Nagpalabas ang isang federal na hukuman sa Amerika ng warrant of arrest laban kay Quiboloy noong November 10, 2021 matapos siyang kasuhan ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion at sex trafficking of children. Inakusahan si Quiboloy na paikipaglahok sa isang labor trafficking scheme kung saan dinala sa Amerika ang mga membro ng simbahan gamit ng mga visa na umano'y nakuha sa pamagitan ng panlilinlang at pagkatapos tapos ay pinilit silang mangarap ng donasyon para sa isang huwad na charity. Ang mga donasyong ito raw ay sinasabing ginamit o pang finance charge operation in the lavish lifestyle of its leaders. Inaresto si Quiboloy sa Davao City noong September 8, 2024 at mula noon ay naghaya na siya ng not guilty plea sa kasong qualified human trafficking.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa iba pang balita, hinamon ni Vice President Sara Duterte nitong Huwebes si Defense Secretary Gilbert Teodoro na pangalanan ang mga opisyal ng gobyerno na sinasabi niyang tagapagtanggol ng posisyon ng China sa isyu ng West Philippine Sea. Ikinit ni Duterte na ang paggawa ng malawak na akusasyon na hindi pinapangalanan ang mga individual ay maaaring lumikha ng mga hindi kinakailangang haka-haka kabilang ng mga pagsasangkot sa mga opisyal na hindi naman tinukoy ang pagkakilanlan. Idinagdag pa niya na maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay maaaring isa sa paghinalaan kung walang babanggiting pangalan. Una lang nanawagan si Teodoro sa mga opisyal ng gobyerno na tumatangging suportahan ng pulisya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa halip ay pumapalo sa China na magbitiw na lang sa kanilang posisyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tumaas po ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa sa 2.559 million nitong Hunyo 2026. Katumbas daw po yan ng 4.9% unemployment rate. Batay po sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA na inilabas kahapon. Ayon kay National Statistician and Civil Registrar General Dennis Mapa, ang June 2026 unemployment rate ay mas mataas ng 3.7% kumpara noong June 2025 na 1.35 million jobless na Pinoy at sa Mayo 2026 na 2.50 million unemployed. Sa kabila ng pagtaas ng unemployment, lumawak daw ang labor force sa 53.25 million nitong Hunyo 2026 mula sa 52.42 million noong Hunyo 2025 at 52.13 million noong Mayo 2026. Ang bilang ng may trabaho ay umabot daw sa 50.66 million nitong Hunyo 2026. Nasa 6.11 million naman ang underemployed o mga manggagawang nais madagdagan ang oras ng trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 15 minutos makalipas ang alas 4 ng nagmamadaling umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Binuna ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro ang ilang senador dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na umano'y umaktong abogado ng depensa sa halip na natagapagtanong para sa paglilinaw. Ayon kay Castro, makikita sa mga pagdinig na may sariling proseso at batas, ngunit nililihis at iniiba ang interpretasyon ng ilan. At hindi hinahayaan ang mga testigo na tapusin ng kanilang sagot. Dagdag pa niya, hindi dapat na ikipagdebate ang Senator Judge sa mga testigo dahil ang mandato nila ay kunin ang katotohanan para sa taong bayan at hindi para umano'y pagtakpan ang mga irregularidad. Hindi tinukoy ni Castro kung sino ang Senator Judge na ito. Ngunit iginiit na makikita naman sa mga pagdinig kung sino ang nagko-cross-examine. Bilang halimbawa, binanggit niya ang umano'y pinaka-bias na pahayag na narinig mula sa isang Senator Judge na dapat managot ay ang School Division Office lamang kahit merong head of agency na dapat ding managot.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Balita naman sa iba yung dagat. Natuklasan po ng mga otoridad na may kargang military ammunition ang Ukrainian cargo aircraft na unang iniulat na may nakakabit na military grade explosive sa Leipzig o Halle Airport. Matay umano sa isang confidential police report, sinabi rin sa mga ulat na nakumpirma ng mga forensic expert na ang pampasabog na nakakabit sa drone ay high military grade. Ayon naman sa mga hindi pinangalan ng investigador na kaya raw hindi sumabog ang drone dahil nagkaroon ng technical defect sa explosive device nito. Dahil dito, mas manaigting ang isinasagawang counter-terrorism investigation sa Halle Airport na nagsisilbing pangunahing cargo hub at NATO Military Logistics Center sa Germany at itinuturing na bahagi ng country's critical infrastructure. Ayon kay German Interior Minister Alexander Dobrindt, ang insidente ay minuturing na isang hybrid attack na nagpapakita ng tumataas na banta sa seguridad sa bansa. Nakatakda rin siyang makipagpulong sa mga opisyal mula sa Baltic States, Poland, Sweden, Norway, Denmark at iba pang bansa sa katapusan ng Agosto upang talakayin ang pagpapalakas ng kanilang militar. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang iba pang detalye ng insidente. Hinahanap pa rin nila ang mga debris na isang hindi pa natutukoy na bagay na tumama rin sa isa pang cargo aircraft. Nauna na ang iniulat na ang drone ay natagpuan malapit sa isang Ukrainian Antonov An-124 cargo aircraft na kabilang sa pinakamalaking cargo plane sa mundo. Nakita rin ang isang mamahayag ng Reuters ang mga pulis na nangangarap na ebidensya malapit sa isa sa mga eroplano. Samantala, ang cargo aircraft na tinamaan ng hindi pa nakikilalang bagay ay nagsasagawa na rin ng go-around maneuver dahil sarado ang isa sa mga runway ng paliparan. Bagi itong nasira ngunit ligtas na nakalapag sa Hanover sa Germany. Dahil sa insidente, pansamantalang sinuspende ang operasyon ng airport at inilihis ang ilang flight up. Kabilang na mga eroplano ng DHL. Gayunman, sinabi ng pamunuan ng paliparan na normal na muli ang operasyon. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ang suspect.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga katropa. Siyempre hatid po sa inyo ang mga Yes Health Clinic products natin. Tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Masarap na kape. Ito po yung kape namin dito. Ay dapat ito rin po ang kape ninyo. Purong natural, walang side effects. Yan po ha. Nagkape na ba kayo? Sarap yung kape na yan. May mangustin. Yan. Yung mangustin may santons na tumutulong sa ating kalusugan. For 20 po ng umaga! Exercise muna tayo! Dance for all muna! Dance for all!

Jenner, hanapan mo ako, Jenner, Jenner, mas masigla pa.

しなのよ。

Yes, you got it. Okay din, okay na, napawisan na. Mukhang napawisan na natin mga singit-singit. Thank you, engineer, ha. Ayan, masarap pag masigla tayong umaga. Kalimutan ang problema. Mag-exercise tuwing umaga. Yan, ha. Importante yung exercise. Importante mabuhay yung ating mga dugo. At tuwing umaga po, mga katropa. Yes, good morning kay Sir Wing Jara Elibera. Nahinga lang ako doon, Sir Wing. Nahinga lang ako doon, ha. First Friday morning of August, kagawad Mike at Kapitan Kiyatoto. Thank you, Lord, for all the blessings this week. Happy weekend. Yeah, Despy Henderson, good morning po mga katropa. Inhale, exhale. Ayan. Ngayon, kailangan natin ng ano eh. Kailangan natin maging malusog. Ayan. Kailangan natin ng exercise. Ha. Masarap magsayaw-sayaw sa morning. Alam nyo, hindi malamig eh. Ngayon, yung panahon dito sa Puerto Princesa, warm yung madaling araw. Wala kang hamog sa motor ko eh. Oh, mga nakaraan, may hamog yan. Ngayon, wala eh. Oh, saka warm ngayon, ha? Pagpihay ka madaling araw ngayon, warm. Jovito, Familia Rina, good morning, idol pa. Shoutout naman po, pabiyahe ako, Brooks Point ngayon. Oh, Sir Jovito, Fabulorina. Yan ha, so pwede kayo.

0: teacher. Gising na po kayo, ma'am, sir! Sila eh, dahil mag-ano na, 4:26 na ng umaga, dapat naka-plancha na kayo. Nakaluto na kayo ng agahan. Ako, sarap ng agahan pag yung sinangag. Talaga naman. Tapos may nila may pritong itlog. Tapos may pritong tuyo. Napakasarap ng almusal niya. Kahapon, dyan ako nag-almusal sa may, ano, eh, sa may San Pedro. Sa may San Pedro, sa may Lansanas Elementary School, sa kabila, sa kabilang side, doon ako nag-almusal. Sarap yung almusal nila doon, ha? Good morning po sa inyo dyan, sa mga karinderya natin, ha? 4:26 na umaga, mga katropa. Itong notes ko. Sa atin pong pagbabalik, atin pong tutunghayaan yung atin pong mga balita sa balitang lokal natin, mga katropa. Kaya wag po kayong aalis, mabilis lamang. Kami po ay maghahanap buhay lamang sa ating pagbabalik. Papunta natin mga balitang lokal natin, mga live reports natin. Standby lamang kayo! Saglit lamang ito.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminuria.
6: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Pangangati, panalaki ng mata at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
21: XFM.
22: XFM.

0: Balik tayo sa atin pong programang Exciting Pilipinas. Punta na tayo sa atin pong mga balitang lokal. Pero bago yan, batiin muna natin ang good morning. Si Freddy Bungalbal. Freddy Bungalbal, good morning katropang Mike at sa mga gising na. Pa-shoutout po sa Barangay Bukana Bungalbal family. Thank you po. Alona Dagaraga Santino, good morning katropa. J.O. A. Lino, good morning po sir. Shout out naman po dito sa duty ko. O, saan ka naka-duty? Sabihin mo. Gino A. Lino, shout out.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Punta tayo sa ating mga balita. DILG nagpresenta ng mga rekomendasyon para sa mas mahusay na pamahala sa bayan po ng Batarasa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Naglatag ang Department of Interior ng local government unit o DILG ng rekomendasyon para sa mas mahusay at tikulidad ng serbisyo publiko sa bayan ng Batarasa. Ito yung matapos isagawang executive briefing kaugnay sa Finyalan and OG Observation Report nitong August 5, 2026 sa Municipal Conference Room. Naglalaman ito ng observation, pagsusuri o rekomendasyon ng DILG matapos suriin ang kasalukuyang pamamahala sa LGU Batarasa. Ayon sa ulat, base kay Permanent Interior KLSE sa DILG mula Hulyo 20 hanggang 28, 2026, sa loob ng 9 araw, inampanya ang opisyal ng mga kawaninang pamanangbayan ng Batarasa upang alamin ang kalagayan ng pamamahala at servisyong ibinibigay sa publiko. Layunin ang pinyalanin na tukuyin ang mga dapat na pagbutihin ng mga oportunidad para sa pag-undad ng bayan. Ayon sa pamanangbayan, patuloy ang kanilang paninindigan sa pagsusulong ng mahusay, responsable at makabagong pamamahala para sa mas epesyente at detalidad ng servisyo sa bawat individual. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM.
0: Katropan Dennis, batin mo muna yung mga taga Rizal. Kumusta dyan sa Rizal?
3: Katropang Mike, magandang umaga.
0: Good morning. Sa bahay ng Rizal.
3: Oh, medyo maganda-ganda yung panahon natin katropang Mike at good news dahil walang brownout na nararanasan.
0: Wow, talaga naman ha, wala nang brownout ha.
3: Hindi, katropang Mike, wala kahapon, wala eh. Kaya medyo good news sa ating mga kababayan dito sa Rizal, Palawan dahil nga simula pa nitong nakalipas na buwan is talagang apektado na ng load shedding yung malaking bahagi ng Rizal, Palawan.
0: Bakit ano nangyari? Bakit nagkaroon ng load shedding dyan?
3: Katropang Mike, base na rin sa Paleco, yung kanilang sinasabi is dahilan is pagkasira ng isa sa mga makina na kanilang ginagamit sa pagbibigay ng power source sa malaking bahagi ng naturang bayan.
0: Nak, talaga naman. Oh. Pero simula kahapon, wala ng brownout. Ha?
3: Oh. Katropang Mike, good news nga dahil simula kahapon, walang naranasang brownout katropang Mike at isa yun sa magandang balita katropang Mike dahil di rin apektado yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nagbi-business ng mga palamig dito sa Rizal, Palawan.
0: Iyon, sige. Ano din ba dyan? Hindi ba malamig sa Puerto Princesa? Hindi malamig yung madaling araw eh. Warm dyan ba ganun din? O malamig dyan sa inyo?
3: Sa tropang Mike dito sa Rizal, Palawan, isakto lang yung klima pagdating sa madaling araw. Pero nitong nakalipas ng mga buwan, medyo naranasan din dito yung sobrang lamig kapag madaling araw dito sa bayan ng Rizal.
0: Yeah, sige. Batiin mo muna yung ano bang barangay nyo dyan? Ano barangay nyo?
3: Barangay Punta Baka, katropang Mike.
0: Oh, batiin mo muna yung mga prok president para baka maging kagawad ka eh.
3: Magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa Barangay Punta Baka. Siyempre ganun din sa kalapit na barangay dito sa Barangay Iraan, dito sa Barangay Kagawad, dating Barangay Kagawad, tawag ito, Apantalita. Siyempre ganun din sa mga pro-president at barangay kapitan ng Punta Baha na si Tuto Buenaflor. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yan, kapitan, pwede mo na i-line up si Dennis, ha?
3: Hindi nga labo, katropang
0: Mike. Sige, maraming salamat, katropang Dennis.
3: Maraming salamat, katropang Mike. Balik po dyan sa inyo.
0: Maraming salamat kay katropang Dennis Sachua mula dyan sa Barangay Punta Baha sa bayan ng Rizal. Punta naman tayo sa bayan ng Quezon. Alkalde daw ng Quezon nagbigay babala na may Facebook account na gumagamit ng kanyang pagkakilanlan. Katropa po sa balita, ito rin si Kagawad. Kagawad Ray Elgaran. Live report.
4: Nagbigay ng babala si Mayor Lily Garela Torrico sa publiko matapos magrating sa kanya na may fake Facebook account na ginagamit ang kanyang pagkakilanlan. Ayon sa opisyal, inihimok nito ang mga taga-Quezonian na huwag magpadala ng pera kung sakali mga manghihingi o mangutang. Samantala, nilinaw rin nito na kailanman hindi ito nangihingi ng anumang bagay lalo at pagdating sa pera, habang pinapayuhan naman ang lahat na ugaliing mapanuri at huwag magpanlinlang sa mga mapagsamantalang gumagamit ng kanyang pagkakilanlan upang manluko. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kapeng masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Ray. Servisyong pamahalaan inilapit po sa mga mag-asawang senior citizens sa Barangay Manlag dyan sa bayan ng Ilido. Aba talaga, sabi ko na nga eh, pagkasaman lang eh, si Kagawad Villamucha eh. Talaga naman, nagsiservisyo na sa mga senior citizen ha. Katropa natin sa balita, Kagawad Villamucha! Live report!
5: Inilapit ang Office for Senior Citizens Affairs, Municipal Social Welfare and Development Office, katuwang ang Philippine Statistics Authority, ang iba't ibang serbisyong pamahalaan sa isang mag-asawang senior citizen sa Sitio Danat, Barangay Manlag, na kamakailan lamang ay nakalipat sa kanyang bagong tahanan. Ayon sa pamahalaang bayan, ang bahay ng mag-asawa ay naipagawa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Ilido, OSCA, MSWDO at Barangay Local Government Unit ng Manlag. Bilang bahagi ng kanilang layuning, mapabuti ang kalagayan ng mga nakakatandang mamamayan. Sa isinagawang home visit, tinulungan ng mga kinatawan ng mga ahensya ang mag-asawa sa pagpaparehistro para sa PSA, National ID, pagproseso ng kanilang aplikasyon sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act Program at namahagi rin ng mga food packs upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangan. Nagpahayag naman ng taos-pusong pasasalamat ang mag-asawa sa mga ahensya ng pamahalaan at sa kanilang mga kapitbahay na nagkaloob ng mga gamit sa bahay at iba pang pangunahing pangangailangan upang maging mas maayos ang kanilang pangingahan sa bagong tahanan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang naturang inisyatiba ay sumasalamin sa diwa ng bayanihan at patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mailapit ang mga serbisyo sa mamamayan, lalo na sa mga senior citizens at iba pang sektor na higit nangangailangan ng suporta. Para sa protektatong balat, gumamit ng sabon, Santon Herbal Soup. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belimucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Villamucha. Ayun ha, sa mga taga-barangay Manlag ha, servisyo publiko, Villamucha ang kailangan. Samantala sa iba pang balita, alamin natin naman ang bit-bit na balita ni Suntobi, Barangay Bangaw Bangkaw, Kapitan Kagawa Gerald Galis. Live report.
6: Nakauwi na ng bahay si Ali matapos na i-dismiss ng Fiscal's Office ang kaso laban sa kanya. Sa Fiscal's Office pa lang, nakita na agad na kakulangan o hindi tamang proseso ng pag-aresto sa suspect. Matatanda ang nahuli si Ali ng mga gwardiya ng isang mall sa San Manuel matapos itong makuna ng isang sachet ng shabu na nakalagay sa isang pouch na kanyang itinapon habang ito'y tumatakbo na hinahabol naman ng mga security guard. Ayon sa Fiscal's Office, walang sapat na patunay na nakuha sa pangangalaga ng suspect kang sachet, bagamat may pag-amin ito nang siya ay ma-interview. Lumabas na rin ang resulta ng drug test ni Ali. Siya ay positive sa paggamit ng shabu, pero hindi rin siya kinasuhan ng dahil dito. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw. May 17 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat Katropang Gerald Gales. Ang mga balita niyo pong napakinggan, atin po yan sa inyo, numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Panlawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 4:42 ng umaga mga katropa. Marami pa tayong mga balita sa pagbabalik ng
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: XFM.
8: XFM.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
17: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
18: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
20: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
25: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
28: Marami
0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.

0: balik tayo sa ating programang Exciting Pilipinas. Oh, pati muna natin si Wilma Nalika. Good morning po, Sir Mike. Good morning din po sa inyo. Sa mga papalaot na, mga maingis na, kumusta po kayo? Ha? Kumusta po kayo? Maganda mga Will ngayon. Oh, mga kalmada. Mga galing naman sa laot, papa-uwi na. Marami ba kayong huli ngayon? Good morning! Punta mo natin si Kuya To. Punta mo natin si katropang Kuya Toto Roni. Alamin natin mga kaganapan dyan sa ospital ng Palawan at saka sa PS1. Noon kahapon, merong nanganak sa tricycle. Mga katropa. Sa ospital ng Palawan na hindi na nakarating sa ospital ng Palawan, sa tricycle pa lang nanganak na eh. Pagdating sa ospital ng Palawan, bit-bit niya na yung sanggol niya, mabuti na lang ay malusog naman ha, yung kanyang sanggol. Ngayon kaya sana naman wala nang manganak sa tricycle. Delikado kasi nakaraan sa siksikan, meron din. So kailangan na alam niyo yung kabuuan ninyo. Pagka medyo sumasakit-sakit na, ay takbo na kagad sa ospital.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 4:49 na umaga. Okay, sige. Punta muna tayo sa iba pa natin mga balita. Second round tayo mga katropa. Yung MSWDO Batarasa na mahagi daw po ng mga school supplies sa 6 na paaralan dyan po sa Batarasa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report.
2: Matagumpay na naisagawa ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO Batarasa ang pamahagi ng mga school supplies sa 6 na paaralan. Katuwang ang Batarasa Municipal Police Station itong August 5 taong kasalukuyan na isa na rito ang Tagdalungo Elementary School, Kamunungan Elementary School, Tabod Elementary School, Katipunan Elementary School, Dungdungan Elementary School at Puring Elementary School. Pinangunahan ng MSWDO ang pamahagi habang nagsagawa naman ng Police Visibility at Police Assistant ang Batarasa MPS upang matiyak ang kayusan, seguridad at maayos sa daloy ng programa. Layunin na magkatuwang ng programa na masuportahan ang edukasyon ng mga kabataan at may ipadama ang manasakit ang pamalaan sa mga mag-aral sa mga barangay. Base naman sa MSWDO, patuloy ang kanilang pagtutulungan at pakikisa sa mga programang magbibigay ng ginhawa, proteksyon at magandang kinabukasan sa mga kabataang nag-aaral. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. Talakay naman sa ligtas na lansangan sa Quezon, inilunsad. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Live report. Inilunsad kamakaila ng LGU sa Kasampalawan ang talakayan sa ligtas na kalsada o lansangan 2026 Implementation Plan sa bayan na kung saan formal naman sinagawa ang aktibidad sa Diwatahula sakop ng Barangay Alfonso 13 na ito na may dinaluhan ng iba't ibang departamento ng pamahalaan kasama ang LTO Nara Extension Office at mga otoridad. Samantala, ayon naman sa Municipal Peace and Order Council, ang layunin umano ng naturang programa ay para solusyonan at mabawasan ang aksidente na nangyayari sa munisipyo, habang inanunsyo rin ng ahensya sa mga motorista na dapat ugaliing sumunod sa batas, garon rin sa pag-iingat sa pagmamaneho, tamang bilis ng pagpapatakbo at iba pa para mapanatiling ligtas. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.4 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Ray. Samantala, mayroon pong lalaki gumawa daw po ng malaswang akto, nagdulot ng pangamba sa barangay Villa Libertad, dyan po sa bayan po ng El Nido. Katropa natin sa balita, Villa Mucha. Live report.
4: Isang nakakaalarmang insidente ang iniulat ng isang establishmento sa Bougainvillea Street, Barangay Villa Libertad, El Nido, matapos sumanong pumasok sa kanilang bakuran ang isang hindi pa nakikilalang lalaki at gumawa ng malaswang akto noong gabi ng Miyerkules, Agosto 5. Batay sa payag ng management, dakong alas 7 ng gabi nang pumasok ang lalaki sa loob ng bakuran ng kanilang hotel na may simpleng farm fence lamang bilang harang. Ayon sa ulat, tinawag umano ng suspect ang atensyon ng isang staff sa pamamagitan ng pagtutok ng flashlight sa kanyang mukha. Nang mapatingin ang empleyado, itinutok umano ng lalaki ang ilaw sa kanyang sarili at nagsagawa ng isang malaswang gawain. Dahil sa matinding gulat at takot, napasigaw ang staff na naging dahilan upang lumabas ang iba pa niyang mga kasamahan. Agad namang tumalon palabas ng bakuran ang suspek, sumakay sa isang motorsiklo at mabilis na tumakas. Ayon sa management, hindi nakuha na ng kanilang CCTV ang malinaw na mukha ng suspek dahil sa ilaw at sa anggulo ng kamera. Hindi rin natukoy ang plaka o iba pang detalye ng motorsiklong ginamit sa pagtakas. Samantala, sinabi ng pamunuan ng nasabing establishmento na kanilang ibinahagi ang pangyayari bilang babala sa publiko, lalo na sa mga kababaihang naglalakad o nagtrabaho sa lugar tuwing gabi. Nagpasalamat din sila sa mga security personnel at barangay tanod sa kanilang patuloy na serbisyo, kasabay ng panawagang paigtingin pa ang seguridad at visibility sa naturang lugar upang maiwasan ang kalintulad na insidente. Patuloy namang hinikayat ang sinumang may impormasyon tungkol sa insidente na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang makatulong sa imbestigasyon. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santong Plus Gold, ang katuwang natin sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santong Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belimucha, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Bilya. Eh, dapat anuhin yan, mahuli yan. Oh, tapos ipakagat sa turong. Humutubad, tapos ipakagat mo sa turong. Kaya itali mo sa puno ng nyog na mayroong langgam. Ayaw ko na ano mangyari dyan sa pututoy niyan. Hoy, samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 4:55, 5 minuto bago sumapit ang alas 5 ng umaga. Punta natin balita ni katropang Gerald Galis muna. Ni katropang si Kagawa Gerald Galis, ano bang bit-bit mong balita dyan? Live report.
5: Magsisimula na ngayong araw ang konstruksyon para sa pundasyon ng hanging bridge sa Purok 5 sa barangay Naguansab. Ayon kay Pastor Jerry, na residente rin sa lugar, may tulong na silang natanggap para sa materyales tulad ng bakal at semento. Dakong alas 8:30 ngayong umaga, sisimula ng proyekto sa pamamagitan ng gulpimano o tulong-tulong ng mga residente sa paggawa. Kung matatandaan, ilang beses nang nag-viral ang ilog, una nang may mawasak na balsa na sakay nito ang mga estudyante na papasok sana ng eskwelahan. Pangalawa ay ang pagtawid sa ilog ng patay na nakakabaong gamit ang balsa. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Galis, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Gerald Galis. Oy, sana naman payagan ng Bureau of Corrections na makapagtayo ng maayos talaga na tulay dyan. Willing naman yung ating pamahalaan magtayo ng tulay dyan. For the sake of our mga kababayan. Buko, sana pumayag naman kayo. Hindi naman naangkinin yung lupa ninyo. Tulay lang. Kasi may mga tao dyan sa loob. Madami. Kaligtasan nila. Sana Buko, pumayag kayo ha. Ito, pansamantala lang ito. Bayanihan lang ito. Siyempre, pagka lumakas ang agos ng ilog, baka masira na naman. Sana yung magmatagalan na sana. Samantala, sa iba pang balita, racket ng Pilipinas, plano raw paliparin sa Valentine's Day sa susunod na taon. Aba, ano kaya na may heart-heart pa kaya dyan? Valentine's Day, may heart-heart. Valentine's Day yun eh. Racket mo, tapos may heart-heart. Katro pa natin sa balita, Girly Kadasho!
1: Live report! Live report!
6: Target ng Pilipinas na maisagawa ang kauna-una ang paglulunsad ng rocket sa kasaysayan ng bansa sa February 14, 2027. Ayon sa Department of Information and Communication Technology o DICT, Philippine Space Agency PELSA at Cagayan Economic Zone Authority, nakatakdang isagawa ang rocket launch bilang bahagi ng pagpapalawak ng kakayahan ng Pilipinas.

0: gusto mo sa mga proyekto, kaya itulong sa mga mahihirap. Yun ang sabi. Pero kailangan din talaga natin yung mga ganyang technology na pag-iwan na tayo ng ibang bansa eh. Samantala sa iba pang balita natin, checkpoint sa bayan po ng Rojas, pinaigting kontra kriminalidad. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
1: Nagpatupad na ng joint checkpoint operation ang 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company, Land Transportation Office at Rojas Municipal Police Station upang hadlangan ang posibleng paggalaw ng mga sangkot sa kriminalidad. Isinagawa ang operasyon bilang bahagi ng pagpapaigting ng police visibility at pagpapatupad ng batas kung saan sinuri ng mga otoridad ang mga dumarang sasakyan at dokumento ng mga motorista. Ayon sa PNP, layunin ng checkpoint na mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa buong bayan ng Rojas. Yan ang balita din sa atin, Vision Next Plus. Palatilihin malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Ang oras natin, eksaktong alas 5 na ng umaga. At ang ating oras natin po sa inyo yan ng 1 Plus. Mga katropa, feeds para sa baboy ba ang hanap? Narito ang 1 Plus feeds na di kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, 1 Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, 1 Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, 1 Plus na tayo!
2: Exciting Pilipinas!
3: Kabalikat pa sa negosyo, hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil!
4: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil! Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang tubig.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee.

0: Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione tayo, nakakabata pa.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Balik tayo sa ating programa. Batiin lang natin ang good morning si Jenny Bahudin. Good morning po. Lista na Wat V. Gulay. Good morning, Katropang Mike. Elisa Adona Mondragon Yara. Good morning po, Katropang Mike. Maraming salamat po sa inyong pong pagkatabay sa ating pong programa.
6: Exciting Pilipinas! Exciting!
5: Punta muna tayo sa Ospital ng Palawan at sa PS1. Nasa kabilang linya natin si Katropang Kuya To. Kuya To, good morning!
7: Live report! Live report!
8: Yes, good morning, Katropang Mike. At,
5: good morning.
8: Good morning. Oh, good morning sa ating mga gising na at nanonood at nakikinig na sa XFM Palawan, Katropang Mike.
5: Yan.
8: Oo. At update natin dito sa Ospital ng Palawan, Katropang Mike. Punuan pa din yung ating ospital sa ngayon. Oo, punuan pa din. Ang daming nagkasakit.
5: Maraming naka-check-in.
8: Narami naka-check-in. Nasa halos magbungad pa lang sa emergency, naka-distress na yung makikita mo kagad. Ilan sa ating mga kababayan ang nagpa-check up o nagpa-hospital, Katropang Mike. At kaninang pasado alas 12 at isang Black American, Katropang Mike.
5: Black American!
8: Residente ito ng New York, New York, USA.
5: Akala ko mabanggitin mo kape.
8: Isang Black American. Ito ay isang third six Katropang Mike.
5: Member ng LGBTQ.
8: Member siya. Pero kanina, notin natin, parang hindi man siya halata.
5: Hindi halata. Pero, paminta lang yan. Paminta.
8: Paminta. kasi ito, ang kwento, Katropang Mike, ito naman nangyari sa may bahagi ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ito, barangay ito ni Kagawad.
5: Kagawad.
8: Gerald, no? Oo. Base dito sa medical record, Katropang Mike, itong si Black American ay pabalik-balik naman ito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ang sabi ay nag-chat-chat ito sa isang kaibigan niya na may birthday kagabi. At pumunta nga daw ito doon at nag-alok kung anong gustong regalo. At ang sabi, wag na lang daw pera at kung gusto niyang pumunta ay magdala na ng alak, Katropang Mike.
5: Nagdala nga.
8: At Mike.
5: Nagdala nga ng alak.
8: Oh. At siyempre, pinatuloy doon sa bahay nung may birthday, Katropang Mike. At nag-inuman hangang sa nauwi doon sa panghihipo, Katropang Mike. Oo. At siyempre, nagalit itong may birthday. At lalong nagalit itong foreigner, Katropang Mike, nung tinawagan itong may birthday ng kanyang nobya na sa ibang bansa, Katropang Mike.
5: Sandali, sandali. Sino ang nanghipo at sino ang hinipuan?
8: Nanghipo itong foreigner.
5: Yung foreigner.
8: Mike, doon sa may birthday na Pinoy. Nang may birthday na nag-alok itong foreigner na magdala ng regalo.
5: Ano ba yung may birthday? Lalaki, babae?
8: Lalaki. Oo, lalaki. At doon na nangyari nung nanghipo ito. At siyempre pumalag. At dito na sinuntok ng foreigner. Ang inisip nga ng nagdala ng ating mga kapulisan nung nispundihan ito doon sa bahagi ng Barangay Bangkaw-Bangkaw, siyang una ay nanghipo pala ito, Katropang Mike, at pumalag at sinuntok niya itong my birthday.
5: Nako, siya na yung nanghipo, pumalag yung... Anong palag nung my birthday? Baka sinuntok siya o siniko?
8: Hindi rin nabanggit kung anong klaseng pagpalag, Katropang Mike. At nadagdagan ito ng tinawagan itong my birthday ng kanyang nobya na mula sa ibang bansa, Katropang Mike. At dito na sinuntok itong my birthday na hindi nakaganti dahil bagsak ito ng...
5: Ay, sa laki ba naman yan? Malaki ba? Malaki? Malaking tao?
8: Hindi naman gano'ng kalakyan kasi nasa edad 29, pero matangkad ito, Katropang Mike. At nung bumagsak itong my birthday, nag-risk back naman ito yung tatlong mga kabataan nga nandoon din sa lugar. At nag-gulpi din itong foreigner, Katropang Mike. Kaya ito, dinala ng ating mga pulisan para sa medikasyon dito sa ospital ng Palawan. Nagtamo ito ng mga pasa sa mukha at ilang bahagi sa katawan, matapos ngayong gulpihin din ng mga nasa area doon sa isang bahay na may birthday katropang Mike. At sa ngayon, natanungan natin kung anong maging disposition ng otoridad natin, maring idalhin nila ito doon sa
5: Barangay.
8: Bureau of Immigration.
5: Immigration.
8: Dahil ito, hindi pa masigurado, dahil nga may reklamo laban doon sa foreigner. So, didepende na lang ito, Katropang Mike, kung anong magiging pasya ngayong araw matapos itong ipa-medical itong isang foreigner na nabugbog matapos ito manghipo dyan sa may bahagi ng Barangay Bangkaw-Bangkaw, Katropang Mike. At yun lang yung naitala sa Ospital ng Palawan. At ang ating inabangan ngayon ay isa.
5: Isa? At, isa lang? Bitin?
8: Isang buntis lang. Bitin nga.
5: Bitin naman. Bitin naman.
8: Bitin. Bitin. Pero sabi nga nung mga ano natin sa ospital, wither lang daw yan, Katropang
5: Kaya,
8: Mike.
5: Kaya nga. May meron namang minsan madami talaga.
8: Oo, sa bagay, nga.
5: Ano ngayon kasi Agosto, ano daw, bakit ayaw nila ng Agosto? Mahirap daw talaga pagkabuhan ng Agosto?
8: Oo, hindi na timing sa
5: buwan
8: ng Agosto. Minsan ang karagtaga niya, September naman, Katropang
5: Mike. Ano na yun, bare months na, malamig na.
8: Bare months na, karagtagan.
5: Kasagsagan.
8: At ngayon, Katropang Mike, dito tayo ngayon sa Police Station 1. At nandito nga itong mga lalaking nagolpi ni foreigner.
5: Sige daw, kausapin na natin.
8: Tingnan natin kung magpa-interview itong mga ilan.
5: Kaya nga, kasapin natin. Mahaba pa yung time natin eh. Mahaba pa.
8: Oo, nandoon sa loob na Katropong Mike. Kinuhanan silang sa license ng ating mga kapulisan. Dahil nga magre-reklamo nga daw ito laban doon sa isang foreigner, Katropong Mike.
5: Ano yung ba yung may birthday? Nandiyan yung may birthday?
8: Tulog sa tricycle, Katropong Mike.
5: Naku, lasing.
8: Birthday niya kahapon eh. Subukan na natin
5: kung
8: iking na
5: trotting. Kung ano ba ang nangyari. Saan ba siya hinipuan?
8: Siguro doon sa masisilang bahagi ng ng lalaki. Kasi so tulog ito, Katropang Mike, dito sa loob ng tricycle. Tay, kailangan ito yung anak niya kasi, Katropang Mike.
5: May anak na yung may anak na yung hinipuan?
3: Ako
8: lang po, tutulog ako. Opinto mo lang kung anong nalaman mo doon sa nangyari kanina. Okay lang yun kasi nasolve sa police. Nagsibigin ng salaysay kasi yun. Ito, Katropang Mike, itong tatay. Ikaw ba yung may anak na may birthday, di ba? Ito, si tatay. Huwag natin yung...
5: Tay, good morning. Si Katropang Mike Scotty po.
4: Good morning po.
5: Opo, ano bang nangyari dyan sa anak mo na nahipuan daw ng foreigner?
4: Opo, kasi birthday ng anak ko kagabi. Naginuman. Ako, hindi ko rin alam kung paano yung doon munta doon sa bahay. Kaibigan din yan sila. Magkano ba sa Facebook?
5: Oo. Pero matagal nyo nakilala yan? Pupunta na sa bahay ninyo?
4: Pangalawang bisis yun na pumunta dyan eh. Bahay.
5: So nung nagiinuman na, nagkalasingan na, doon nangyari?
8: Doon nangyari tayo, nag-inuman na sila.
4: Bali, yung anak ko kasi may ano yan, siyota sa ano, nagatrabaho sa ibang bansa. At din niya yung video call. Siguro, baka nagsilos ba?
5: So, pero nagselos yung foreigner?
4: Opo.
5: So, pero wala namang relasyon yung anak mo doon sa foreigner?
4: Wala po.
5: Wala. May crush yung foreigner sa anak nyo?
4: Ay, malaki siguro.
5: Malaki siguro. Tapos nagselos siya. Anong nagselos? Ano nangyari na?
4: Bali, binabantayan ng anak ko. Sinuntok siya sa pisngi.
5: Sinuntok siya sa pisngi?
4: Opo. Bagsak. Bumagsak po din. Hindi nga tumama yung ulo niya sa may ng tricycle.
5: Nagalit yung foreigner nung katawagan niya yung girl na may habang nag-video call yung anak niyo tsaka yung girlfriend niya.
4: Opo.
5: Sinuntok ng foreigner sa pisngi, bagsak.
4: Opo.
5: Dak talaga naman eh laki ng foreigner niya, 'di ba? Matangkad 'yan.
4: Matangkad po.
5: Matangkad. So, anong sinabi ng foreigner po?
4: Hindi na namin maintindihan yung ibang inano niya.
5: Anong kinagagalit niya? Nagselos lang.
4: Yun na nga po siguro, nagsilos yun.
5: Pero sabi pa, paano hinipuan yung anak nyo? May reklamo din panghihipo.
4: Kwento po ng anak ko. Baka naanog ba siya? Kasi ayaw niya ganyan siya.
5: Kasi kaibigan lang yung turing niya.
4: Opo.
5: Oo, okay. Ngayon tay, na suntok yung anak ninyo. Anak, gumante rin ba yung anak ninyo?
4: Hindi ko po na ano kung gumante kasi nakahiga eh.
5: Nakahiga yung anak ninyo?
4: Opo, buti nakabangon.
5: Nakabangon. Sino yung nabugbog din yung foreigner? Sino ang bumugbog doon sa foreigner?
4: Bali, yung dalawang, yung isa pinsan niya, tapos yung isa kaibigan niya. Diba? Yung nakita na gano'n ang nangyari sa anak ko, dali-dali din yung ano, kasi inano niya na eh.
5: Masuntok na eh.
4: Opo, nakahiga na, lapitan niya pa.
5: Susuntokin pa sana ulit.
4: Opo.
5: Kaya yung mga pinsan ng anak ninyo, yung ay nag-ano na rin, gumante.
4: Opo.
5: Nagkarambula na.
4: Rambula na.
5: Talaga naman oo. So, buti po, paano po na ano, napasipay, naawat nyo?
4: Inawat po namin.
5: Inawat nyo. Wala na, sayang yung birthday, nasira na yung birthday.
4: Sira, kasi pinababasag niya doon yung mga alak niya doon sa loob.
5: Naku.
4: Sa bahay namin.
5: Naku, marami bang nainom itong foreigner na ito? Maraming nainom?
4: Parang lasing na rin yan kanina.
5: Lasing na rin. Nung pumunta, lasing na, wala pa. Nung pumunta doon sa inyo, lasing na, hindi pa?
4: Nakainom na siguro kasi wala ako doon. Kasi galing ako trabaho. Pagod din ako. Hindi ako nangano doon sa kanila.
5: Nung nagkagulo na, sa kanila kayo nag-awat?
4: Ano po?
5: Nung nagkagulo na, sa kanila kayo umawat?
4: Opo. Nung nagkaanuhan na.
5: Anong plano ninyo ngayon? Anong plano ng anak nyo? Magdidimanda ba kayo laban sa foreigner? Anong plano?
4: Kakasuhan po ata kasi magkapamedical pa po. Hindi pa sila nakapamedical.
5: Hindi pa nakapamedical.
4: Po.
5: Oo, kasi ano yun eh. Dalawang kaso kung may hipo pa. Plus yung physical injury.
4: Opo.
5: Tapos skandalo pa doon.
4: Sanggit lang. Sanggit lang.
5: Sige po, Sai. Salamat po. Salamat. Tiyatawag na po ata kayo. Ayan, oh. Sige.
4: So, yan, tatay, nung tatlo po, Mike.
5: Yun pala. Nagselos pala. Talaga naman yung selos talaga na yan, no? Gusto talaga yan ang... ikaw ba, nagseselos ka rin ba? Gato, nawala si Gato. Nagselos pala itong foreigner na ito habang nagka-video call itong kababayan natin sa kanyang girlfriend kaya to. Nagselos!
3: Yun, yung ano katabi kasi nag-aaroon ng video call siguro. Gusto rin batiin din siguro dahil nga siyempre birthday nung nobyo niya. So nakita. So doon na sinuntok.
5: Mahal so, kita! Bakit mahal mo siya?
3: Oo. Sabi ko nga, Katropeng, hindi nga halata eh. Kasi kanya,
5: hindi halata, no?
3: Oo, hindi gaya sa atin na pag binanggit mong membro ka ng LGBTQ. Oh, pero ito.
5: Naalala ko tuloy si Kagawad Soto nagkaganyan-ganyan doon sa kamigin kami. Me!
3: Nag-latas ba?
5: Nag-latas. Me! Ay, nako talaga.
3: Yun nga lang.
5: Me, tuto. Me, tuto. Ay, nako talaga. With all due respect, ha. Sa dinamati sa ano. Naalala ko lang kasi si Kagawad Soto, nagalakad-lakad. Tapos nakaano yung mga kamay. Tapos nagsalita-salita, me!
3: Ayun nga lang, siyempre, di rin maganda. Daiwan siya sa atin. No?
5: Terigas yung mga kamay ni Kagawad Soto kasi. Antigas ang katawan maglakad ng pamimi.
3: Hindi niya kaya yakin yung ano.
5: Ayan, laki ng katawan. Maskulado masyado.
3: Oo.
5: Sigaw sa to. Good morning. Pati kay ma'am. Aray,
8: kagawa. Di-chismis ka lang
5: yan. Di-chismis. May session pa naman kami ngayon.
8: Yan. Lagot ka dyan mamaya. Lagot ka.
5: Kay ma'am Nancy. Good morning, ma'am Nancy. Na-imagine ko bigla si Kagawad Soto kasi hindi ako maka-get over.
8: Hindi
5: ako maka-move on. Talaga naman. No.
8: Yan dyan pala sarili mo maya.
5: O kaya nga, iyariin ako nun. Bigliin ako nun. Ay, talaga. Yan, hindi halata.
8: Hindi halata, katropa may. Kasi kanina, nung minamasta natin sa saloob, although tulog siya, pero yung mga position na mag-upo, parang normal lang nila. Sabi nga nung polis kanina, kung hindi mo siya makausap, hindi mo mahalata na membro siya ng LGBTQ, katropa may.
5: Okay. Sa ibang bansa kasi mga ganun talaga, nagpapakasal pa nga eh, na diba, mayroong mga ganun na hindi mo akalain na talagang ano sila. So sa kanila kasi ganun yung kultura nila eh.
8: Oo. Hindi kayo sa atin na bata pa, hindi pa, pero pag ano na, kaya na sarili, doon na sila maglabas ng sariling totoong kulay.
5: Kaya nga magladlad na.
8: Dito,
5: wag na natin kausapin, maubusan tayo ng English niyan.
8: Oo, hirap na doon. At saka iba yung, sabi ka kanya, doon sa ospital, yung mga katabin bantay pasyente kasi nasa ER yung mga ibang pasyente. Ayaw magtabi kasi iba daw yung ano niya.
5: Salita?
8: Amoy.
5: Ay, amoy. Amoy.
8: Oo, amoy. Yun ang ano. Yun, pati
5: amoy melon.
8: Oo, amoy melon. Kaya nga sabi ko, mag-pismas na lang para makahinga kayo ng malalim doon sa ano. Dahil nga, iba daw yung amoy nung foreigner. Nung, kasi nakapusas ito katropo Mike doon sa kanyang wheelchair. Dahil nga, medyo puno nga yung ating ospital ngayon. So, inantay na lang din katropo Mike yung kanyang medical certificate para dadalhin ulit dito sa PS1 yung foreigner para harapin yung reklamo laban
5: pero,
8: sa kanya.
5: Pero yung mga biktima, hindi pa na ano, no? Yung biktima, hindi pa na, ano, na medical.
8: Hindi pa, mayroon pa.
5: Ang tagal niyan.
8: Nagbigyan na ito ng salaysay, katropang. Turkay na, pumunta na rin daw doon.
5: Ang tagal niyan. Punuan na ospital ang Palawan.
8: Yun nga ang problema, katropang Mike. Dahil nga, puno ngayon yung ating ospital. Dahil nga, marami pa rin nagpapadala. Wala sa iba mga munisipyo para dito na ipa-medical, katropang Mike.
5: Sige, maraming salamat, Mi.
8: Okay, live mula dito sa Mike sa Police Station 1 at sa Ospital ng Palawan. Siyempre, good morning sa ating mga kapulisan mula Police Station 1 hanggang Police Station 6. Katuwang natin diyan ang ating numero ng vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili dito sa mga pharmacy sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako niya katropang Kuya Toto, XFM News.
5: Maraming salamat ka, tropang Kuya To. Kuya Toto, yan ha. Lalo kasi kagawa sa to, peace. Me. Ay, samantala, 5:22 po ng umaga, mga katropa. Ma'am Lenny Crown, good morning. Ang balita ngayon pong napakinggan, hatid po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee, Santon Plus Coffee Mix at ng Santon Gold Coffee Mix na mabibili po sa lahat ng butika nationwide, mga katropa. Ay, salamat, pasalamatan ko lang yung ano ha, yung kamiting namin kagabi, yung may-ari ng Operide, dako. Tatay pala ni Idol David Licao ko yun. Si Sir Jolan, no? Mayroon tayong ka-dinner meeting kagabi. Si Sir Jolan Alexander Licao ko at saka si Manager Janet Mercado ng Operide. Yan na, siyempre kasama natin si Kagawa Gerard Galis dyan at si Consul Jerry Abad. Yan. Operide po, mga katropa. Tatay pala ni David Licao ko yung may-ari niyan. Yan. At darating si David Licao ko dito, ha? August 23 dyan sa SM. Ano nila yung OPA ride. So maganda yung OPA ride. Pwede ho kayong mag-apply. May ano yan siya, may kompleto yung ano, dokumento. Legal OPA ride yan. Yung bagong transport services dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Legit na legit yan. Ha? So, pwede kayong mag-apply sa kanila. Yung sedan ninyo, yung Mirage, yung Vios ninyo, pwede yan. Yung Fortuner ninyo, pwede nyo ang i-apply sa kanila. Tsaka sabi ni Sir Jolan, hindi ito ulo-ulo ha. Ayan o. Si David Licao ko. Kanila pala talaga yan. Tatay niya yung may-ari. Yan na, OPA ride. Need a ride book, OPA ride now. Yan. Mga promos mo yan sila. Mamaya ay darating dito sa atin pilan si Sir Jolan, yung tatay ni David Licao ko. At in-invite din natin sila sa sesyon ng sangguniang barangay ng Siksikan mamayang alas 9 naman ha. Ay, wala ka mukha dyan din tatay niya eh. Kapabait, grabe kabait ng tatay ni David Licao ko ha. Si Sir Jolan, sobrang bait. Salamat sir ha sa pag-invite sa dinner kagabi. O, pag ano na kayo ha, OPA ride. Pwede na kayong yan, magpa-book na kayo sa OPA ride. Good morning po, katropang Mike. Pakibati kami dito sa Barangay Santa Lourdes. Pakibati na rin si Lambert Rama at si April Rama. Salamat po. Nako, wala tayong oras at panahon, mga katropa. Inyo pong narinig, kakabuan ng atin pong programang Exciting Pilipinas. Nakala po ni katropang... nakalimutan tayo. Sir Ken Dancel at ni katropang Alison Salvatos. Ako po ang inyong lingkod, katropang Mike Scott. Maraming salamat. Good morning, Pilipinas! Thank you, Lord. It's Friday.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: XFM.
10: XFM.
9: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
9: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga produkto at ng ating pong mga programa, ang Yes to Health at ang ating pong mga wellness center na pwede po ninyong puntahan, pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede kayong maka-avail dyan ng lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak po punta, bumisita sa ating pong mga wellness center, puntahan nyo po ang ating pong mga clinics. Meron po tayong mga centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, mga katropa. Sa ngalan po ni Doc Remilito Oy, ito po ang CEO, ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, and of course, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michael, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na nakatutok po sa mga himpina ng XFM. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan sa hapon pong ito. Marami na naman tayong pag-uusapan, ha, makatutulong sa atin para tayo ay laging kondisyon ng katawan at laging masigla, malusog. Dahil yun ang pinakampuhunan natin, ha, para masumaba pa yung buhay natin. At hindi lang mahabang buhay, kundi yung buhay na mahaba nga pero healthy.
0: Mm-hmm.
1: So sama-sama po tayo sa loob po na isang oras ngayon pong hapon.
0: Yeah, so mga katropa natin dyan na meron pong mga katanungan, pwede kayong sumali sa atin pong discussions, ano, sa atin pong programa. Meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Magkalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. Search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, ay nakapost po yan dyan sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak pong pumunta, bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santo Plus Gold.
4: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santo Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Santo Plus Gold. Mapibili sa mga butika. The secret of health.
2: Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, sa mga kababayan natin dyan na meron po mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayo kamasailan yung po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, etong kahalagahan ng pagkakaroon ng normal at maayos na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan. Dok Algin, gaano po ba kahalaga ang pagkakaroon ng maayos at maganda na sirkulasyon ng dugo sa atin pong pangangatawan?
1: Oo, actually, ito yung isa sa pinaka-importanting ma-achieve natin kung gusto nating humaba ang buhay, kung gusto nating maging healthy.
0: Mm-hmm.
1: We need to have good circulation. Kasi nga sabi sa Bible, sa Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ibig sabihin, ingatan daw natin yung puso natin ng talagang with all diligence, kasi doon dumadalo yung buhay. So yung buhay, yun yung dugo. So anything that can impede or nakakaabala, nakaka-disturb sa daloy ng dugo, ay magiging malaking danger sa ating kalusugan. So, ang improvement ng circulation ang isa sa pinakang ultimate goal natin. Kaya nga tayo kumakain, di ba, ng mga pagkain at the same time may mga sustansya para magpasigla ng dugo.
0: Tama, Dok.
1: Bakit tayo nag-exercise? Bakit tayo nag-hydrate o umiinom ng tubig?
0: Mm-hmm.
1: Ang purpose nun, hindi lang para masustain tayo ng nutrients, but also to make our blood better, ang kanyang daloy. Kasi alam mo, parang ano yun para kang nagda-drive sa isang highway na walang kahit na anong harang kapag ang dugo mo ay maayos yung daloy. Pero kung ikaw may problema sa daloy ng dugo, like may high blood or diabetes ka, para kang nagda-drive sa isang subdivision.
0: Oh.
1: Di ba sa loob ng subdivision? Oh, parang sa traffic. Na punong-puno ng humps. Di ba? Yeah. Na hindi ka pwedeng magpatakbo ng mabilis. So, in maintaining our circulation, dapat i-consider natin yung balance ng ating diet, kinakailangan, rich in fruits, rich in vegetables, kumakain tayo ng grains, whole grains, ano? Meron tayong protein, meron tayong salt, pero hindi sobra.
0: Mm-hmm.
1: And also, we have healthy fats and enough sugar. Mm-hmm. So, yan yung nakikita. Saka iiwasan daw natin yung mga bisyo. Kasi alam nyo, ang number one pa rin sa listahan ng mga nakamamatay na sakit sa ating bansa.
0: Mm-hmm.
1: Nabasa ko lang kanina yung lately na result ng mga pag-aaral. Sa Pilipinas, number one pa rin ang heart attack.
0: Mm-hmm.
1: So, ang heart attack ay naidudulot o bunga ng hindi magandang daloy ng dugo pag nagkaroon ka ng tinatawag na coronary artery disease. Na kung saan yung daluyan mismo ng dugo sa puso mo na nagsusupply ng nourishment sa heart natin ang nagkaroon ng bara, pwede kang magkaroon ng heart attack. Maraming mga conditions that affects our circulation. Unang-una sa lahat, yung tinatawag na atherosclerosis.
0: Mm-hmm.
1: Lagi nyo ito nakikita sa mga findings, yung mga check-up. Ano? Ang atherosclerosis, ito yung condition kung saan involved po yung pag-build up ng fatty and cholesterol-containing plaque dun sa loob ng artery na nagpapakipot at nagre-reduce ng ating blood flow. Kumbaga nagsisimula yan sa hardening.
0: Mm-hmm.
1: Ng mga artery dahil nagkakaroon ng mga deposito. Then next is high blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Yung high blood, di ba pag minimeasure yan using sphygmomanometer.
0: Tama daw ka po.
1: Minimeasure ng blood pressure monitor yung pressure ng dugo against the artery wall.
0: Mm-hmm.
1: Kapag masyadong mabigat yung pressure ng mga dugo natin, sa daluyan ng ating dugo, doon susukatin niya bilang hypertension. So pag ganun lagi ang bigat ng daloy ng dugo sa mga artery, pwede manganib tayo sa paghina ng ating arteries, magiging weak siya, and later on pwede itong magkaroon ng aneurysm. And also pwede magkaroon siya ng problema doon sa pagbabara, kasi pag masyado nang napuwersa yung blood vessel natin, kumbaga wala na siyang kumbaga parang elastic yan eh.
0: Tama,
1: pag wala na siyang ibubuka, doon na mag-umpisa yung mga plaque na mag-promote. Yung aneurysm naman, yan, yung binabanggit ko kanina, nagkakaroon ng mga weak spots or bulging doon sa ating dingding ng ating artery. So marami namamatay sa ganyan, yung aneurysm. Ano? Isa pang problema na common na nakikita ko yung varicose veins. Mm-hmm. Itong varicose veins ay nagkakaroon ng damage mismo yung valvula ng ating mga veins. Kung titignan mo yung illustration kasi ng anatomy and physiology, pag tinignan mo yung circulatory system, dalawang kulay ang makikita mo. Isang pula at isang blue. Yung pula, yun yung artery, kung saan dumadalo yung oxygenated blood, parang malinis na dugo. And the blue is the veins, na kung saan yun yung ruta ng dugo pabalik sa puso. So yung veins natin, may valvula yan that prevents blood from backflow. At yun yung nagkakaproblema kapag mayroong varicose veins. Kumbaga nasisira yung valve na yun, so nagbabackflow yung dugo, kaya nagbabulge ngayon yung mga veins.
0: Kaya yung iba, nakikita na yan. So sa ano eh, umuulbo sa balat.
1: Yes. Yung
0: ibang varicose veins.
1: Kaya kikita mo yung mga ugat nila, halos kulikot na, paikot-ikot. At yung ginagawa ng mga doktor dyan, sinesurgery, pag wala na talagang choice. Merong mga tinatawag na vasculitis, so pamamagaan ng mga blood vessel na pwedeng magpahina ng daloy. Merong tinatawag na PAD o peripheral artery disease, kung saan yung plaque buildup nagpo-form doon sa arteries ng mga ano natin, ng mga binti natin, na pwede mag-reduce ng blood flow doon sa lower extremities natin. So kung kayo ay nagkakaroon ng ano, circulatory disturbances, so pagbagal ng circulation, mararamdaman nyo yan, may mga symptom. Una, laging malamig ang kamay at paa. Yan yung general symptom. Ano? Nagkakaroon ng mga pang-numbness o pamamanhid at parang tinutusok-tusok. Yung pins and needles na commonly pag diabetic, nararamdaman nila yan. Lagi kayong napapagod ng wala namang dahilan. Di ba yung mga tao na hindi naman nagtatrabaho ng mabigat pero pagod pa rin? Pwede yon. Then sa mga nagkakaroon ng sugat, mabagal yung paggaling ng sugat. Kasi nga pag mabagal ang circulation mo, delay yung pagdadala ng nutrients that are needed by the body to repair any damage. And sa ibang mga pagkakataon, yung skin hindi okay. Pwedeng crack skin at parang dry at hindi maganda. Kaya di ba yung mga balat na namumutla tapos dry? Either anemic yan or mabagal ang daloy ng dugo. So yung mga ano natin, mga binti, kapag tayo ay mabagal ang daloy ng dugo, parang laging restless. Parang ang sakit, laging mamanhid, ano? At yun ay mapapansin nyo pag kayo umuwi ng bahay tapos matutulog na kayo, magpapahinga, nararamdaman nyo.
0: Minsan na parang kasama pang ngalay yan eh, no?
1: Oo, at ang hirap nun, sabi ko nga, mas maigi pa may pain kaysa yung ngalay. Kasi yung pain, natitiis yung ngalay, parang hindi mo maintindihan eh.
0: Hindi mo may paliwanag kung ano yung pakiramdam.
1: Oo, tapos minsan yung mga daliri nyo, yung mga kuko, kung titingnan ninyo, very pale, okay? Minsan nagbo-bluish pa yan.
0: Oo.
1: Kapag kulang sa oxygen. Gawa ng hindi maganda yung daloy ng dugo. Nangyayari yan kapag mayroong mga sakit sa puso, may asthma, di ba? So another thing is yung kung ang puso mo nahihirapan, magpapakita to ng symptom katulad ng chest pain or angina. They call it angina o may pressure dun sa dibdib natin. Yung iba, pagsalita lang nahihirapang huminga, parang kinakapos. Yung iba naman, laging nangangalay yung mga ano nila, balikat nila na nag-spread doon hanggang sa jaw area, yung sa panga. May mga ganun. So sometimes sign yun na pwedeng nagkakaroon ka ng heart attack. Ano? Sa condition naman sa brain, kapag kulang ang circulation sa brain area, you're always feeling dizzy. Laging para kang nahihilo. Yung iba, nahihimatay pa. Yung iba, parang nagkakaroon ng slurred speech. Kaya tinitingnan lahat ng mga doktor yan kapag mayroong sinusugod ng pasyente na may suspetsa sila na baka na stroke, may test sila na tinitingnan. Ano? Yung pinapalabas yung dila, pinapataas yung kamay, para malaman nila kung talagang nagkaroon ng stroke. So, alin man po dyan, ano? Kung meron kayo mga ganyang sign, kung hindi man malala, nagpapakita yan na hindi maganda yung daloy ng inyong dugo. Lalo na kung meron kayong high blood, meron kayong diabetes, mas careful kayo. Kasi mas doble yung inyong panganib sa pag-develop ng mga critical na mga kondisyon like yung atake sa puso or stroke kapag ikaw may hypertension.
0: Plus, dapat maging mapagbantay sila, Doc.
1: Yes.
0: Masid kayo sa mga simptomas na naidudulot nito.
1: Mm.
0: Yung iba kasi pinagpapawalang bahala lang, Doc. Ano? Tinitiis na lang. Yung iba, tinitiis lang.
1: Saka hindi mo ma-differentiate minsan yung pagod sa trabaho o stress doon sa mga symptoms sa pinapakita ng poor circulation.
0: Oo. Oh.
1: Ngayon, huwag kayong mag-alala kasi mayroong pamamaraan naman.
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong problema sa daloy ng dugo, hindi naman ito yung condition ba na hindi mo pwedeng ma-prevent yung paglala.
0: Oh.
1: Maraming ipinapayo ang mga pag-aaral. Unang-una sa lahat, ang basic is, unahin natin yung pinakasimple, exercise.
0: Pinaka-common.
1: Exercise. Yeah. You need to have regular activity. Hindi mo kinakailangan mag-tumakbo, mag-jogging. Mm-hmm. Ginagawa yan ng mga, ng mga hardcore. Na mga yung mga walang sakit.
0: Oh.
1: Pero pag kayo ay mayroong mahinang katawan, just do some activities. Oh, halimbawa,
0: yung suitable para sa inyo.
1: Walking, isa sa pinaka-the best ngayon, brisk walking.
0: Mm-hmm.
1: Even nga yung alam mo yung ano, yung na-realize ko yung tinuturo ng mga teachers natin, 'di ba pag sa flag ceremony, may exercise tayo na minsan tinataas-taas lang natin yung binti natin na ganoon. May purpose pala 'yon. Kasi alam mo ba, dito sa ating binti, yung tinatawag na calf muscle natin, itong malaking muscle dito sa binti natin, na lagi nangangalay, tinatawag yan na second heart ng mga eksperto. Bakit siya tinawag na second heart? Kasi yung muscle na yun, ang forma kasi niyan, kung titignan mo, di ba, parang dalawang portion siya na magkasalubong na ganun. Yung mismong binti natin, yung humuhugis dyan, umuumbok dyan, pag ikaw pala gumagalaw at yung muscle na yun ang nagmumove, ang ginagawa niya, tinutulungan niya yung circulation ng veins pabalik sa heart, from the lower extremity. Kasi pinakamababang bahagi yung binti.
0: Tama daw.
1: Kaya di ba laging namamanas yan pag humihina yung puso, humihina yung kidney. So ang healthy na calf muscle ay nakatutulong para pagandahin yung balik ng dugo sa ating puso. Kaya nga tinatawag itong second heart. Kaya alam mo yung mga atleta, makikita mo yung mga binti nila, ang lalapad, ang lalaki. Minsan yung mga nagte-tennis, yung mga nagmamaraton, halos lahat sila makikita mo develop yung kanilang calf muscle.
0: So,
1: at according sa isang pag-aaral, na yung daw mga, ito'y na-publish sa Journal of Biomechanics noong November 2014, nakita nila na yung mga lalaki at babae na may chronic heart failure ay maliit yung kanilang calf muscle kesa sa mga healthy people at sa mga athletic and healthy functioning heart. Ibig sabihin, kapag maliit yung calf muscle mo, dahil siguro, lumaliit lang naman yan pag hindi ka nagmumunggagagalaw eh. Pag hindi ka lumalakad, lagi ka nakakotse siguro. Mas healthy yung kanilang, hindi healthy yung kanilang puso.
0: Mm-hmm.
1: Nakita nila na yung relationship between heart failure and yung size ng calf muscle.
0: Mm-hmm.
1: Ito hindi ho ito haka-haka, ito yung na-publish ha, sa Journal of Biomechanics. At nakita nila na malaking tulong pag malaki pa lang muscle mo na yun, calf muscle mo, it effectively help your heart na ma-return yung circulation pabalik sa ating puso.
0: Mm.
1: Parang maliit na mini pump yan dyan sa paa natin.
0: Mm. Kumbaga yung heart siya yung magpa-pump ng dugo pababa. Yung calves naman, siya yung magpa-pump.
1: Magpo-force pataas pa up. Kaya yung recommended, halimbawa, meron kayong mahinang daloy ng dugo, recommended talaga yung tinatawag na exercise ng ating calf muscle. Ang pinaka-the best recommended nila, mga katropa, yung heel raise. Yung
0: tingkayad, titingkad.
1: Titingkayad ka sa Tagalog. Mga 10 hanggang 15 tingkayad. Ang gagawin mo, malaking tulong na yon. Tapos yung stretching ng mga muscle na yon, yung two walk, yung naka-ano mo to, parang ginagawa ng mga dancer.
0: Ballerina.
1: Na naka-straight yung kanilang toe, naglalakad sila. Yun ay nag-exercise ng yung calf muscle. Saka yung tinatawag na foot pump. Ang foot pump naman, ialagay mo sa wall yung iyong paa. Tapos ipupush mo nang ipupush yung mo. So your muscle in your calf muscle will move better. So grabe yun yung the way.
0: Yung mga exercises to Doc, includes resistance
1: Yes, resistant exercise.
0: So nakakatulong yan siya para kumbaga ma-form ng maayos yung calves area natin.
1: Yes. Kaya yung mga activity like pinaka-best option daw yung brisk walking, mga 20 to 30 minutes daily. pinaka-excellent din yung cycling yan, and swimming.
0: Yan,
1: oh, yan. Kaya tama yung ginagawa mo, nagbibisikleta kasi you are strengthening your circulation. Strength training, mga light stretching, at saka yung binabanggit natin kanina ng mga exercises ng calf muscle natin. So yun yung gagawin ninyo, hindi kailangan masyadong maghirap kayo, natatakbo, magja-jogging, maglilifting. Actually,
0: maliban na lang kung well-fit yung katawan nila, Doc.
1: Yes. Ay, paano kung meron kang hypertension, may sakit ka sa puso? So you need to do...
0: Dati mabagay nyo rin.
1: Yes, yung mga tinatawag na light and moderate exercises.
0: Mm-hmm.
1: So iwasan natin, ayon sa advice, yung matagal na pag-upo, na hindi gumagalaw ang ating mga binti.
0: Minsan, pag nakaupo pa, Dok, cross legs.
1: Cross legs pa.
0: Oo.
1: O, tapos, pag meron kayong mga, may opportunity kayo, halimbawa, napapahinga kayo, i-elevate nyo ng konti na mas mataas sa puso yung inyong mga binti.
0: Mm-hmm.
1: O, it can help return of circulation to your heart.
0: Oo.
1: Don't forget din yung tinatawag nating healthy diet and hydration.
0: Mm-hmm.
1: So, you need to always be hydrated. Eh, simple lang naman, iinom ka ng tubig sa isang araw na minimum of 8 glasses. Dapat ang tubig na iniinom mo, healthy water, may mineral. Kumain ka ng balansing pagkain, iwasan ng mga refined, iwasan ng mga unhealthy fats, at always choose plant-based. Yung mga dahong gulay, mga root crops, yan ho ang nakapagpapaganda ng daling ng dugo natin. Limitahan natin yung mga high sodium, high fat, yung mga trans fat, mga saturated fat. Isang mga makukuha yan sa mga inihaw, sa mga fast food, na mga paborito natin. Hindi ko naman sa sinasabing huwag kayong kakain yan. Nasa sa inyo yan. Kaya lang, pag pinag-uusapan kasi yung daloy ng dugo, talagang into organic food tayo, mga plant-based. And eat a lot of antioxidant. Maraming antioxidant, katulad ng mga berries, any kind of berries. Even dark chocolate, antioxidant yan eh. Huwag lang samahan ng maraming sugar. Oh, yung mga spices, like yung, alam mo ba yung sili? Siling na buyo. Hindi lang siling na buyo, spices, yung mga maanghang na sili. Pag kinain mo yan, mapapansin mo, para kang pinagpapawisan at parang nanginginit ka.
0: Init katawan.
1: Because yung capsaicin inside that chili can automatically increase the heart rate and the circulatory, yung circulation natin. So kaya maganda yan sa mga taong mayroong mabagal na circulation. So another thing is, may hack din yung sa paggamit ng tinatawag na water therapy.
0: Oh, hydrotherapy.
1: Oh, yung water therapy, ang pinaka the best for making our circulation better, yung tinatawag na contrast bath.
0: Mm-hmm.
1: Yung hot and cold.
0: Cold.
1: Oh. Kaya tingnan mo sa Russia, sa mga bansang may ice, mayroon silang tradisyon na ginagawa na mag-ano sila sa yelo.
0: Mm-hmm.
1: Yung tatalon sila sa tubig na may yelo.
0: Mm-hmm.
1: Then, next is mag-hot shower sila.
0: Mm-hmm.
1: Then, babalik ulit sila, mag-ice plunge again, then ice hot shower. Ang reason nun is para ma... Kasi pag nag-ano ka ng cold, ang tendency ng katawan mo is to bring your blood flow papunta sa center of your body circulation. Kumbaga, aalis yan doon sa mga skin mo.
0: Mm-hmm.
1: Then, pag nag-ano ka naman ng hot, it will be returned.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung ganung action na parang back and forth flow of blood using temperature changes ay nakita nila na maganda sa mga taong may poor circulation.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Tapos sa mga ano naman, always manage stress. Kasi alam mo, pag na-stress ka pala, yung mga tinatawag nating stress hormone can constrict our blood flow.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di ba may mga tao, pag galit na galit, nahihimatay, naninigas, inaatake sa puso. Because if we are angry and stressed, the body will release a lot of stress hormone that will make our blood vessel o yung daloy ng dugo mo nakukonstrict. Ibig sabihin, kumikipot. Kahit hindi ka kumain ng mamantika, matatapang pagkain, lagi kang galit, ganun. Lalo na kaya kung ikaw unhealthy na yung diet mo, lagi ka pang galit.
0: Lalo na.
1: Oh, diba?
0: So yung mataas na emosyon, Doc, ano yan eh, whether it be
1: positive or negative,
0: basta sobrang taas ng emosyon mo, it can affect your blood vessels.
1: Oo. Kaya tamang-tamang saya lang, kaya nga sa Bible sabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Oh, marami naman kasi mga tao na yung kanilang saya parang hindi makontrol.
0: Kasi meron ding meron ding inaatake na sa sobrang saya.
1: Meron. Kasi yung any kind of extreme emotion can trigger stress. Stress din yan eh.
0: Yes, tama.
1: Sa katawan natin.
0: Oo.
1: Oh, tapos consider massage.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga si Dr. Wendell in demand yan eh, yung mga hypertensive, mga diabetic, alam nyo, kailangan nyo ng massage. Kasi massage can help you physically na ma-enhance yung circulation. Kasi may ginagamit sila dyan, yung tinatawag na lymphatic drainage massage.
0: Mm-hmm.
1: Na nakakatulong, nagpamassage ako, talaga ang sakit nung hipo nung therapist.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, sir, ito yung mga mga lamig. Mm. Yun ang term nila eh, oh. Mga lamig. Pero actually, yan yung mga lymph natin that is actually not well-drained. Mm-hmm. Ang sakit. Pero after that, naginawaan ako, lakas, oh. Ang ganda ng pakiramdam ko. So massage can give you boost sa inyong circulation if you can. Kaya, ganun din yung ano, yung mga acupuncture therapy. Mm-hmm. Meron tayo yung biosapper therapy. We have another therapy, yung terahertz. Mm-hmm. It can really help your circulation na maging mas maganda. Ayan. Saka ano, iwasan na tumaba ng uncontrollable. Mm-hmm. Tumataba tayo na tumataba. Meaning, we have a high risk of developing circulatory problem. Ayan. So, tandaan po natin na ang daloy ng dugo, ang isa sa pinaka-importanting aasahan natin. Kasi kahit kumakain tayo ng healthy, kung ang daloy ng dugo mabagal, mm-hmm. hindi rin maihahatid ng katawan yung mga nutrients that are actually meant to reach yung mga lugar na kung saan nangangailangan ng sustansya ang ating katawan. Ayan. Kaya always check your symptoms, pakiramdaman. Pag may naramdaman na kayong gaya ng sinasabi ko, do some prevention. And do some exercises. Whatever exercise na magiging suitable sa inyo, mm-hmm. gawin nyo po yan. At least 30 minutes a day based on study to prevent poor circulation.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kaibigan natin ha, na halos hindi na nakakapag physical activity, mm. take note, ay hindi talaga ano yan. Kahit anong suplemento ang inumin mo, kahit anong mga kape, o kung ano yung mga tsaa na kinocommercialized, doc ba, na pampaganda ng sirkulasyon ng dugo, kung hindi mo sasabayan ng physical activity, even the simplest kind of physical activity, ay hindi magiging ganun kaganda ang sirkulasyon ng dugo.
1: Marami yan nag-exercise, kaya lang daliri lang yung gumagalaw. Maghapon pa yan.
0: Wala, hindi mabibinipisyon yung buong katawan mo nun.
1: Oo. Hanggang nga ano eh, yung mga mobile games, hindi magandang, kaya nga mayroon ako nakita na sa online na ano eh, kahit tulog siya, yung bata, teenager, gumagalaw yung kamay niya, parang naglalaro siya.
0: Oo.
1: Tapos nung tanggalin na talaga nila yung ano, parang nabuang. Mm-hmm. Parang na-addict dun sa games. Oh, kaya yun, tandaan yung mga nanay, hindi dapat pinapayagan ng mga anak natin na ganyan na always nakaupo.
0: Oh.
1: Okay, kasi yun yung prerequisite for developing circulatory problem. Mm.
0: Ano yun eh, double impact yun sa mentalidad tsaka sa physical health ng isang tao.
1: Kaya pala bumabata yung heart attack ngayon.
0: Tama daw.
1: Oh, diba? Hindi katulad ng panahon namin, parang sobrang tanda ko na. Panahon namin, ang alam lang namin laro, shato.
0: Mm.
1: Agawang base, alam mo ba yun? Naabutan mo yun?
0: Patintero.
1: yun talaga yung mga the best noon. Na talagang ang mga bata noon, kahit mga slim, kahit mga patpatin, mga healthy.
0: Minsan, nalalaro na lang natin to pagka nag-outing eh, no?
1: Yun nga eh. Yung mga, ano, mga hilahan ng ano, lubid.
0: Pero yan po, yan yung mga, ano, mga physical activity na nakakatulong sa ating pangangatawan na if you'll do it in a daily basis, ay nagiging maganda at beneficial sa kalusugan po natin.
1: Oh, ngayon, kinakailangan din nating i-focus din yung nutritional support. Mm-hmm. Oh, kasi minsan may mga tao na talaga kulang sila sa sustansya. So, kaya nga ini-introduce natin yung ating mga produkto, yung ating Ultimate Trio.
0: Mm-hmm.
1: Kompleto po yan. Meron tayong Santon Plus Gold, may Santon Plus Gold, may mga sangkap na may mga phytochemicals at nutrients na may mga pag-aaral na nagsasabi that it can enhance our circulation,
0: mm-hmm.
1: it can help our heart, nakakatulong sa balanse ng cholesterol. Kasi yung Santon Plus Gold, 5 sangkap yan eh. Kasama mm-hmm. na dyan yung malunggay, yung mangosteen, yung garlic, yung ampalaya, yung spirulina. Lahat yan ay nag-enhance ng activity mm-hmm. ng ating katawan. Ano? Sama mo pa yung healthy dietary fat mm-hmm. na nandun sa ating premium D3. And of course, don't forget vitamin C.
0: Yes.
1: The most important vitamins that we need to take every day.
0: Actually, yung vitamin C, Doc, napakahalaga yan para sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Ano? It helps the integrity of our blood vessels. Yung tibay, elasticity ng ating pong mga kaugatan. Napakalaki na ang tulong na ginagampanan dyan ng vitamin C. Ha? Kaya wag na wag kayong papakulang.
1: Mm-mm.
0: Dapat every day meron kayong source from food na kinakain natin. At yung ating Santon Vitamin C is pandagdag sa kakulangan po natin na yun. Kasi aminin mo natin sa hindi, hindi natin nakukuha lahat talaga sa mga pagkain natin. Lalo na yung choices of foods natin nowadays, eh kulang na kulang talaga sa ganitong mga nutrition.
1: Ay, buti nga kung may choices ka. Yung iba, no choice eh.
0: Ayun na nga.
1: Kung anong meron dyan, eh, yun kaya na. Ng budget, yun lang.
0: So mahalaga na meron po kayong ganitong mga suplemento na pandagdag po natin sa mga pangangailangan ng ating pong pangangatawan para hindi ma-compromise ano, yung kalusugan ng katawan po natin. Okay? Ayan, sa mga kababayan natin, nako, napakabilis ng oras po natin. Dok, baka may pahabol ka pa mensahe.
1: Siyempre, maraming salamat po mga katropa. Sana ho ay may napulo tayong something na mapapakinabangan natin kung tayo po ay meron ng karamdaman o kaya kung talagang umiwas tayo sa sakit.
0: Mm-hmm.
1: O, sa tulong po ng mga natural na pamamaraan, tamang pagkain at produkto po ng Yes to Health gaya ng Santon Plus Gold, eh sa palagay ko naman, ma-achieve natin yan basta tayo ay well-informed. Mm-hmm. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Okay, thank you. Ako po si Dr. Algie mula sa Yes to Health Wellness. Maraming salamat sa inyong lahat, mga katropa.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat mga kababayan na lagi po nakatutok at lagi nakaantabay sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa lahat mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganoon rin sa mga bumibisita sa atin pong mga wellness center. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ano? At sa mga merong iniinda dyan na problema sa inyong pangangatawan, ay huwag magkatubili. Ano? Puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga wellness center. Okay? Sa kanan po ni Dr. Remy Lituya, ito po ang CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang aming pong laging dalangin ang Panginoon.

0: araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: symptoms persist, call the doctor.
9: Sa mga butika,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminorrhea.
14: No more.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: XFM.
0: XFM.
16: Mga katropa, XFM.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

XFM Time 6:05 ng umaga. Oras atin sa inyo ng 1 plus numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines!
2: Delikadong tulay sa inyo ibahay patuloy na tinaraanan sa kabila ng babala ng barangay.
3: Okay. Pero ngayon, hindi na po kayang i-repair yan, sir. Ito yung, kailangan na talagang palitan.
4: Council bubuuhin para bantayan farm gate price ng baboy sa Palawan.
5: Okay, para dito sa kapakanan ng mga grazers sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Mga hog racers sinusulong na itakda ang 170 pesos kada kilo ng minimum farm gate price sa Palawan.
6: So it is 170 kasi yun po talaga piniklaim natin at iniling.
4: Headlines. Papeles ng sasakyan iniwan kapalit ng bayad sa gasolina. Driver ng shuttle van hindi na bumalik.
2: Sa balitang nasyonal, palasyo danawagan sa senator judges na manatiling pata sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Balita naman sa Hibayong Dagat, ilang produkto ng Amerika pinatawan ng sanctions ng China.
2: Sa balitang sports, Ayala pasok na sa ikalawang round ng National Bank Open.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, ikapito ho sa buwan ng Agosto, taong 2026.
4: Ito Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, bago ho sa detalye ng ating mga balitang lokal.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Sa mga nagnenegosyo, lalo na ho sa mga mayroong alagang baboy. Kung hanap ninyo ay feeds para ho sa mga alaga ninyong baboy, narito po ang Uno Plus. Feeds na kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng alaga ninyong baboy. Panlaban din po ito sa mga sakit. Kaya parati ako nakita ay lalago, Uno Plus na tayo. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
1: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Mga tropa, sa detalye ng ating mga balitang lokal, nagbabala ang bamunuan ng barangay nyo ibahay na hindi naligtas na daanan ng mga four wheels vehicle ang tulay sa kanilang lugar dahil sa matinding pagkasira ng structure nito. Ayon kay Kapitan Renzi Legazpi, wala na umanong maayos na bakal sa ilalim na tulay dahil kinalawang na mga ito habang sira na rin ang detour na nagsisilbing alternatibong daan sa kabila nito. Napipilitan pa rin dumaan at gamitin ng mga motorista ang tulay dahil halos 30 minuto lamang ang biyahe nito kumpara sa ibang ruta. Sinabi pa ni Legazpi na ilan na ulit nang nagsumite ng mga resolusyon ang barangay upang makahingi ng tulong sa rehabilitation ng tulay. Nagsimula na noong pa ang panawagan sa proyektong may pondong 19 million pesos mula ho sa pamahalaang panlalawigan, gulit hindi ito natapos at patuloy namang biniberipika sa Provincial Engineering Office ang mga detalye ng proyekto, kabilang na ho ang kontraktor at subkontraktor. Inaasahan naman na muling sisimulan ngayong Agosto ang rehabilitation ng tulay habang nananatiling nanganganib ang mga motoristang dumaraan sa naturang lugar.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
8: Sir, mayroon na nga, sir. Oh. Diyan na nga. Ang problema, yun nga, nahinto. Mm. Pero actually, sir, mayroon na daw po uling rebid yan ngayong August.
7: August?
8: Opo, iriribid na po uli.
7: Iriribid? Ilang taon nang nakatiwangwang ito?
8: Ilan lang naman yan, sir. Nasimulan ngayong taon lang naman yata.
7: Ah, ngayon lang? Ngayon lang ba taon na kaumpisa nito? Okay, so hindi na natuloy, ano?
8: Hindi natuloy.
7: Anong dahilan? Bakit hindi natuloy? Dahil Diskaya?
8: Diba sir, dahil sa mga issue ng kay Diskaya siguro, kaya ganun.
7: Diskaya. Oh, pero nakalagay dito, St. Gerard. Sila siguro yung sumalo, di ba? Okay.
8: Siguro, sir.
7: At saka ano lang ito, 19 million.
8: Opo.
7: Okay.
8: Pero ngayon, hindi na po kayang i-repair yan, sir. Ito yung, kailangan na talagang palitan.
2: Tinig ho ni Kapitan Red Silly Caspi ng Yui Bahay.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Ayan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami nang natulungan na gumalik po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inob ng Santon Plus Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Sayang naman, Joy!
2: Rebid? Ibig sabihin, magbibidding uli.
4: Oo.
2: Nung nabidding ba na yung award, natanggap ng kontraktor yung una, yung pera?
4: Yung una?
2: Oo.
4: Kasi depende.
2: Kasi kung natanggap, Choy, tapos magre-rebid, pari, pambira, di dobli-dobli na yung ano dito.
4: Oo, hindi. Meron namang ano yan eh. Halawa, 30%. Hindi naman lahat mabibigay sa kanya eh.
2: Hmm.
4: O, diba? Kaya lang, sabi, subcontractor?
2: Subcontractor eh.
4: Naka-SPA, Choy?
2: Kasi Choy, ano yan, Choy? Legal yan?
4: Legal? Legal SPA, sa... May SPA kasi?
2: Walang...
4: Legal kasi, may SPA.
2: Mas marami ang subcon kaysa sa ikaw na yung contractor.
4: Basta may SPA ka, legal yun.
2: Basta mayroong SPA.
4: Oh, legal.
2: Sabi nila, bawal yung subcon, kalokohan.
4: Kalokohan, may SPA ka eh.
2: Legal, legal yan.
4: Binigyan ng SPA ng ano eh.
2: Puro subcon pa
4: yun. Iba yung nanalo? Iba yung nanalo, tapos iba kayo na nagasukat-sukat, iba yung nagmagapagawa.
2: Ganyan tayo magpaluwal ng pera sa gobyerno.
4: Ganyan ang gobyerno ng Pilipinas.
2: Sino ang kumikita?
4: Yung
2: kontraktor, yung subcon, yung nagpabid.
4: Naku talaga naman.
2: Dami-damay na sila dyan.
4: Kaya nga eh. Basta may SPA ka, walang problema, legal ka. Kahit hindi ikaw ang nanalong kontraktor.
2: Pati nga sa barangay, meron mga ganyan, di ba?
4: Ganon! Oo, di ba? Iba nga yung, ano, iba yung nanalo.
2: Oo.
4: Dahil may SPA, iba rin yung nagpagawa.
2: Kita mo na, di ba?
4: Legal! Kasi walang ano, may SPA.
2: Nakakapanginayang naman itong barangay 6, ay barangay 6, yung ano?
4: Ibahay.
2: New Ibahay. Oh, yan. Yung sa New Ibahay na yan, biruin mo dapat sana mapakinabangan. Ngayon, nanganganib. Bawat daan ng sasakyan, delikado ang buhay ng tao.
4: Wala na. Ang ano dyan, tingnan mo. Wala. Ire-rebid na lang kasi hindi rin kinaya nung ano.
2: Oo.
4: Ganyan pag may mga ano, pag naka-SPA lang.
2: Oo.
4: Ang tagal gawin, Choy.
2: Kita mo na,
4: matagal na na-award doon sa nanalong kontraktor. Ang tagal gawin, hindi magawa-gawa.
2: Ito na sayang, oh. Nakagastos na dito ng daang-daang libong piso yung gobyerno. Hindi lang na ipagpatuloy na dapat sana nakatago yung mga foundation yan sa loob ng semento. Ay, nakatiwangwang, bakal, kinalawang. Wala na, di naman pakinabangan.
4: Wala
2: na. Yung foundation yan.
4: Ire-rebid na lang kasi yung binigyan ng SPA, yung subcontractor, wala na, hindi na rin nagawa. Oh.
2: Magkano ang budget? Magkano pundo? 19 million para 19 sa rebid?
4: 19 million yan.
2: Yung original na presyo nito, magkano kaya, di ba? Para dito sa proyekto na ito.
4: Ito, 19 million. Yung pinaka-original niya.
2: Oh.
4: Siyempre, kasi may naumpisahan ha.
2: Okay.
4: Maghahingi na rin sila ng bayad.
2: Oh. Diba? Eh, siyempre, iba na yung materialis noon. Oh. Iba yung materialis kahapon at iba ngayon. Iba
4: ngayon, siyempre, tumaas na eh.
2: Hindi pa sigurado. Kung magkano talaga o ito na, fix na talaga sa 19 million?
4: Ngayon, yan ang pondo niya eh.
2: Yan ang pondo niya eh.
4: Kaya lang, siyempre, yung 19 million, baka nabawasan na yan. Kasi, siyempre, may ano na eh. Ngayon, bakit, ano na, wala na, hindi na natuloy.
2: Wala na.
4: Ire-rebid na. Nasaan na yung binigyan ng SPA?
2: Sino na ngayon ang ano, gagawa? Yung St. Gerald na babanggit eh.
4: Sila yung main contractor.
2: Sila ang main contractor.
4: Tapos, siyempre, may binigyan sila ng SPA. Na ikaw ang magawa niyan.
2: Oh.
4: Ngayon, kasi, yung binigyan ng SPA, na ano, eh, wala naman, hindi naman natuloy na.
2: Mahirap kasi pagka manalo yung mga, ito yung mga ganitong proyekto na sa province, di ba? Tapos ang gagawa, yung sabi natin mga AAA na kontraktor, sa Manila yan, mga ganyan.
4: Sa Manila, hindi taga dito.
2: Ay syempre, pagka ikaw nanalo, ibig sabihin, meron kang sariling equipment.
4: Oh, yun.
2: Di ba? Wala kang problema doon sa mga aggregates mo.
4: Wala, yan.
2: May sarili kang pondo na pwede mong paluwal.
4: Oo, mayroon kang panambak. Yan. Hindi ka aasa doon sa gobyerno na manghihingi ka ng panambak.
2: Yan, oo. Ay, paano yun? Halimbawa lang ngayong aggregates mo, saan mo kukunin? Dito lang sa Palawan, o meron kang dalang barge. Yung mga ganun bang mga isasaalang-alang bilang ikaw yung main contractor, national?
4: National?
2: Ang hirap nun para gumawa sa malayong lugar.
4: Magre-renta ka ng mga ano dito, alam ka na magdalahin mo pa yung mga gamit mo.
2: Yung mga equipment mo, di ba?
4: Oo.
2: Ang hirap para doon sa ano sa class sa AAA contractor na nasa Manila tapos gagawa ka na sa malayo na sa Palawan.
4: Ay nakulong na ngayon yung Biskaya.
2: Oh, Aroy,
4: di ba? Pero ay, yung babae mukhang nakapiyansa sa isang kaso.
2: Nakapiyansa.
4: Oo. Yan ang problema nga ngayon pagka pina-subcontract mo yan kasi yung mga main contractor sa Manila.
2: Parang ang mangyayari niyan, okay, sub ko natin. Tayong, ikaw yung nasa taas, panalo ka, laway lang ang puhunan.
4: Laway lang!
2: Bibigyan mo kasi yan doon sa SPA.
4: May ano ka lang, 10%.
2: Kita mo, di ba?
4: 10% royalty ngayon eh.
2: So parang ang nangyayari dito, lutulutuan na lang ito.
4: Oo, ganun lang yun.
2: Nanalo ka man sa bidding, pero kung sino man yung gusto mo maging kontraktor,
4: yun!
2: Ibibigay mo. Kaya, pero meron kang share doon, sa laway lang ang puhunan. Yung sub ko, yun naman ang magsasuffer. Na dapat sana ito yung pondo. Para dyan, nabawasan.
4: Actually, hindi mag-suffer nga yung subcon eh. Yung mag-suffer dyan, yung mga mamamayan na dapat bakinabang.
2: Yun.
4: Kasi yung subcon, meron niyang ano din. Ang ginagawin niyan, yung bakal, imbis na 10mm, gagawin niyang 8mm para kumita siya.
2: Tapos yung klase ng semento,
4: yun.
2: Dapat napakatibay.
4: Dapat A1.
2: Pagdating doon sa actual, hindi na yun
4: hindi
2: yung
4: na.
2: Semento na ano natin makikita. Katulad sa mga barangay.
4: Yun! Ganon yun. Yung katulad yung pinagawang tulay, tapos ano lang pala, kawayan, Choy!
2: Yung mga drains.
4: Alam mo kung saan yun?
2: Saan yan?
4: Sa San Pedro daw.
2: Anak ng sa San Pedro, kawayan ang ginamit?
4: Kawayan!
2: Totoo
4: ba yan? Totoo ba yan? May tumawag sa atin?
2: Sa proyekto yan.
4: Sa San Pedro daw, totoo ba yan?
2: Saan ba na sa San Pedro yan?
4: Alamin natin sa makasusunod na mga araw.
2: So ito, sana ho.
4: Dadalahin daw ako doon. Ipapakita daw sa atin.
2: Okay, maganda yan.
4: Totoo kaya yan?
2: Expose yan. Pwede. So ito, doon ho, sana sa gagawa, madaliin nyo na ho ito dahil kawawa at delikado ang buhay ng mga motorista na dadaan dyan. Motor medyo magaan, pero pagkapinlit na four wheels yan, baka mamaya madisgrasya, mahulog dyan sa loob, tapos malalim yung tubig, tapos di makalabas ng kanyang sasakyan, mamamatay sa loob, kawawa naman.
4: Kaya nga.
2: Ay, kung lima yan sila dyan, tapos naku! Isang buong pamilya, pang 1-year-old na bata, di ba? Tapos hindi nakalabas ng kanilang sasakyan, namatay, nalunod.
4: Nako! Yari na.
2: Hintay pa ba diba? Natin merong buhay?
4: Sino ang mananagot pa? Yung subcontractor ba o yung main contractor?
2: Baka mamaya, wala pang managot doon.
4: Yun lang masama dyan.
2: Di wala musti siyang makukuha yung pamilya na namatay.
4: Ay, legal naman sila kasi may SPA.
2: SPA na naman, oo. Oh.
4: Legal.
9: Express.
4: Samantala sa ibang balita, suportado po ni Board Member Ryan Maminta ang pagtatakda ng 170 pesos kada kilo na live weight bilang pinakamababang farm gate price ng baboy sa Palawan kasabay ng panawagan sa agarang pagpapatupad ng Provincial Ordinance Number 3776-2026 na may higing epektibo sa August 8, 2026. O bukas niyan, ayon kay Board Member Maminta, patas ang nasabing presyo upang matiyak ang kabuhayan ng mga aggressors at mapanatili ang sapat na supply ng baboy sa lalawigan. Bagamat suportado ang 170 minimum price, iginit ding susuportahan ang anumang magiging pinal na rekomendasyon ng komite na bubuhayin ang mga hog resource at kasama ang iba pang ahensya. Kaugnay nito, isusulong din ang pagtatatag na isang livestock consolidation center sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City, kung saan inaasang daraan ang bintahan ng mga traders mula sa lungsod. Ito o manuway upang magkaroon ng mas maayos na sistema ng kalakalan habang pinanatili ang malaking supply ng baboy mula sa mga munisipyo. Bukas din ang panukala sa koordinasyon sa pagitan ng pamahalaang palalawigan at pamahalaang panglungsod upang magkaroon ng iisang livestock center at maisulong ang pangmatagalang plano para sa buong livestock industry sa Palawan.
9: Express.
5: Hindi po yun yung determinasyon ng committee o ng Lupon. Mm. Yun po ay suporta ko doon sa pinag-usapan ng Federation ng Hog Racers sa Palawan. Kasi noong nakarang araw po, hindi ako magkakamali, noong Martes ng hapon, nagkaroon ng pag-uusap yung Palawan Federation of Hog Racers. Yung mga kababayan ko sa Nara, mga kababayan natin sa Borlan, sa Southern Palawan, nagkaroon sila ng pagpupulong, naghalal sila ng kanilang mga official at bumuo sila ng kanilang grupo para dito sa kapakanan ng mga racers sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Yan po ang atinig ni Board Member Ryan Maminta. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa
2: Umaga. 170 ang kada kilo ng buhay na baboy.
4: Yon ang gusto ni Board Member Maminta.
2: Suportan niya ito doon sa mga hog racer natin.
4: Pero hindi pa final yan. Yung ordinansa, epektibo na yan bukas, August 8.
2: Okay.
4: Pero not necessarily yung 170 na kaagad bukas. Depende yon sa council.
2: Okay.
4: Kasi hindi, ang ordinansa, Choy, ang ordinansa hindi pagtatakda ng farm gate price.
2: Oo.
4: Ano lang yung isa lamang yon sa magiging epekto. Ang magdedetermine ng farm gate price yung council.
2: Aling council?
4: Yung bubuuhin council. Yung kahapon nagbuo na sila. Kahapon ng hapon may meeting.
2: Sino chairman doon?
4: Yun ang hindi pa natin alam kasi kahapon lang nag-meeting.
2: Okay.
4: Kahapon lang. So hindi natin alam kahapon kung...
2: Bali, ang mga hog racer ay merong isinusulong sa council na 170 o isusulong sa council na binuo. 170. Si Board Member Ryan Maminta naman ay merong panukala na suporta.
4: Suporta niya yon sa mga hog racer.
2: Na gawing 170. Ngayon, merong council na binuo, yun ang magdidesisyon kung
4: aprubahan.
2: Aprubahan itong 170.
4: Okay, so minimum yan. Yan ang minimum.
2: Hindi pa ito talaga yung...
4: Halimbawa, naaprubahan doon, 210. Di mas maganda.
2: Aba, malaki yun. Pero pagka ganun, maapektuhan din yung pinakapainan ng presyo ng karni na.
4: Diba? Ngayon, yung farm gate price, walang fix.
2: Wala pa.
4: Nakadepende sa season. May tinatawag pala na peak season at may lean season. Yung peak season from September hanggang February. Yung lean season from March to August.
2: Ayun ang... Yung bear month, ano yun? Malakas ang kita nila noon.
4: Peak season yan. Peak season
2: yan, di ba?
4: So, walang fix na ano.
2: Pag peak season, ang presyo ay ng buhay na baboy tataas.
4: Mataas.
2: Tataas kasi nandoon yung demand.
4: Nandoon ang demand. Tama.
2: Ganun ang mangyayari. So, sa ngayon, magkano yung pinaka-actual sa ito ngayon? Wala kasi yung
4: Wala pang sinasabi yung council eh.
2: Wala.
4: Siguro mamaya mag-follow up tayo kay Ma'am Alabado, kay Ma'am Cherry.
2: Okay.
4: Kasi kahapon lang binuo yung council.
2: So, kung wala pang fixed farm gate price doon sa mga baboy, yung actual na bentahan ngayon sa baba,
4: 130 pa.
2: 130 pa rin.
4: 140. Pero malaman natin mamaya kay Ma'am Cherry kung kahapon sa meeting, kasi kahapon pa lang nagbuo eh.
2: Kung
4: napag-usapan na ba yung ano?
2: Sige. Magkano yung presyuhan ng ano, bilihan ngayon? Si Toto makakasagot eh. Kung magkano kasi talagang malawak to.
4: Ay, oo. Matindang...
2: North and South, West.
4: Si Toto ang lumabas.
2: 130. Oh. Ito ha, sa mga, kung gusto nyo 130. Pero 130 kay Toto. May panibago na naman yata ang manager na reklamo na pasa ko kahapon.
4: Meron na naman.
2: Alaga na naman. Yun na ba yun yung dati? Yung nakaraan? Yung merong hawak na may kalamansi si Toto sa bibig? Napicturan si Toto eh. Hindi ko alam kung bayabas o kalamansi kinakain ni Toto.
4: Baka bayabas.
2: Kaya pagkarami ng reklamo pero tinatakilik pa rin.
4: Ano lang, relax lang eh. Walang nagre-reklamo ano eh. Walang nagdidemanda eh.
2: Baliwala sa kanila.
4: Baliwala yan.
2: Lakas talaga yung grupo ni Toto.
4: Sabi ni Board Member Maminta, sabi ko kasi, paano yan? Bukas 170 na. Sabi niya, hindi. Depende sa council. Kasi baka magkalituhan eh. Baka bukas, epektibo na. Baka sabihin 170. Depende sa council kung yung council kahapon na binuo, nag-decide ka agad na, sige,
9: kasabay ng pag-epekto ng ordinansa ay ano?
2: Oo.
9: Ay ganito na. So malaman natin kay Ma'am Cherry mamaya.
2: Sa mga hagraiser, tignan nyo naman, tignan nyo yung sinusulong 170, napakalayo. Siguro sa ngayon, palo kayo ng mga 150, huwag nyo ibenta ng 130. Magaling lang talaga yan yung grupo nila na manghikayat. Kaya nilang kumbinsihin kayo sa 130, biruin mo, di ba? Magugulat ka, 130, binenta ko yung baboy ko, 130. Ganon yung convincing power nila. Pero tignan nyo yung range ngayon, no? 170. Yung... yan ang inahabol ngayon para kumita ka bilang hag racer at kumita rin yung mga...
9: Kaya nga...
2: Middleman.
9: Hindi, ang inano dito, mawala na yung middleman eh. Pero may middleman pa rin talaga yan.
2: So hangga't hindi inano hindi inalagaan ng ano ng gobyerno yung talagang inaakay.
9: Oo, kaya nga.
2: Yung hindi mawawala yung mga ano yung mga middleman.
9: Pero Cherry, may maganda silang paraan, sabi ni Ma'am Cherry.
2: Ano ang,
9: basta magpa-membro ka sa association.
2: Oo.
9: Tapos kasi may federation na ngayon.
2: Okay.
9: Tapos meron silang marketing arm. Yun ang mag-aano sa'yo, tutulong sa'yo para ibenta ng mas maganda sa presyo.
2: Basta ang nakikita at kailangan ito ha. Simula doon sa bahay ng hog racer o doon sa kanilang mga farm nila, dapat mayroong susundo na truck. Eh, siyempre, truck yan. Kailangan may gasolina.
9: Meron.
2: Tapos, hindi sila maaabala. Kaya ba ng gobyerno yon na maglaan ng mga sasakyan?
9: Kaya yun.
2: O, di pagkaginawa
9: yun. Kaya. Sinabi na yan ni Dr. Santiago din sa Puerto. Kaya.
2: Pero hindi kasi nangyayari. Kaya nangyayari doon, ang nag-offer yung mga middleman. Merong libreng sasakyan. Merong panimbang na hawak. Mayroong mga may tao na mga aalalay, mayroong yung gas, yung krudo, walang problema. So, nagagawa ng middleman 'yon. Sana magawa talaga ng ano ng gobyerno.
9: Ito mayroon sa ordinansa na ito kasi package na 'yung ordinansa.
2: Package na.
9: May pati 'yung problema diyan sa timbangan, diyan sa mga middleman. Nandiyan na 'yan, package na 'yan diyan. Epektibo na 'yan bukas sa ordinansa.
2: Okay. Sana may ano, mayroong tatayong ano, 'yung talagang kakalaban sa middleman na ito masipag 'yan sila. Choy, magbabahay-bahayan sila. Buong lalawigan ng Palawan,
9: magbabahay. Wag daw choy middleman, trader.
2: Saan ka dyan na trader?
9: Trader.
2: Kaya ba ng mga trader na mag-house to house at mangumbinsi ito? Matinding convincing power ito.
9: Matindi. Talagang ano ka dyan?
2: Kaya ng trader.
9: Sabi ni Kuya Buhit na Raga, may isi-share daw siya tungkol sa mga ganyan.
2: Ay, ano pala yun? Mga 90s, kasagsagan, malakas yung Brahman, di ba?
9: Oo, matindi si Brahman. Matindi. Kaya lang kapo, hindi ko na siya na-interview eh.
2: Baka pwedeng magtayo ng ano ng government traders o PPC government traders tapos siya maging head.
9: Yun, association traders association. Talaga pwede.
2: Brahman traders, pwede ba yun?
9: Pwede. Express. Brahman pero baboy. Kasi Brahman baka. Baka din.
2: Pambaka, pangkalabaw.
9: Pangkalabaw.
2: Yan ang nabuhay niya eh.
9: Okay, magaling nga si Sir Boyet Naraga sa negosyo. Magaling yan. Master niya yan, yung mga ganyan. Yung mga may karnihan niya sila dati. Diba? Tsaka karnihan, no? Master niya yan eh.
2: Tsaka umiikot talaga yan.
9: Pwede nga siya magpa-training, Choy. Magpa-train siya ng mga ano. Mga traders, mga middleman.
2: Ang skills na meron doon, yung matinding ano eh.
9: Convincing power.
2: Tapos ito, troubleshoot nila.
9: Kung
2: ano yung presyo na gusto ng hog racer, kaya nilang i-troubleshoot. Yun, palagay ko ito, alam ko na. Ang pumalit kay Brahman si Toto Bajaw.
9: Hindi naman. Si Toto Bajaw, mandaya man yun.
2: Hindi sa ano sa Pandaraya. Hindi sabi ko doon sa convincing power.
9: Sa convincing power.
2: Sa discarte.
9: Sa discarte.
2: Oo.
9: Si Kuya Buhit, ano naman yun eh. Maayos yun eh.
2: Sa kasikatan, ibig sabihin sa ano ba? Yung sa skills.
9: Sa skills na ano.
2: Na meron ngayon. Maliban sa Pandaraya. Hindi kasama yun kay Buhit. Yung sa ano lang, sa discarte. Sa troubleshoot. Troubleshooter ito. Magaling ito. Troublemaker nga ito eh. Toto Bajaw.
9: Express. Ayan. Nakasunod tayo. Pagbuo.
2: Sana tayo.
9: Ayan na.
2: Bubuo ang mga hog racers kasama ho ang Provincial Veterinary Office, Provincial Agriculture's Office, mga trader at vendor ng isang council na magre-recommenda na magmo-monitor ng farm gate price ng live weight hog sa Palawan kada session o season. Isinusulong ng mga hog racer na itakda sa 170 pesos kada kilo ang minimum farm gate price upang maprotektahan ang kita ng mga Mambababoy at matiyak ang pagpapatuloy ng lokal na industriya ng hog racing sa Palawan. Isasama rin sa council ang mga trader at vendor upang matukoy ang mga salik na nakaapekto sa presyo ng baboy sa pamilihan at magkaroon ho ng patas na batayan sa pagpepresyo.
6: So it is 170 ka, kasi yun po talaga kini-claim natin at iniling. So ngayon, ang requirements lang po natin para maka-avail or makasama ka doon, so dapat maging membro ka ng kahit anong asosasyon sa buong Palawan. For example, wala kang asosasyon, nag-aalaga ka, pag-membro ka.
2: Mm-hmm.
6: Then, magiging makukonsider ka na once na nag-operate na ng dire-diretso, ang aming marketing arm, kasi si Kaagapay, so sila ngayon ang magmamanage ng lahat po ng alaga ng mga miyembro.
2: Si Cherry Alabado ho, presidente ho ng Sabah ng mga Gracers sa Palawan.
10: Express! Balita sa umaga!
9: Ayun, kailangan magkano na, pamimbro na.
2: Pamimbro.
9: Pamimbro na. Yan. Dapat magbuo na. Ako nga, dapat bawat barangay, dapat meron.
2: Oo nga, no?
9: O, ako mamaya, may resolution akong isasalang na magkaroon ng Hog Racers Association sa Siksikan.
2: Yun.
9: Yan. Para katulad yan, ipamimbro natin sila doon sa Federation. Yung marketing arm, yung sabi niya, Kaagapay,
2: okay.
9: Yun ang tutulong, Choy.
2: Oh,
9: na
2: okay pa ba sa inyo? Wala pang problema yung mga ano doon, mga kulungan ng mga baboy, mga backyard, ganun?
9: Meron naman, pero may mga iba na ano na maayos naman.
2: Maayos. Oh. Ay, ano yun eh, pagkabumuo ka ng hog racer, lalakas yun. Baka mamaya yung mga bahay magsipag-alaga na ng mga baboy.
9: Hindi, siyempre yung mga existing lang. Yung, kasi ayun. May pamantayan naman eh, bawal ka doon sa malapit sa residential.
2: Okay.
9: So dapat yung mga malalayo lang. Ang ano lang natin dito, sabi kasi ni Ma'am, ano, dapat meron magkaroon ng samahan talaga.
2: Samahan. Oh.
9: Tapos, pagka-membro ko na doon, so yung marketing arm nila, tutuluan ka, Choy.
2: Ayun.
9: Para yung ano mo, 170, hindi ka pabaratin. Hindi ka papuntahan ni Toto Badjaw.
2: Oh, ayun, pira. Talunin nyo yung skills nun, ha? Yung convincing power nun. Kasi hindi aalis yun hanggat di ka nakukumbinsin, hanggat di ka nabibili. Yung alagang baboy.
10: Express Balita sa umaga.
9: Samantala sa iba pang balita, papeles po ng isang shuttle van ang iniwan bilang pansamantalang bayad sa isang gasolinahan sa Barangay Siksikan dito sa Puerto Princesa City. Matapos umanong walang may bayad na pera ang driver nito sa ikinargang halos 300 pisong halaga ng gasolina noong madaling araw ng Linggo. Ayon sa gasoline boy, regular na nagpapakarga sa kanilang naturang shuttle van na galing sa terminal sa South. Hanggang August 6 ay hindi pa rin umano mabalik ang driver upang bayaran ang utang at kunin ang iniwang papeles ng sasakyan. Dahil dito ay kinaltas umuno sa binayaran niya na lang o binayaran ng gasoline boy ang halaga ng hindi nabayaran ang gasolina. Pinili na lamang niya ang sagutin ng halaga upang hindi mawala ng trabaho. Sinabi rin ng empleyado na tinatayang nasa 20 years old ang driver at ito ang una pagkakataon na may customer silang hindi nakakapagbayad. Nakuha rin umuno sa CCTV ang insidente at naitala ang plate number ng shuttle van na IAC8762. Ibinihagi niya ang pangyayari bilang paalala at upang maiwasang hindi na maulit ang kaparehong insidente.
10: Express. Buti 300 lang.
11: Buti 300 lang, sir. Saka naman po, hindi ko naman po inabili 300. Ang intention ko lang naman po is for awareness. Kasi baka sa sunod, sir, hindi lang 300.
9: Oh, pero nakaltas na sa'yo yung 300.
11: Oo po, sir. Yun nga po, sir. Kinaltas sa akin yung 300. Buti na lang, sir. May pantatal ako. Kasi kung wala akong pantatal, sir, sa trabaho ko, sir, possible, sir, matatanggal ako sa trabaho, sir.
9: Ayun. So, tinapalan mo. Hindi mo na, hindi na nasabi sa management.
11: Oo po, hindi na po nasabi sa management. Then, para hindi rin po, ako matanggal sa trabaho kasi kailangan ko rin po ng trabaho kasi ang kaya nga po ko nagtrabaho tara minabuhay sa pamilya sir hindi yung kung ano na lang po.
10: Express Balita sa umaga.
9: Yan po ang atinig ng gasoline boy na hindi na natin pinangalanan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision Express. Magkakayaan ito upang may panumbalik sa mayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
10: Express Balita sa umaga.
2: Kawa naman ito.
9: Kaya
2: pero mabuti na lang 300 lang. Kasi kadalasan minimum sa pagpapagas pagka 4 wheels 500 pero ito 300 lang. Kinakbuhan pa 300 na lang.
9: Kaya kaya
2: van pa ang gamit. Ayun may kita.
9: May susunduin lang daw pasahero.
2: Ah, may susunduin.
9: May susunduin pasahero sa Virginia Project 5.
2: Okay.
9: Oh.
2: Baka nakalimutan lang. Bumalik na ba wala pa?
9: Wala pa, kakahapon din pa bumabalik.
2: Ito bumabalik.
9: Sabi daw yung pasahero, pag nagkaroon yung may sunod pasahero, may na pasahero, babayaran siya. Wala, hindi na bumalik eh.
2: Yan. Sana bumalik at hindi masira kasi hindi natin alam kung siya mismo yung may-ari na, ng, ano, ng sasakyan na ito.
9: Oh, baka driver, yung, kaya nga eh.
2: Baka driver lang tapos driver madama lang yung may-ari oh.
9: Oh. Ano daw, papabiyahe daw ng El Nido yan eh. Noong linggo na yon.
2: 300 pesos, El Nido?
9: Yan ang palusot niya.
2: Oo, ano. Baka dyan lang yan, malapit lang. 300 kaya, pesos kaya, lang yan eh. 300 pesos, makarating ng El Nido.
9: Kaya nga eh. Pero kawawa dito, yung siyempre, gasoline boy, tinapa, 300 choy, malaking bagay na sa kanya yun.
2: Ay, oo. Minimum lang naman yung mga gasoline boy natin eh.
9: Kaya nga eh. Kawawa din yung mga yan eh. Sana mga driver natin ha. Meron doon nakaraan, meron din nangyayari pero binayaran niya. Mabuti na lang ano, tatawagan natin kaagad, nakalimutan ng barangay official. Pagtawag natin ay yun, sabi niya, sige kagagawad, magabalik ako, nakalimutan ko lang.
2: Yun, may mga pagganon din pala talagang pagkakataon na nakakalimutan at hindi sadya.
9: So, mabuti yun, bumalik. Kasi medyo malaki-laki yun eh. Yung four wheels din yun eh. Pero hindi sa kanila, sa isang ano din, sa siksikan din.
2: Sa siksikan din.
9: Humingi sa atin ng tulong yung gasoline girl
2: kaya
9: naman.
2: Napaka-importante rin talaga ng CCTV.
9: Oo, kaya nga.
2: Ito, kung titingin ako dito, ano to, mali yung spot ng CCTV dito ah. Masyadong mataas yan. Tignan mo yung tao, di makikilala yan. Yung bunbunan na nakikita dyan.
9: Oo nga, di makilala eh. Oh, yan o. Yan, ako light team siya eh.
2: Kita mo, di ba?
9: Oo.
2: Hindi makikilala siya. Masyadong mataas yung CCTV.
9: Huwag
2: nyo kunin yung, ano, yung wide shot pagka meron kayong CCTV. Kasi kadalasan ngayon, hindi na sa mga eksperto nagkukonsulta maglagay ng CCTV.
9: Oh. Alam mo kung saan ka magkonsulta para sa ano? Kay Blue.
2: Kay Blue.
9: Kay Daddy Blue.
2: Oh, yan oh.
9: Oh, si Daddy Blue 'yung nagkakabit ng CCTV na siksikan.
2: 'Yun, di ba?
9: Edel Marlon Pineda, the name that you need.
2: Ako nag-train ako niyan eh.
9: Nag-train ka niyan?
2: Ako nagkabit doon sa ano? Sa Minahan?
9: Sa Minahan?
2: Oh, yung nakalimutan ko na yun doon sa YouTube.
9: Malaking ano yun ah. Malaking kontrata yun ah. Minahan yun eh.
2: Noong mga panahon kami nila Arnold Mendoza.
9: Nakasama ko rin si Arnold. Alam mo kung sino kinabitan namin?
2: Sino?
9: Diyos sa Bangkaw-Bangkaw. Yung ni-raid ninyo.
2: Ah, ganun? kilala ko yun. Malaking ano yun. Malaking pangalan.
9: Kami ang nagkabit doon. Akala ko kung ano lang eh. Biglang tumawag. Papasokin niya si Mike. Si Commander pala.
2: Yun. So ito maliho ito. Masyadong malayo. Masyadong wide shot. Huwag yung buo talaga makikita, yung mukha talaga ibaba ninyo. Kailangan, alimbawa, yung ano kasi natin, Joy, yung height natin, i-average lang natin ito ng 5 hanggang 7 lang yung taas, 7 to 8 yung CCTV. Pag masyado mataas, buo na makita, hindi na yung mukha.
9: Wala na, hindi na makita.
2: Lapit lang para makilala yung tao. Maraming ganun eh, maraming kuha ng CCTV na kaya, nakuna ng CCTV, pagtingin doon, ay hindi rin talaga makilala. Masyado malayo.
9: Si Parik Arnold, magaling yun.
2: Magaling
9: si Parik Arnold eh.
2: Unichamp, yung pala sa Unichamp. Ang presyo nun ay 690,000 pesos.
9: Wow, sana all. Sana all talaga naman.
2: Kami pero siyang buwan niya na ginawa.
9: Kami, ilang araw lang kami nun eh. Tapos sa mga susunod na araw, na-raid. Diretso na. Hindi ko naman nakalain ah. Yung pala yung kakabitan pala namin ano yun.
2: Yan o. Balik tayo dito. Hihintay ho ng gasoline boy. Yung pong driver na nagpagas 300 pesos. Sir, baka nakalimutan mo lang. Pwede kang bumalik doon. At mabayaran kasi kawawa naman. Ano to, nagpaluwal. Yung binawa sa ano niya, hindi sa sarili niyang bulsa.
9: Ano niya, kaya binayaran niya na eh.
2: Oo, binayaran niya. Kumbaga, kumuha ito sa sariling bulsa niya para lang matapalan yun. Diba, kawawa rin. 300 pesos malaking tulong na ho yan. Malaking paggagastusan na magagamit dun pong gasoline boy yung 300 pesos na yan.
9: Oy, nanonood sa atin yung mga taga Opa Ride. Good Opa morning, ha? Nag-missis, oh.
2: Opa Ride. Talaga naman, oh. Good morning, ha?
9: Good morning, mga Opa Ride. Sir Jolene. Jolene ba tawa? Jolene?
2: Okay. Yan, ha?
9: Likaw po, yan.
2: Ito ho yung ano, yung namamasada ng four wheels ng motor sa Puerto Princesa na legal.
9: Legal. Legit.
2: Legit. Kinikilala at nire-recognize talaga ng city government. Hindi yung ano, ha, yung iba dyan.
9: May mayor's permit ito, eh.
2: Ito, itong override talaga, mayroong mayor's permit. 6:41 ng umaga sa ating mga live report. Halos 5 million pesos na proyektong patubig sa barangay Mabini sa munisipyo ng El Nido. Inihiling ho na mapaimbestigahan ng ilang mga barangay official. Katropa mo sa Balita, Belia Mucha.
12: Nananawagan ng transparency, accountability at masusing investigasyon ang ilang opisyal ng Barangay Mabini, El Nido, kaugnay ng halos 5 milyong proyektong patubig na umano hindi pa rin napapakinabangan ng mga residente. Ayon kay Barangay Kagawad Patrick Abad, noong 2024 ay dumating sa barangay ang isang genset na bahagi umano ng water drilling project para sa kanilang water system. Gayunman, sinabi niyang hindi ito nagagamit hanggang sa kasalukuyan dahil wala umanong sapat na pundo ang barangay para sa krudong kay kailangan upang mapaandar ang nasabing makina. Dagdag pa ni Abad, ikinagulat umano ng ilang opisyal ng barangay ang pagdating ng nasabing makina dahil wala umanong naging formal na pag-aproba o resolusyon mula sa sangguniang barangay bago ito na ihatid. Anya, ang pangunahing pangangailangan umano ng barangay noon ay ang rehabilitasyon o pag-upgrade ng kanilang kasalukuyang water system. Ayon naman sa ilang residente, nais nilang malaman kung bakit na ipatupad ang naturang pagbili, gayong hindi naman ito agad na pakinabangan. Iginit nila ang pundong ginamit sa proyekto ay mula sa buwis ng mamamayan, kaya nararapat lamang na magkaroon ng malinaw na paliwanag. Ayon sa mga opisyal ng barangay, halos 2 taon na mula nang naikabit ang proyekto sa lugar, ngunit wala pa umanong formal na turnover na isinigawa sa Barangay Mabini. Dahil dito, nananawagan ng ilang opisyal ng barangay ng masusing imbestigasyon. Anila, naging sakit sa ulo para sa kanila ang paghahanap ng pundo upang mapaandar ito gayong kinakailangan nito ang sapat na krudo bago pa man ito magamit. Sa pamamagitan ng XFM Palawan, umaasa ang mga residente at ilang opisyal ng Barangay Mabini na mabibigyan ng linaw ang isyo at maipaalam sa publiko ang tunay na estado ng nasabing proyekto. Habang sinigap ng news team na makuha ang panigpahayag ng mga kinaukulang ahensya at opisyal na may kinalaman sa proyektong ito. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
9: 10 taong gulang na bata umakyat sa 25 metrong water tank sa Sopronio, Espanyola, na iligtas sa mga otoridad. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
13: Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang isang Just Anews na batang umakyat sa tinatayang 25 metrong taas na water tank. Nangyari yan sa barangay Abo-Abo, Sopronio, Espanyola, Palawan, Kamakailan, kung saan ayon sa Coast Guard Substation Abo-Abo, agad silang rumispondo sa insidente at ginamit ang mahinahong pakikipag-usap upang makumbinsi ang bata na bumaba ng ligtas. Ayon pa rito, malaking bahagi umano sa matagumpay na operasyon ang pakikipag-usap ni Apprentice Simon Tapado, isang Coast Guard personnel at lisensyadong guro na nakipag-usap ng mahinahon sa bata hanggang sa tuluyan itong bumaba mula sa water tank. Samantala, naibalik ang minor de edad sa pangangalaga ng kanyang pamilya sa Barangay Labog sa tulong ng mga opisyal ng barangay habang nagsagawa rin ng follow-up visit ang Coast Guard Substation Abo-Abo upang tiyakin ang kalagayan at kapakanan ng bata. Yan ang balita atin sa inyo ng Seize the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Seize the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Provincial Mining Regulatory Board nagsagawa ng IEC program. LGU Brooks Point patuloy umanong susuportahan ang responsabling pagmimina. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
14: Nagsagawa ang Provincial Mining Regulatory Board o PMRV ng Information and Education Campaign nitong August 5, 2026 sa Brooks Point Convention Center. Ang programa ay may temang Responsible Extraction, Let's Protect Our Rivers and Environment Future. Personal na dumalo at nagbigay ng welcome remarks si Mayor Benedito ng Brooks Point. Binigyan din ito ang kalagaan ng responsabling paggamit ng likas na yaman upang maprotektahan ang ilog, kalikasan at kinabukasan ng bawat individual. Layunin ng aktibidad na magbigay ng tamang kaalaman sa mga permit at iba pang stakeholders tungkol sa wastong pagkuha ng sand, gravel at iba pang quarry materials, tamang proseso sa pagkuha ng permit, alituntunin sa transportasyon ng mga kaukulang parusa, mga karaniwang isyu at paraan sa pagreselba sa ilalim ng PMRB. Sinundan naman ito ng open forum sa mga taong nais makilahok rito. Ayon sa pamalangbayan ng Brooks Point, patuloy ang suporta ng mga programang nagtataguyod sa mga responsabling pagmimina at pangangalaga ng kalikasan. Sa pamagitan rin ng IEC na ito ay nasang mas mapapalakas ang kooperasyon ng gobyerno at stakeholders para sa legal at ligtas sa panatiling paggamit ng likas na yaman. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sandun Plus Copemix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
4: Samantala, sunod-sunod na pagkasawi ng mga kabataan dyan po sa Barangay Apurawan sa bayan ng Aburlan, ikinabahala na tropa mo sa balita, Girly Kadasyo!
15: Nababahala si Councilor Reyna Michelle Ruhin sa sunod-sunod na pagkamatay ng ilang kabataan sa Barangay Apurawan, Aburlan, Palawan. Bilang tugon, sinabi ng konsehala na muli niyang isusulong ang resolusyong inihain noong nakalipas na taon na humihiling sa punong bayan na makipag-partner sa mga mental health advocate at mga kaukulang ahensya upang magsagawa ng mental health summit o caravan sa kanilang munisipyo. Ayon kay Ruhin, layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa mental health, maipabatid kung paano makapagbibigay ng suporta at malaman kung saan maaaring humingi ng tulong. Kung saan sunod-sunod na ang pagkawala ng buhay ng mga kabataan dahil sa stress, depression at anxiety na kanilang kinakaharap. Nangako rin siya makikipag-ugnayan sa mga paehensya ng pamahalaan, organisasyon at mga institusyon upang maisulong ang mga programang pangkalusugang pangkaisipan sa Aburlan, Palawan. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo XFM News.
4: Palawan PPO, magbabakalat ng mas mahigpit na seguridad para sa barangay at sangguniang ang kabataan election 2026. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
16: Papaitingin ng Palawan Police Provincial Office o Palawan PPO ang seguridad sa buong lalawigan ng Palawan para maiwasan ang posibleng kaguluhan at mga paglabag sa batas habang papalapit na ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Inatasan ni Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Casupan ang lahat ng municipal police stations na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng Commission on Elections at lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng mga hakbang pang-seguridad sa mga lugar ng mga butuhan. Kasama sa paghahanda ang mas pinaigting na COMELEC checkpoints, dagdag na police visibility at pagpapakalat ng impormasyon hinggil sa election ban at iba pang ipinagbabawal na aktibidad na maaaring magdulot ng kaguluhan sa halalan. Ayon sa Palawan PPO, mananatili nilang tututukan ang mga pagpapatupad ng mga batas upang matiyak ang ligtas at mapayapang pagsasagawa ng halalan. Yan ang balita din sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
4: Maraming salamat. Ay, si Pakaldo, ang ganda ito, Choy, dahil para sa seguridad naman ito ang ginagawa kaya ng Palawan PPO. So, yung mga pulis, handa na para dito sa barangay at sanggunay ang kabataan election 2026.
9: Yung congressman natin, tsaka senator, handa na rin.
4: Handa na rin.
2: na, anda na, na.
9: Talakayin yung postponin yeah. yung batas na gusto na, 2028, Choy.
2: 2028.
9: Oh. Eh, ang gusto ng mga taga-bangkaw-bangkaw, maging kapitan ka na doon, Choy.
2: Wag.
9: Kaya gusto nila mag-eleksyon na sa November 2.
2: Sana nga, di ba, matuloy para ho doon sa mga aspirant. Yung mga gusto rin talagang maglingkod. Kaya lang, mayroon pong, hindi kasalanan ito ng mga barangay official eh.
9: Mga senador yan ha.
2: Huwag magagalit sa mga barangay official ha. Kasi nandoon sa taas yung bola, nandoon sa congressman, nandoon sa senado.
9: Si Chis Escudero kahapon nag-file.
2: 2028 naman yung
9: 2028,
2: kanya.
9: 2028 at gawing 5 years.
2: Kita mo na oh.
9: Sabi mo nga, hindi pa nga napatupad yung 4 years eh. 5 years naman.
2: Grabe naman, ginagawa nyo na lang kaming puppet eh. Yung mga barangay official
9: kaya
2: sa baba.
9: Kaya nga eh.
2: Masyado nyo namang, pwede bang yung doon na lang yung sa pambansang eleksyon na lang ang gawin ninyong ganyan?
9: Ipatlipati
2: ninyo? Oh. Kasi sa barangay, sige na lang, pabago-bago
9: postpone naman, ganun naman. Oh. Ituloy na natin!
2: Pero ang kasalukuyan ngayon, tayo, nakailan taon na tayo?
9: 3 years.
2: Naka-3 years. Naka-3 years pa lang. Yan yung nakasanayan talaga nung mga unang ano pa lang.
9: Sa konstitusyon kasi natin, sa batas talaga natin, sa 7160, 3 years talaga. Years talaga yan dapat.
2: Oo. So tugma pa rin yung ating term. Simula 2023, 2026 ngayon, pa 2 years pa lang nga, mahigit eh.
9: Okay, pa 3 years pa lang.
2: Yung panunungkulan ng mga barangay official ngayon, yung kasalukuyan, ay mahigit 2 years pa lang.
9: Kasi November din yun, di ba? November, di ba? Pagka 3 years sa November.
2: Yan, o. So, para sa kaalaman po ng lahat, huwag magagalit sa mga barangay official at yung mga barangay official ngayon ay 2 years mahigit pa lang. Pa 3 years pa lang po na nanunungkulan. Ngayon, kung babaguhin yan, doon po sa ano, sa taas.
9: Sila, sa kongreso.
2: Sila kasi yung gumagawa ng batas doon.
9: Kaya nga sila eh. Yan ang gusto nila eh.
2: Yung mga...
9: Wala daw pera kasi. May pondo pero walang pera.
2: Kalokohan, malaking pera ng gobyerno.
9: Kaya nga eh.
2: Binubulsa na lang, nilalagay sa maleta. Kaya tuloy naapektuhan pati mga barangay eleksyon eh.
9: Yan nga, yan ang ano eh. Dapat ituloy na talaga yung eleksyon.
2: Kasi magkano ba kailangan? Ilang bilyon ba? Para lang ituloy yung barangay...
9: Sabi ni Kumalik Chairman, ano na eh, okay na daw eh. In place na yung ano eh.
2: Naka-budget na rin naman last year pa eh.
9: Print na nga yung ano eh.
2: Pero, magkano ba? Ilang bilyon?
9: Parang 8 bilyon at ang kailangan. Hindi ko alam, ilang eh. Parang nabasa ko, 8 ba?
2: Malaki rin pala yung bilyon ang kailangan para lang sa barangay election. Kaya naman pala talagang gustong ipagpaliban eh. Saan mapupunta yung pera na yan? Bakit naman ipagpapaliban ninyo?
9: Yun ang tanong.
2: Pero nakaabang ho tayo ha. Ano man po yung mga resulta ng ito. Kasi mahababa pa. Diba? Bago ang month of November.
9: November, yeah.
2: So ngayon pa lang, tinatalakay na po sa una sa Kongreso, sa lower house.
9: Pero sa LEDA kahapon, na pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos, parang hindi na pag-usapan eh.
2: Hindi na pag-usapan. Ako, napakahalaga.
9: Sa LEDA kasi, yung priority bills, di ba? Pinag-usapan siya eh.
2: Ayun. So tingnan natin kung ano po yung magiging resulta. Pero dalawan ho ha, yung pong Senate at yung pong Kongreso ay para yung may isinusulong na ipagpaliban yung pong 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan election.
9: Sa Kongreso, 63 ng mga kongresman ang sumuporta.
2: 63 pa lang sa Kongreso?
9: Oo, sa Kongreso.
2: Mababa pa yun.
9: Oo, kasi nga, 300 plus na.
2: Pero sa Senado, wala pa naman.
9: Wala pa. Parang ayaw nga ni ano, ayaw nga ni Senator Win Cachal dyan eh.
2: Ayaw niya. Ako, maglalaban sila ni ano, ni Mr. Presiding Officer.
9: Kaya, Ma'am Carla.
2: Senator Judge. Diba?
9: Si Ma'am Carla, ano sabi ni bossing mo? Ingat yan si Ma'am Carla eh. Senate President na yung boss niya.
2: Ayan. 6:54 ng umaga. Live.
9: Oy, happy birthday mo na, Choy, sa BSPO namin, Choy.
2: Happy birthday.
9: Ma'am Ami Barone, magaling namin yung BSPO sa Barangay Siksikan. Tsaka kay Ma'am Pangga de la Rosa, yung dati namin nga tanod. Kay G. Juanillo. Kay Sir Henry Santos, ha? Happy birthday. Yan, Sir Henry, yung inaanak ko, Johnny Bonbon, kaday Dion. Yan, happy birthday. Kay Ray Laurio, happy birthday.
2: Yan. 6:55 ng umaga. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalapon ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
9: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
9: Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
9: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Maraming salamat. Magandang umaga,
9: Pilipinas!
17: Express XFM.
18: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit

0: Monster.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain.
9: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpili sa mga butika.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Anna, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
14: Santone Gold Coffee Mix.
13: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
14: Santone Gold Coffee Mix.
13: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
14: Santone Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
14: lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
16: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
17: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sisdapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain.

0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbibili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
0: may collagen
2: at glutathione pa.
0: At sa lasa,
2: kape-kape.
0: Panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Oras natin, alas 7:09 ng umaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

Morning, morning. Hindi tayo makabuga ng masyado. Medyo malat, mga katropa. Ang palatuntun ng bullseye, mga kaibigan, ay atido sa atin ng Yes to Health Incorporated, mga kaibigan, ha? Ang Yes to Health ay ang Yes to Health Incorporated ay your number one complementary and alternative medicine provider. Ready yung clinic natin sa puerto, mga kaibigan, ha? Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider, mga katropa, ha? Kaya doon sa mga produkto na binabanggit po natin, katulad doon ng premium D3 Softgel. Ito po ay isang immune system booster. Premium D3, mga kaibigan. Okay? Kaya kung gusto mong palakasin, siyempre, ang resistensya mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel. Mayroon itong vitamin D3 na tumutulong para sa pag-activate ng mga immune cells. Ang BCO, meron niyang BCO, ha, ay may lauric acid na nagiging monalurin. Kilala sa antibacterial at antibacterial properties. Meron din itong moringa seeds. Ha, mga kaibigan, no? Moringa seed oil na sumusuporta sa ating immunity. Aba, isang soft gel lang. Triple ang proteksyon para sa iyong kalusugan. Mabibili niyo po ang mga produkto ng Yes to Health Incorporated sa lahat to ng mga klinika ng Yes to Health sa buong lalawigan po ng Palawan at sa mga partner, mga kapartner nating pharmacy sa buong lalawigan ng Palawan. Sa nagtatanong kung saan yun ang klinika ng Yes to Health dito sa Puerto, play natin katropang Axel para mas malaman ng mga kababayan natin na kung saan yung klinika natin dito o ang klinika ng Yes to Health sa Puerto at kung ano mga serbisyo ang naibibigay nito.

0: Exciting mga katropa, kamusta kayo? Aminin natin minsan kahit may nararamdaman tayo sa katawan, hindi pa rin tayo agad nagpapa-check up. Bakit? Dahil mahal o kaya wala tayong oras. Pero paano kung sabihin ko sa inyo may clinic na libre ang check up at may mga serbisyong pwede makatulong sa inyong kalusugan? Alam nyo ba na may clinic dito sa Puerto Princesa na nag-aalok ng free consultation at iba pang health services na talaga pinagkakaguluhan ng marami? Dito lang yan sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Matatagpuan sa Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, 2nd floor. Hindi lang basta check up ang makukuha ninyo dito, kundi may mga advanced wellness services na talaga hinahanap ng marami ngayon. Gaya na lamang ng Terahertz Therapy. Ito ay free consultation para sa lahat. Kung madalas kayong makaramdam ng pananakit ng katawan, pamamaga at hirap matulog, ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil nakakatulong ito sa pagpapaganda ng blood circulation at relaxation ng katawan.
1: Itong Terahertz naman, ito naman yung nakakatulong sa katawan na pinapaganda niya yung circulation ng dugo. At maganda din ito sa may mga pamamaga sa katawan, no, pananakit ng kasukasuan.
0: BioZapper, nagkakahalaga lamang ng 350 pesos para naman ito sa mga gustong linisin ng katawan mula sa mga posibleng virus at parasites.
1: Itong BioZapper ay maganda din sa pagpapaganda ng circulation ng dugo at pinupuksa niya yung mga virus, bacteria, parasite, mga pungos na nagdudulot ng karamdaman, iba-ibang karamdaman.
0: Ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil sa benepisyo nito. Marami na mga pumupunta, marami nang nakakaranas ng ginhawa. At ang tanong, ikaw, kailan mo uunahin ang sarili mong kalusugan? Tara na sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Bukas ang kanilang free consultation tuwing araw ng Linggo at araw ng Webes. Simula 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag tuwing araw ng Biyernes, simula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. At para sa mga taga Rojas, Palawan, available ang face-to-face free consultation tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Huwag ka nang mag-atubili. Bisitahin na ang Yes to Health Clinic, Puerto Princesa. Pwede rin kayong tumawag sa 0975-842-4832 at 0955-385-5753 at i-follow ang kanilang Facebook page, Yes to Health Clinic, Puerto Princesa. Alagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na yaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para sa mas marami pang health updates.
2: Yan. Yes to Health Clinic, DCRM Building, 2nd floor, dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayan mo na, bati mo na tayo ng happy birthday. Happy birthday kay Manong Henry. Manong Henry Santos. Happy birthday, Manong Henry. More blessings and good health. Yan, dun sa mga ka-birthday ni Manong Henry Santos. Aba, paki-chat lang ako at paki-text para mabati natin yung mga dapat po ninyong batiin, ha? Mga kaibigan, okay? Parang sumobra naman yung Solibio makeup natin na pareng Axel, ha? Maputi-puti yung noo. Mamaya, kausapin natin, mga kaibigan, si board member Ryan Maminta, no? Ito po ay kaugnay pa rin. Dahil hindi ko tayo talaga titigil dito hanggat hindi natin na tutulungan yung ating mga magbababoy, mga hog racers, mga kaibigan. Nung nakaraang mga linggo, ano, mayroong resolution, no? Ito yung sa labas na ng puerto, ha, mga kaibigan. So ang inaabangan na lang natin dito sa puerto, yung ordinansa para sa isang yung pag-aproba ng isang ordinansa para sa livestock center, no? Dito sa Puerto. Ito ang nakikita ng LGU, mga kaibigan, sa pakikipagkonsulta na rin sa mga stakeholders, hog raisers, no? Pakita yung video ng baboy siguro para mas maayos ang presentasyon natin. Ito yung nakikita ng mga stakeholders, no? Naulit ko lang. Tsaka yung mga ahensya ng ating syudad. Like itong City Vet na pinamumunuan ni Doktora Indira Santiago, mga kaibigan, na nakikita nilang pwedeng maitulong sa mga local hog raisers natin sa problema nila, mga kaibigan, sa mababang presyo pa rin ng live weight. So, baka by Monday, maaprobahan na yung naturang ordinansa for livestock center, mga kaibigan, sa third reading. Tapos kung ma-approve na yan, mapirmahan, popondohan na lang yan ng 25 million. So alam na natin yan, paulit-ulit nating sinasabi na 25 million, parang puhunan yan ng ating city government, tripartite ang magiging sistema, yung partisipasyon ng LGU, ng mga hog raisers at ng iba pang mga stakeholders. Ito ay para makontrol, mga kaibigan, at para naman hindi malugi ang mga magbababoy dito sa ating syudad. Okay? Ang bilihan, mga 175 to 180. No? Para sa isang local hog raisers, depende sa paggalaw ng presyo ng live weight, mga kaibigan. Protection ito para sa mga nag-aalaga ng baboy, mga kaibigan. Sa Puerto yan, ha? Ngayon, sa labas ng ating syudad, mayroong resolution number 23116. A resolution requesting the Honorable Governor Amy Roa Alvarez to allocate 1 hectare of land within the provincial government property located in Barangay Irawan for the establishment of livestock trading center to serve as consolidation and auction market area to support the livestock industry and its value chain in the province of Palawan. Gusto ko sanang ipaliwanag muna ito ni Board Member Ryan Maminta bago natin kunan ng payag ang mga livestock traders natin. Pero nandito na sa linya natin si Ma'am Che Alabado. Alamin muna natin, minomonitor natin yung galawan, mga kaibigan, no? Simula sa mga aggressors hanggang sa presyuhan. Okay? Ma'am Che, magandang umaga po.
3: Hello po, magandang
2: umaga po. Nakapag, ano, taas mo yung audio niya, Bon. Nakapag-meeting na ako kayo, ma'am, nung nakaraan na nag-usap tayo at kinahaponan yung pong meeting po ninyo sa mga hog raisers sa Palawan po.
3: Na nakapag-meeting na po, nakapagbuo na po tayo ng federation. Ito po ay yung mga official ng bawat association. So ngayon po, para din sa update, maliban po doon, nagkaroon na rin po kami ng first meeting doon sa council, Price Monitoring Council.
2: Apo.
3: So kahapon lang po yun. Kami po ng president po ng federation ni Sir William Butita. Kami po sa kahapon at si Sir Angel Dabarada. So yung meeting na po na yun is for the recommendation kasi yung grupo po namin ang naatasan yung maghimay-himay ng mga magiging dahilan kung ano po yung talagang price, farm gate price para sa buong Palawan. So unfortunately, Kuya Aling, di tayo pwedeng mag-disclose another information since hindi pa po yung approve yung ni-recommend namin presyo.
2: Presyo, okay.
3: So pero yung po lang ang pwede kong i-update, yung kagandahan po is naupuan na po namin yung pag-decision, pag-check lahat ng mula sa gastos ng mga hag-racers, ano yung magiging parte rin ng traders. So, mga ganun lang po. Pero yung pinakabuod po nun, hindi pa po talaga namin pwedeng ilabas.
2: Mm-hmm.
3: So, not only ma-aprobahan po ng board yung aming ni-recommend, and then with an executive order din ni Gov, doon na po natin talaga yung maibibigay lahat ng full info po.
2: Okay. So, importante, yung pong binabanggit na yung for the yung implementation nitong ito ba yung binabanggit po ninyo na Provincial Resolution 23116? Nabasa niyo ba ito?
3: Hindi ko pa po yan nakikita kaluwi. Ang kahapon po yung sa ordinance po ang inayos po namin yung implementation niya, yung mga rules and regulations na yun po, sa ordinance po kami nakatutok po.
2: Oh, ito kasi, yung ordinance ang ito, na ipadala sa akin ni Board Member Ryan, mamaya siguro mga 8 o'clock ma-explain niya ito, requesting the Honorable Governor Amy Alvarez to allocate 1 hectare of land within the provincial government property located in Barangay Irawan for the establishment of a livestock trading center to serve as a consolidation and auction market area to support the livestock industry and its value chain in the province of Palawan. So mayroon ding resolution 23116 para sa establishment po ng livestock trading center na parang kalintulad din ng puerto, pero yung may pondo ba, may ano, hindi pa natin makuha, no, mamaya siguro sa interview kay Board Member Ryan. So iba naman ito doon sa nababanggit po ninyo siguro.
3: Iba naman po, Kaluwi, kasi ang kasadya natin kahapon ay tutukan po talaga na makapagbigay na po kami ng talagang farm gate price for Palawan. So for the information din everybody, monthly po magkakaroon tayo ng update since sabi nga po ang galaw ng library price sa atin sa Palawan ay hindi po talaga stable yan ng sabing every 3 months pwede tayo mag-update. So we decided na every month magkakaroon kami ng evaluation sa mula sa ground, mula sa mga hag-racers, paakyat po. So kung ano po, for example, kung nagkaroon kami ng pagkakaisa kung ano yung presyo ng August, magiging applicable ba siya by September.
2: Mm.
3: Parang ganun po ang gagawin namin.
2: Ah, okay.
3: So hindi siya talaga sabi mo na ngayon, pag dineclare namin or pag naapubahan yung amount, hanggang sa dulo yun na yun.
2: Mm-hmm.
3: Hindi po. Kasi we make sure na naintindihan tayo ng mga kasamahan natin sa council na hindi ganun ka, hindi po talaga yung parang permanent na yung presyo ng feeds, ganito lang.
2: Mm-hmm.
3: Presyo ng gasolina, syempre kasama din po, ganito lang.
2: Mm-hmm.
3: So, ang ni-request natin kahapon is kung ano yung feeding lowest lang. Yun po ang ini-eliminate lang natin, yung mas mababa pa doon sa napag-usapan namin. Kasi ngayon, 125 na lang.
2: Ha?
3: So parang...
2: Bumaba na lalo ?
3: And according sa mga kasamahan natin sa Batarasa, may 110 na.
2: Nako.
3: So
2: pabagsak, pabagsak po ng
3: natin.
2: Pabagsak po ng pabagsak, Ma'am Jie.
3: Yes po, and then the fees is pataas ng pataas.
2: Pataas ng pataas.
3: So parang yun po yung ginawa natin ng kahapon, ng aksyon, na hindi na tayo aabot sa mga ganong presyuhan.
2: Aha. Ma'am, and yung then, sige po.
3: Yung binanggit niyo po regarding sa resolution ni Board Maminta, I understand na pag-usapan po namin yan. Sabi niya, Ma'am Chair, ganito gawin natin. Ganun. So, nagpapasalamat po talaga ako na sa tuwing nag-uusap kami ng parang kung ano po yung gusto niyang mangyari, talaga po kinutuloy niya, tinutupad niya po. Kasi nabanggit niya na po sa akin yan eh. So, prior doon sa napag-uusapan sa city government nila Honorable Marcaida, nabanggit na po sa akin yan ni BM Maminta. Mm-hmm. And yun lang po, natuwa ako kasi nung marinig ko nga po ngayon sa inyo na talaga po pala nung ginawa niya ng resolution.
2: Meron ako ito.
3: The one more star facilities ng sa livestock center trading. And then marami pa po siyang mga paliwanag po doon.
2: Mm-hmm.
3: So kasi kami nung time na yun nakatutok po tayo sa presyon ng live weight. So parang sabi ko baka sa susunod na siya. Parang ganun po ba?
2: Uh-huh.
3: Parang baka sa susunod lang mangyayari siya. But I never thought na talagang tinupad niya po.
2: Meron na ito. Permado na ito. Approved by the Sangguniang Panlalawigan in its regular session held on June 30, 2026. Ma'am, ano? So, yeah, no. One hectare dito sa one hectare dito sa Barangay Irawan. Merong area dyan na pag-aari ng provincial government, no? Malaki yan. So, one hectare lang naman for this purpose alone. No?
3: Okay.
2: Livestock Trading Center. Okay na to. Mas nauna ito kaysa sa city kasi approved na itong resolution na to eh.
3: Yes po, nakaraan po ba, I think May pa po kami nag-uusap ni DM regarding dyan sa kanyang iniisip or idea. So, laki po, papasalamat namin kasi parang nagdire-diretso na po talaga yung suporta.
2: Mm-hmm.
3: And sabi ko nga, kung nakukulitan na po sa amin ang mga BM, pasensya po. Pero talagang yung kalagayan lang po talaga ng mga kasamahan natin or natin, yung after ba namin, yung parang na-esteem. Ito na yung farm gate price, kahit anong mangyari, magtumaas o ano man dyan, yung nasa paligid, sigurado hindi na malulugi.
2: Uh-huh.
3: Parang yun po talaga ang purpose. But mas marami pa silang binibigay sa amin ngayon. Kaya nagpapasalamat ko kami. Siguro magreklamo man, meron man siguro kami maliit na reklamo, pero yung katapat naman na ginawa nila, sobra-sobra na rin naman po.
2: Oo.
3: Kaya marami talaga ang pasalamat namin. Hindi lang namin maisa-isa sila, pero grateful talaga kami.
2: Dito sa mga, dito sa mga whereas clauses, nakalagay din, whereas the proposed facility is consistent with the provincial government's agricultural modernization agenda and supports its goal of enhancing livestock productivity, transport of livestock, strengthening value chain, improving market access, safeguarding animal health throughout the province of Palawan, allocating a portion of the said property of a livestock trading center for consolidation and auction market will facilitate the implementation of livestock development programs. Auction market, parang bagsakan dito sa Peru. So magiging dalawa na. Meron sa Irwan, meron din sa Salvacion, yung sa city naman. Ma'am Che, so maganda, no? Nagtutulong-tulungan. Pero hindi ko nakita yung presyo na nakalagay dito kung papaano. Hindi rin nila. Anyway, yung nabanggit ko po, o nabanggit nyo po kanina, yung nag-usap-usap kayo, ang binabanggit ko sa inyo po nakaraan, ito po ay pag-uusap yung sa bilihan, ano? Between yung trader, middleman, and yung aggressor. So, papaano po, alimbawa po, nakapag-usap po kayo na ganito yung presyo natin. Sino mag-i-implement, balik tayo sa unang mga tanong natin, at sino magdidikta o sino ang kakausap sa mga trader na ito yung presyo na binigay nitong grupo ng council, ito yung presyo namin. At yung aggressor, paano siya magdi-demand doon sa trader na ganito yung presyo?
3: Bali, ganito po yung salary, yung pag na-approve na to, yung farm gate price, buying price at langgan, ibababa po lahat yung pag-ibigin niyo.
2: Mm-hmm.
3: So, ang kasama po talaga ng mga mag-i-implement namin doon, mga LGO po talaga.
2: LGO?
3: Ngayon po, yes po. And then, regarding the traders naman po, meron silang requirements na kailangan sundin. I-announce din po yun. So, nag-request po yun ng mga announcements sa, hopefully, itatanggapin po ng announcement sa social media lahat po ng nangyari, update ng price, ano yung requirement ng mga traders for them to do business sa atin sa Palawan.
2: Mm.
3: And then, hanggang barangay level po, meron tayong magiging listahan ng mga accredited buyers.
2: Oo. Oh. So, kasi yun no, ang problema no, yung traders, middleman at saka yung aggressor, okay, no, yung papaano silang mag-uusap with the intervention of that council. Paano magi-intervene, no? Kagaya ng banggit niyo po LGU pap, barangay, parang i-require sila ng mayor's permit katulad nung nakaraang araw. Itong isang malaking grupo ng mga middleman, itong grupo na Toto Badyaw, no, nang loko na naman doon sa Kalatigas. Hindi na lang binenta yung nung may-ari yung baboy dahil nabisto niya na dinadaya na yung timbang, no? Nabagsakan pa siya ng dalawang baboy, bali pa yung paa, di talo pa siya ng dalawang baboy ngayon. Like this group, no? Itong mga grupong to, i-require sila ng mayor's permit. Kailangan kasi magkaroon ng sanksyon ang gobyerno dito sa mga middleman na ito na pagka ganito, wala lang. May reklamo, wala kang pwedeng ikaso, i-reklamo i-barangay, di ba? So, dapat meron talagang
3: Luwido sa ordinansa. Meron po talaga na mga sanction para sa mga traders. And kung di man, kung iniisip man po natin na pag binaba sa LGU, baka talagang hindi natutukan. So reason being, bakit po kami bumuo ng federation, yung membro natin, pro association po. Ito po kasi ay isa rin sa mga goal namin na suportahan din po itong ating mga LGU sa pamamagitan ng mga organization, maliliit na association sa bawat munisipyo. So, kami po ay magkakaroon siyempre po ng close monitoring din. And also, we have also the list ng mga
2: traders,
3: accredited buyers.
2: Buyers,
3: so, kami po talaga, bilang nasa federation, magkakaroon kami ng close monitoring. And then with our members naman po, nagiging stricto po kami na kapag kayo po, dapat member kayo ng asosasyon, kahit anong asosasyon sa buong Palawan. Hindi po pwede po, kasi para kapag ikaw ay member, may susunod din kang patakaran.
2: Okay.
3: Tama po ba?
2: Tama.
3: Hindi, siyempre, kapag ako, backyard ako, may dalawa lang ako, bakit pa ako mag-asosasyon? Hindi po gano'n ang pag-iisip. Kailangan, sinusunod tayo, kahit sa magulang, kailangan mayroon kang magulang na susundin. Kasi once minsan na hindi ka nakaanod sa isang asosasyon, minsan na nababiolate mo yung patakaran na nakaka-apekto sa napakarami.
2: Nakakaramihan,
3: yun po, no? So ngayon po, yun po yung wino-work out namin as federation, as mga association ng mga yung PHRA, yung ibang association sa mga munisipyo. Yun ang wino-work out namin kung paano natin ibuuhin muna yung industriya namin as one, hindi kanya-kanya. Kasi matagal na po tayong talagang nagre-reklamo, pero sabi ko sa mga kasama natin, nagtanong ba tayo sa sarili natin? Tayo ba ay may pagkakaisa?
2: Yan.
3: Diba? Wala kasi tayong pagkakaisa. So, nung nag-decide kami, ora mismo, nag-elect kami ng mga opisyalis, then bumuo kami. So, nag-announce kami na ang aming marketing arm is the Kaagapay Cooperative. Sila po ang bahala mag-manage kung paano po i-negotiate ang mga alaga ng mga agriculture, yeah, sa buong Palawan. So, the traders, the buyers will communicate only to them. Hindi po mag-entertain ang mga miyembro. Once na sinabi ni marketing arm, meron akong buyer na nakausap, ito po ang kailangan niya. Kung meron po tayong booking na nakapila, kung sino nakauna, yun po ang kukunan. Hindi kami personal na makikipag-deal na sa buyer. Yun po ang pinaka-strictong regulasyon ng federation sa ngayon.
2: Okay. So,
3: kaya hopefully, Kaluwi maging parang suporta sa ordinansa. Meron tayong federation. So, unti-unting nagkakaroon ng pagbabago sa industriya na sinimulan din po ng mga hag-racers. So, masakit mo po minsan na yun ang pakiramdam namin na talagang hindi tayo nasusuportahan, lalo dati pa. So, ito na po yung sagot namin. So, pag sinabi nga nila na kaya nyo naman na paangatin yung industriya nyo, so sinisimulan na po namin.
2: Yun. So, tama po yun. Kasi nung una, di ba, yung mga 2 years or 1 year or 2 years ago. Kalat-kalat pa, kanya-kanya eh, di ba ma'am? Yun yung nakita natin na. Teka muna, eh kanya-kanya kasi tayo eh. Mag-isa tayo, magkaroon ng panuntunan sa grupo, kahit mga 2-3 baboy na inaalagaan natin, at least napoprotektahan natin ang sarili nating negosyo. Nang tama isahan. Tama.
3: Tama po. Mm-hmm. Okay. Pero po din sa beneficyo po po ng ating mga kasamahan, ipagkaloob nyo na po kaluwi na mga kahit paano, no, manawagan din po ako
2: sa kanila. Sige.
3: Na kung tiis na lang po, siguro mga ilang araw na lang po, makakapagbigay na po talaga tayo ng amount since na scoreboard approval na lang po ang hinihintay natin. So sana makiisa, maghanap tayo ng mga asosasyon, maliit man yan o malaki, mag-join po kayo, magpa-member po kayo, para kung ano man po yung magkakaroon tayong mga beneficyo in the long run sa future, mai-enjoy po natin, magiging kasama po namin kayo. Kasi po natin kaya ang labanan yung nangyayari sa paligid kung hindi po tayo magkakaisa. So sa ngayon na meron na tayong matatag na samahan, nandiyan na yung federation, mga presidente kasi po ito ng ano eh, ng mga asosasyon ng member natin. So presidente naman, siya naman yung bahala sa mga members niya para maisama doon sa ating federation. So ito po ay kasagutan natin sa mga paghihirap na nangyayari sa atin na matagal na panahon. Sana sa ngayon naman po, hindi naman po reklamo o paghihirap ang marinig natin sa mga kasamahan natin, kundi pagkakaisa naman na magsabi naman sa amin na marami po kaming na ano na hikayat magpa-member. Dalahin po natin sila, ipalista po natin sila. Wala naman po siguro masama kung meron na mga membership ang bawat association, maliit na bagay lang po siguro yun.
2: Oo.
3: Para po, para sa ikabubuti naman natin lahat yun.
2: Siyambik lang yan.
3: Tama po. And then, Paluis, pagpasalamat din po tayo sa mga board member na inuuan po talaga ito.
2: Ngayon ko lang, ano eh, nung nakaraang araw, nag-usap tayo, saka ko lang nalaman dito kay Board Member Ryan na meron na pala. Approved na ito. Yung 23116. Maganda ito kasi magiging 2 na. Yung auction market natin dito for livestock industry sa Puerto. Isa sa Irawan, isa sa Salvacion. Yan. Galing.
3: And also, Kaluwi, gusto rin natin idagdag, no? Kasi siyempre, baka matanong nyo din po, paano yung transportation
2: yun
3: from the municipality. So, yun po naman ang i-work out ni Federation with the LGUs naman. Kung paano namin sila hihingian siguro ng assistance kung paano maitatransport yung produkto ng munisipyo papunta naman sa livestock trading center natin.
2: Yun, tama. Kasi dito sa ano sa Puerto, mamaputol kita na bago mo ituloy. Dito sa Puerto, doon sa proposal ni Dr. Santiago na ang city government ang magpo-provide ng truck at maghahakot, mamimili para dalhin sa Salvacion, LGU. So tama po yung binabanggit po ninyo, no, na yung transportation papunta rito sa livestock trading center ng Palawan naman, sa Irawan.
3: Opo.
2: Yun.
3: Opo. Naman po. Kasi alam din natin, no, ang realidad ng buhay ng mga hag-research.
2: Okay.
3: Na pwedeng mag-transpo ng kanilang mga product dito papunta sa Irawan.
2: Apa.
3: So syempre yun po talaga ang gagawa natin ng ano paraan kung paano tayo makikipag-communicate talaga sa mga LGU kasi sila lang po ang pwede namin makapartner doon. Kasi kung gagawin po natin na bababa, gagawa at magre-renta sila ng mga sasakyan,
2: kanya-kanya.
3: Parang kanya-kanya pa din po ang mangyayari.
2: Uh-huh.
3: And then mababawasan pa rin yung kikitain ng ating mga hog racers. So,
2: bawas,
3: yun po ang ini-eliminate natin.
2: Bawas mo dun sa...
3: Ano mo yung benta nila, maging solo na po ba nila? Kumaga, lahat po yun ay talagang mai-enjoy nila. Yun po yung pinaka-target natin sa ngayon.
2: Oh.
3: So, nagpasalamat po talaga ako na talagang natuwa ako nung malaman ko sa inyo.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ngayon ko lang po narinig din talaga na talagang tinuloy po pala ni Board.
2: Tahimik lang to si Board. Ngayon ko, ang galing ano, pinipilit natin yung dito sa puerto, yung pala meron na doon sa Irawan na ilalagay. No? Iba naman yon. Yun naman ay para doon sa mga labas ng puerto. So, magiging dalawa na. Kasi yung sentro naman, karamihan naman ng baboy na binibili po doon sa munisipyo ay nadadala din naman ng puerto. Parang ganun, ano? Ma'am. So,
3: yes, sir.
2: Yung kailangan na lang...
3: Apa,
2: sige, sige.
3: Ay, sorry po. Ang alam ko po, nagtaposin din kami ni Indira na in case na po talaga na kailangan din ng Puerto Princesa dahil karamihan galing munisipyo din.
2: Uh-oh.
3: So, po-communicate lang po talaga rin sila maamin ng mga pangangailangan din po nila.
2: Uh-oh.
3: Regarding with number of heads na Uh-oh. Kailangan nila.
2: Siyempre, yung LGU, halimbawa, ihingan po ng tulong ninyo ng association for that purpose na ma-transport yung mga livestock papunta ng trading center dito sa Irawan. Of course, siyempre, ang LGU, masisecure niya yung pangangailangan ng baboy ng local naman doon sa munisipyo. Kasi kung ilalabas lahat, baka mawala naman sila ng stock doon. Ilan ba ang, ilang tonelada ba o ilang kilo ba per day ang konsumo ng, limbawa, Nara, Burlan, Brooks. So, kung ma-meet natin yon, labas nyo naman yung iba. Para naman yung munisipyo, hindi naman maubusan ng kanilang paninda at ng pagkain ng mga tao doon sa munisipyo. Ma'am?
3: Tama po, Kaluhi.
2: Oo.
3: Ganun nga po siguro talaga ang mangyayari kasi alamin po namin yung number of heads yeah. ng kailangan ng bawat lamesa sa munisipyo. And then, inalam din po natin yung kailangan ng Puerto Princesa.
2: Mm.
3: For us naman, kung baga po sa magulang, sa nanay, nagbabudget tayo.
2: Mm-hmm.
3: Para si Abulan, ilan ang kailangan, dapat meron tayo everyday din, meron tayo kay Nara, kahit sa ang lugar po sa ano. And then, matustusan din at matulungan naman natin yung lamesa sa Puerto Princesa.
2: Yeah.
3: Yun naman din po ang nakapila sa mga plano po namin sa Federation.
2: Yeah. At saka ano ma'am, no, yung green zone to green zone, siyempre pag association na lang kakausapin. Limbawa, may pangangailangan. Okay. Limbawa, bumalik si Iloilo, bumalik si okay. ibang probinsya, hindi na pa isa-isa. Association na ang kausap.
3: Yes po, ganun nga po, kaloy ang magiging kapatara natin.
2: Tama.
3: Consideration na ang kakausapin ng mga outside buyer.
2: Mm.
3: Hindi po tayo mag-entertain individually.
2: Yeah.
3: Kasi po, mas magandang makipag-transaction ng legal na meron talaga tayong basihan. Halimbawa, uh-huh. kung may maloko ka man, meron kami nangyari man sa'yo, tulong sa'yo. Merong mga tao na nakaalalay sa'yo, hindi
2: tama.
3: Ka mag-isang.
2: Tama yun. Katulad nung nangyari nung nakaraan sa Kalatigas, na wala pa, hindi pa yata sila nakaka-member, no, mamaya sabihan ko rin na makipag-ugnayan po sa inyo. Kawawa eh. Dito, takbo sa amin. Siyempre, expose namin yan. Ang nangyayari, parang awareness na lang na ito mga to, manluloko to. Pag nakausap nyo, ingat kayo. Parang ganun lang eh. Pero kung may association, di ba, ma'am? Merong grupo na tutulong sa'yo. Hindi lang ikaw mag-isa.
3: Opo, tama po. At saka kaluwi, ano po, huwag magtatapo yung iba nating kasama na grupo. Kung sakaling hindi ka parte ng asosasyon, hindi ka member, at hindi ka ma-entertain doon sa mga alaga mo, hindi na po yun kasalanan ng association.
2: Okay.
3: Unang-una, yun po yung ating rules and regulation. Kailangan member ka. Kasi once naging member ka, we can protect you. Pero kung hindi ka member and then naloko ka po, parang unfair po siguro ang mangyayari na magpo-post sa social media, na naloko po tayo, and then baka po panging federation ang hanapin. Ganun po ba ang iniisip natin? So ngayon po, kaya ang encouragement namin, kung po pwedeng 100% ng mga graders sa pala, magkaroon talaga ng asosasyon.
2: Yeah.
3: We are not saying na sa Thai Federation ka lang magpamember, hindi po, or kahit PHRA ka lang magpamember, hindi po. Kung ano yung asosasyon mo doon sa barangay ninyo?
2: Meron. Pwede yan.
3: Meron. O dapat nandoon ka, kasama ka sa nasa listahan ka.
2: Mm-hmm.
3: Kasi yung asosasyon mo naman, siya mismo ang magpamember Thai Federation.
2: Yeah.
3: Hindi ka lang magpamember kayo na halimbawa, si Cheryl Alabado, member ng PHRA, direct ako kay Federation, hindi po pwede. Doon po sa presidente ninyo, magsasabi na meron kayong pang-dispose, inyong si presidente ninyo ang magpipila ng inyong pang-dispose consideration.
2: Okay, tama yun, tama yun.
3: Kaya mahayos yung sistema natin, hindi yung magkanya-kanya. Kasi iniwasan po natin talaga dito yung tinatawag na ay baka mamaya na kamag-anak ni Anhen, unahin.
2: Yan.
3: Baka mamaya kaitigo ni Anhen, nauna.
2: Hindi maiwasan yan, mami. Hindi maiwasan.
3: Kaya ngayon pa lang, in-present na natin. Ngayon na agad ang ating patakaran. So, hindi po pwedeng magdirekta, uulitin ko lang po, hindi pwedeng magdirekta ang member kay Federation para magpabook ng kanilang disposal. Dadaan po talaga sa association ninyo, papunta kay Federation. Kasi si Federation ay merong legal na marketing arm. Yun po. Para po yung sistema natin ay maganda. Kumbaga, sinusunod ka talaga. Hindi po basta-basta. Tsaka yung negosyo natin, tuloy-tuloy.
2: Tuloy-tuloy. Oh.
3: Hindi yung gusto mo ngayon, bukas hindi na naman. So, since na pwede natin ibigay na yung request natin na magandang presyo, siguro naman po wala nang black plate nung sinasabi na ay walang supply ngayon, bukas marami.
2: Bukas,
3: parang iyon po, mga ganong bagay kaluyang inagawa natin.
2: Okay, so, paunti-unti, kasi taon na ito, mami. Alam mo naman, di ba, noon pa ito. Pero...
3: ang tagal na natin nagkukwentuhan yan.
2: Oo, ang tagal na natin nagkukwentuhan. Taon na ito. Pero ito, meron ng nagiging resulta. Kahit papaano.
3: Malinaw.
2: Meron ng pinupuntahan ba? May direksyon. Yung mga ganitong panuntunan, lalo ngayon. Grabe, mama. One ten ang live?
3: Opo, naparasa. May 110 daw.
2: Biraw. So, anong, may kita pa ba? Wala na, di ba? Luging-lugi ka na ron?
3: Wala po talaga.
2: Oo.
3: Walang-wala. Lugi talaga yun.
2: Lugi talaga yung pag-wanten. So, siguro, bago magpasko, maganda-ganda na, ma'am.
3: May Pasko na talaga sila.
2: May Pasko na.
3: May luto na sa kanilang mga labi.
2: Pia.
3: At saka yung nawala,
2: ilang porsyento yun, ma'am? Sinabi mo? Yung uminto?
3: 30%.
2: Sana mahikayat ulit bago magpasko, ano?
3: Yes. Yun po talaga ngayon. So, for the information of everybody, maaaring magka-communicate din po ang federation sa bawat munisipyo. Mag-iikot po ang mga officials.
2: Tama.
3: Na baka po makarating kami sa lugar ninyo. Kung sakaling gusto nyo kami makausap, regulation, pwede naman po. So, basta magpo-post po kami sa social media, sa official page ng Federation, kung ano yung activity namin for the entire week, yung activity namin sa mga susunod pa malalaman po ninyo. Para po makapag-abang kayo, makapag-discarte din kayo kung ano po gagawin natin sa alaga. Kung magdadagdag ba tayo, pwede na tayo magdagdag. Pwede na tayo talagang mag-belta ng puhunan na hindi kayo makapag-malugi.
2: Yun naman yan.
3: And rest assured, kaluwi mo sa yung grupo talaga namin ay tutulong kung paano maiangat yung industriya. Nandiyan lang po kami. Kung hindi man kami maka-message kaagad, hindi kami maka-reply, sana maintindihan nyo, pero hindi po kami mawawala.
2: Okay.
3: Diyan po kami.
2: Sige. So marami tayo. Ma'am, sige po.
3: Kung ito na rin yung pagkakataon na talagang magpasalamat sa'yo. Ano, alam natin na itong kung saan ka ngayon ay parang ibang lugar din nakaraan ng mga usapan natin.
2: Tama.
3: Kung saan tayo nakarating, di ba?
2: Oo.
3: So, pero nandiyan ka. Yung talagang kagustuhan mong tulungan kami, nandyan ka. Yan po talaga yung isang pinagpapasalamat ko kasi parang dalawang taon, 2023 ata, o tatlong taon na tayo ng blind season. So parang ngayon naman, ang pinag-uusapan natin iba na. Di ba? Parang meron na liwanag.
2: Batas na to, ordinansya na to, approved na
3: Tama po yung sinabi mo nakaraan sa akin. Sabi mo, ma'am, akala ko na-resolve na to nung huling usap natin. Yung pala, biglang nawala. So, tama po yung sinabi mo na bayad, parang hindi tayo nag-iingay. Hindi talaga.
2: Tumatahimik, natatabunan eh. natatabunan.
3: So although alam naman natin marami rin problema ng kinakaharap yung mga kasamahan natin sa government, pero syempre talagang
2: pagkain ito, ma'am, pagkain ito tsaka hanap buhay, hindi pwedeng hindi pag-usapan ito. Hayaan mo na yung iba muna. Ito pagkain ito.
3: Kahit saan programa ka, kahit saan ka makarating, hindi talaga nag-fail na kami ay mapansin mo at mabigyan ng matutukan. Kaya sa mga kasamahan ko talaga, yung ano information talaga nakakarating sa kanila eh. Mm-hmm. Through your program at saka ibang program din po. Sa radyo talaga nakakarating. Kaya maraming pasalamat namin sa media. No, kahit na anong magyari nandiyan po kayo sa likod namin. Thank you talaga ng maraming okay. Maraming salamat.
2: Sige. Ma'am Che, siguro sa sunod na pag-usap natin na may isang ordinansa naman sa city naman ano, ma-approve ito. At mukhang ano August, September mukhang magiging merry, no? Yung Pasko ng mga Hagracer. Sana.
3: Sobrang merry. Kaya kalbi last na po, no? Hikayatin na lang natin yung mga tumigil na bumalik po kayo. Kasi lahat ng protection na pwede na meron tayo at pwedeng makamta natin, makukuha na natin. Ang sinasabi ko po sa inyo, magiging maganda po ang Pasko ninyo.
2: Yan talaga. Sige. Ma'am, si Alabado, salamat po.
3: Thank you so much.
2: Thank you. Yan.
3: Thank you po.
2: Thank you si Ma'am si Alabado, no? 2 years, 3 years, hindi ko binitawan to. Nandun pa tayo sa isang istasyon na pinanggalingan natin, talagang tinatalakay natin ito. Hayaan na natin muna yung ibang issue na oo, nandyan yan, korupsyon, nandyan eh. Ito, pagkain ito. Di ba? Hindi lang pagkain na binibili natin sa palengke. Di ba? Pagkain sa karinderya, pagkain sa mga hotel, pagkain sa bahay, panglitsyo ni Oking. Di ba? Pang-suporta kay, di ba? At hanap buhay ng Hagracer. Yan, mga kaibigan, ang pinaka-importante. Pagkain. Magandang balita. Mabuti na i-forward sa atin ito. Ito, para ma-encourage natin yung usaping agrikultura muna tayo. Para ma-encourage natin ang mga magbababoy, no? Na sana hindi kayo mababoy ni Toto. Ha? Naanting pa natin yung grupo ni Toto Badyaw na yan. Hindi pa nila inaayos yung dalawang baboy na naging PWD. Pig with Disability. Ha? Napilayan doon sa Kalatigas. Mayroon palang resolution. Approve na ito. Biruin mo yan. Resolution 23116. Mga kaibigan, ito ay in-approve para sa mga grazer natin, ha? Para ma-encourage natin yung mga magbababoy na yung nawala na 30% bumalik sa negosyo. Di ba? Approve in its regular session, June 30. Bago lang to. Resolution. Kasi meron tayo sa city, di ba? Third reading pa lang. No, magiging resolution pa lang. Livestock trading center. Doon naman sa Salvacion. Yun naman, may nakalaang pondo na 25 million pupondohan. The same purpose. Itong sa 23116 ng provincial government, liwanagin natin kay board member Ryan mamaya. Yung sa city, ang mamimili yung city, no? Para yung mga middleman, traders, ay may kakompetensya. Mga kaibigan, di ba? Para ma-regulate natin yung presyo. O halimbawa, si city, 175 o 180. Di ba? Kung ako mag-aalaga ng baboy sa city ko dito sa siyudad, ba't ko ibibenta kay trader na 130 lang at saka 110 na lang sa Batarazo? Di ba? Ba't magbibenta ako ng 135 o 140? E samantalang doon sa livestock center o livestock trading center ng syudad, 170, 180. Doon ako sa 180. Di ba? O paano ko itatravel yan? Eh, ang layo ko, napsan ako eh. Salvacion yung trading center. No problem. Ayon kay Dr. Santiago, yung may truck ang city, yan ang iikot. Hindi araw-araw ha. Halimbawa, south, north, west coast. Ganon. Ngayon, ito palang provincial government. Ay meron ang naunang resolusyon. Di ba? Approved noong June 30. Ang sabi dito, requesting the Honorable Governor Amy Alvarez to allocate 1 hectare of land within the provincial government property located in Barangay Irwan for the establishment of a livestock trading center to serve as the consolidation and auction market to support the livestock industry and its value chain in the province of Palawan. Auction market. Para ma-modify at ma-amplify natin. Ang auction kasi, halimbawa, oh ito, limang tigo 100 kilos. 500 kilos. Limang baboy. Diba? Auction yan eh. Magkano sa'yo? Sige, kunin ko ng 130. Hindi, 145. O 150. O 160, 170, 180. 180. Wala nang pamresyo. 180. 180. Sold. Oh, yan. Yan yung auction. Pataasan ng presyo. Mga kaibigan, hindi pababaan. Okay, para makuha niya yung baboy. Parang ganun 'yon. 'Di ba? Approve na ito. So magkakaroon na ng livestock trading center ang provincial government dito sa Puerto